nga presidente. Ha? Tikabay pa matapungawan kita tanan, especially our president, para ma-define gid man ang ato sining foreign policy because we can diffuse tension. Pwede ang Pilipinas maka-diffuse tension. Why? Philippines is the gateway to Asia. Ang Pilipinas among gateway to Asia mo. Ha? Kaya nga, kita aridigatubang sa China. Diba? Ang malapit dito, Chinese territories to, Hong Kong, Taiwan, Chinese territories na tikita diriya ang independent iya nga country or pungsod nga maagyan mo gid pakadtotos mainland China, pakadtotos Russia. So, Philippines is the gateway to Asia, especially Southeast Asia. Diri gid ang pinaka vantage point if you want to prepare for war. If you want to station all of your firepower, ang Pilipinas is one of the best areas there is sa Asia nga pwede mo plastaran, nga maigo mo, target mo Russia, target mo China. Shall we allow that, ladies and gentlemen? Mangin sandwich palaman kita? Mambal nga ti, kaya magani kay Israel? Do we have weapons just like that of Israel? Wala. Kaya man ganis ang Iraq? Do we have resources just like that of Iraq? Kaya man sang Iran? Do we have resources just like that of Iran? Ha? Kaya man sang Afghanistan? Do we have resources katulad sang Afghanistan? Ti, amo nang ginasiling gani dari? Do we have drones? Oh, surveillance drones may aray? How about ining ginatawag lang kamikaze, suicide drones? Do we have that? Do we have missile? Ha? Amo na gani nga, tondari? Ang missile tayo, silhig, may gasakay to, tod ko nung lawas. Ti missile na, ladies and gentlemen, waay kita padaog. That's why nga, sa tension karon globally, especially between US and the rest of the countries ka kontra sa US, labi na gid kon diri sa Asia, just like that of China, ahay, kaluluoy lang taton. All we have to do is to kneel and raise your... head and look up and bow and then say, please save us. Bullseye! Bullseye! It's already 8:05 sa ito sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning, Gid, kay Ma'am Lourdes Dixon Gayoso. Thank you for listening, the rest Taiwan. Ara sa Chinese territory, subong. Ang Taiwan, hindi lang madali-dali ni. Kaya ara danging limuan sa microchips. Tanan nga mga highly developed countries, dira gapahimo microchips. Gamito nila sa tanan, industries, ha? Gamito nila sa missile, gamito nila sa aeroplano, fighter jets, helicopter, and so on and so forth. Ang microchips, ara na ginahimo sa Taiwan. Di palugdangon mong Taiwan, kung niuntat ang development kapag oswag sang teknolohiya. Sakay Johnson Dongginis, good morning and thank you for listening. Sakay Apple di Apta Batasan, good morning and thank you for listening, Apple, ha. And also, good morning kay Ma'am Aloha Buecos. Yeah, good morning, Gid. And saying good morning sila niya kay Ma'am Miga Yunis Gumban kay Ma'am Kizuna Ramen. Good morning lang sa Zone 1 Tubungan Iloilo. Ha? Sa Sipida family nga nagamonitor. Halin sa kay Apple di Apta Batasan. And also, good morning sa kay Grace Ledesma, Aisa Ledesma, Angeles Taasan Ledesma, sa Zone 2 Tubungan, yan nag-upod sa ito si Ringa Pagparagad. Sa kay Glory Joy Ilambriyap, good morning and thank you for listening. Ha? Sa kay Ariel Lalata, good morning, good sir, good morning. Ha? Sa kay Ma'am Mary Ricabar, thank you for listening. Say, happy Monday, SM, take care, stay healthy. God bless you and your family. Thank you, ma'am. How are you? Ara sa teritoryo, karon sa Estados Unidos, manisya mo. Sa kay Sherwin Markuwi, good morning. Kay Ma'am Idna Puray, good morning. Siya lang niya, shout out lang kay Florita Fontonalgo Alien, sa Freedom Highway Alimudyan, yung nag-aupod sa ato sa inyong pagparagad. Sa kay Romy Talite Pedregosa. Romy, kamusta na dara? Siya, Katropan Yosel, good morning. Tamayo ko lang mga kapdanan ko sa trabaho. Sa Credibuild Tanza, Iloilo Fishport Team Project, gapamati gid Sir Josil. Okay. Dara sa Credibuild Tanza sa Iloilo Fishport Team Project,
nag-upod sa ato sa ringa pagparagan. Sa admin na kay Pariber, nirindahidan sa mga admin staff dara sa Iloilo Fish Sport Complex, kay mga guards dara, good morning gida sa inyo ah. Bullseye! Bullseye! Nagbarato ng isda subong da sa Fish Sport, nagbarato na ginman, nagmahal ng ligad mo. Ha? Kay kung nagbarabarato na ginman, mangita tato kasulog bahon, katrupang Janreho. Huwag pangadaan, may nagurahan ng nunong itirida ho. Sa kay Mr. Paterno, si Tarpak Libar III niya, good morning, gid. Katropang Jusil, kay katropang Romel Pangapita sa Santon Gold Coffee Mix. Shoutout lang sa Sanyunte, kag Paklibar Family, sa Barangay Aligre Uton. Sa kay JLC Caro, siya, good morning, katropang Jusil. Balik ta sa luwag nga made in paya kanihog, sir. O man, hindi na kamaan, maghimo tanang iban karantulad, ah. O akon paano sila maghimo kaluwag bala nga halin sa paya kaniyog kalubi. Kamaan pa tama ni JLC Caro maghimo karan designan mo pa nga daan na kaghalaka kuskos nga kuskos debla. Mauti pay. Good morning gid kay Tristan Wayat Gulay. Sa kay Julio Sancho Abilar de Medina. Ya mayong aga sa tanan kag sa imo SM katropan Josel, thank you ha. Sa kay katrupang James Padura dara sa I-Core. Good morning and thank you for listening, ha? And sa ato sa nga mga katrupa patrollers, kamustang inyo sa nga money market, aga pa? Ha? Sa kay Mr. Rodolfo Dilapos Jr. Bala and company. Sa mga kupdanan, ta mga taxi drivers, da mga katrupa patrollers. Nga, good morning, gid. Medyo masako, gid ang tanan nga terminals ta. Parula Terminal, sa Ceres, sa Muhun, sa Ceres Buhang, kag sa kag Urig, ha? GT Terminal, Tikod Terminal Dumangas, gadagsa mga pasayro nag traffic na gid. Oh, ano ba yung pisa na klase subong mo? Halin na preschool pa kadto yes college. Amo na ko nga grabe subong ang pamasahiro, ha? Good morning gid sa Prospero Family sa Coronadal City. Halin kay Apple Taasan, Apple Diap Taba Taasan, kag sa pamilya Taasan sa Mambiranan Kalinog nga nagamonitor, kag sa pamilya Tabat sa Bagumbayan Krismol Sultan Kudarat, ang nagupod sa ato sila nga pagparagad, kag sa Taasan kag Hilado Family sa Zone 3 Ungka Haro, good morning. Halin sa kay Apple Diap Tabat Taasan, kag sa Tabilid Family sa Barangay Kamalunggo Kalinog. Kakadto ka na ito sa Kamalunggos Kalinog. Lugar ni katrupang Jason Subong. Bla dito siya mo. Good morning, gida. Lapits Breeding. Sa pamilya si Pida sa Tubungan da. Thank you for listening. There is a XFM 100.7 Iloilo sa Palatuntunan Bullseye. Mabalik kita sa dugang sinima balita kag informasyon. Kay, umpisa today. About today, English na. Subong adlaw. Umpisa today, July 20, there is a siyudad kag probinsya sang Iloilo, may distribution sang uplift assistance. Ano ning uplift man? Ipaintindi ta sa inyo karon ko na nung bot hambalo sang ginatawag nga uplift. Ha? Ano ini? Program sang gobyerno. Assistance naman siyempre ayuda. Magambal ka uplift amo ning bot hambalo nay. United Package for Livelihoods, Industry, Food, and Transport. Ito yung pamangkot sini, who are the beneficiaries? Siyempre ang gina-identify sang politiko eh. Hambal mo lang taga disdabol. Di gin-counter-check na namun, gin-cross-match namun, ihots eh. Kung si Attorney Dan pa. Ha? Nga, sino nagpasa sa inyo sa lista? Halis ba nwa? Tayo yung gin-cross-match nyo lang da sa inyo sini nga survey. Kada ano nga to, kapila katuig ka mo mag-survey. Ha? Kaya damo subong sa nakapending ka na yung mga four-piece beneficiaries. So, mambal nga ti, ay kami way madala sa four-piece. Sina qualified kami, siya waay pat may nabuhin siya sa listahan, di siya dugangan. Tamo ng buwisit, ladies and gentlemen, ginahimo kita nga mga kiko. Kitabla panumduman nila, mga mango, naging kitaya kag mga pamatsaga mo, mga balasubas, naging pagtanaw nila sa ato, himuo na lang kita nga daw mga manugpakilimos bala. Kitiya, di pang 2,000 mo. We are not blaming local DSWD people. Kaya tayo gina-download man na sila. Ang mga policy makers status Manila, balang Imperial Manila, amo nang thinking nila dito mo? Kung pigado, ayudahan mo lang.
Jadi kakak lainnya dari provinsi,

0: kuan ka bengat-bengat kag bingalat lad. Oh. Ti pagkatapos kita karon ka basta may tiyaga may subdivision, sila nga how much? How much? Bullseye! Sila nga butangan, taka sila nga sa balalayan, haris niya balalayan, mo sila nga gusto mong patindugan, tapabalays niya, baklon ko dota mo. Ah, pagkasunod niya tuig, yun di kakak, ya, may piswan, may pisto dun. Bullseye! Subdivision dun ta na. You see, ladies and gentlemen? Oh, te, anong bulig siyang gobyerno sa mga manguma? Oh, uplift nyo dito ya sa Manila, squatters or informal settlers. Diyas probinsya, may mahimo patani, kulang suporta ka gobyerno. Kaya ninyo natanaw to kung anong sitwasyon sa Tondo, kung anong sitwasyon dito yas Caloocan, kung anong sitwasyon dito yas Paranaque, kung anong sitwasyon dito yas Tarlac, kung anong sitwasyon dito yas sa Novaliches, ah? Kung anong sitwasyon dito yas sa Malate, Red District na yato sa Manila. Anong sitwasyon dito yas sa Rojas Boulevard? No. Hindi mo ng sitwasyon dari sa Amon yas Iloilo. Hindi mo ng sitwasyon dito ya sa Cebu, sa Bohol, sa Mindoro, sa Marinduque. Hindi mo ng sitwasyon. Ha? Ti uplift, uplift, ayuda, ayuda. Amo nang hambal nga, limos na ya. Di ang hambal siya, niya mayroon sa kawaton eh. Ti kundi kawatan, mga kawatan unahon ta utod ulo. Magamal ta utod ulo, hindi utdan ulo, basi hambal mo, namahog naman sa katropang Jocel Banyaso sa XFM, siling niya, failan ta siling niya impeachment, failan ta kaso. Bullseye! Hindi magambal kita utdan ulo, blaw na hunta sila dula sa gobyerno. Kung elected public official, di tapag butuhon, sunod. Ay, galing kay, amo ng hambal naton, sarap talaga ng libre. Bullseye! Diba, katropan dyan, Ray? Pagkapihan lang kita twice a week. Pilam lang kapi man, kuaras banwa, 20 mla na. 40 pesos kada simana, budget si mo sang kurap karong politiko. Ahay, dodilapan mo na dapa-dapa, yeah. Bullseye! Bullseye! It's already 8:15. We'll be back sa report ni katropang Jansen, kag-report ni katropa Romel sa ato sininga pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Mainom kami anay sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Ay, may nagmuno. Dari niya din pwede ka bakal ng tropan Yosil. Sa mga butika, balang suki ninyo. Dara sa inyo lugar. Pero kung makapasyudad ka mo, para sigurado nga kumpleto ang produkto sa Yes to Health. Kag, urig. Hindi kay peke, kay may nagalapta-lapta. Subong nga mga balaklon, kag mga supplements man nga naghambal nga Santhon man, Premium D3 man kuno. Ha? Pagkatapos sa Santhon Vitamin C, gali kay Indi, iyas ang Yes to Health. Siguraduhon nyo, ganyan may tatak Yes to Health, tinabakal nyo ha. Why siyang may nakabotilya, iyas sa Yes to Health products, naka-blister packs inatanan, kag naka-cartoon ini siya, ang iyas rin yung mga capsules, pati ang kape. Dari sa clinic, may libre nga konsultasyon pa sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building, Yulo Street, Tatubang sa Midtown Hotel. Bukas ina 9 o'clock in the morning. Arari si Dr. Rain Pinado with assistance of Ma'am Gina and Ma'am Ezen. Bullseye! Bullseye! Mabalik kami ha. Sa dugang sining mga balita kag informasyon. Oras ta, alas 8. This is Ease.
1: XFM. Yes to Health!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Pag-usapan po muli natin ang mga sekreto upang makamit ang malusog na pangangatawan. Atin po muling pakinggan ang sekreto ng ilan sa ating mga kababayan kung papaano nila nakamit at napapanatili ang pagiging healthy.
4: Santhon Plus Gold.
5: Ano yung autism? Unang na-detect sa akin si tapos meron na naman party leader. Meron din po akong emphysema. Marami ako na din sakit talaga sa totoo lang. Tagal-tagal po yung nagihirap. At yung nag-try ako sa loob ng ambuang ginamit ko yun, Santhon Gold, no? Pakiramdam ko walang namamagana rito sa kanang bag. Nawala rin po yung hingal ko. Sabi ko sa pag-inom ko po ng Santhon Gold, na-test ko na rin po yan dyan. Nakaramdam ko ng ginawan.
4: Santhon Plus Gold.
6: Yahoo!
3: Ang sikreto ni nanay, araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold sa isang buwan. Napagamit ng Santon Plus Gold, nawala ang kanyang hingal.

0: paisima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay may sangkap na standardized extract ng garlic na nangangalaga sa pagkakaroon ng malusog na baga. Ang mga bioactive compound ng Santon Plus Gold, kabilang na ang allicin, ay nagtataglay ng anti-inflammatory at antioxidant properties na nakakatulong upang bawasan ang pamamaga at oxidative stress sa respiratory system. Ang anti-inflammatory properties din ng Santon Plus Gold ay tumutulong upang mapagbuti ang tungkulin ng baga sa pamagitan ng pagbabawas ng pamamaga sa daluyan ng hangin na ginagawang mas maalwan ang paghinga.
1: The Secret of Health.
0: Huwag hayaang masira ang iyong baga. Ugaling uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next. Marami na ang natulungan.
2: Malaki ang pasalamat ko sa Vision Next Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin, Teredyo. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredyo. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision Next Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panakos.
1: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Alam mo ba na hindi lang baga ang napipinsala kapag ikaw ay naninigarilyo? Ang paninigarilyo ay matagal nang kilala na nagdudulot ng sakit sa puso at kanser sa baga dahil marami at puno po ito ng nicotine. Gayunpaman, maraming tao ang hindi nakakaalam na ang paninigarilyo ay maaari din na humantong sa pagkawala ng paningin. Ayon sa mga pag-aaral, pinapataas ng paninigarilyo ang panganib ng pagkakaroon ng AIDS-related macular degeneration, katarata, glaucoma, diabetic retinopathy at dry eye syndrome. Kaya napakahalaga ang pag-inom ng Visionix Plus Softgel araw-araw, lalong-lalo na kung ikaw ay mahilig sa pagsisigarilyo.
1: The Secret of Health.
0: Tinutulungan ang ating mga mata ng mga antioxidant na matatagpuan sa Visionix Plus Softgel upang maiwasan ang labis na pagkasira sa mga maliliit na ugat dulot ng mga kimikal na nakukuha kapag ikaw ay naninigarilyo.
1: The secret of health.
0: Mata ay ingatan, kaya huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
1: Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Ad. Dati, hindi ako nagkakape, pero nung masubukan ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaaraw-araw ko na siya. Masara at nakakatulong pa sa katawan.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
0: Mapaagahan, tanghalian, o hapunan man, masarap isabay ang pag-inom ng healthy na kape. Kaya uminom na ng Santon Plus Coffee Mix. Sa lasa at sustansya, mapapaibig ka talaga. Kagigiliwan talaga ng buong pamilya. Pwede kay lolo, pwede kay lola, pwede rin kahit kay bunso. Ito ang natatanging kape na siksik sa nutrisyon, kaya napakainam ipainom sa inyong mga anak. Puro natural, walang side effect. Ito ay mayroong mahalagang sustansya gaya ng protein, essential fatty acids, calcium, potassium, and folate na nakakabenepisyo at nakakatulong sa paglaki at pag-unlad ng mga bata.
1: The Secret of Health.
0: Kung gusto mo naman ng mga pangpasigla at pangpagising na kape, subukan mo ang pinakabago na Premium D3 Coffee Mix. Premium sa lasa at hindi nakakakaba dahil ito ay pinatamis ng stevia. Premium din sa benepisyo dahil taglay nito ang vitamin D3. Pinapatibay ang mga buto at pinapatatag ang resistensya ng umiinom nito. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Mag Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix.
1: The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lituoy. Antabayanang muli ang ating programang The Secret of Health.
1: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Yes to Health!
5: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime!
6: Nighttime Entertainment, born for happiness.
7: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
8: Ako si Joy Javier. Nabudayan din ko sang una kay Do Fermi lang maluya ako lawas. Do Fermi wala sang energy. Sang nabatian ko sa radyo ang Premium D3 Coffee Mix, nagbakalman ko. Kanami kidbala kay batyag ko gid ang pagsik sang akon lawas. Ganado gid ko sa akon obra. Tiluin niyo man ang kape sang Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Oo eh, ako paya. Kabalukay din Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowtag Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
11: Oh, galit, diriyo.
12: Ay, dali na.

0: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
1: Girl,
0: di mo kailangang magtiis. Mag Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea.
1: No more!
0: Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.34. Bullseye. Padayon sa ato siring pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye. Nag-umpisa na ang paragtaganay para sa 2,000 pesos sa uplift program sa gobyerno. Amoy ning United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transportation. So ang makabenepisyo dari ang mga transport workers sa PUV, tricycle, kasi mga delivery through the Department of Transportation and LTFRB. Kalakip dari ang fuel subsidies and sa tupad assistance. Kalakip man ang mga low-income households and four-piece beneficiaries through the DSWD. May araman sa farmers and fisher folks through the DA and BFAR. May araman para sa mga OFWs through the Department of Migrant Workers. Ito yung mga trabahante pariyo sa aton yung industriya katropang John Ray daw, ginabili nila permihaw. No? Diba? That's why nga ti gasunggod man ang mga professionals. Kaya nga, daw ay ginasapakya, dara lang permisa transport, dara lang permisa four-piece, and low-income households, mayara lang sa farmers and fisher folks, sa OFW, para iya sa mga tigbatas that we are paying sang aton man sining mga dues and taxes sa government. Why man ayan ni singko nga kulang, di ba? Labi na gid sa ato sining mga fixed income earners. Hay kun maguntat kita trabaho, isisante kita, why may mihimo. Pero kung maguntat biyahe, gani ang transport groups, makripold ang transportasyon, tapiktado ang ekonomiya. Tamo na. We'll be checking katropang Jensen kay ang center sang launching sang uplift ayuda distribution at toto sa Haniway. May ari din subong sa siyudad sa Iloilo, sa La Paz. We'll be checking katropang Jensen kung ano kadamo ang beneficiaryo dari sa aton sa siyudad sa Iloilo as far as uplift ayuda assistance is concerned. Katropang Jensen, sa report, please proceed.
1: Katropang Jensen, inabanta 2,198 sa mga beneficiaries sa Bugos na probinsya or I mean Panay Island as well as ang Dimaras Island ang natala na makabaton sa tig 2,000 pesos na cash beneficiaries or cash assistance rather, no? Subong aga kada pang Josil, isa na diri sa Iloilo City. Presente ka na diri subong sa may La Paz gym diri sa distrito sa La Paz sa kada pang Josil kung sige nga amat-amat na diri nga nagatipon ang gabanta sa 200 plus no ng mga beneficiaries ko pang Josil diri sa Iloilo City. Bali na inlain ni siya ng mga lugar sa pang Josil around the Panay Island as well as Dimaras Island ang naka-organimo subong na venue diri sa siyudad sa Iloilo as well as sa Iloilo province as well as ibang tabi ng mga lugar katapang Josil. So makita natin sa ating likod subong katapang Josil ang mga
0: amo ni mga beneficiaryo gahulat sang 2,000?
1: Oh yes sir, katapang Josil. As well as kay subong daw gintungan pagkid katapang Josil ang AX pagkid niya payout sang iya sang DSWD katapang Josil. So gamay lang siguro nga background para sa ining sa iyang ining natala ng payout katapang Josil. Based sa itong information diri, ang diring gindutang sa may La Paz gym, muna diri ang iyasang AX, something, regular payout sa nga AX, something, uplift program, arat dito sa FIAC, dito lang area katropang Joseph.
0: So, hindi lang na diya iyasang uplift katropang Jensen beneficiaries, iyasang United Package for Livelihoods, Industry, Food and Transportation, pati AX beneficiaries. Ang yes. AX kayo ni for Iloilo City beneficiaries lang ni ang i-distribute nila karon or halin man sa ibang pagkinsin nga lugar sa probinsya sang Guimaras kag Iloilo?
1: Iya lang gini sang Iloilo City, Katapang Jocil.
0: Okay.
1: Ang iya sang Iloilo province, based on sa ating information, ara dito sa Haniway, Banwa sa Haniway, ang dito bid ang main, ang
0: launching, abi? Launching area?
1: Sa may Haniway, Katapang Jocil. So, lain man niya ang iya man sang Gimaras, based on information diri, dito sa may Benavista Gimaras sa Batigayunon, diri sa Iloilo City, muna diri sa may La Paz Plaza, and then may mga patigayunan man dito sa area sang Capiz, dito sa Dumalag, Capiz, sa Antique, sa San Jose Antique, tag sa Calibo, duwani siya sa Calibo mismo, tag sa may Banga area dito sa Aklan, Katotang Josel. So, gindungan ni sila tanan. Pero ang pinakamadamo sa buong mahatagan bid is sa Iloilo province, which is dito sa Haniway, Katotang Josel. So, direct kita diri sa pagkaganyo. Kaya daw, based diri sa ating information, 254 ka mga beneficiaries ang mahatagan subong na aga diri sa Iloilo City.
0: So, duhang venue dara sa La Paz Gym, Katropang Johnson, La Paz Plaza, ang isa Uplift 2000 ang kada beneficiary, ang isa AX, pila ang mabaton sa mga beneficiaryo sang AX nga ayuda?
1: Based man to sa ila, kagina, Katropang Johnson, sinisoyan natin, 2,000 pesos man.
0: 2,000 man?
1: Oo, dito. Mm. And then 3 months sa Uplift program, 2,000 pesos man na katotang Josel.
0: Mm-hmm. It's already 8:41 in the morning. Alas 8 mo umpisa ang panagtaganay. Di daw, everybody's waiting, ha? Katropang Johnson, why pakabot na mga, well, damo bala love handles, bla? Dako, love handles, why pakalabutan da? Din nga area na da sang gym Katropang Johnson ang naplastaran mo subong man?
1: Diri na din sa may bagong construct.
0: I see. Sa tupad giya sang basketball court.
1: Yes.
0: May
1: na din kay air condition na di Katropang Johnson.
0: Wow. Paama na yung aircon? Buta mo lang, 2,000 plus aircon while waiting.
1: Oo. Just as of now, Katropang Johnson.
0: Mm-hmm.
1: Actually, kagina, sa nangyayari natin dito ng mga AX beneficiaries, sa nasa ila, wala pa nag-start kay man. Wala pa kung ano ang budget, or wala pang kwarta, Katropang Johnson, minahulat pa.
0: Mm-hmm.
1: So, ari may mga nag-alabutan.
0: Ano na daya AX? AX na daya, Katropang Johnson?
1: Adari sa itong subong, diri ang uplift.
0: Uplift so, na, dyan, uplift. Okay.
1: Ari may mga nagsalang mga ganyan actually.
0: No. AX ng iban. Pero damo dito yung AX, no? Sa uplift, beneficiaries?
1: Yes, Katropang Johnson, damo kayo dito. Sa may regular payouts sang AX, Katropang Johnson.
0: Mm-hmm.
1: So, gina-advise na dito sa subong na masailo diri ang mga uplift beneficiaries siya Katropang Josel. So siguro gamay lang ano yung background si Katropang Josel na samtang kuhay pa binaka-start abe diri. So yung uplift program or uplift assistance nga ni Katropang Josel is ang programa, isang mga programa sa Department of Social Welfare Development para ni siya sa mga poor, near poor, sa low-income households. Ilabi na ang napektahan sa energy emergency.
0: Ikaw, piktado man, ang mahakog mga angkar-angkar, gatughong man to, low-income earners man kita?
1: Amo gani ka to pang Josel, pero more on...
0: Ang aton niya, up lang up, why get lift ah?
1: Wala lift.
0: up lang up ang presyo. Why gid lift talis gobyerno?
1: Magaling ka to man, Josel. Based sa ining guidelines ng DSWD as po sa ilang mapag-identify sa ila sining ang beneficiaries.
0: Mm-hmm.
1: Una gidiri is ang mga 4-piece beneficiaries. kag ang walang gutong program beneficiaries, amo ni siya ang group 1 kag Pang Josel. Ang group 1 niya ni makabato ni siya sang one time 2,000 pesos nga cash assistance. Amo siya kahit may ara naman sila nga daan yung ginabaton nga daan sa 40s, may ginabaton man sila sa gutom, walang gutom program. So one time lang ni nga uplift cash assistance Petro Pang Josel.
0: So 2,000 na, one time 2,000 for 4-piece beneficiaries?
1: Yes.
0: Okay.
1: Ang ano naman, ang group 2 kag 3, amoy siya ang gina-identified sang DSWB as well as TSA Petro Pang Josel. Amoy siya ang mga may hirap or near poor or low wage earners. May siya ang group 2 and 3 katotong Josel. So ang ini ng mga beneficiaries, kalabanan sini, like mga, ikagina may mga istorya kita, like mga manikurista, mga barbero, driver, mga wala bala sang, ano bala,
0: ay gahikay kas barbero, how? Maka-income so, barbero, kinyintos sa 1,000 sa Kadlao, katropan dyan, sen ga panihol pa na?
1: Amugit sa katotong Josel?
0: Oo. Oh. Kaya nga, dako ang income nila plus tip. Ang tip nila magpauli kung kisa dako pa sa ila sa nga porsyento sa gunting anay mo.
1: Oo, ang mugi daw sa tanong Jusil.
0: Pagkatapos sa may pinakapoderoso sa tanan sa bilog nga Pilipinas kagkalibutan, Tropan Janssen, barbero kay pati, presidente, palingi ya mo. Hindi maglingi, presidente, kambang gunting ya kon.
1: Oo. Amo gid kapet po Jupil. So amo na ang mga ano bala mga like wala gid sang consistent di bala nga kita. Or wala sang like amo na example gid na is mga manikurista. Wala sila sang anabi no sang consistent nga kita adlaw-adlaw depende sa ilang kinakita man ang ilang lagi na sweldo halimbawa or lagi na kita. Amuna ang mga ano no ang mga ara sa group 2 or and 3 ka Tropang Josel, so identify
0: so subong ya ka Tropang Janssen sa managahulat dira nga hindi 4 piece beneficiaries, hindi man walang gutom beneficiaries, sorry kay iniya para sa 4 piece kag walang gutom beneficiaries today ang ipanagtag ka Tropang Janssen.
1: Ang ipanagtagid sa buong Katropang Josel is ang ano para sa mga mahihirap kagwa near poor low wage earners. Kaya ang sa mga 4-piece beneficiaries kag walang gutong program, amoy sila, kumbaga i-ano na lang, i-download na lang yan sa ilang mga land bank ano na, ATMs.
0: Mm-hmm.
1: Ipadala na lang yan para sa mga 4-piece.
0: Why iban kahibalo si Katropang Janssen? We have this program. Ang programa nga walang gutom. Ang budget sinadara iya dalag ko Katropang Janssen ha. Kay for example, it's a monthly allocation of 3,000 pesos. Sa 3,000 pesos ara na da ang 1 kilo nga mamoy, 1 kilo nga manok, 25 kilos nga bugas, 1 tray nga itlog, 1 gatos worth nga prutas, pagkatapos ahos, bumbay, may bihon pa. So that's around 3,000 pesos Katropang Janssen on a monthly basis. Base ang iban nga barangay, why pa sini maka-identify sa beneficiaryo kag kulang pang papeles ay may monthly distribution sang bugas goods sa all in the form of goods Katropang Janssen sa walang gutom program sang gobyerno through the DSWD. Why lang ta kapamangkot kung pilaya ka DSWD da? Pero hindi tayo pagmalisyahan. Mati ko, 88 pesos per head. Pero hindi pa nato na masubstantiate right now. Pero direktan ko nga ginakot ko. Uto ko sa konsino na nag-supply mo. Pero with that, there is a siyudad sa Ililo, may ara na sang walang gutom program Katropang Janssen with no kung ano kadamong beneficiaryo.
1: Yes, Katropang Josel. Though, amin na ang, hindi ko tamang sila, though, last time, pay out namin sila last time ng sa walang gutong program. Hindi na kita sure, no? Pero, when it comes sa mga muning mga 4-piece beneficiaries sa walang gutong program, na ano na sila, na belong ni sila sa group 1, na one time lagid niya uplift, cash assistance. ang ilang ang mabaton.
0: So inang gina-focus sa Subong da, ano na yan, Katropan Jansen? Uplift na?
1: Uplift kiri ka sa
0: Subong. Bebe ko nakabaton na sila, be. Basi ko may mga beneficiaryo da. White taga DSWD da?
1: Ano po lang kamuya?
0: White taga DSWD da, Katropan Jansen?
1: Ari di Katropan Jansen, do nag-anabit sila.
0: Ara na sa sulod ang nagapulong ko, be. Si kon mo, no? One, ano ni, first time? First time beneficiaries? Ano first time ni kon mo? First time?
1: First time mo, Dre, niya mag-uplift.
0: Ah.
1: Ano yung ikaw, driver?
0: Ano siya?
1: Ito na lang,
0: ha? Oo. Ano, may mga obra na, why?
1: May obra ikaw. Ha? May obra ikaw? Wala. Wala na, may
0: nakong... Taga din na siya?
1: Ano gid din mga... Nagunda ko, wala obra na nang sakit ko, Pedrari. Masakit ko, ay nang... Oo, may nakong obra. Sabangay mo. Taga din ikaw, number yaw, mabais.
0: Oo, I see.
1: Ilan yung ilad? 64 ko nila.
0: Anong requirements nga gin-demand sila?
1: Anong require sa inyo? Ano mga ministry sa akin? So may form ang DSWD ko sa Conjocil na ilangagin na pilapan. Tapos ano din pa ngayon ang requirement? Wala mo nga interview.
0: Sino nag-interview?
1: Sino nag-interview sa inyo? Wala nga interview na kami sa... May nga, wala nga mga makatutol. Tapos wala isang interview sa mga tutol. Interview sila sa Certificate of Eligibility, may ID, there is a sir, ID lang. ID. Certificate of Eligibility.
0: Sino naghatag siya form?
1: Sino naghatag siya mo sa form?
0: Sino ko no, Katropan Jansen?
1: Sino naghahatag ng sa inyo? Sino naghahatag siyang form?
2: Sino naghahatag? Sino naghahatag? Sino naghahatag? Sino naghahatag? Sino naghahatag? Sa barangay?
0: Social worker?
1: Social worker?
2: Sa Madrid? Nabais.
0: Okay.
1: Nabais. Ano din yung mga names, sir?
0: Oh. So, ano na yan? Jobless. Jobless. Okay.
1: Nagulaan. Trabaho, no?
0: Pero before that, ano trabaho yan?
1: Ano sa una trabaho mo, sir?
0: Construction.
1: Okay, so...
0: Tisi Lula, nastubang mo na o, no, Yabras na?
1: Check na kami. Ay, beneficiary ko na ikaw.
0: Oo.
1: Ah, nag-upod na ikaw? Ay, si ma'am.
0: Ah, nag-upod lang.
1: Beneficiary na ikaw? May mga trabaho?
3: Ha? Pangalaban?
0: Taga DNC.
3: Taga
0: Sharp
3: Leader.
0: Oo.
1: Molo.
0: Ano ma'am, Balikaiti na dala sa Dusmil? Anong plano is Dusmil?
1: Ano mo ma'am, Balikaiti na dala ikaw sa matagan subong sa 2,000 pesos ma'am?
3: Wala. Okay lang man na pasalamat man po kahit bali ano lang, kabulig man sa panimulan.
1: Ikaw ang kabataan ito?
3: Oo. Hindi lang kabilog.
1: Yung kabataan ni Mr.
3: Contraction.
1: So, kasi ano man nga, sa auditor mo, ng Katapang Jusil, nagpanglaba si Ma'am. Ano niya, trabaho kaysa sa construction.
0: First time niya ini, why sa, may nabato ni iba ni Ayuda?
1: Hindi ko for peace beneficiary.
3: No, na, pero may nag-contact ang ako. Tapos naman ng iba niya, no, pero nag-contact, wala nag-school. Siyempre yung mga uya man ko, ano, sa, ano, wala na sa gisina. Hindi ako na nag-contact mo.
1: Hindi ka na for peace.
3: supporte sa iba ng mga bata ko nga, diba? Wala nag-eskwela ng agungkat sila. Kaya siyempre, mawaya man ko mag-aroon sa pag-aksin pamitin nila. Wala na po.
1: Kaya sa inyo nag-inform, okay? Sino nagpili sa inyo? May nagpili sa inyo na ikaw ang beneficiary, Abby?
3: Ah, bali, ang amon nga, ano, sa barangay man, ako lang dito, pinano niyo.
0: Pila sila sa ano na South Fundidor?
1: Pila kamo sa South Fundidor?
3: Ako lang isa.
0: Oh.
1: So isa lang siya katapang Josel. So isabi sa mga ano sini, once nga nabilong ikaw sa group 2 or group 3, sila kayo nga lang naman. Okay,
0: pero magluwas sabi sa 4 piece, hindi sa ano, AX, why sa kagi ko sa AX?
1: Hindi ka anik. Mm-hmm. Ay, why ka na? Why, ano pa lang. Oo.
0: Sa Dolly Tupad, why man siya kagi?
1: Wala, mas sa Dolly Tupad na.
0: Oo.
3: Lang ko naman, lang sa mga ito, okay lang ito, manan. Dolly Tupad, subong wala mo na.
1: Tagi nung sa una ka to kang Josel.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ang isa atin sa mga guidelines para makasalud ikaw or ma-identify ikaw as sa low four or sa near four nga group sa tropang Josel, o maning group 2 and group 3, kinahanglan nga hindi ikaw a beneficiary o wala ikaw sa mga programa, halimbawa sa BSWD, na or hindi ikaw part sa tapang Josel, no? Kumbaga hindi ikaw dapat for place, hindi ikaw livelihood program nila nga sa BSWD. So amulang din ni dapat sa tapang Josel ang uplift program. Based sa information dari, balik 6 months na siya nga beneficio sa tapang Josel. So amounting to 12,000 niya. So 2,000 per month. Mahalapot niya sa 12,000 pesos ang kabubusan nila ng mabaton kung ma-identify ikaw as group 2 or group 3 nga uplift beneficiary katotong Josel.
0: Subong presently, pila ka uplift beneficiaries may ara, dira? Dira, yeah, ang scheduled today makabaton?
1: Dira sa city katotong Josel, 254.
0: Oh. So 254 na sila. Kulang pa na daw ay pagani na Guro Shin?
1: Oo, do wala pa ni katapang Josel. Actually, ginahulat pagid man ng iban. Kaya ang iban actually, dito yan nag-direktso sa sa may basketball court. O sa may
0: sa AX?
1: O sa AX siya katapang Josel.
0: Uh-huh.
1: So, ginapang tawagan ito sila actually para direct sila mga kadto pag maka-start naman ang ining program. Pero
0: so, cast na dayang ginabato nila ha? Kay ang programa iya sa walang gutom, goods tanan ni bugas, itlog, karne, buyas, bombay, ibanda, pati ano eh ano ganini, bihon, itlog, amo na ya, prutas sa walang gutom, all in the form of goods. Ang uplift iya is cash katropang Jansen.
1: Yes, sa katropang Jansen. So ang susunod dito mag-start naman. Ang dire niya kapag distribute. So 254 ni dire sa Iloilo City sa Haniway, which is dito ang main venue, no? Or dito ginamin ang main
0: may ato mantos kalibo mo? May distribution mantos kalibo? Katropang yes. Jansen?
1: Based sa dire sa ang breakdown sa mga beneficiaries today katropang Josel. So sa Haniway, 731 na muna siyang pinakadako ng number of beneficiaries sa subong aga katropang Josel. Gasundan inis ang Buenavista Guimaras, which is 503 sa mga beneficiaries. Sunod diri ang Iloilo City na may 254. Ang Banga Aklan, no? Sa Banga Aklan, 241. Next three is ang Dumalag Capiz, 205 ng mga beneficiaries. And then ang San Jose Antique na may 200 beneficiaries, kag Kalibo Aklan, na may 64 na mga beneficiaries kapag ang Josila. Total of 2,198 beneficiaries starting today kapag ang Josil.
0: May, may pinakagamay mo na beneficiaries. Gali, kalibo, aklan ha?
1: Oo, katapang Josil, 64 lang sila dito.
0: Oo, gamay mo. Iya, beneficiaries to ha?
1: Sangkiri, atay na, sangkiri.
0: Oo, sangkiri. Oo. Hindi abo, hindi abo. Ang pinakaabo, Iloilo Province, sunod niya may pinakaabo man, muning Iloilo Province, no? Pagkatapos, followed by Bina Vista Guimaras.
1: Yes. 503. So, ang muling pinakadamo ngayon sa buong beneficiary sa Trapang Diyosa. Yung bumangkot malating kagina kung saan o mag-start man niya ang payouts ng mga four-piece beneficiaries. So, buwas pa sila ya katapang Diyosil. July 21.
0: Pero hindi na sila yung magkantos venue para lang isulod sa ila sa ring mga cash cards.
1: Yes. Hindi na sila yung mag pila pa dito sa Tropang Josil. Eh, based sa itong information dito, ito may ano pa siya, interview pa nga mo on yung mga verification, pag-check sa ilang mga requirements ang pagin mo on sa DSWD with assistance man sa Iloilo City Social Welfare Development Office man or CSWDO dito sa area katropang Josil.
0: So, the Filipino pa. Time, Filipino time, it's already 9:01. That's Philippine Standard Time. Filipino time for program, 8 o'clock must start. It's already 9:01. Manog start pa lang.
1: Oo. Kaya based on information, it's simultaneous sa katropang Josil. Kaya may program.
0: Ah, hulato nila to. Dunga nila sa Haniway.
1: Sa Haniway.
0: Ayatis. Tim ang kutadis man nang may kumamay lalabhan ka to ay kasi may lalabhan pa na kontrata na to karon mga akig to karon ako kontrata siya nga why siya kapang laba
1: ako gali ka to po Jusil pero ano naman ito may ano na may first na din nga nagapila ato ano na ba start naman okay na start na may mga first set na na nag
0: why pagiti may nakadaho 2,000 ano cash ay hatag di ba bebebe lang taon ta kasi no ginuna makabaton bebebebebebe bantay bida ka tropan Johnson sino ginuna mapadparan na karon 2,000 ha 2k ha 2k
1: yes 2,000 pero may option man sila kung gusto nila like ipaagi sa GCash or ipaagi sa ATM kung may lantang sila ng ATM katropan Josil pwede man. So, muna ang process ang payout. So, kung hindi mo gusto cash ka, kahit kung gusto mo yan nga ipagi sa GCash, ipadala sa GCash, pwede man.
0: Pila subong kapila na? Tatlo, no?
1: Oo.
0: Apat kapila. Tatlo kalalaki, isa ka babayi.
1: Oo.
0: Bebebe, sinugi. Kadamog li sa papeles nila sinang attachments.
1: May mga ano sila, may mga forms mismo ang DSWD yung hinatag. Kag may kinatouch nga certificate of indigency from barangay. Kag ila sining mga IPs, duha ka copies katawang Josil.
0: Oo.
1: So muna ang nakatouch sa ining form no sa DSWD. Pag may certificate of eligibility, pag hindi katatang Josil, nakita na itong kagina.
0: Ang certificate of eligibility, eligible sila ang recipient.
1: No.
0: Amo ng certificate of eligibility, basi mamangkot sila karon kag maghambal nga, te ano, nakakuha na sang civil service exam, how? Professional ko non-professional. Hindi ah, certificate of eligibility nga sila eligible as beneficiary of uplift ayuda program.
1: So,
0: sigurado ko sa sunod nga payment why na ni ayuda nga term mo kay nga basa ng ayuda abi eh. Buta malun sini baog na yung ayuda isla nila ni sang financial assistance na ay di ba financial or what basta ayuda at toto do no na tindog yatong sa punta to baton siguro 2,000 ay
1: siya pa minano kakapanipa sige ari man di ang PSA gani.
0: Oo.
1: So, Kaya,
0: damo pigado, damo pigado. Iban sa hindi gani binipisyaryo sa 4-piece, hindi man sa nga AX. Ang problema sa hindi kiti, you know naman, it's whom you know. Ang iban, not all ha. It's whom you know, Katropan Jansen.
1: Yes,
0: Katropan. Ang pinaka-importante sa tanan niya qualifications, kilala mo kung sino ka pang lista mo. Okay. Ara na, release na. Ara na, may napadpad na ba? Crispy ba? Daw, ano eh?
1: Amang wala ID.
0: Mm-hmm.
1: Kami mga wala, kailangan
0: okay. Ano ka na, Katropan Jansen? Eh, palapit-lapitan na lang para mabatian ta na lang kay sir, no?
1: Ano ka Katropan Jansen? Ari mo ang PSA.
0: Oo.
1: In case nga wala, alimbawa,
0: ID?
1: IDs or may mga sala sa ilang IDs, patapagulsil, pwede makater sa PSA. So pwede sila din maka-change ng ilang...
0: So si sir nga na naka-green is from the Philippine Statistics Authority?
1: Oo.
0: Okay.
1: Yes, patapagulsil.
0: Pwede ma-verify, gali kay YID, no? Pwede ka ma-verify. Labi na gid kon may national ID ikaw, pero why mo madala, for example?
1: Oo, or may salabi, or may inconsistencies sabi sa mga ID or sa mga papeles.
0: Pero yung sabi so, nga, lan mo ya, Jansen, friends, no? Butangan lang si Jansen. So pwede ma-validate sa PSA. Ara daw may nakabato na 2K daw?
1: Check natin.
0: Why pa? Totoo daw, may ginapadpad na itong 2K. In 1,000 peso denomination, sabaw halungan gina nila. Kaya ba si Ibla karon kon, imbot, kon maribit pa na karon na imbot na lang gino. Yeah, once nakapila, na pagkatapos maribit lang balaw.
1: So, dili nga, dili sa first area, Katapan Jusil, dili na di ang daw verification. Dili gina-verify ang ilang papeles, ang ilang mga dalabi, ang mga attachments. And then, nasulod sila dili sa likod niya side or baga diri nga the second area at the conducil and then diri ang payout kit ay ang mga cash din plaster at the conducil
0: ang payout din sa gamay na tao
1: sa diri
0: I see
1: diri transfer
0: dira gid ang hatagaya ara na ho nakabandol na may police daw ay
1: wala na to conducil
0: Away da sa sulod, pero sa gwa.
1: Pero naka-close.
0: Nara,
1: hindi kami manadirin ang area.
0: Bawa ka trupan dyan. Aro. Oh, ginapadpad na. Ginaisip pa lang. Abi ko panghatag na.
1: Wala pa. Dari na naka...
0: Okay, dodamo to yaw. Beneficiaryo man ang intagaan.
1: Dari na din sila ma-proceed.
0: After
1: nila dari ma-verify sa first... area o sa unang area.
0: So, and bali, then, ang una itong area nga damo, may taga PSA, may taga DSWD, dito gina-verify ang tanan nila mga documents kung na-comply nila tanan nga requirements.
1: Yes.
0: And then, pag-check, proceed sila dira sa payout center, amo na dahil na-focus mo kagay ng gamay tao, dira sila kuha sang 2K.
1: Yes. Muna ako taga DSWD. So, gumawala sa lahat na sunday, if ever, na may matapos na sa first area dali, na para na niya...
0: Why may mga ID nga dala ang iban na Katropan Jansen ha?
1: Ang iban, may IDs, pero ng Katropan Jusil, galing like, probably kasi may problema sa ilang IDs, i-check kami natin dali sa isa. Sir, may sala sa mga ID.
4: Away man, sir. Away to, sir. Bato national ID.
1: Ito, national ID.
4: Sir lang, sir.
1: Kaya ma-avail lang ikaw, national ID.
4: Sir, nag-i-end na naman nag-i-end. Sir, na makaka-ano, sir. National ID, blau. Sir.
1: Sige, si sir, diri ka pa sa Lucille. Wala man problema sa iyang mga IDs. Pero kahit wala pa siya kung national ID, so, nag-avail na lang
0: so, kinhanglan gid nga magkuha ka sa national ID kung why ka pa makaparegister?
1: Check ka na. Sir, may gid nang kuha national ID kung wala ka pa makaparegister. Yes, Sinang landin 2012.
0: Oh, tidamo. Baby, bayo-bayo kamot sinang Y National ID da?
1: So, wala.
0: Damo, guro da, Y National ID ay.
1: Damo, pati guro.
0: So, dapat so, require sa tanan niya beneficiaries, you cannot claim your assistance for in the form of cash or in the form of goods kung hindi ka makaparistro sa national ID.
1: Oo. Requirement sa mga requirements. So, nag-agay pag-register sa PSA subong para makakuha ng iyong national ID kato pang Jusil. Well, I don't know, amat naman.
0: Namo man na guro, tapat tanan, no? Kung magpakasal ka, hindi ka makasal kung huwag ka national ID. Magpabunyag ka, dapat kuhaan national ID. Ano yung bata, kagtanan niya mga maninoy. Pagkatapos, kung ilubong ka, dapat pamilya mo, surrender nila national ID mo, eh, no? Kahit ipatay na mo. Ti parabla why duplication, why problema? Abla kiti, why tapa na master abing natawag nga master listing eh, Katropan Jansen.
1: Kaya ano, daw damo, pagid man ang wala, pagid yan naka-avail abing no, sa national ID. Pero subong daw kalabanan sa mga government programs ang pinag-require at sa yung ibang ti nag-inagaw ng mga kuha sa national ID sa mga PSA. Ibalik kay kung isa, ang PSA is puno man katatang Jusil halos everyday. That's why nga ti, ano man, palasid-dasid man sila kung isa na para makabil na lang sa national ID sa katatang Jusil.
0: Tiwai pag-inti may naka-ano da? Naka-cash-in? Or cash-out gali? Why pag-inti may naka-cash-out?
1: Ari na to may era na isa. Ay, madali lang. Agay si Ibo si tatay. At si Harik si Ang si tatay nga naka...
0: Arang naka-green.
1: Neon green.
0: Pad-pad number one. Amo siya agad ha, pinakauna ha. Tikon mo kayo isang ano? Early bird price?
1: Siya ang pinakauna. Si sir. Ano yung mga trabaho? Ay bantay lang siya kung kaysa sa balay or kinaano ba siya ba?
0: Daw errand. Errand. Kung ano lang pwede, remedyo general?
1: Oo, ang muna ka tapang Jose. So siya ni ang inagid na makabatong diri sa Iloilo City under sa inyong uplift program.
0: YT early bird bonus? Basi may early bird bonus ba? Times 2?
1: Wala ko no early bird. Wala.
0: Bonus.
1: May additional blao.
0: Ano oras pa si tatay na kinagpila?

0: Sino ang hindi pwede? Si Manong? Katropan dyan,
1: sir? May GCash account siya dapat katatandukin.
0: Ah, dapat may GCash account, kid?
1: Ah, dali lang. Gina-explain lang siya kung personnel.
0: Pabate tabi eh.
1: Okay, so next, for the next payout, yung bilibat kong Jusil, dapat may GCash account siya.
0: Para?
1: Para sa next.
0: Ah, why na pilahay?
1: For the next payout, oo. Direkta na lang sa iyang account in Jusil. Galing wala, si mi tatay isang GCash account eh.
0: Mangkotabi, may cellphone ka, oh?
1: So, galing mong pwede yung cellphone mo. Why, isasawa ko lang.
0: Sasawa? Eh, tikon mo kay misis mo eh. Okay lang kung mo kay misis mo.
1: Okay lang kay misis mo. Magsang isasawa. O, away, away, away. O. Mga ayaw ko tanin ko nang isa natin ipakaw ko sa bata ko. Kaya ba, sa bata ko, sasawa ko. Kaya alam sa jipon.
0: Ano ba tayo sa gawin? Ano lang tapos? Oh, di ka sa
1: kanso ba tayo? Ano? Pero si Tegay, si Musa sa tulo si Mulo ba may nagsal? So matagaan siya sa buong 2,000 pesos sa pagkano siya. Pinag-advise siya siya na mag-himo sa GCash account or dapat may GCash account na mahatag rin sa DSWD. Para sa next payout, by next month, hindi na siya mapila, direkta na lang masulod sa iyang GCash account, Katropan Jusil.
0: Mm-hmm. Taking ang lanigit na GCash account, iabig bata, yeah, for example, GCash account, may fililapan pa ng papers da? Okay, pwede ka pa register online?
1: Pwede man, Katropan Jusil. Or sa iyang asawa, or sa iyang kapataan, pwede man, as long as iabig niya, ano, like yeah, bata o yagid niya nasaligan Katropan Jusil. Para sa next payout, dito na lang yung masulod ang iyang 2,000 pesos Katropan Jusil. So 6 months niya siya. So na-mention mo din na 6 months.
0: July, August, September, October, November, hasta December?
1: Hasta December.
0: Wow.
1: So, 2,000 pesos
0: doha per ka month. 1K, ha?
1: So, nabato na ni sir ang 2,000 pesos.
0: Nang katabi ka rin. Kung mo, ano na mo, baklon kung mas 2,000 mo?
1: So, picture rin doon siguro.
0: Okay.
1: Ano yung mga una nga baklon tayo? Kaya na part tayo. Bugas si Jay.
0: Wow.
1: Bugas
0: ito. Nagpila bugas to sa South San Jose?
1: Kung mahal man to kung maging kwa na to, isa ka sako to, ang 50 kilo, isa ka lagyan to 2-8 na.
0: Bako kulang pagaling
1: dos mil? Kulang. Okay. Ilang minero lang yan. Baka lang ginanta nga na eh. Kilo. Ilahi mo nga kapatakan. Tatlo kalate eh. Tatlo mga bahay eh. Pumayado naman.
0: Ano
1: nga kami misis? Oo, kami na lang. Kung siya, ina-support nila ako naman dito. Walang mga kilogram. Na kung may gagawa niya, nakaplakot ko nila. Huwag mo kung may ugas at salmon ka. Gajab-jab lang kung nga para baka pag-inasamon na nito ako.
0: Ti bugas gido nang baklon ti draple karon ano plano nas draple na ti tag 280 nam lang kilok baboys bong ah
1: dala na sana draple katawan ko sel lima lang ani kagantang bugas
0: at least bakal sa lima kagantang mugas kag isa ka kilo mamoy
1: pandraple kay duwa na lang kuno sila sa iyang asawa nabilin sa ilang balay ang iyong makabataan ay mga sarili naman yung mga pamilya Katropan Jusil.
0: Okay. Ate, amo ng proceedings, dugay gali, no? Katropan Jansen. Tama ka, ano? Time-consuming proseso gali na da?
1: So, ang final during

0: na pag ano, pag kuwas ang after ng platforms ng beneficiary ang kwarta, pinapicturan siya, pakita iya nga duwa ka IDs, and then amo na siya ang verification.
1: Tiya sa mga workers siya, why get? Katropan niyan. Bisan sintimos lang, be? Bisan inogbakal talang to panyaga kay nunong, why get?
0: Yeah, no.
1: Mga ano kita mo good payers kita mangko tabla di si ano ho si katropang ano bala ano kanina Rina Manubag
0: Mangkotong tabla
1: kon mo te baton nadala ka kon mo listahan why
0: why get
1: Oh. Ti duha pa lang to ang nakapila, tatlo. Katropan Jansen, tatlo pala nakas-outan.
0: Ano tama sa kalabanan, mga senior citizens ni Katropan Jansen ang nakapila na. So, sila ni siguro ang gipang una na lang interview.
1: Okay. At least we've got the feel no kung anong sitwasyon dara sa releasing. So the next time around, wala na sang face-to-face sining kubrahanay, kundi through bank account or GCash na lang, Katropan Jansen.
0: Yes,
1: Katropan Jansen. Teto si nanay, ito kabaton gali. Oh, biko nag-upod lang na siya, kabaton gali sa dusmil kag. Okay, okay. Sige, sige.
0: Mga 254 ang expected nga makabenepisyo dari sa Iligan City sa first day or sa una sila nga payout para sa ining uplift sa program sang PSWD sa Katong Diyosa. So live dari sa may La Paz Plaza upon sa patrol with Sir Pang Robel Pakibar. Ang inga balita ng itulong sa Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, Santong Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium Digital Table Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropan John si Kisoso mo, XFM News.
1: There you are si Katropang Jansen Crisostomo. Now we have the feel ko anong pilahay da makon mo lasot so pa schedule payout o gari maka payout ha maka cash out ang una nga beneficiaryo mga after 1 hour and 15 minutes amo nang pilahay da sa mga uplift beneficiaries. If we speak about uplift ang butamalon sina unified package for livelihoods, industry, food and transportation. Tewai tama dalada ang mga nag-ubra sa mga private companies sa may mga trabaho o ay da mga remedyo general lang ang nadala. Ang mga low income earners also, mga minimum wage earners allows after all amo ini sila ang mga good payers, ha? Ang mga mayo magbayad sang buwis sa gobyerno. Why? Why kagidiya lusot? Kaya nga, antes mababaton sweldo mo ya, may buhin na yung taxes ang gobyerno mo. May buhin ang contribution mo sa SSS. May buhin na sa contribution mo sa pag-ibig. May buhin na sa contribution mo sa PhilHealth. You see? Plus, buhinan na sa imo sininga taxes, withholding tax, yung ginatawag, ha? Sa mga fixed income earners. Fixed income earner ikaw, minimum wage earner, you are not receiving actually the exact amount as to the minimum wage requirement. Why? Let's say for example, 16,700 plus ang minimum wage. Tipila sinang mabaton mo kay buhinan mo pa na sa contribution mo sa SSS. Buhinan na sa contribution mo sa pag-ibig. Buhinan na sa contribution mo sa PhilHealth. Buhinan na sa taxes mo. Butang-tang tax abi exempted ikaw. Kaya huwag ka makalabot sa threshold. Di ining tatlo ka mabuhin ng mga hinsa sa gobyerno, sa taxes mo, you're no longer receiving the minimum wage. Hindi na na minimum wage. You see, ladies and gentlemen, we are being tricked sometimes sa ginatawag nga, we are minimum income earners. Pero hindi minimum. Why? Nabuhin na natin mga bayad sa mga ahinsa sa gobyerno. Masakit sini. Ahay, ginakapo nila. Pareos din sa PhilHealth. pila to ganin na dula sa Philippines, 60 billion. Oh, kay ginagamit nila sa flood control. Ambot yun sinong kawkawan nagpasimuno sa dito. Ang iyasang SSS, ambot ko na dawi ang pundo kay SSS, ah? Mayad lang kay Tiway, pag-ibig. Ano dalaman gurong pag-ibig ay sa Maharlika Investment Fund? Daw ay naman tong Maharlika Investment Fund, subong? Ay, ambot na lang yun. So, oras ta sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 9:24 in the morning. Ginadulong sa inyo sa Vision X Plus supplement to maintain good eyesight para makalikaw kitang timprano pa maglabo ng ato siring pananawan. Mag-inom sa 1 to 2 capsules daily sang Visionex soft gel capsule. Ang Visionex Plus may lutein, beta carotene, vitamin E kag zeaxanthin. Yun ang pwede kamo kabakal sa mga butika ang suki ninyo. Pwede gid kamo makakadto sa clinic kag makapakonsulta libre, wala bayad ha sa Yes to Health Wellness Center. Ara da sa A Young Building, Yolo Street, Iloilo City proper, atubang inasang Midtown Hotel. Ara si Doc Rain Pinado, don't worry, ara man si Ma'am Gina kag si Ma'am Izen. Mabalik kita sa dugang sining mga balita kag informasyon dari sa ato sining pagparagad. Again, ang Angelo de Monteverde, sana all. Pasana all ka na lang. Ay, plano na gani kami ni ano mo, nigo ko tong doctors pihako. Si Doc Nick Ortiz dara sa ano gani nang iada Zitrovet Pet Clinic sa Bacolod City. Good morning, Ida. Yeah, plano na lang gani kami ma-apply ito sa male actors na lang gani sa Japan. Ay, sana all. Sa kay Migota William Dakinan, good morning. Thank you for listening. Ha? Sa kay Jim Del, good morning, Ida. Ay, ambot na lang ito. Te, ano aton si Nidri? Kung si Katrupang Bea pa, te, sana all. Te, ulagi kita daw. Bullseye. It's already 9:26 in the morning sa ato sa ringa pagparagad. Mabalik kita sa dugang sa ringa balita kag informasyon. Police captain patay na tiruhan Igo Uloya. Ha? Buka Bagulya eh, Igo 45 mo. Nag-responder lang alin sa Mobile Force Company. May naginamo sa Pontevedra. Ha? Kapis. Di pa ginamo, yun di kakak, nag-responder. Kiti, police mo. Why mo na maginabilin ng badge mo kung police ka? As long as you are in service, bisan off duty mo, police ka man ang yapon. Di nag-responder ka, may ginamo ko nos video kihan. Tambot na nun natabo na tiruhan sa, bo yun di kakak, ulog yun ang igo. Nadakpan ang suspitsado. We'll be having more updates dari sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Oras, alas 9:26. X.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sundown Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Sundown Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Uy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka, lalamya-lamya ka sa trabaho, magkape ka. Mag Sundown Plus Coffee Mix ka nga, tarahin mo na para maging alerto ka.
3: Sundown Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
5: Yung parang laking tuyo, yung mata mo, parang may buhangin. Yung vitamin E sa VisionX Plus Soft Gel, tumutulong protektahan yung eye cells. Habang yung lutein at zeaxanthin, tumutulong sa overall eye health. Hindi man instant, pero ramdam mong mas komportable ang mata mo. VisionX Plus Soft Gel.
3: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako, si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes, tubto Biyernes. Last Jess, tubto Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
12: Kung mamati ka sa XFM.
13: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko bala nga agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sugod ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
11: Yeehaw! XFM.
14: Patropa mo!
13: Exciting!
15: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. mabibili sa mga butika.
3: Alagaan ang puso sa natural na paraan. Ang oleic acid mula sa moringa seed oil ay tumutulong sa healthy cholesterol levels. Ang VCO ay may medium chain triglycerides o MCTs na sumusuporta sa energy at metabolism. Ang vitamin D3 ay may role sa cardiovascular health. Pusong malusog, buhay na mas panatag. Premium D3 Softgel.
14: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
18: Tila ba may hangin sa tiyan?
19: At masakit sa pakiramdam?
18: Kabag yan!
19: Mag Santon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang,
19: tanggal agad ang kabag.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ang pamahid
18: na all-in-one.
19: Sa presyong
18: magaan.
19: Santon Plus Herbal Oil.
20: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
21: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
20: anak. Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
22: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
20: Sister Pain.
23: Ako si Lani, isa ka bus driver. O kung tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, call your doctor.
20: Mabibili sa mga butika.
24: Isang pangalan. Isang kontrobersya. Isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kundiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
25: Makalage na ko!
26: XFM.
27: Patropa mo!
25: Exciting!
28: Diet na kubuhas ah.
26: XFM.
27: Patropa mo!
25: Exciting!
29: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9.36. Padayon sa ato sa ring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Good morning sa kay Roy Escorpiso. Bago lang yung naghapit dali ha. Roy, good morning. Gidan, thank you for listening. Siya, good morning, katropan Diyos sila. Keep safe always. Salamat, Gid. Hambali, Ma'am Hermites niya, di na nila matandog ang SSS kay hindi ina kwarta sa government. Kwarta. Amon ina kwarta. Aton tani eh. Kung tani, galing kiti damo gidya dawilwilan yung amitira nila yung kwarta yung membro sa SSS mo. It's already 9:37. We'll be checking XFM Rojas. Bangod man kay ang information ta nga nabaton nga may pulis nga nag-respond sa isa ka kinagamo sa video kihan. Ti nag-responder assigned niya sa Capiz Provincial Mobile Force Company. Pag-responder niya dito sa ginamo, bawo yun di kakakya. Natiruhan ta na ulo, ginangigo, patay. Rangoya Kapitan, will be checking XFM 106.5 Roja City with katropang Christine Dayan Ropa para mahibaluan tang dugang sininga detalye. Sus, grabe ang venue or ang ano place of incident. Amoning video kihana dito ya sa Pontevedra, Capiz. Ang Pontevedra actually lapit ini kun diri kas balasan magagi mo. I think sunod sang pilar Capiz is Pontevedra na. So dira ina natabo sa video kihan. Actually sa na barangay malapit lang gid man na sa main highway, butamol kilid sang highway. Inang mag-agi ka sa Pontevedra pagkanto ka sa Rojas, Capiz, bala? So, amuning pinaka-masakit. Namot ko na ano naman yung kanta ang ginhalinan sang gamo. Kaysang una, yung makamamatay nga kanta, My Way. Bangod man sang My Way, damo ang mga nagkalatipok sa ito. Nagaway microphone, kiti makon mo na nga. Mahapos sa bayan yang My Way. Subong yan nung ginhalinan sini, My Way gihapon, kanta gihapon, nagaway gihapon microphone. So amoni, ladies and gentlemen, ang ato sining gusto sining mahibaluan with our XFM 106.5 Roja City sa dugang sining detalye, may kang tanan sa sini iyang insidente. So na-respondiran ini sa ato sining mga katropa reporters ang lugar. Kagusto na ito sining makuhaan sang dugang sining detalye ang natabo. Kay masubo ini, nag-responder lang police to pacify. Nag-responder lang police. Agod itong mauntat kung taning kinagamo, por Diyos por Santo, siya pa yung natiruhan sa suspect. Pero ang suspect na dakpan, ha? We'll be checking sa sining matineon ang ato sining XFM 106.5 Roja City.
1: XFM Police Report.
0: Sa linya upunta si katropang Christine Dayan Ropa from XFM Roja City. Katropang Christine, si katropang Josel Banias sa XFM Iloilo. Good morning, katropang Christine.
2: Yes, good morning, katropang Josel Banias. No? Pagkway ang isa ka-official sa polis na matapos ng ginaligar din lutang. No? Siyang wala pamakilanaan ng persona sa isa ka bar sa barangay Binuntukan diri sa Maybano sa Pontevedra diri sa probinsya ng Capiz. Pasado alas 11 sa gabi kagabi na alas 8 Hulyo 19. Ginkilala dari ang biktima kay Police Captain Rian Ampoyos, 48 anos, kag residente sa Barangay Suwa, President Rojas Capiz, kag ini siya katropang Jocel ang nakadesignar sa mahibahin sa Capiz First Mobile Force Company diri sa Maybanwa man sa Pontevedra. Samtang ginkilala naman dari ang isa sa mga suspect, actually tatlo ni sila, katropang Josel, pang isa lang ang madilagoon mga nadakpan na din kilala kay William Pauline Jocampo, 38 anos, residente sa barangay Hulumahog, Pontevedra. So sandig sa una sa impormasyon nato sa nakuha man no, regarding sa sininga natabo ang aksidente o kung insidente, wala iya, no? Wala iya nag-responde ining si Police Captain Ampoyos na natabo ang insidente. Instead, ara di siya katropang Josel sa sulod sa sininga bar. kag kusini ako nato na nga pahayag diri sang tag-iya nga samtang naga dul ko na ariyo nauna sino diri na nag-abot sa lugar ang ining biktima nga si police captain Ampoyo bangod din imbitar sa ini siya nga mag-inom-inom kung tag-iya sa amo nga bar kaupod man ang duha sini sa mga kaupdanan ng mga pulis. Lugang ka, taknalas 11 na sa nag-abot na ang tatlo ka mga suspect sa lugar kaga nakaubos na diri ang mga ing suspect sang anong panan sa mga bote sa mga kaulubong ilimnon. So sa nagdulong na sa diri sang ilimnon man mo order sa pihak na lamesa ang waiter sini natalutanggan katropang Josel na ang tatlo ka mga persona na nag-iinom-inom malapit sa lamesa sang biktima nga ang isa diri nagkasa sang armas. Gilayon naging sugid malingin sa waiter ang nakita niyang pusil. Isugid niya sa tag-iya kag apang pangod po niya nagtindog man dayon ang biktima niya si police captain ng Poyos na dito hinali na lang hindi niya ang suspect inig si Ampoyos gamit ang caliber 45 pistol na armas utang nga naigogit sa propang Joseph Reyes na nawala nga portion sa iyang madughan. So sa nakita na sa hibring sa mga kaupdan, nanman sa biktima ang mabungaman sa mga PNP personnel sa subungan sa pag-iya dito may natabo na son na pagpinugusay rason nga natigayan dito nga nadakpan si William apang nakapalagyo naman ang duha pa ka mga sospetsado. So gintinguan pa ni Sukuntani man nga aging padangat sa Bailan District Hospital para sa Lagu sa agud matapatan sa nagkaigong nga pagbulong apang nindeklarar gidinis katropang Diosel nga dead on arrival. So inakaroon ang latest information no? Naging mismo sa pahayag man sang tag-iya sang PPB bar nga gilontaran no? Sa sining pagpanglutang katropang Diosel.
0: Okay, katropang Dayan anong plastad. Why man sila may ginbaisan sa sulod sang ano sa sulod sang video kihan
2: sulod din sa payag sang tag-iya no katropang Joel wala no? Wala gid sang any commotion nga nagatapo kag sunog ani diri banta nila no laban-laban target gid nila no ang ining policeman kay bangod amo lang gid ko ang ilas nga gintabing mo katropang Joel.
0: So isa lang police at the time si Captain Ampoyos. Siya lang gidway sa upod niya iban niya policeman.
2: Sa natapo ang insidente, tatlo sila ka mga police ang ara sa lugar no katropang Josel, isa na diri si Sir Ampoyos kag ang duha niya pa ka mga kapdanan nga PNP personnel man. Sa sila ang ara nagainom-inom sa lugar no kay gin-invite kami sila sang tag-iya nga mag-inom-inom, mag-enjoy ba lang sa katropang Diyosin, kaya nagakanta-kanta sila tumo sa natabo ang insidente.
0: Okay. Ano at the time, ang suspect at the time, ano hubog na gidaw? We don't understand, hindi man tanan niya nakainom, hubog mo. Pero at the time, hubog na gidaw ang suspitsado, katropang Dayan?
2: So, diri sa tag-iya, no, sa payag niya, hindi. No, katropang Josel, kay ano man ang kabote, actually ang ilan sila na consume, tagtigduha-duha sila. Ang ini nga tatlo ka mga suspect. So, laban-laban, hindi gigarbog, no, katropang Josel sa natabuang insidente.
0: Okay. Amo nang pinakamasakit. Assign sa Provincial Mobile Force Company ning si Captain Ampoyos, no? Assign sa Provincial Mobile Force Company dere sa Capiz.
2: Yes, pardon katropang Josel.
0: Oo, ang biktima si Captain Ampoyos assigned sa Provincial Mobile Force Company.
2: Yes, the first mobile force company katropang Josel.
0: Okay.
2: Gini siya ang nagdumalaman, no? Anay nagdumala sa malbahing sang banwasang dao sa Daong Municipal Police Station na katropang Josel.
0: Ti ang duha ka mga suspekto at large pa up to now pero identified naman na katropang Dayan.
2: Until now, no, katropang na Jocelyn, hindi pa, no. Kaya, sinuman gani, no, napakigamutan man natong dari ang barangay captain sa barangay Lungahog, Pontevedra, kung sila yung saludari. Matapos ang natabo ng insidente kagabi, nagpadulong sa mismong tuluyan pa sa sinini William ang duha ka mga sospechado, no, nga nagpalagyo katropang Jocelyn. Pag ginkuha o gingamit ang motor nga rato nakaparking sila sa Singapuluyan. So, ang motor siklo ni William nga rato sa ila Singapuluyan, gingamit pa nila agot mga makapalagyo katropang Joseph. So, tutob sa karon at like yung naduha nga wala. Wala na na-identify ang nawong. Pero, sumudin sa tag-iya sa KTV bar, once na makita niya yung mga persona ini, sarang naman naman identify katropong Jocelyn.
0: Ah, pangayaw sa Pontevedra ang duha ka mga suspects nga nakapalagyo?
2: Yes, pangayaw ni sila katropong Jocelyn.
0: Okay.
2: Kaya sunod rin kay Kapitan, no? Ginaimbestigaran nila si William. Bangod gani, pila na kama ng motorsiklo ang nag-pundo dira sa higad sa ilas ng Puluyan, no? May ara pa siyang naligad lang mga inadlaw, may pick-up, no? Kaya ginaaligar nga ini siya involved man sa pila ka mga pagpang-hold up na dira sa may probinsya sa Kapi. Kagsagid mismo ang natudlo man na suspect sa tropang Joseph.
0: Mm-hmm. Ang guwaya gali daw, police character naman ni si William ang suspitsado. Okay. Sige. Basi kung may mga dugang updates na siguro, makuha kami dugang updates sa masunod niya matinayon, ha? Katropang Dayan?
2: Yes, katropang Jocelyn. Dugang update, tutukan lang dito sa XFM Iloilo. Ang ini nga balita, ang nabuilogin ng Lilong Peño sa nga dikalidan man ng produkto sa Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Herbal Tea, ngayon mo sa Malunggay, Toro Mayarik, kag Sinuman Park, Manggalanong Beach sa Health Benefits. Subong pa lamang sa tropa, kagkasana ang toxic, kagitilan sa natong lawas, sinabi sa pag-inom ng Santon Gold Herbal Tea. Direkta ba sa may XFM Roja City Capiz? Ako na lang si Katropang Christine Dayan Ropa, ang katropa mo.
0: Bullseye! There you are, si Katropang Christine Dayan Ropa, live from XFM 106.5 Rojas City. Bullseye! Subo, manina tabo sa kay Captain Ampayos. Actually, ginimbitar gali ini siya sang tagiya mismo sang video kihan nga mag one battle, magpulo priming. Tinatabuan ining suspitsado si William Jucampo nga police character man gina panilaga na sang police bangod kay involved kuno sa mga krimen nga nagkinabo man dira sa Pontevedra and Capiz, nagkasako no sang pusil. Ti pagkasaya sang pusil, ano tabo sini nga ti ara dang police, ti do insulto man nga ara da presensya sa police pagkatapos makasakay mo pusil. Rason nga pinalapitan, pagpalapit ay di kakakya na tiruhan, indi galik kay ulo, dughan ang igo ni Police Captain Ampayos. May duha ka mga upod si William Jucampo. At large, ang duha ni, nagkadto pas balay ni William. Pagkadto nila sa balay ni William, kinuha pa tong motor, kag amo tong ginsakya nila, papalagyo. Nalagyo sila gamit ang motorsiklo ni William, kay si William nadakpan sang duha pagid ka mga policeman nga upod ni Captain Ampayos nga nagapulo priming man to upod sa tag-iya, kay gin-invite sila sa tag-iya nga mag-inom-inom daw ano bali ano daw gin-treat sang tag-iya sang video kihan sang karaokehan si Captain Ampayos kag duha pagid ka police. So stay tuned kamo sa dugang updates, ha, diri gihapon sa XFM 100.7 Iloilo. May kang tanan sa sining insidente, kay ginpadulungan ini sa ato sining mga katropa reporters dito sa XFM Rojas City. Bullseye! Why nagaling ta tiyempo sa ato sining pagparagad sa panatuntunan na Bullseye. Sa mga kauturan tagali nga nagapasakop sa aton sini nga promo ang Santon and XFM libo-libong pa premyo promo pwede kamo kahulog sa inyo sa mga entries dira sa clinic sa Yes to Health Wellness Center arada sa A Young Building, Yulo Street, atubang ina sang Midtown Hotel. Ang inyo sa mga proof of purchase ya pwede ka magamit, pulo ka blisters ha, pulo bla ka suludlan sang capsule sang Santhon plus gold capsule, isa na ka-entry. Sulod nyo lang sa white long size envelope. Sulatan sa inyong alan sa gwa, address, perma, contact number. Kung may ara ha, contact number na proof of purchase naging gamit ninyo kag ihulog. There is a studio sa XFM sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City. Sa Tabok lang gindi sa Iloilo Supermart, may sulod lo ng gamay. O rin gani, dira sa clinic, sa Yes to Health Wellness Center, sa A Young Building, arada sa Yulo Street, at tubang ina sang Midtown Hotel. Ano pa gid ang pwede nyo magamit? Pulo ka blisters sang premium D3 soft gel capsule, isama na ka entry. And then duha ka blisters sang turbo dietary supplement for men. And you can have the chance to win thousands of pesos weekly. Good morning gid kay RV Chris Caceres. Thank you for listening. Sa kay Kagawad Rodrigo Montaño dara sa Barangay Kalaparan, Arivalo. Kamusta na da sa Kalaparan, Kap? Sa tanan nato sa ringin mga katropa, listeners and solid supporters, class. Thank you for listening dari sa XFM. Why na ta tiyempo sa ato sininga pagparaga dari gihapon sa palatuntunan na Bullseye. Salamat gid sa inyo sininga pagupod ha, sa ato sininga pagparagad. Kung kinanglan nyo gani ang venue para nga magpa-cater or hindi gani hiwatan sa inyo sininga mga gatherings ara sa The Crib Kitchen Cafe. Mapa-cater ka mo, just call The Crib Kitchen Cafe. Arada sa Don Francisco Village, MS Del Pilar Haro. Pangitaan nyo lang na si Mrs. Divina Divine Katibayan. Kaya ang The Crib Kitchen Cafe, ini ginapanagiyahan and ay Mrs. Divina Katibayan, kag-ship captain sa L Katibayan. Kagkon kinanglan nyo naman, car wash, kilid sang Altacera Church. Bano tumbang posted sa kilid sang car wash. Liog lang ko sa More Power ay. Yan isang More Power. Kilid sang Altacera Church gid may posting na tumbada. Kilid sang Quick and Clean Car Wash. Ha? Palihog lang gid kon ma-respondera ninyo kay naghatag feedback dari sa ato ni. So, kon kinanglan nyo naman ang manamit ya pansit mulo, ginapangita ninyo, cup ising pansit mulo. Matinawan nyo na mayara na da sa GT Mall Pavia kag mulo mo sa Atria, sa SM City, ang cup ising pansit mulo. Sa technical side, upod na si katrupang John Ray Bertiz para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katrupang Josel Banias, XFM News.
3: XFM.
4: Mga katropa, exciting dito!

0: sakit sa namun kung naging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salo naging buhat mo. Putigon ko. Ginpapate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. Upang ginlo-iban mo ako. Kasakit! Upang sa biyaksin na. Hindi ko mapimo nga kaugtan ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless Love.
3: Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay, inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma, nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad, kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon, amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless Love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Live Testimony.
1: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumanaki yung mga barikos bins, tapos pag napagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasulgan nga ng kandun-kandun kondisyon ng karawan ko, subok na subok sa akin, yung kandun-kandun.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Samsung Gold Coffee Mix.
2: Ako, si Rodel, sa ang takuli. Amo, gapamangkot sa akon, kung ano, kagaan, naghubin, kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Api nga, Samsung Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong, tanan ko nga office mate, nag-Samsung Gold Coffee Mix na.
0: Samsung Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Dati, konting puyat lang. Nagkakasakit agad ako. Kaya naghanap ako ng simpleng paraan. Hindi yung complicated. Kape lang pala ang sagot. Pero, yung tama. Santon Coffee Mix. Yung mangosteen at moringa niya, puno ng antioxidants. Tapos yung soya, may plant protein at isoflavones na tumutulong sa katawan. Ngayon, mas kampante ako araw-araw. Santon Coffee Mix.
3: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: sama ang mga katropa namon ng mga suki sa kahanginan. Sa semana nga ini, isa na naman kasulat ang aton nga basahon. Kag ini, halin sa aton suki sa kahanginan na nagapatawag lang sa ngalan, Tina. Malipayon na sila nga nagapangabuhi sa iyang abana na ihinago lang naton sa kay Kurt. Nagatrabaho si Tina bilang pharmacy assistant sa isa ka butika. Nagapanuigon siya sa adto sang 27 anyos. Kay tungod wala pa siya sang boyfriend, nagplano na lang ini na maglaon. Apang, isa ka insidente ang natabo sa dalan ang nagtulod sa iya. Agud tilawan. Kung matuod gid man, ang ginatawag nga love at first sight. Isa ka adlaw sina sa pagsugod gid sa kasaysayan ni Tina nga iya gin pasako kag aton man hatagan sang kabuhi diri sa aton programa Endless Love sa kasaysayan.
1: Wala gin dilian nga gugma.
2: Aga pa mga pasaway sa dalan ho. Nga traffic naman niya man. Pidisgrasya naman guro sa unahan ay. Uy hala, bilalaki ka nagdadalagan pa kadto sa akong direksyon ho. Kamiga lang ka patalong. Oh Diyos ko, malikaw ako.
3: Hindi, natumba ako. Agay.
4: Hindi, nadakpan mo ako.
5: Madalagan ka pa ha? Amin, kutuyo nga.
4: Ay! Ginubag mo kamot ko! Kagnaga mo sa ako ng patalong!
6: Wala na, Panson!
2: Statsyo, Galicia!
5: Animal ka? Animal ka na, Statsyo ka?
4: Hindi ko ito yung boss! Hindi! Agay!
5: Dito ka, explika sa presinto!
2: Ano na ito, pulisan? Katindog ako!
5: Miss, okay ka lang din, ha?
2: Kwan? Oo? Ala, nagwa ko sa iya. Abi ko, bimalas na ako subong. Kilagpita lang ako malit sa obra. Apang, nagkakita man ako sang angkel sa duta ba? Malakat na lang ako, pakadbo sa lubrahan ko.

ka familiar sa babae nga to kay na. Kagwapa siya. Tani, magkita ay pa kami liwat ba? Kagamay man lang sa bakulod ah.

0: tumawag sa cellphone ko. I-check ko abi kung sino ini. Hala, si Mama. Sabton ko ah. Hello? Ma?
1: Ang imo nga balo, nabilin mo naman diri sa lamisa.
0: Hala, nalipat naman ko, Ma.
1: Dad, te, kay ikaw pa ng kwarta mo? Kung magbakal ka na lang sang lunch, agwa?
0: Okay lang, Ma. Don't worry. May extra pa akong kwarta.
1: Amo bala. Kung wala ka na sang kwarta, upod ka na lang karon kay Papa mo pa uli, ha? Katuwi lang siya sa terminal sa Libertad. Kaya nagbiyahe siya subong.
0: Okay, Ma. Tawagan ko lang si Papa karon. Kung ano gidman.
1: Sige, sige.

0: ano naman lang tapos sa amon Disney Princess? Nga nga aga ka po doon tinumog sa pito ka mga Prince Charming.
1: Hi, Ambot. Kung kabalo ka lang, sir. Kung ano natabo sa akong aga pa. I don't know kung malipay ka man.
0: Anikaw, spiyoks na please.
1: Hi, sir. Pwedeng kakulba ako kaina mo. Samta nagalakat ako pakadto diri sa store. May snatcher ako nga nasugata. O sa kakulba ko, kimidala siya nga patalong, naglikaw kung tani ako. Apang na-outbalance ako kung natumba. Ay, Diyos ko, kalamos ang tao. Kauluya.
0: Oh, tapos? Ano dahil na natabo, Tin?
1: Kabalo ka, sir. Wala ko yun ang huya nga, nagkaya ako sa dala niya. Kadaw nakakita ako sang anghel sa kagwapo sang lalaki na nagdakop sa snot, sir.
0: Oh? Ano?
1: Oo, sir. Kung ipagwapo sa iya mo, uli ko na lang napensaran. Paano kung ginbuno ako sang among snatcher?
0: Ikundi, na-headline kita kong tani sa balita pareho sini. Ang babae nga manuglaon, jutaya na lang mabunan. Kinilig pa!
1: Tuod man, sir, kung makita mo lang, sigurado gid mahulog ang mga panty.
0: Oh, we, te, nakuha mo nga ngalan, kay istok ka siya sa social media.
1: Sad life, sir. Kaya wala ko ginakuha ang iyong ngalan.
0: Hi, tanga to the max.

0: Oy, pre. Do bata mo man lang nagatabok ko? Oh? Si Iyada Tina?
1: Sigit matuod, pre. Maayo lang kay Ari pa kung nga nagaparking.
0: Pero nag-alay na si Iyada? Wala pala sa plano magpamana.
1: Ay, sus, pre. Pamana na. Bisan isa ka nobyo gani, wala. Ginatulod na namo ni Mamaya nga magnobyo na. Kaya nagatigulang na kami. Para nga makauyat naman tanis kami sa apo namon eh.
0: Ay, graduate naman na siya, no?
1: Ati, oo eh. May stable naman ang obra. Ay, malaw na gurong ihada mong ina, pre.
2: Pa? Maayong hapon. Ginalibak yun naman ko ni Maninoy ay.
0: Abot mo gid ihada.
2: Oo, oh, Maninoy. Kadyo tayo alam kung makasandad. Sabda na gatabok ko, no?
0: Bopilya, gid ka bala ihada mo.
1: Oy, ari ka man gali, Tina.
2: Ay, gusto gid si Mama. Nga wala na ko yung titi pa uli, pa.
1: Uy, nga naman. Nalimtan mo naman ang imo balon panyaga, ay.
2: Pakot mo gid, pa. Ay, ambot man gani, ah. Nga kamalipaton sa ako niya. Gin ko yung nagsunod dyan man. Si imo giguro pa, ay.
1: Ay, kung magambal ka, guro, nga ang kagwapa mo sa ako na kasunod, mabati pa ko siguro.
0: Abugin, pre.
2: Gulas, hapit.
1: At sige, sige na. Sakay na kay mapauli na kita.

0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
7: Ako si Avon, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
8: Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Sister Pain.
9: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Hadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Bibili
6: sa mga butika.

0: Nangita ka to sa Uyab Liga, dung? Ang nagabantay blas ang tiyanggi ni Mirian?
1: Sino naman? Ikaw lang itong crush niya, ha? Idusom mo pa sa akon ba?
0: Pre, daw nagadugay bala? Daw nagaduda na ko sa imo? Ano gid ba lang type mo? Babae o kung lalaki? Basibla ko na kung naluyagan mo.
1: Tinapungol talaga na karoon. Meg, sa subong nga panahon, unahon mo anay ang pagpadamo kwarta kaysa sa mangita Uyab. Mahabuto na yaya sa imo, Yamig. Ano galing hambal ni Lord? Iyatag ko na sa imo sa husto nga tiyon.
0: Araw-araw na ginang imo, Yamig. Gwapo sa imo. Mayang man ang tindog. May abs man. Bonus na na sa mga chicks. May kwarta man ang pamilya nyo. Galing allergic ka man niya sa mga chicks.
1: Mahabuto na gani, Meg.
0: Toy, ma-35 ka na dugay-dugay. Oo. Oh. Sunda ko ba na? Tatlo na akong subang-subong.
1: Hindi, kuya, magpareho sa imo, Toy. May dream girl, kuya. O galing? Wala ko pa siya nakita.

0: iya si Pinamber?
1: Amo na ganing sala ko, Toy. Kinaurungan ko si Churam.
0: Ah, tipigawan ko si mo, Toy. Eh, direk lang, Anay. Eh, mapabutika ko. Sugo ko ni Mama nga mabakal bulong sa iblad ya.
1: Sige, Toy. Halong.

0: Sir, ano tanong yung mga backlon?
1: Puro ganit ka bulong para sa iblad. Arigling resita, oh. Kagabalan nyo, lang dayon, sir.
0: Amulan ni tanan, sir?
1: Oo. Thank you, oh.
0: Welcome.
1: Wow. Kagwapas ang ila, digali, isa ka staff, oh. Picturean ko blas ang sikreto.

0: sir. Ari na galing imo order kag chains.
1: Ah, okay, good. Thank you, ha. By the way, pwede ka pamangkot, sir?
0: Yes. Ano tanong, sir?
1: Sino nga lang yan, sir, ho?
0: Ay, nga man, sir, how?
1: Wala lang. Kagwapa, bisay, eh.
0: Oh, sus, ah. Abi ko kung ako nang kapahan mo. Joke lang, sir. Si Tina Marie ang iyan name sina, sir.
1: Amo gali? Ate, sige, sir, ha? Ay, ma'am, gali.
0: Yes, that's what I like. Balik-balik lang, sir, ha?
1: Ah.

0: pare ng amigo mo?
1: Hmm? May dala pa nga kape kag pandesal, oh.
2: Meg! Meg! Mayong aga na Meg, ah. Ah, Chaylita, good morning, ah.
1: Mayaw yung yoho mo, ah. Aga ka pa ba?
0: Good morning. Magtimpla pa ko tani kape. Ako nang dala mo?
2: Uta. Imuning dala ko nga kape, ah.
0: Mau asalamat gida. Uti, wala kang gisang irito kay Kurt na uyab. Nagsunod na sa bingguhan ang edad ko. Ambot, ah. San-o pa ni mga sawang bata, kuya, ah. Isan, hindi na siya mga sawa. Kag-apo na lang ihatag niya sa akon. Hay, wala gid.
2: Amo gid ta. Pigawan ko ni daan kay Chris mong. Ang manok na gid ang nagapalapit sa iya. Nagabugit-bugit pa.
0: Ote, sige ha. Padayunan nyo lang dang inyo pag-istoryanay, ah. Kay makadton ako sa garden. Bit-biton ko na lang ang kape ko.
1: Lakad na tuma. Aga ka pa imo yan nag-rap.
0: sige ha.
2: Pero labay man ang akon, Meg. Kagapon bla, kundi nagpabutika ko. May nakita ko dito nga matahong nga pharmacy assistant.
1: Ara ka naman. Basi ikaapat mo man ang subang ang inding, ha?
2: Ari man yang. Ano naging yung panulukan mo sa akon now?
1: Ay, hindi. Basta daan may istorya ka nga babae. Nakakibuto lang ko. Maninoy naman ko after 1 year.
2: Hindi, Mika. Laini, ha? Para niya si mo.
1: Ay, hindi ko na yan basta halin si mo. Kundi hindi mo na magiging pudyot na babae.
2: Ari man niya nga. Kagwapa gini sa iya, Yameg. Ginpicturan ko siya gani para si mo.
1: Ambot si mo da. Aga ka pa pala mo?
2: Anay ka bla. Eh, pakita ko si mo. Pahong ko bla nga akong cellphone.

0: Oh, ari. Ipakita ko ni Simo. Oh, oh. Oh, ari, ari, oh. Ari, oh. Ari siya pares, oh. Oh, oh. Oh, ari, oh. Lantong abla, oh. Oh, ara, oh.
1: Ay, ho. Tahom tuod. Tahom iya likod. Nagatalikod man eh. Likod man lang ginpicturan mo. Hindi ang iyang itsura.
0: Kita nga kawat na nung picture ko siya po.
1: Te, kita mo gidlang.
0: Amo lang niyo ah. Para nga magpati ka. Upday ko karon tapos tapangapi. Mabakal kita sa butika. Akong bahala si mo.
1: Andaman mo lang ha, kung ginatripingan mo ko ha.
0: Tripingan man? Salig lang blasakon?
1: Basta ikaw, Yameg, walay ko yung salig mo.
0: Subong, Yameg, saligi ko. Kay sulit-suliton mo, Ged, ang pagpasalamat mo sa akon.
1: Ate, okay. Popol to si mo.
0: Ayos ah.

0: Ari na kita sa guwasang butika. Inugay, tinorpeda ka ron, ha?
1: Tinorpe man? Hindi ko yung torpe, no? Nagrespeto lang ko yan sa mga babae.
0: Ako galiyaw? Wala?
1: Wala, gidi.
2: Good morning, sir.
3: Oh. Anong baklo naton?
1: Hala? Siya?
0: Miss, may bulong ka mo sa nagalain ng tiyan?
3: Sir? Pilang edad sang mainom?
0: Kwan, inang... siya ni galing mainom yung mamo. Gina-LBM na siya mo.
4: Huo na lang bala. Ari man niya nga.
1: Huo, miss. Nagalain ang tiyan ko. Daw ma-LBM ko.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Maghahatid po muli ng mga kaalaman at sikreto kung papaano mapapangalagaan na malusog ang ating katawan. Atin po munang pakinggan ang mga iilang sikreto sa ating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
4: Supplus Go!
5: Ako si Arthur. Hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nang narekomend sa akin ng Santoplus Gold. Sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
4: Santoplus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Ang sikreto ni Sir ay araw-araw umiinom ng Santoplus Gold. Sa pag-inom ng Santoplus Gold, nawala ang mga hindi kanais-nais na sintomas ng pagtaas ng presyo ng dugo.
4: The Secret of Health.
3: Ano nga ba ang mayroon sa Santoplus Gold na nakakatulong upang mapanormal ang blood pressure? Ayon sa pag-aaral, ang Santoplus Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng mga bioactive compound na tumutulong sa normal na pagdaloy ng dugo sa ating katawan. Kabilang na dyan ang bioactive compound na isalelcysteine. Ang pag-inom ng mga supplement na nagtataglay ng bioactive compound na meron sa Santoplus Gold ay pinaniniwalaang nakakapigil sa pagkakaroon ng coronary artery disease. Isang karamdaman na nag-uugnay sa pagtaas ng presyo ng isang tao. Karagdagan pa sa binipisyong hatid ng bioactive compound na SAC or isalelcysteine na masusumpungan sa Santoplus Gold ay ang kakayanan ito na i-regulate ang production ng isang klase ng hormones, ang angiotensin na responsable naman sa pagpasikip ng mga daluyan ng dugo na nagdudulot ng pagtaas ng presyon ng isang tao.
4: The secret of health.
3: Huwag hayaang manatili na mataas ang presyon ng iyong dugo dahil ito ay maaring pagmulan ng malalang komplikasyon. Uminom araw-araw ng Santoplus Gold Herbal Capsule.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
4: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Kabilang sa sakit ng puso at problema sa kidneys, ang hindi nagagamot na mataas na presyo ng dugo ay maaari ding makakaapekto sa iyong paningin at humantong sa sakit sa mata. Ang hypertension ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo sa retina, ang lugar sa likod ng mata kung saan nagpo-focus ang mga larawan. Ang sakit sa mata na ito ay kilala bilang hypertensive retinopathy. Ang pinsala ay maaring maging malubha kung ang hypertension ay hindi nagagamot. Upang makaiwas sa hypertensive retinopathy, isabay ang Visionix Plus sa pag-inom ng Santoplus Gold. Ang Visionix Plus ay may taglay na vitamin E na tumutulong upang ma-neutralize ang oxidation ng mga selula sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroon ding beta-carotene na kino-convert ng ating katawan into retinol na nakakapagpatibay ng mga maliliit na daluyan ng dugo sa ating mga mata.
4: Santoplus Plus Coffee Mix.
7: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santoplus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santoplus Coffee Mix.
4: Santoplus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Alam mo ba na ang pag-inom ng healthy na Santoplus Coffee Mix ay nakakatulong din sa pagpapanormal ng presyo ng dugo? Ayon sa isinagawang isang clinical trial na nilahukan ng mahigit 300 mga participant na nagkakaedad ng 35 anyos hanggang 64 anyos, nakitaan ng kapansin-pansin sa pagbaba sa kanilang blood pressure sa loob lamang ng 12 linggo ng pagtake ng mga product na may suya tulad ng Santoplus Coffee Mix. Ang bioactive compound na isoflavones na matatagpuan sa ating Santoplus Coffee Mix ay nakakapagpababa ng overall rest sa cardiovascular system sa pamagitan ng pagsasagawa ng mahalagang anti-hypertension hypertensive at anti-atherosclerotic effect nito sa katawan para alta presyon ay maiwasan at masolusyonan ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw. Visionix Plus para maiwasan ang komplikasyon na hypertensive retinopathy at siyempre ang napakasarap at napakahealthy na Santon Plus Coffee Mix.
4: The Secret of Health.
3: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilitoy. Hanggang sa sunod nating talakayan sa programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes, to health!
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, psst, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
12: Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton matahong nga sugilanon diri sa aton programa Endless Love. Sa kasaysayan
13: wala gindilian nga gugma.
12: Diri lang sa inyo paborito nga estasyon, X-FM.

0: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangosteen. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
7: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
8: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
9: Happy! Everybody is happy!
10: Playtime Entertainment, born for happiness.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: Seven Plus Herbal Soap.
14: Norma Oda, taga Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
13: Santon Plus Herbal Soap.
15: Bili na!
13: Santon Plus Herbal Soap.
16: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium.
17: Ako si Arlene Uy, sang Mabolo Delgado. Nagapasalamat sa XFM kagkay Dr. Melito Uy sa akong minadagaan na 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong pa-premium. Thank you!
16: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premium. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
18: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
19: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Tropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang aton matahong nga drama na ginatiguluhan. Endless Love. Lunes tubto Biyernes, Las Jes tubto Las Jes Imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. XFM.
21: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
0: Kung mamati ka sa XFM.
15: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
21: XFM.
22: Katropa mo!
23: Exciting!
24: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting oras sa XFM Philippines. Last 10:39 na sa aga. Kagaling oras ang boylog nga ginadulong sa inyo sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus, suplemento nga makabulig, agad nga maproteksyonan ang aton nga mata, batok sa mga balatian, kasubong sang katarata, glaucoma, kagatiridium. Ang Vision X Plus, ang mayaras ng lutein, beta-carotene, vitamin E, and zeaxanthin. 500 mg of gel capsule, ang suplemento nga aprobado sa Food and Drugs Administration. Importante nga maproteksyonan nato ng aton siling mata, bangod nga aton siling mata, nag-serving nga bintana sa aton nga lawas, kinanglanon naton nga proteksyonan, batok sa mga balatian, kag dapat maproteksyonan naton agod nga hindi magburon ang aton nga pananawan. Tumar kita sa Vision X Plus sa adlaw-adlaw, aprobado sa Food and Drugs Administration, de kalidad nga produkto sa Yes to Health Incorporated, mabakal sa mga butika nationwide, sa Yes to Health Wellness Center, sa Ayang Building, sa Yolo Street, sa Barangay Arroyo, at ubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok, at sa Lazada, pangitaan lang ang official store sa Yes to Health 2011. Tandaan, Vision X Plus.
1: Centro, Centro. Ang tagsa kahitabo, may sentro nga rason. Ang tagsa kareklamo, may sentro nga solusyon. Sentro, Sentro. Sentro sa balita, sentro sa komentaryo, sentro sa serbisyo publiko, sentro, Sentro. Diri sa nagapanguna nga News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo.

0: Exciting aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpakalagad sang sentro sa Lunes ng edisyon. Petsa 20, petsa 20, okay, tatlo sa apatanan ka mga Lunes. Daw kasan, o lang katropang genre, Burubay, nag-himumugto ronja ang bulan sang Hulyo. Kamusta nga ton nga Monday morning sa ton nga mga taga-palamati sa mga katropa listeners naton and solid supporters sa mga members ng XFM 100.7 Fans Club. Kamusta nga ton siling aga? Sa ton siling mga drivers nga padayon nga nagalakay sa mga dalanon diri sa ton sa syudad sang Iloilo. Sa ton siling mga XFM taxi patrollers, kamusta nga ton siling biyahe? Kamusta nga ton siling money market? Kabay pa nga makadawa-dawa, makaaginan siya it mayad, no? Kaya ti isa sa mga ginaproblemahan, subong sa nga itong siling mga drivers ang nagapaminta na nga pagsaka naman sa presyo sang gatong. Daw pilato, daw 4 peso sa gasolina, and 11 pesos ang increase ng diesel. Daw mabalik naman kita katropan dyan Ray, sa 90 plus nga presyo sang diesel. Kung magamunin yung istorya daw, sige-sige daw kung si nung Fred Belbao pa sila niya katropang Mario, isa lang ang way nagasaka hasta lang sa tunga-tunga panti lang kaya kag-brief. Mas mayo na lang na nung Fred Belbao nga ang panti kag brief hasta lang sa tunga-tunga. Ang tendency niya manaog na lang, pero ang gasolina iya kag diesel daw ay gidya itsansa nga mag daw kung si katropa Rodolfo Dilapos pa ang aton siling mga XFM taxi patrollers siling niya siling nila why na chance ay nga magbalik pa sa presyo nga manubo. No, na masaka na lang, masaka, masiling ka ma-expectar ka nga mabalik pa sa taga 50 pesos nga 50 plus nga presyo sang diesel o kon gasolina. Why hindi ka na ma-expectar? Ang isa lang dambot siling onti sanayon mo na nga danang imo siling buot. Sanayon mo na nga danang imo siling kaugalingon nga kon may salakyan ka, expectaron mo nga ang price increase sang fuel, why na chance magpanaog hasta masaka na lang na why na kun buhinan man o kun magnubo man dira lang sa sinintimos tapos sakaan niya ka sang taga pila ka pisos. Ti anong mahimo mo da be? Why gid? Oh, lantawan niyo bla ang iban gani isubo nga mga drivers nagaangal siling nila ti din na to ang ayuda sa nga gobyerno. Ang iba nagaputi ron ang mataway manggiapon. Kaya hindi na kamo mag-expectar no, nga may may ayuda pa. Kung mag-abot, ti salamat. Pero kung hindi mag-abot, ti kung si mga XFM taxi patrollers, ti anong tanabi? Ang ato na lang ya, sige-sige na lang kita paninguha. Paninguha kita para makakita. Inang sa insyakto kag sa patas nga pamagi, Black at Roman Genre. Centro. Tapos, tandaan ta ang kutob sa mga nag-alalagsik ang ila siling alaway. Sa itong chimpo nga nagpangampanya pa lang sila, tandaan tagid na hindi ta dapat malipat pag-abot sang 2028. Ang mag-abot bla asang tiyempo nga kita naman ang may poder nga mag-sukot sa ila, hindi kita dapat malipat sa mga ginahimo bla nila nga imbes nga makabulig sa pumuluyo ang ilaya makaganit kag makabaton lang sa nga mulumalitad always paldos la iya katropan dyan rin. Hindi bala? Tapos, tulotawan ka lang it tagduha kalibo. No? Gulugan itan ka lang da. Through sa mga ayuda. Huwag gaya mahimo ang Pilipino. Expectaron ta buwas may oil price increase and nagapaminta na ang increase sa diesel 11 pesos and sa gasolina naman 4 pesos, 3 tub-tub 4 pesos. Although sa diesel 10 to 11 pesos per liter ang increase, pero the fact na increase black tropang January black. Di bali, pareho sa morning katong pang-January, kay mabato kami yan sa Laktanaya. Makalakat-lakat kami, okay na kami, ah. Why kaya problema, ah? Ganon mo nabi, kay waay? Why ka sang inog tughong? Why ka man sang, hindi ka man makatughong, kay why ka man sang tulugungan? Di, pulo practice na lang kami yan ni katong pang-January sa lakat-lakat, ah. Ang importante da nga nami yang amon nga ikaayong lawas, healthy kami iya. Di ba katropan dyan, Ray? Healthy ang aton ikaayong lawas, pero mas manami pagid kung healthy ang aton nga bulsa. Last just 47 ang aton oras diri sa aton nga pagpangalagad sa mga balita ng aton sining pagatutukan diri sa XFM 100.7 Iloilo. Oh, are, mayo nga balita ne. Kahit ang gobyerno ta, no, sa nagligad, si PBBM, nag-anonsyar sila niya para sa mga beneficiaryo sang uplift program. May 2,000 sila nga batunon. Dito pirmi malang ugaling yung mga purpose. In fairness, ha, katropang genre, ikaw, ginakaltasan ka kada bulan. Ako, ginakaltasan kita tanan-tanan nga kutob sa mga nagatrabaho kada bulan, kada ko sa ginakaltasamon. Pero as always, dole out. Ya, ang gobyerno, mahilig niya sa dole out, no? Ari naman, no? May ara naman sa 2,000 pesos nga dole out programa ini sang gobyerno through sa Department of Social Welfare and Development. Manghatag sang tag 2,000 pesos katropang genre. Diri sa aton sa Iloilo, mayara kita sang 255 ka mga beneficiaryo. 255 ka beneficiaryo sang uplift program diri sa aton sa Iloilo City. Tinag-umpisa na ni ang pagtagtag sang unified package for livelihoods industry, food and transport mga katropa assistance. Itag 2,000 ni through DSWD. Te ang ginbasihan sini sang Department of Social Welfare and Development. Like for example, diri sa aton sa syudad sang Iloilo, ang mga manubo sa poverty threshold ang ila sila tagsa kama income. Te kundi mayara na sang sa DSWD nga National Targeting System. Di daw laban-laban, why naman kita sa nadiri iya madala katropang dyan, Ray? Ha? Amo niyang nami is gobyerno ta, kay mahilig lang sa dole out. Gulogan itan, kagtulo tawaan ka lang, ah. Ang mga beneficiaryo, no? Tikabay pa ang aton lang, nga hindi tala ni paggamiton sa mga politika, ha? Kay basi balakon, ipaagi matuod sa DSWD pero base damo wakal pada sa mga politiko sa antes ihatag bla. De bla? Nang hindi bla pag i-release anay antes hindi mag-abot ang mga politiko nga magtinikal da nga daw pamatsyagan mo daw i-claim nila nga ila kwarta bla kita pang hatag ato pang January. Kay basta gani mga ayuda sa aton sila nga mga katropa damo sa mga nagapaipal sila dire. No, take a bypass sa taga DSWD. Nagtani, hindi lang pirmi sila, no? Ito pang dyan, Ray, no? Tani, may iban man bala? Kapero sa nagligad to sa rekomendasyon. Ang rekomendasyon, te, mayara sa ginabasihan sa data Tapos ti rekomendasyon alin man sa barangay gyapon eh. Debla? Bawo. Amo do diriya expert nga ton sa si gobyerno ya sa dole out system. No? Sa aton sa nga matag para matiti. Amo nang mayo nga balita para sa aton nga mga katropa sa mga binipisyaryo sa uplift program sa gobyerno, mga binipisyaryo nga makabaton sa tig 2,000 pesos mga katropa. Last 10:51 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpakalagad sa pihak nga bahin sa police report masubo ni ang natabo dito sa Pontevedra sa probinsya sang Capiz kay ang hepe sang Capiz sa First Mobile Force Company sa Pontevedra sa probinsya sang Capiz patay sang gintiro sang sospechado sa isa ka KTB bar ang pulis na yung opisyal nag-responder na kay may call up ngayara sang komosyon sa KTB bar sa barangay Binontukan, Pontevedra, Capiz pasado las 11 kagabi. Ang napatay mga katropa gindeclare nga dead on arrival sa ospital ang opisyal nga ginkilala kay pulis sa Captain Rian Ampuyos, 48 years old, bata pa ni katropan dyan Ray, pulis captain Rian Ampuyos, residente sang barangay Suwa, President Rojas sa probinsya sang Capiz, and assigned ni siya sa Capiz First Mobile Force Pontevedra mga katropa. Ang sospechado nga nagtiro sa biktima sa opisyal sang pulis ginkilala kay William Jocampo, 38 years old, taga barangay Hulungahog, Pontevedra, Capiz. Base sa initial nga impormasyon nga nag-responder mga katropa si Ampuyos upod sa iya sa duwa ka mga personnel sa komosyon nga natabo sa ilimnan sang gintiro sang sospechado. May pilas sa dughan kag ulo ang opisyal nga nagresulta sang iya sa nga kamatayon samtang arestado naman ang sospechado na recover ang caliber 45 kalakip na ang magazine sang armas. Ara subong sa Pontevedra Municipal Police Station kag padayon nga nagahimo sang imbestigasyon. Ang aton sa nga makatapos ang puliste, isa ini sa mga konsekwensya katropang genre, no? Or isa ini sa mga masubo sa mga opisyal sang pulis nga nag-responder bala sa mga katulad sa nga maklase sang insidente. E kung makita nyo sa KTB bar nga natabo ang insidente, kita nyo may mga nagalalapta pa nga mga butilya sang ilim nun, may mga dugo pa. May upod pagid ko no ining sospechado nga nadakpan o galing doon nakapalagyo, no, sa aton sila nga makatapos ang polisi. Baloon ta ang dugang sila nga mga updates dere sa aton nga pagpangalagad pinagi sa aton nga sister station sa XFM 106.5 sa Rojas City sa probinsya sang Capiz. Last 10:54 ang aton oras sa pihak nga bahin mga katropa. Oy! Sa mga gusto kag may plano mag-apply nga mangin fire officer 1 deadline subong katropan dyan Ray, ikaw ay ka plano nga mag-apply sa Bureau of Fire Protection kaya subong adlaw pitsa 20 ang deadline sang application sa pagpasa sang application para sa mangin member sang Bureau of Fire Protection. Now, subong aga, may kaupod naton diri sa aton sa pagpangalagad live ang bagong regional director sang Bureau of Fire Protection, si Fire Chief Superintendent Edwin Vargas. Attention sa mga may plano kag maghingagaw ang mag-apply bilang Bureau of Fire Protection, bilang Fire Officer 1. Ibaloon tabi kay ano nang status ang recruitment sa Bureau of Fire Protection. And ilakip ta karon sa aton sa nga interview sa kay Fire Chief Superintendent Edwin Vargas ang pila ka mga concern sa mga fire stations sa diri sa aton sa Western Visayas, ilabi na sa probinsya sa Iloilo. But diri kita sa mag-focus sa aton sa nga tagpalamati sa recruitment. Ano na kadamo sa mga nag-apply? Nami ni katropan dyan, Ray, kung makasulod ka sa Bureau of Fire mo. Kaya nga ate, magluwas nga ang security of tenure bala sa gobyerno. Te, tanan nga benepisyo, ara. And I don't know kung pinasubong ang basic sa pagsulod mo kung Fire Officer 1 ka. Daw hindi ko familiar kung ano nga sa nakigrade kung, kung ano ka, kung Fire Officer 1 ka. So, deadline subong, no? Sa aton sining mga taga palamati. So, para sa benepisyo sa aton sining mga katropa, maging kaupod naton live via online, via Viber, karon si Fire Chief Superintendent Edwin Vargas, ang Regional Director sa Bureau of Fire Protection diri sa aton sa Region 6. Para sa inyong mga reaksyon, opinyon na mensahe, 0950-975-6970. Siling ni nung Fred Belbao, siling niya nakakadlaw bisan na palang damol pababa, bago panaog dentist. Ay, nagpa-dentist kagali nung? Sige, si nung Fred Belbao, kapamati sa tonda. Si katropang Jemuel Dilet, ang aton nga presidente sa XFM Taxi Patrollers. Sila niya, good morning, katropang Mario. Pamasahi lang, wala ganubo, gasaka lang. Bow! May tama ka dyan. Katropang Jemuel, isa lang yato o ang gapanaog mo. Katropang Jemuel, good morning nanda. Kaya... Sir Facilo da, sila niya, saka dako na og gamay. Laban. Kay Ma'am Angelo di Monteverde, good morning. Happy listening lang. And dira sa Maymay sa Bukuhan. Galagabong na da subong ang radio. Kay magkuryente na da subong sa Maymay sa Bukuhan. Good morning lang sa kay Babin Kanayunan and also sa kay Sir Jimmy Berdin na Karisma. Good morning kay Mrs. niya da, no? Happy listening and nga nagapamatigin sa aton. Salamat. Kagdiraman sa Just Doing Eatery. Sa Barangay Balabago sa Distrito Sangharo kay Ma'am Gigi Dornila, kay Mrs. niya sa managakaon da, nagapanyaga. Also sa kay Paring Boy Mortel, Paring Boy! Sila niya, happy birthday, July 19, kay Kagawad. Oy, birthday, gali, kahapon, tibilated eh. Baway, ginagmuno-muno si Paring Boy Mortel ba? Paring Boy? Paring Boy, good morning. And belated happy birthday kay number one Kagawad, Helen Mortel. Birthday mo gali kahapon, Mare. And sa mga katropa naton nga mga barbero dira sa Vince Barbershop. Pagunting ito naglikad, kita nyo, nagwapo-gwapo ko. Kadlaus katropan dyan, Rayo. Tituon man. Nagpagunting ito katropan dyan, Rayo. Kaya nang-an, kay Mary Anna Bunda, good morning, happy listening. Also sa kay Ma'am Lourdes sa Tikson Gayoso, good morning, happy listening. Kay nung James Bundada sa Barangay Proctres, good morning, happy listening lang. Kay RV Chris Casires, kay Panoy, kay Panoy Kistadyo. Pero... ang iyan nga ang iyang pangalan sa ano sa Facebook si Panoy Kistadyo. Pero lain ang totoo, diyan ang alan. Di ba, panoy-panoy ka ba, ha? Good morning, Landa. Happy listening lang, no? Diri sa aton sa dingapag pangalaga sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Impunto last 11, diri sa aton sa dingapag pangalaga. Diri sa lang ni Katropan dyan, Ray. Before kita mag-break, liog na lang tada sa kay Fire Chief Superintendent Edwin Vargas. Unahon tani, no? Sa aton sa dingamatag palamati. Kay nakaschedule kita nga mag-interview sa kay Fire Chief Superintendent Edwin Vargas, no? Ara, amo nang number? Ha? Amo nang number niya? Same lang na sa aton sa dingamatag panamati. Kay Kapbot sa Florentine, ay hindi matawagan, itawagi sabi sa ano, itawagi lang sa iyang number, pangayo alang ano niya, kay ang ginpasa sa akon nga number, amo na, no? Same lang na sa Viber. Kay Kapbot sa Florentine, good morning, happy listening. Kamusta ang mga taga-barangay katropa sa Kapihan sa Muloda? Wow, buhay ka, waway kami ka, ano ba, ka pangapida ba? Gali kay gutok-gutok subong bi ang Mulo Plaza da Kapbots. No? Kay ti manong fiesta, ti damo sa mga vendors da sa Mulo Plaza. Kamusta lang da kay Kapato Likim Sing, kay Kap Ising Villanueva. Kap, kamusta ang Kap Ising Pansit Mulo, ang pinaka the best na Pansit Mulo sa bilog nga kalibutan. Kay Biyernes ka makaon, Sabado ka gutomon. De Black Up Bots. Good morning, Landa. Kay Kap Ising Bilyan Beba. So, standby sa aton sila mga katropa. Tawagin lang siya katropan dyan, Ray. Unahon tani kaya para makadiretso kita, no? Before kita mag-break. Kaya nakaschedule kita kay incorrect ang number. Ito daw okay man to ang number. Again, ipasa ko bisi mo da. Kay gin forward ni Bebebe. Okay. Ara. Sige. Last 11:03 ang aton sa nga oras ma commercial ng tanay siguro. And sa aton sa nga pagbalik, check naton ang linya ni Fire Chief Superintendent Edwin Vargas sa Bureau of Fire Protection. Balikan ta sa aton sa nga pagpangalagad pagkatapos ang aton sa nga mga commercials. Please stand by.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang Moringa Seed Oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Bibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
6: Santon Plus Herbal Oil, garantisado
5: maaasahan
6: sa sakit ng katawan.
5: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
6: mag Santon Plus Herbal Oil,
5: ang pamahid na all-in-one
6: sa presyong magaan.
5: Santon Plus Herbal Oil,
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Sister Pain.
10: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na ang training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki, nag-take ng kumulan sa Sister Pain para derogaritso ang training.
7: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Mabili sa mga butika.
11: Makalage na ko!
7: XFM.
12: Patropa mo!
13: Exciting!
14: Mga katropa, exciting!

Last 11:07 ang aton oras sa pabalik sa pagpanglagad sa sentro diri sa XFM 100.7 na Iloilo. Sentro. Upod sa gyapon sa inyo sa ding katropa ini si katropang Mario Hilongo. Sentro. Paningwa kita nga maka-establish ang contact sa kay Fire Chief Superintendent Edwin Vargas, ang Regional Director sa Bureau of Fire Protection. Para sa aton siling scheduled interview, no? Sa aton siling mga taga-panamati. And attention sa mga magahingagaw, no? Sa pag-apply bilang a member sa Bureau of Fire Protection. Since subong adlaw is July 20 and the deadline sa pagpasa sa application form or sa pag-apply bilang katapo sa Bureau of Fire. So while plastar ka ga naga-establish sa contact si Katropang John Ray sa aton sa mga taga-panamati, kay Kapbots Florentine, sila nga wala man ka modiga kadto ati makachimpo Kapbots ay kagawad alan na Ilanggos sa dira sa Kalaparan Arevalo. Kamusta, good morning, happy listening lang, and hindi between hindi subong why na ta mag 12 karon, why na ta na hasta lang kita 12 kada to pang dyan, okay? Between 11 to 12 tong aton, ano, sige, pero okay lang, matawag ta uli, okay, sige, no problem. Kay ti balaan naton nga medyo masako-sako man ang aton siring regional director sa Bureau of Fire Protection. That is why nga nag-adjust man kita sa aton siring oras para nga maka-interview kita. Kaya ito importante man yung mahibaluan naton ang status, no, sa application and iban nga mga palamangkutanon sa Bureau of Fire, especially sa concern subong sa mga LGUs nahanungod sa ilang mga fire trucks. Centro. Like for example atong sa Banwasang istansya, no? Ti daw nakalabot ato sa kay Yusek Mabilog ang concern sa istansya, not only istansya. Pagkabalo na ton, may iban pa nga mga concern nga may problema man sila sa ring fire truck. Like for example, ang sa Bingawan, madumdumanta, gindeliver, gani-gani, ang prohibited speech sa sangguniang panalawigan ni board member Mark Palabrica. Nga may kang tanan sa status ang ila siring fire truck sa Banwasang Bingawan. And hibaloon ta, kunbala, sa mga LGUs diri sa aton sa Western Visayas, in particular diri sa Iloilo, pila ka mga banwa nga mayara sang fire station nga wala sang existing fire truck. Mayara matod sang fire station, pero ang ila sa nga fire truck doon nagadepende bala sa MDRRMO, no? And hibaloon ta sa aton sa mga taga-panamati. And ano ang lihok diri sang Bureau of Fire in order nga ma-address ang ining mga concern sang tagsa ka mga fire station diri sa aton sa Western Visayas, in particular sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Good morning sa kay Sir Bobby Bolivar. Sir, good morning. Pa-shoutout lang sa kay Meli Calvo sang Sook Arevalo. Sir, morning na da sa Barangay Kalaparan, or Barangay Sook, I mean, sa distrito sang Arevalo. Dira sa Kalaparan niya ti ara diag yapon, no, si Kagawad Rodrigo Montaño, Kagawad Alan Ilanggos, and si Kagawad Tony Iturriaga, ang presidente sang senior citizen, si Sir Busayong and si Ronel Darucada. Good morning, happy listening lang. Okay, so standby lang sa aton sa mga tag palamati, no? Ay, okay. So may visitor gali siya from Apslay. Oh, sige. Anyway, so
schedule abi naton is between 11 no to 11:30 no. Okay. Standby lang sa aton siring mga katropa no, sa aton siring mga taga Palamati. Kay may bisita. May bisita pa si RD galing from Apsley. Feedback na sa aton. Pero hindi man tapoy, hindi makapalampas last 12 ka to bandyan. Rey mo, no? Oh. Okay. Sige, sige. Hulaton pa, no? Kay nakaschedule kita ho puling nga maka ano kita, no? Maka hingagaw kita before mag 12. Centro. Mag-end ng aton siling program, no? Sige, kay may bisita si RD, no? Sa aton siling ng mga tag Palamati, no? So may chimpo pa man, no? Sa aton siling mga katropa. Ini nga bayan sa aton siling pag pangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sa Santon Gold Herbal Capsule, no? Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C kag Premium D3, ang mga suplemento nga ginakabig naton na the ultimate trio because sa mga epekto nga mabulig sa aton siling ikaayong lawas. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga may lama may arasang lima ka mga ingredients pero sa mangustin ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina. May arasang kapasidad nga patyon niya mga bakterya o kon viruses kapin pa kon nagatumar ka daw adlaw sang sang premium D3, no? Amone ang mga perfect combination gid, no? Like ang Santon Plus Gold Herbal Capsule nga may lima ka mga ingredients. Mangustin ang palaya, malunggay, garlic kag spirulina sa aton sini nga matag Palamati. Para malikawan aton ang mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes ug iban pa nga mga klase sang balatian sa aton sini nga matag Palamati. Upda naton sang Santon Vitamin C, ang alkaline based kag non-acidic nga vitamin C, ang vitamin C nga nagikan sa Santon. Nagabulig sa pagpabaskog sa aton nga immune system.

0: of Fire Protection. Sir, good morning. This is Katropang Mario Hilongo and live po tayo ngayon sa himpilan ng XFM 100.7 Iloilo. Good morning, sir.
1: Yeah, good morning po sa inyo at sa inyo po mga tagapakinig po.
0: Yes, sir. Thank you for the time na ibinigay sa amin dito sa XFM Iloilo Fire Chief Superintendent Edwin Vargas. Sir, siguro this is the first time na nakapag-interview kami sa inyo, no? Since you assume as regional director ng Bureau of Fire Protection dito sa Region 6, sir.
1: Opo, ngayon lang po yung unang pagkakataon po at maraming salamat po sa pagbibigay niyo sa akin ng panahon para ma-interview po ninyo po.
0: Yes, sir. Sir, may we know sa status ng recruitment sa Bureau of Fire Protection since na ngayong araw is deadline ng application sa mga gustong magpasok bilang Fire Officer 1 ng Bureau of Fire Protection?
1: Yun po, totoo po ang sabi niyo po na hanggang ngayon na lang po yung deadline na pagpa-file po ng application dito po para maging isang bumbero dito po sa ating rehiyon. So hanggang mamaya po na alas 12 ng ating gabi ay nakahanda pa rin po ang ating mga opisina, mga fire stations para po tumanggap, magpa-assess at tumanggap po via online yung ating pong application.
0: Oo. Sir, po. Yes sir. So, hanggang 12 o'clock midnight pa. So, meaning, kahit 11:50 or past 11, basta before 12 o'clock midnight, pwede pa matanggap ng opisina ng Bureau of Fire Protection ang lahat ng mga application?
1: Yes po, opo. Ganun po. Oo.
0: Okay. So, as of now, sir, mayroon na po ba tayong estimate kung ilan na po ba ang nag-apply, umpisa na nagtanggap ng application ang Bureau of Fire Protection, especially dito sa Region 6 Fire Chief Superintendent Edwin Vargas, sir?
1: Yes po. As of this date po, more than 700 na po yung nag-apply po sa Bureau of Fire Protection po.
0: Oh, so more than 700. And ilan ang quota or kung mayroong man quota dito sa Region 6? Sir, mayroon po bang quota ang Region 6 na allocation dito sa atin, sa Region 6?
1: Opo, mayroon po. Lahat po naman ng region sa buong Pilipinas ay may allocation na quota. Tingnan po, sa pagkakataon pong ito, may tatlo po na kategori na para maging bumbero. Yung una po, yung sa Special Rescue Force, meron po tayo na 42 na quota. Mm-hmm. Yung sa Emergency Medical Service, meron tayong 16 na quota. At dun po sa Fire Suppression Operation, meron po tayo na 83 na quota para dito po.
0: Oo. So, bakit sir, based on the data no, na ibinigay ninyo, ang quota is, bakit marami sir ang sa fire suppression operation?
1: Dahil batid po naman natin ang kakulangan po do sa fire operation. So, kaya po yun po yung mas maraming quota. Actually, ito po ay dinadownload lang sa amin from the national headquarters kung ilan po yung na-mention nila na quota ng region. So yun lang po yung aming sunod-sunod. Meron po sila na iba-ibang kategory na sinasabi, may mga bases. So based po dun sa kanilang pagsusuri, ito po yung allotted po para sa Region 6.
0: Oo. Mayroon po ba tayong basis, sir, kung when it comes sa allocation ng tatlong operational assignment?
1: Opo, yung pong sa Special Rescue Force, bali kaya po ito 42 kasi dalawang team ito, ang plano po ng kagawaran ay magkaroon ng at least initially dalawa munang probinsya yung bibigyan namin ito. So 21 for each province. Ganon din po yung Emergency Medical Services, 16 yung quota. So magiging dalawang team din po ito. So 8 po per team i-allocate po namin sa mga province. For initially, ganun lang po naman muna ang gagawin. Pero sa mga susunod na panahon, so ang plano ng Bureau of Fire is lahat po ng probinsya magkaroon ng Special Rescue Force

0: magkarindam po ng emergency medical services.
1: Oo. Sir, nakita natin na based doon sa tatlong operational assignment, no, na sinabi ninyo, Special Rescue Force, Emergency Medical Services, and Fire Suppression Operation. Mayroon po bang preferred or priority course sa pagtanggap bilang Bureau of Fire Protection based on the operational assignment, sir?
0: Opo, do sa emergency medical services po, yun po, preferably po yung mga medical related courses. At dun po sa Special Rescue Force at sa Fire Suppression Operation, so far wala naman po siya na prepared courses. Ang mahalaga lang po do sa Special Rescue Force, definitely dapat physically fit po sila na kaya nilang gawin yung mga bagay-bagay na kailangan ng mga rescue sa mga rescue operation. So yun po naman ang mga ano natin requirements po.
1: Okay, so meaning sa emergency medical services, so dapat related talaga sa medical course ito, Fire Chief Superintendent Vargas, sir?
0: Opo, preferably po, yun po yung kailangan po.
1: Oo. Sir, medyo nanibago tayo, sir, no, sa itong BFP e-hire system. May we know, sir, kasi bago lang ito sa pagkaalam natin, yung Bureau of Fire Protection e-hire system. Pwede po ba natin, sir, malaman kung ano ang sistema nito ng BFP e-hire system, sir?
0: So ito pong BFP e-hire system ay ito po, tama po, ito po yung bago at ngayon lang po sinimulan na online po yung pag-a-apply, di po ba? Tapos, pagkatapos po nitong application, once na na-approve na po yung application ng ating mga aplikante based dun sa system, so magkakaroon to ng exam. Online din po yung exam, online. Pero, siyempre, isa lang po yung location, pero online po yung exam. Tapos, kinabukasan, may ilabas din agad yung ano yung result. So ang magmo-monitor po nito, hindi po dito sa regional level, ang nakakaalam po ng sistema ay sa national headquarters. Maganda po ito kasi doon po natin makikita na parehas po talaga yung exam at wala pong control sa yung result ng exam dito sa regional level. So yun po yung pinakaiba. At the rest po ng mga processes ay usually po ay i-upload namin doon sa ano sa online. Meron lang po iba na face to face katulad nung interview and some other processes kailangan talaga na face to face katulad ng mga medical, mga dental, neuro exam, so lahat po siya face to face. Pero all the rest po is gagawin na po online po para ma-minimize po yung personal interaction with the applicant. Yun po yung magiging ano natin, sistema. Oo. Po.
1: Okay, so first time, bali ang implementation ng e-hire system. So first time ito, sir, na implementation ngayong taon.
0: Opo, totoo po yan. First time lang po na itong e-hire system na ginagawa natin sa Bureau of Fire po.
1: Oo. Sir, ano ang bintaha or ano ang advantage ng e-hire system compared to sa old system na ini-implement ng Bureau of Fire Protection? Kasi dati, nung wala pang e-hire system, face-to-face, no? So ano ang advantage, sir, sa e-hire system compared to old system na na-implement ng Bureau of Fire Protection?
0: Ang maganda po dito sa ating e-hire system, so definitely mas naging automated siya, computerized, naka-system. So mas madali po yung proseso. Pinadala yung proseso, pina-exit yung time, tapos mas efficient po yung magiging result nito. Kaya po ito ay yung ginamit itong e-hire system.
1: Oo, okay. And kung i-compare dati, kasi face-to-face, medyo prone, sir, sa ano, sir? Prone sa Maninoy system. Yung dati.
0: Baka po ganun dati. So definitely, yun po ang inaano natin na mawala na ang mga ganun po na sistema. Kaya po, inilunsad dito ang BFP e-hire system. Ganun din po, mas makakatipid din po o makakasave po yung ating mga aplikante sa pabalik-balik po sa pagpunta sa regional office o provincial offices where na pwede naman gawing online. So definitely malaki po yung matitipid nito sa ating mga aplikante po doon sa mga gastos nila for the travel, for the food, and for the time. So yun po definitely yung matitipid ng aplikante. The same with the resources din po ng Bureau of Fire, malaki din po ang matitipid namin with this system.
1: So since na last day sa ngayon, sir, no, ng application application ang pagpasa ng application sa recruitment. After this deadline, sir, ano po ang mga scheduled of activities natin right after ng recruitment?
0: So right after po nitong application, ipapadadasan po sila ng link para magkaroon po ng ano, ng qualifying exam. After ng qualifying exam, magkakaroon na yung agility test, dun po i-test kung kaya nila yung physical ano nila, physical conditions sila. So after that, magkakaroon ng interview. Then doon na po papasok yung ano, neuro exam, dental exam, medical exam. Then based on the schedule, by September 1 na po yung ano, outtaking po ng mga mapapalad po na mapapasama sa aming hanay bilang bumbero. Yun po ang ating schedule po.
1: After na makapasa ang applicant, sir, sa Bureau of Fire, paano sila i-inform? Through electronic or papadalhan sila ng ano, sir, ng sulat na kunyari na tanggap ka na, something like that, sir? Anong process ng pag-inform sa applicant na natanggap?
0: Parehas po yun. Mag-focus po kami ng mga okay, qualified applicants saka yung mga successful applicants. The same, meron din po silang marireceive doon sa kanilang sa system po kasi nag-create sila ng ano doon. Uh-huh. Anong tawag mo doon? Nag-create sila ng account doon. So, paladahan po sila individually kung ano po yung status nila doon sa hiring process. So, yung meron po individual na notices at saka at the same time, meron din po kami na posted po doon sa aming official page.
1: Oo. So, ang advantage, isa pa sa mga advantage nito, sir, ng e-hire system ninyo, sir, is mamonitor talaga ng applicant kung may kulang pa or kung ano ng status ng kanyang application.
0: Yes, tama po kayo. Ganun po yung purpose. Isa po sa purpose ng ating BFP e-hire system po.
1: Okay. Sir, would you mind, sir, nandyan ka na rin lang sa linya. Pwede po ba makasingit ng other question, sir, no? Related po ito, sir, sa status ng mga LGU sa Western Visayas na mayroong fire station. And may we know, sir, all over Western Visayas, especially dito sa atin sa Iloilo, may mga LGU na may fire station and status ng fire truck na operational police or fire senior superintendent Vargas, sir?
0: Yes po. Lahat po naman ng bayan at syudad dito sa Region 6 ay mayroong fire station at may fire truck. Maliban lang po dun sa isang municipality na ito pong isa nito ay wala fire truck at walang fire station, pero ito po ay prioridad ng ating kagawaran na magkaroon po sila siyempre ng fire stations po at fire truck.
1: Oo. Anong bayan ito, sir?
0: Ito po ang Madalag sa Aklan. Ito lang po yung bayan na wala pang activated na fire stations at wala pa rin fire trucks.
1: Oo. How about, sir, sa dito sa Iloilo, sir? Kasi last month, no, mayroong mga information na like for example, isa doon ang sa bayan ng Bingawan, I think, na ang kanilang fire truck is sira. And under repair. I don't know kung ano nang status sa ngayon, sir, since na na-permitted speeds po ito sa sangguniang panlalawigan ng Iloilo. I don't know if nakaabot po ba ang information nito, sir, sa inyo?
0: Sir, definitely lahat naman po ng sira na fire truck within the Region 6 is kung may anong po sila, may budget na nakalaan. So agaran po namin itong ginagawa na aksyon para ma-repair agad at the same time para maging serviceable po agad. So without delay po yung pag-ano natin, pag-action po dito sa mga fire truck na paminsan-minsan ay hindi natin maiwasan, nagkakameron talaga ng mga problema po.
1: Opo. Oo. Kasi yo, sir, ang ibang fire truck, mga more than 10 years na but still serviceable pa, no? Kaya lang kung kaisa medyo nagka-aberya since na luma na. Mga mayroon po ba tayong data, sir, in terms of fire trucks na hindi na gumagana and luma na, fire chief superintendent Vargas, sir?
0: Yes po, totoo po 'yon na meron talaga tayong mga fire trucks na luma na, no? As you mentioned kanina, mga may edad na. Meron pa, may tayong mga fire trucks na more than 30 years old na.
1: 30 years old?
0: more than 20, ganon. Mm-hmm. So ito po namang mga to ay ano natin, naiparating natin sa National Headquarters at ang tugon po nila dito, yung po mga fire trucks na may edad na 30 taon pataas,
1: mm-hmm,
0: ito po yung priority na kapag may dumating na bagong fire truck, sila po yung mga una na papalitan para po ma-replace na yung mga may edad na fire truck. Alam po natin yung ganong sistema na talagang marami talaga tayong fire truck na kahit may edad na ay
1: serviceable pa rin.
0: Serviceable pa rin po. Oh. Kasi kailangan po talaga na mayroong fire truck po sa bawat municipalidad po.
1: Oo. Pero ang asto sa budget for repair, sir, saan po ba ito kinukuha? Is it the fire station na sa MOE nila or ang nagpapa-repair nito, sir, is the LGU?
0: Meron pong fund na pag mga minor repair lang po, dyan po meron pong fund na MOE na sinasabi natin pag mga minor.
1: Mm.
0: Pag mga major repair naman po, kung meron pong pondo naman yung local government units at pwede nilang paglaanan ng pondo, so much better po at ina-appreciate po ng bureau yung mga ganun na LGU na very generous po sa ating BFP. Kung hindi naman po, meron din po naman na general repair na under the fund ng Bureau of Fire Protection, nire-request po natin yan sa National Headquarters. So kung mga may or major repair this year, nire-request natin, pinaforward natin sa kanila. Then hoping by sa susunod na taon masama ito sa budget at ma-refer kung ito po ay talaga nangangailangan ng gano'n na general repair po.
1: Oo. So nakadepende talaga sa headquarters sa Fire Chief Superintendent Vargas, sir, yung budget for repair sa mga sirang fire truck sa mga LGUs, Fire Chief Superintendent Vargas, sir.
0: Opo, pag mga major repair po sa National Headquarters po, nire-request po namin talaga sa LGU.
1: Mm.
0: Pag mga minor repair, yun lang po yung nasa capacity po ng region tsaka station level. Yun po, may mga certain amount po na ano, na kung saan pwede lang at yung hindi po, pinoforward po natin sa mas nakakataas po sa atin.
1: Okay. Sir, panghuling tanong na lang, no? Ano po ba ang update doon sa istansya? Kasi nakita namin na mayroon kayong meeting together with Yusek Mabilog and the mayor ng Municipality of Istansya. Ano na po ba, sir, ang latest doon?
0: Yun, sir. With regards po doon sa nangyari sa istansya, so initially po, nagko-conduct po kami ngayon ng thorough investigation para malaman po namin ang tunay na nangyari. While conducting such investigation, temporary po nirelieve muna natin doon yung HEPE at the same time yung fire truck operator para po hindi nila ma-impluensyahan yung isinasagawa po natin na investigation. Pag meron na pong final investigation, so doon na lang po siguro natin malalaman kung ano ba ang result at kung meron bang kung sino ba ang may pananagutan, kung meron o wala, at kung meron man po, gagawin po natin ito ng agarang aksyon para hindi na po maulit yung ganitong pangyayari, kung mapatunayan po na meron pong pagkukulang ang kung sino man po.
1: Okay, so temporarily sir, ni-relieve yung fire marshal, acting fire marshal doon sa istansya?
0: Yes po, ganun po, na in-relieve po natin sila a day after po nung pangyayari para po hindi nila ma-influensyan yung ginagawa po na tina-investigasyon.
1: Oo. As of now, sir, sino ang pumalit sa dating municipal fire marshal ng istansya, sir?
0: As of now, sir, yung deputy niya, yun muna yung temporarily na as caretaker po ng bayan ng istansya po.
1: Okay. May time frame po ba, sir, yung kinakandak na investigation ng BFP with regards to the nangyari sa istansya?
0: Sir, we are hoping na within this week matapos namin yung investigation and to forward that to the higher authorities po para at least malaman din po nila. Ganun po, sir.
1: Okay. So lastly siguro, sir, no, yung mensahe na lang natin sa ating mga tagapakinig at saka sa mga aspiring applicants ng Bureau of Fire Protection, yung mensahe na lang natin na Fire Chief Superintendent Vargas, sir.
0: Yun po. Magandang araw po sa ating lahat, no? So para po doon sa mga aspirant po natin na maging Fire Officer 1, so yun po, dire-diretso po yung ating pagtanggap ng aplikante hanggang mamaya po na 12 midnight ng gabi. At sasamantalin ko na rin pagkakataon para manawagan po sa ating aplikante at sa ating mga kababayan na ang pagpasok po sa Bureau of Fire Protection ay wala pong bayad o wala pong kapalit. Ano po, kung meron po kayong nalalaman na humihingi o nagbibigay ng bayad para matanggap bilang Fire Officer 1, ay maaari po ninyong ipagbigay alam sa pinakamalapit na himpilan ng pamatay sunog or pwede rin po diretso dito sa regional headquarters. Para rin po sa ating mga kababayan, lalo na sa ating mga mamamayan, lagi po namin pinapaalala na mag-iwas po tayo sa mga paminsalang sunog. Ano po? At lagi namin din sinasabi na hindi lamang po sa Bureau of Fire Protection nakasalalay yung fire prevention natin. So ito po ay ano po, kami po ay naniniwala na ang pagkakaroon po ng ligtas na pamayanan laban sa sunog, ito po ay nangangailangan ng pagtutulungan ng gobyerno, pagtulungan ng mga mamamayan, ng mga LGUs at mga barangay. So lahat po tayo ay kailangan magtulong-tulong para po maiwasan natin ang paminsalang sunog. Yun lamang po at magandang araw po sa ating lahat at sa inyong mga tagapakinig po.
1: Sa time, sir, na ibinigay dito sa amin sa XFM 100.7 Iloilo. Salamat, sir, and good morning po sa inyo.
0: Thank you po.
1: Sentro. Nabatian mga katropa si Fire Chief Superintendent Edwin Vargas, ang Regional Director sa Bureau of Fire Protection. Actually, may bisita to si Fire Chief Superintendent Edwin Vargas, but ginataga niya kita sang time, no, nga makapahibalo sa mga aplikante. Oh, katropang BJ. Si katropang BJ, si Rada, aplikante ni sa ano mo, sa Bureau of Fire. Batian mo to ang interview sa kay Fire Chief Superintendent Edwin Vargas. Hasta pa 12 midnight, no? Hasta pa 12 midnight ang pagbaton sa mga aplikante, sa mga aspiring, no, sa mga luyag magsulod sa serbisyo sa gobyerno, ilabi na sa Bureau of Fire Protection. Ginakipta na lang to ang iban nga mga ano ah, ng mga palamangkutanon, especially ang status sa mga fire trucks operational sa mga fire station diri sa aton sa Region 6, especially sa Iloilo. And sa bilog nga Region 6, isa na lang kabanwa ang wala sang fire truck kag wala man sang fire station ang madalag aklan. Centro. No, sa aton sa mga taga Palmati, hopefully nga nakahatag kita sang impormasyon sa aton sa mga aspiring applicants sa Bureau of Fire Protection kung ano ang dapat nila nga mga i-comply, anong dapat nila nga mga ihimuon. And gindiscuss tadi ang parte sa BFP e-hire system kay daw amo ni ang pinaka bago, no? At yung ang purpose ni kung nga ang mayara sang sistema nga e-hire system para ti natural makatipid ang mga aplikante, maka mahapos para sa mga aplikante, kaya basta ma-internet ka lang, okay na mo, no? Pero sa Gyapon may ara sang face to face, no? Sa aton sa mga taga Palamati nga pag interview, no? Sa aton sa mga taga Palamati. And thank you, no? Bebe, ano na ni subong ang kwan man? Ano na subong ang rank ni Pamila Paranpan man? Bebe, mangkoton to sana eh. Okay. Kay Gapamati subong, no? Si sang una si Pamila Paranpan sa kwan ni sa public information sang Bureau of Fire, pero daw siya na subong ni ang fire marshal sang municipality of Liganes. Centro. Thank you sa pag facilitate sa kay Pamela Paranpan. Centro. Ang municipal fire marshal sang municipality of Liganes. Pam, thank you gid ha. Balaan ko ga monitor kada subong eh. Thank you gid sa pag facilitate, no, nga maka-interview kita sa kay Chief Superintendent SFO4, Senior Fire Officer 4, Pamila Paranpan, ang acting or ang Municipal Fire Marshal sa Municipality of Leganes. Thank you gid sa pag-facilitate nga maka-interview kita, no? Sige. Thank you, no? Sa aton sige nga pag-panglagad, 11:42 ang aton siling oras, iding oras ang buylog nga ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santon Plus Coffee Mix and Premium D3. Pili inyo lang tatlo ka mga variant sang aton siling kape ah. Kay ina ang makape nga healthy, hindi lang sila nga makapainit-init sang inyo siling sulok-sulok, kundi nga maka may mga health benefits ka mga makuha. Ilabi na kon Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Kaya ni amo ining kape sa mga gwapo kagang kape sa mga gwapa. Amo na nga sige, amon pangapin ni katropang dyan. Ay, kaya basi ko magwapo, pamanlang kami ah. Di ba, si katropang dyan ni Ray, kaya bisan pa paano, gwapo na niya nga daan. Kaya kuya, medyo, amo na nga sige ko pangapin sa Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Pero seriously speaking, damo ka mo sa mga health benefits nga makuha ko nang inyo sinigin na pangapi ang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. And also, ang Santon Plus Coffee Mix may isoplabon nga makabuling sa pagbalanse sa body hormones sa aton sinigin lawas. Ilabi na sa mga kababainhan, may kape ka na, may bulong ka pa sa Santon Plus Coffee Mix. And Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix ang mayara sa mangosteen, may vitamin D3, kag mayara sang as ang sweetener amo ang stevia, no, gani wala sang tendency nga mag-shoot up ang inyo sige nga sugar level, and mayara sang vitamin D3. So piliin niyo lang ang tatlo ka mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Babakal naton sa Mercury Drug Store, Rose Pharmacy, TGP, Southstar Drug Store, All Green Pharmacy, South Generica, kag sa tanan-tanan nga mga butika nationwide, raman sa Yesto Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa Shopee, TikTok at sa Lazada, pangita lang ang official store sa Yesto Health 2011. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos ang aton sining mga commercial. So please stand by.
2: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Maribel Isa, ako ka-nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work mo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka-cups adlaw-adlaw. Luwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kag-glutathione. Makapahubin pa siyang nawo. Duty ka gid nga fresh.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangosteen na may santones, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape. Nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santone Coffee Mix.
6: Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses.
7: Vision X Plus, epektibo! Mabibili sa mga butika!
8: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
8: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: XFM. Yes, to help!
13: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
14: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong makaramdaman. O galing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
15: The Secret of Health.
14: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
16: Vision Next. Marami na ang natulungan.
17: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
16: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
18: The Secret of Health. Supple Plus Gold.
19: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
18: Santon Gold. Live Testimony.
20: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Hotel ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero ito rin na wala na, subok sa akin yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
18: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
18: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
18: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: The secret of health.
19: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
16: The secret of health.
19: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Vision X Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
18: The Secret of Health.
19: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
22: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
23: Yes to health!
24: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment, born for happiness.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
29: Oh.
28: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa

0: Last 11:54 ang aton oras sa aton nga pag pangalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 na Iloilo. Kay kagawad Alan Ilanggos sa Kalaparan Arevalo, good morning. Kay Sir Bobby Bolivar, good morning. Happy listening. Pa-shout out na ko no kay Meli Calvo Sangsuok, kay Joey Lagura, good morning. And also good morning sa kay Sherwin Marcue, kay Glenn Amoroso. Gapa shout out subong sa Singapore, gapamati sila Maribel Calvo kag Arnel Riales. Good morning, happy listening lang dira sa Singapore. And kay Ma'am Aloha Bueco, good morning also and happy listening. Centro. Bawa may schedule pa kung tani ang aton sering XFM taxi patroller sa kay katropang Jimwell Dilit. Galiki daw alang-alang lagi kita sa tiempo sa aton sering mga XFM taxi patrollers no sa aton sering mga katropa kag mga tagpamati, pero good morning lang ha, happy listening lang sa aton sering mga listeners sa aton sering mga XFM taxi patrollers ha, sa mga officers no sang XFM taxi patrollers, labi na sa presidente kay katropang Jimwell Dilit sa Kinsey Taxi, body number 0332, sa Vice President sa kay katropang Loreto Istember sa Hydra Taxi, body number 3165, sa Secretary and Treasurer, si katropang Dominic Pilapil sa Hydra Taxi, body number 3163, and sa mga Board of Directors sa kay katropang Cesar Jimilian sa Hydra Taxi, body number 3179, katropang Hill Alvarez sa Hydra Taxi, body number 3162, kay katropang Fernando Quistadio sa Hydra Taxi, body number 3169. Kag sa coordinator, no? Sa kay katropang Rodolfo Dilapos. And sa mga tanan-tanan ng mga XFM Taxi Patrollers, di kahapon nag- kandaksang monthly meeting no, every third Sunday of the month may monthly meeting and may mga maayong mga naistoryahan kahapon no sa during sa meeting and congratulations sa aton sining mga officers sa XFM taxi patrollers no, sila ni ang magaserbing mata kag dalunggan sa dalanon kung may mga events no? And sa mga plano kabay pang kaluyan no ang aton sining mga plano para sa aton sining mga XFM taxi patrollers and also sa aton sining mga class members sa aton sining mga tagpalamati. Sige, kada walang langon kita sa oras, pasensya gid no, kada walang langon kita sa oras, ma-report pa kung tani si katropang Jimwell Dilit. Nagkaroon lang nga lang. It's turbo time na mga katropa. Turbo dietary supplement for men. Ang turbo dietary supplement for men, himo sa magka, kaglabuwas ka, gani baskog ka kung nakaturbo ka. 30 minutos antes ang labig-labig kay Mrs. Magtumar sa isa ka kapsula kay sigurado nga mas manami kag mas mabako ng inyong relasyon kung nakaturbo dietary supplement for men ka. Sa pangalan sa atong technical partner, katropang John Ray Bertis para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Mario Hilongo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa, exciting

0: Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Madayat na kubuwas ah.
0: XFM.
2: Patropa mo.
3: Exciting.
4: Mga katropa. Exciting.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Oliveras at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga pauling headlines sa atin po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. NCRPO pinanatili ang seguridad sa Senado sa ikapitong araw ngayon ng impeachment trial ni VP Sara Duterte.
2: House prosecution nakahanda sa anumang desisyon ng impeachment court kaugnay sa mosyon na ipasubpi na ang bank at tax records ni VP Sara Duterte ngayong araw.
0: Senator Alan at Lino Cayetano naman imbitado sa Senate probe kaugnay sa Taguig Flood Control Project.
2: DPWH Secretary Vince Dizon handang makipagtulungan sa NBI sa 2019 SEA Games Suspending Probe.
0: NCRPO handa na para sa kalimang sona ni PBBM, Final Security Coordination, isinasagawa.
2: Senador Bongo nanawagan ng mas mahigpit na seguridad matapos ang pagpaslang sa dalawang MC o Mac Taxi Rider.
0: Palitang regional, mahigit 200 beneficyaryo na Uplift Program ng BSWD dyan sa Iloilo City, nakatanggap ng tig 2,000 piso kaninang umaga.
2: Sa balitang international, search and rescue operation nagpapatuloy matapos lumubog ang ferry sa Guyana sa South America.
0: Palitang showbiz, mga katropa, si Yassi Pressman engaged na kay Congressman Luigi Villafuerte.
2: Sa balitang sports, si Spain nasungkit ang 2026 FIFA World Cup champion matapos pabagsakin ang Argentina sa extra time.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, Lunes ng Pananghalian, July 20, 2026. Live po tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Ang XFM News Nationwide, sabay nyo na na napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 89.1 XFM Davao at iba pang XFM Station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
0: Sa detalye ng mga balita, nagpapatuloy po ang deployment ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa paligid ng Senado bilang paghahanda at bahagi ng security measures habang isinasagawa ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na ipagpapatuloy po nila ang umiiral na traffic at security arrangement, kabilang ang limitadong access sa ilang bahagi ng Senate compound para maiwasan ang abala sa operasyon ng impeachment.
3: Part po ng ating security measures, since may mga paminsan-minsan po may mga grupo po na nagkakandak po ng kanilang mga lightning rally. So para po ensure na magiging maayos po yung kapaligiran, maging yung dali ng trapiko at pagpasok po ng mga personalities natin sa loob ng Senate ay magiging maayos.
0: Yan po si NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, balita, nagsagawa ng kilos protesta sa harap ng Senado ang ilang miyembro ng Samahan ng Progresibong Kabataan o SPARC kasabay ng ikapitong araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Nagtipo ng mga rallyista sa labas ng Senado bit-bit ang mga placard at panawagang isulong ang pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan.
4: Umupo sa pwesto kung wala naman silang silbi para sa ordinaryong tao. Kaya malinaw po ang ating panawagan.
5: Convict! Sara, no! Convict! Convict!
2: Igirit ng grupo na dapat mapanagot at makonvict ang Vice Presidente sa kinakaharap nitong impeachment case.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, may nakahanda man ng susunod na hakbang, a House Prosecution, sakaling ibasura ng Senate Impeachment Court ang musyong ipasabina ang bank at tax records ni Vice President Sara Duterte at kanyang mister. Sa panayam na XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni House Prosecutor, Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co, hihintayin muna nila ang magiging desisyon po ng impeachment court at anumang maging pasya ng korte, haharapin ito ng prosecution at magpapasya sa nararapat na hakbang batay sa magiging resulta ng butuhan. Gayunpaman, nanatili ani ang kumpiyansa ng House Prosecution na mananag po ang prinsipyo ng accountability at mapapabura na ang kanilang motion.
3: Very principle, hanapin yung katotohanan.
2: Mm-hmm.
3: As to possible remedies or whatnot, yung House Prosecution will deal with it as it comes, kung ano man po yung maging resulta. Pero para sa atin, confident tayo na nasa side of accountability yung gusto natin sanang lumitaw na decision na yan.
0: Tinigyan ni House Prosecutor Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co.
1: XFM News Nationwide.
2: Imbitado sina Senator Alan Peter Cayetano at PTV4 General Manager Lino Cayetano sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay ng umano'y mga ghost flood control projects sa Taguig City. Ayon kay Blue Ribbon Committee Chairperson Senator Erwin Tulfo, si Lino Cayetano mismo ang humiling ng investigasyon sa mga flood control project na ipinatupad sa lungsod mula 2022 hanggang 2025 na may kabuuang halagang humigit kumulang 6 billion pesos. Samantala, itinanggi naman ni Senator Alan Peter Cayetano ang alegasyon na may ghost flood control project sa nasabing lungsod at nauna rin kinwestiyon ang pinagbulan ng yaman ni na Tulfo at Senador Ping Lacson. Sinabi naman ni Senator Erwin na magpapatuloy ang pagdinig ng Blue Ribbon Committee matapos ang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa July
1: 27. XFM News Nationwide.
0: Samantala, mga katropa, handa umano may pagtulungan itong si Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa National Bureau of Investigation kaugnay po na investigasyon sa mga irregularidad sa paggastos para sa 2019 Southeast Asian Games. Ayon kay Dizon, susunod siya sa namang sabina na ipalalabas po ng NBI at iginiit na malinis naman ang kanyang konsensya. Binigyan din po ng kalihim na maayos ang pagkakagawa ng mga sports facilities sa New Clark City na itinayo noong siya pa ang pinuno sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA. Ito rin ang dahilan sa pagbasura sa reklamong na isampa laban sa kanya at sa iba pang opisyal noong Disyembre ng taong 2021. Patatandaan na nauna nang iniutos ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang muling pagripaso sa manoy anomalya sa proyekto matapos ipahayag ng NBI na magsasagawa dito ng panibagong investigasyon sa usapin.
1: XFM News Nationwide.
2: Maglalabas ng subpoena ang National Bureau of Investigation laban sa ilang opisyal ng Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee kaugnay ng investigasyon sa umano'y irregularidad sa pondo ng 2019 Southeast Asian Games ngayong araw. NBI Director Attorney Melvin Matibag, kabilang sa ipatatawag sina Fisgok Chairman Ramon Suzara, Chief Financial Officer Dexter Estacio at Corporate Secretary John Lester Buensuceso. Nakatuon ang investigasyon sa umano'y bilyong pisong hindi naliliquidate na pondo ng Fisgok, kabilang ang mga isyu sa kontrobersyal na pagkain para sa mga delegado 50 million pesos na cauldron o kaldero o manoy hindi nabayarang travel agencies, uniforme, allowances at mga allowances ng mga atleta at alegasyong gumamit ng confidential funds. Nauna ng binatikos ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang NBI matapos nitong ihayag ang plano nitong imbestigahan ang procurement kaugnay ng 2019 SEA Games.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, handa na po mga katropa ang NCRPO para sa seguridad ng papalapit na State of the Nation Address o SONA ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Sa interview ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni NCRPO spokesperson Police Major Hazel Asilo na handa silang magpakalat ng nasa 20,229 na mga polis dito sa buong Metro Manila. Bahagi po ng seguridad kung saan 300 na polis ang itatalaga sa Batasang Pambansa Complex. Habang iba pang personnel ikakalat sa iba pang bahagi ng Metro Manila. Sinabi rin ni Asilo na may ilang grupo na naghahain po ng permit para sa nilang mga rally. Ito yung mga aplikasyon pero ang mga lokal na pamahalaan pa rin magpapasya kung saan sila maring magsagawa ng protesta.
3: Pali po sa ating gagawing coordinating meeting with UCLGU is kung magkakaroon po tayo ng pagsasara ng mga kalsada para may give way po tayo doon sa mga pagtitipon at para po magkaroon po ng area din po para doon sa ating mga police na magsisecure po dito sa ating zona.
0: Nilinaw rin ni Asilo mga katropa na wala po silang direktang harangin o direktiba na harangin ang mga manggagaling sa probinsyang lalawak sa mga rally basta't sumunod lamang sila sa umiiral na batas at regulasyon sa pagbiyahe.
1: XFM News Nationwide.
2: Igreet ni Philippine Coast Guard spokesperson Rear Admiral Jay Tariela na hindi dapat magbangayan ang mga Pilipino kaugnay ng AI-generated video ng China Daily na naglalarawan sa mga Pilipino bilang mga unggoy. Ito ay tugon sa panibagong pahayag ni Senador Robin Padilla na muling igreet na ang naunang karikature ni Tariela kay Chinese President Xi Jinping ang umano'y naging dahilan ng naturang propaganda. Maring itinanggi ni Tariela ang aligasyon at sinabing classroom satire lamang ang naturang karikature at hindi ito propaganda ng pamahalaan. Anya matagal na rin ang nasabing issue at si Padilla lamang ang nagbabalik para maging convenient excuse ito para sa China. Matatandaan na una nang kinundina ng pamahalaan ang naturang video bilang racist at mapanlait at naghain na rin ang diplomatic protest laban sa China.
1: XFM News Nationwide.
0: Si Senator Francis Kiko Pangilinan, binuhay po yung dalawang panukalang batas para palakasin ang agricultural sector. Katropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Live Report.
2: Binuhay ni Senator Francis Kiko Pangilinan ang pagsusulong sa dalawang panukalang batas na layong palakasin ang agricultural sector at mapababa ang presyo ng pagkain sa bansa. Kabilang sa mga panukala ang pagbabalik ng Agricultural Extension Services sa pamahalaang nasyonal at muling pagtatatag ng Bureau of Agricultural Cooperatives. Ayon sa senador, makatutulong ang mga panukalang ito upang mapalakas ang suporta sa mga magsasaka at mangingisda, mapataas ang produksyon ng pagkain at maging mas maayos ang food supply chain. Naipasa na sa ikalawang pagbasa sa Senado ang dalawang panukalang batas. Umaasa rin si Pangilinan na maisasama ang mga ito sa mga prioridad ng Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC upang mapabilis ang kanilang pagpasa at makatulong sa pagkamit ng pangmatagalang food security sa bansa. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz, para sa XFM 99.5 Mega Manila. XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Higit 30 million students na kinabang sa subsidiya ng pamahalaan ayon sa Malacanang. Katropa natin sa balita, Deo De Guzman ng XFM Mega Manila.
1: Live Report.
6: Umabot na sa higit 30 milyon ng mga estudyanteng nakinabang sa subsidiya.

0: nanganib na hindi makapagpatuloy dahil sa problemang pampinansyal na sinusunod na naman anya ng pamahalaan. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Leo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, ang COMELEC Barangay NSK Election 2026 mananatiling manual. Paghanda po sa halalan tuloy-tuloy. Katropa natin sa balita, Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Pinumpirma ng Komisyon ng Elections sa COMELEC na mananatiling manual ang pagboto sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKA 2026 dahil wala pang bagong batas na natakda ng pagbabago sa sistema o schedule ng halalan. Ayon kay COMELEC spokesperson Attorney John Rex Logchanko, wala pang natatanggap ang komisyon na batas para ipagpaliban ang halalan o baguhin ang umiiral na proseso. Sinabi ni Logchanko na nagpapatuloy ang paghahanda ng COMELEC para sa synchronized BSKE na takda ang paghahain ng Certificate of Candidacy o COC mula September 28 hanggang October 5, habang ang counting period ay tatakbo mula October 22 hanggang November 1. Gaganapin naman ang BSKE 2026 sa November 2. Kasabay nito, nagpaalala ang COMELEC sa mga nais kumandidato na iwasan ang maagang pangangampanya dahil itinuturing itong paglabag sa batas. Maaring sampahan ng election offense ang sinumang mangangampanya bago ang tinakdang panahon. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropa Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si Senador Bongo ng mas maigpit na seguridad at mas ligtas na mga lansangan kasunod ng pagpaslang sa dalawang motorcycle taxi riders na sina Fabio Norberte Jr. at Renren de la Viga. Ayon sa senador, dapat magsilbing wake-up call ang magkakasunod na insidente ng karahasan at igreat na karapatan ng bawat Pilipino ang mamuhay ng payapa at makapagtrabaho ng ligtas, lalo na ang mga ordinaryong manggagawang nagsisika para sa kanilang pamilya. Binigyan din igo na obligasyon ng pamahalaan at tiyaking ligtas ang mga kalsada upang maprotektahan ang mga Pilipinong bumibiyahe at naghahanap buhay anumang oras at anumang araw. Idinagdag pa ng senador na hindi dapat mamuhay sa takot ang mga mamamayan, sa halip dapat maging takot o takot ang kriminal sa batas.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
2: Alas 12:18 ang oras sa XFM News Nationwide. Live po tayo, katropa, sa iba pang XFM station sa buong Pilipinas. XFM 91.3, San Francisco, Agusan del Sur. XFM 107.1, Tagum City. At sa XFM 99.1, Mati City.
1: Balitang regional.
2: Diyan sa Iloilo, may balita diyan. May higit 200 beneficiary itong uplift program ng DSWD. Nakatanggap ng tig 2,000 piso ngayong umaga. Katropa natin sa balita, Eres Pinosa na XFM Iloilo.
4: Sa mahigit 200 mga benepisyaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program ng Department of Social Welfare and Development sa Iloilo City ang nakatakdang makatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ngayong araw, Hulyo 20, kasabay ito sa official kick-off na naturang programa sa buong Panay at Guimaras Islands. Layunin ito na mabigyan ng karagdagang suporta ang mga poor, near-poor at low-income households dahil na rin sa krisis na hinaharap sa ngayon. Nais din itong mapanatili ang purchasing power ng mga mamamayan na walang permanenteng trabaho o maliit lang ang kinikita. Napagalamang kabilang sa uplift program ang mga benepisyaryo ng 4-piece at walang gutom program ng DSWD, subalit makatanggap lamang sila ng one-time 2,000 pesos na cash assistance. Samantala, hanggang 6 na buwan na makakatanggap ng tig 2,000 pesos na cash assistance ang mga uplift beneficiaries na walang tinatanggap na benepisyaryo mula sa iba pang mga programa ng DSWD o ng gobyerno. Sa kabuuan ay nasa 2,000

0: 1,198 na mga beneficiaries mula sa Panay at Guimaras ang target na mabigyan ng ahensya ng ayuda sa first tranche ng programa. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM!
1: Tatlong bata nalunod sa pantalan sa Lapu-Lapu, Cebu. Isa, idiniklarang patay. Katropa natin sa balita, Alvin Mata ng XFM Cebu.
2: Tatlong bata ang nasangkot sa insidente ng pagkalunod sa Angasal Port sa Barangay Mactan, Lapu-Lapu City, Cebu noong Biyernes. Ayon kay Lapu-Lapu City Mayor Cindy Chan, ang mga biktima ay kinabibilangan ng 4 anyos, 5 anyos at 7 taong gulang at bawang mga residente ng Jinsen Village sa Barangay Bangkal sa nasabing lungsod. Sa isinagawang imbestigasyon, napagalamang kasama ng mga bata ang isang 11 anyos na yayain silang maligo sa dagat. Mula sa kanilang lugar, isinakay umano sila sa motorsiklo patungo sa naturang pantalan na hindi umano na malaya ng mga magulang ang pag-alis ng kanilang mga anak dahil inakala nilang naglalaro lamang ang mga ito sa labas ng kanilang bahay. Pagdating sa Angasal Port, napunta sa malalim na bahagi ng dagat ang tatlong bata na nagresulta sa insidente ng pagkalunod. Agad silang naisugod sa pagamutan na para malapatan ang lunas, subalit idiniklarang dead on arrival ang 5 anyos na bata. Samantalang nasa ligtas ng kondisyon at patuloy na nagpapagaling ang dalawang pang minor de edad na nasangkot sa insidente. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Sunphone, Vitamin C, ang alkaline base Vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Alvin Mata, XFM News.
3: Samantala, isang dating punong barangay patay sa pamamaril sa riding in tandem. Yan naman sa Chagay Sabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang, XFM, Santiago.
4: Isang dating punong barangay at kasalukuyang kagawad ng Barangay Malibago matapos pagbabarilin ng mga hindi pa nakikilalang suspek sa bayan ng Etiague, Isabela. Kinilala ng pulisya ang biktima na si Lito Publico, 66 na taong gulang. Ayon sa Etiague Municipal Police Station, nagtamo ang biktima ng 5 tama ng bala mula sa hindi pa matukoy na kalibre ng baril. Tinamaan siya sa iba't ibang bahagi ng katawan kabilang ang ulo na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang motibo sa pamamaril habang isinasagawa ang hot pursuit operation laban sa riding in tandem na suspect. Samantala, nag-alok ang pamahalang lokal ng Etiague ng 50,000 pesos na pabuya sa sino pang makapagbibigay ng impormasyon na makatutulong sa pagkakakilanlan at pagdakip sa mga salarin. Ayon sa lokal na pamahalaan, ipinag-utos ni Mayor Faustino Ino D. III ang pagbibigay ng pabuya kasunod ng insidente. Mariin namang kinondena ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas ang pagpaslang sa opisyal ng Barangay Malibago at nanawagan ng samahan para sa agarang pagresolba sa kaso, mabilis na paghahatid ng hustisya at higit na proteksyon para sa mga opisyal ng barangay. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Panibagong bomb threat na itala sa Davao City. Target na paaralan, dineklarang ligtas. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
5: Inaigti ngayon ng Davao City Police Office ang validation at cyber investigation nito upang matuntun at matukoy ang individual na responsable sa pagpapakalat ng bomb threat sa online. Ang pagbabanta ay nakatuon sa Francisco Bustamante National High School kung saan isang post ang nagbanta na papatayin umano ngayong Lunes ang lahat ng estudyante gamit ang nakatagong bomba at baril sa loob ng paaralan. Bilang tugon, agad na nakipag-ugnayan ang pulisya sa pamunuan ng paaralan, mga opisyal ng barangay at iba pang kinauukulang ahensya upang matiyak ang kaligtasan ng mga mag-aaral at kawani. Kaagad ding idineploy ng DCPO ang Explosive Ordnance Disposal Unit ito sa nasabing paaralan. Matapos ang masusing inspeksyon, negatibo ang resulta sa anumang pampasabog o banta, kaya idiniklara ng ligtas ang paaralan para sa normal na operasyon. Muling pinaalalahanan ng DCPO ang publiko na may kaukulang pananagutang kriminal ang sinumang gagawa ng ganitong uri ng pagbabanta, maging ito man ay biro, panloloko o seryosong pahayag. Tiniyak din ng pulisya na seryoso nitong tinutugunan ang lahat ng uri ng banta, lalo na ang mga nakatuon sa mga institusyong pang-edukasyon. Hinihikayat naman ang publiko na manatiling kalmado at huwag magbahagi ng hindi beripikadong mga impormasyon. Sa halip, agad itong iulat sa mga otoridad upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon at hindi ang paglika ng pampublikong alarma. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ebano, XFM News.
3: At katropa, patay na buhaya na tagpuan dyan sa may Bataraza sa Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales na XFM Palawan.
6: Patay na ng matagpuan ang isang buhaya sa baybayin ng Rio Tuba, Batara sa Palawan kahapon, July 19, 2026. Ayon kay Rochelle Quijano, hindi pa malinaw kung ano ang ikinamatay ng buhaya na napadpad lamang sa kanilang lugar. Isang dipa ang haba na buhaya na kabilang sa saltwater crocodile na agad namang inilibing sa lugar, kabilang ang batarasa sa mga munisipyo na pinamamahayan ng maraming buhaya sa Palawan. Wala pang pahayag ang DENR at MDRRMO Batarasa kaugnay sa buhaya, pero pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at agad na i-report sa kinauukulan ang anumang makikita na buhaya sa kanilang lugar. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
7: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Katropang Brian, patuloy na nakakapekto ang southwest monsoon o habagat sa kanluraning bahagi ng Luzon, Visayas, ayon sa PAGASA.
1: Katropang Buddy, ngayong araw inaasahan na maulap hanggang sa bahagyang maulap na kalangitan na may pulupulong pag-ulan at thunderstorm sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Administrative Region, Mimaropa, Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Barm, Batanes, Babuyan Island, Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, at Lanao del Norte dahil sa habagat.
3: Samantala, mga katropa, localized thunderstorm ang mararanasan sa iba pang bahagi po ng Pilipinas.
1: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5.36 ng umaga, tinasahang lulubog bandang alas 6.29 ng gabi.
7: Balitang International.
3: Ihatid po sa atin to ng Santon Gold. Subukan natin ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Patuloy katropa ang search and rescue operation ng otoridad sa Guyana, South America, matapos lumubog ang pampaserong ferry na MV Barima. Sabaybayin po nitong Sabado ng gabi. Sa huling balita, 67 katao, kabilang ang 15 bata ang nasagip mula sa ferry na may sakay na 116 pasahero at 17 tripulante. Ayon sa mga otoridad, agad na inilusad ang rescue operation matapos makatanggap ng distress call ang air traffic control kung saan lumubog ang ferry habang patungo sa Port Caituma. Sinabi ng Prime Minister nila si Mark Phillips na magpapatuloy po ang search and rescue operation hanggang maubos ang lahat ng posibilidad. Nagbukas na rin ang pamahalaan ng mga assistance center para suportahan ang mga pamilya ng mga biktima.
7: Showbiz News.
8: Ang balitang showbiz ay red sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Congratulations! Dahil engaged na ang aktres na si Yasi Pressman at ang kanyang kasintahan na si Camarines Sur 2nd District Representative Luigi Villapuerte. Ibinahagi ng dalawa ang masayang balita sa kani-kanilang Instagram accounts kung saan makikita ang surprise marriage proposal na inihanda ng kongresista sa isang outdoor setting. Sa mga ibinahaging larawan at video, makikitang lumuhod si Luigi upang alokin ng kasal si Yasi. Hindi napigilan ng aktres na maging emosyonala at napaluha pa matapos tanggapin ang proposal at isuot ang engagement ring. Matatandaan na 3 taon nang magkasintahan sina Yasi at Luigi bago tuluyang magdesisyon na dalhin sa susunod na yugto ang kanilang relasyon. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
7: Balitang Sports.
3: Ang Balitang Sports, atid naman sa atin katropa ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Nasungkit po ng Spain ang titulo sa 2026 FIFA World Cup matapos talunin ang defending champion lang naman na Argentina 1-0. Sa extra time sa New York, New Jersey Stadium sa Estados Unidos, dumating po ang deciding goal ng koponan sa ika 106 minutes nang may pukol ni Ferran Torres ang bola sa bubong ng net matapos ang magandang kombinasyon ni Pedro Porro at Nico Williams. Dahil sa panalo na sungkit ng Spain, ikalawang FIFA World Cup title nila mula ng unang magkampyon nito noong taong 2010. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide. Ngayon tanghali po na Lunes, July 20, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
3: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
7: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
9: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
1: Everybody is happy! Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangsaan Tone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Saan Tone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Saan Tone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suging butika.
4: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Saan Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Saan Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
6: Ang kape ko, Saan Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Saan Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Saan Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
7: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visionex Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
8: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
9: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
10: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Mga katropa, inakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na gratiguluhan. Endless Love. Lunes, tubto Biyernes. Last Jess, tubto Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
12: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB sa
13: Sara Duterte, absuelto o kundiktado.
14: Tugtukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
15: Kung mamati ka sa XFM.
16: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko balang agi! Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
13: Yeehaw! XFM.
17: Patropa mo!
16: Exciting!
18: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maidid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukiginaton nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ululupod naman kita si sa edisyon sa ato sa nga pagpangaragad. Agod nga maghatag sa inyo sa mga mapuslanon sa nga mga informasyon. Mga mapuslanon sa nga mga health tips sa pag-amlig sa ato ni ikayong lawas kag kung paano kita makalikaw sa mga malala sa nga mga pamalatian. Gani, update ninyo kami sa isa ka oras sa ato sa nga pagpalagad. Kag pwede gid kamo makapasakop, by the way, pwede kamo makapadala sa inyo sa nga mga concerns, parte sa inyo ginabatyag, ikayong lawas. Pinagi sa ato sa nga live streaming sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. I-comment lang dira kung anong inyo sa nga mga concern kaysa kutob sa masarangan ato ninang ipasabat sa ato sa nga consultant dari sa programa The Secrets of Health. Live ang ato sa nga pagparagad sa kabugusan sa nga Panay Island kag Negros Island Region. Mabatian kita sa tanan sa nga mga XFM stations. Kag sa gihapon sa ato sa nga pagparagad, upuntang ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant sa nga programa, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome sa aton sa nga pagpangalagad. Siyempre, upod sa riwat. Kag sa kinandan sa aton sa mga suki ng mga tagpalamati. Kag, kumusta ihan, Sir Josil? Nung aton sa mga tagpalamati, kapin pa bala sa pabag-o-bag-o na ton na klima, bala?
0: Oo.
1: Maulan, tapos mainit. Bang iban si ni Sir Josil nagaka-stress, ginakibang. Bi mo kung nano, ang iban si ni pinot ila sa nga paginhawa. Kapin pa kung taas balang humidity, taas balang water vapor. Sa aton sa nga palibot tungod gani sa pabaylo-baylo naton sa nga panahon ba ang iban sa kadamo sa mga itutuwa ginabatsyag mga discomfort sa lawas kagang iban, Sir Josil, bisan hindi pa tani abuton sang hapo-hapo na lang tungod sa stress.
0: Ginahapo, number one sa pagpanumdom nga kon magbalatian gani why ino gasto sa ospital, Doc Leo?
1: Tama, Sir Josil. Kagabi niyo kong nano sa aton sa mga tagpanamati. Tuman ka dako sa niyang puwersa. Sa ginatawag aton, paminsaron mo sa pag-ayo o benepisyo o perwisyo sa aton sa niyang lawas. Sa simple lang, Sir Josil, nga nag-umpisa sa gamay naton nga kabalaka, nag-overthink kita.
0: Mm-hmm.
1: Ang kalabanan, blasa nga na-overthink naton, ay manatanya nagkakatabo mo. Dali na sa painu-ino naton, nga na-exaggerate lang naton. That's why, kung kaysa, Sir Josil, mo nag-resiling blan naton, nga tuman kapwersado ang aton sa nga huna-huna. Kaya kung ano ginapaminsar ta, dito kita laban-laban sa napakadto. Kapin pa mga kabalakaan naton, Sir Josil, sa kondisyon mga balatian sa lawas blan naton.
0: Oo.
1: Parambal sang kilala ko, why not, Doc, no? Napaminsaron tan lang magdamo pero may kwartata.
0: Tani, positive thinker lang kita, no?
1: Positive thinker kita. Pero syempre, hindi na matabo kung why magkita nagahulag.
0: Oo.
1: Dapat ang positive thinking, upda na to, i-translate na to, dapat sa aton sa nga pagtinguha, aton sa nga paghulag, parang mag-match inang duha, ma-achieve na to. Sir Josil, ang ginatawag goal na to, nga gina, syempre, gusto na to na labuton. Lain iya sa sakit, Sir Josil, nga, maguna-una ka lang sini sa ginatawag balatian dito susulod sa aton sini nga lawas nagapanghikot may negatibo na nga ginatawag efekto sa aton sini nga lawas kag physically ginatamad man kita, Sir Josil, abi magtinguha sa pagreporma sa aton tugalingon kun bisan sa aton pinsar pa nga daan dira na nagasugod nga daw katalamad na bla tungod nga negatibo na kita perme dira nagalala ang aton sini balatian kag nagadevelop ang iban pagit sa balatian kag nagasanga-sanga pagit mga komplikasyon nga aton mabatsagan
0: tikon libugando ikaw libugando kita una dira ti ma-develop ang stress kon magsigisigi na gani muna nga nagaka-apektuhan na psychologically kita nag-develop na anxiety, panic attack and the worst amo ning depression. Amo nga ang masami ginapanumdom subong kon sa mga balatian ini, Doc Leo, ti kwarta tightness ang problema sa kalabanan sa aton mo.
1: Mm-hmm.
0: Kulang sa kwarta bla. Kay ti dapat magambal ka nga tightness ni sobra mo pareho sa bisang appendicitis so sobrahan ikaw sang kung sa physical work pagkatapos dasig-dasig ka magkaon nagtalalang to pagkaon sa sulod sang lawas mo kundi dapat to magsulod nagtalang ang iban ka develop ang tawag nato sila appendicitis aga lupok na gani appendicitis ang iban ti sobra dasig magkaon kun kaysa pagkatapos Subraman nga panginaon, galing kiti kon kulang kay eskorta, bliskad kwarta titis ko na niyang balatian mo di Erdo Cleo.
1: Islan tabi si Sir Josil sang bulsa titis.
0: Mas dalum-dalum pagin na. So, sa ito si ring pagparagad, Ari, sigurado kikita magluwas sa asma, makwarta titis gid ang batsyagonyo kung hindi naton mapunggan ang iba nato si ring mga habit ang ginahimo naton. Kaya may mga nag-trigger magluwas abisang humidity. Na mabaling banti nga kun humid nya nagadamo ang nagamasakit bangod kay dira sa vapor, water vapor kung kaysa gaupo dira mga bacteria kag viruses nga mahaklo taga sulod sa aton sini nga lawas.
1: Correct Sir Josil, kag dira man nagalapnag ukon nagadata sini ang molds ukon mga amag bala Sir Josil nga nagahalit gid sa aton sini nga lawas, lakip sa aton sini nga respiratory system.
0: Amo ni nga ang iban sini nga may ginatawag sini nga allergic reaction. Mm-hmm. Bangod sang pagtaas ang humidity or pagdamo sang water vapor nga mahaklo ta because humid gid man ang ato sa ning klima diriya sa Pilipinas eh.
1: Correct.
0: So subong paghambalan ta ang relasyon, hindi ya kay relasyon niya mag-un ha, mag-girlfriend, boyfriend, husband and wife, parents and children, kundi ang relasyon sang sobra naton sini nga konsumo kag pagka-indulge. Kulan na hambalon pagkadalok naton sa mga matamis sini nga pagkaon sa asma, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Hambalon lang gyapon naton nga relasyon Sir Josil. May ara gani kita nga expression na ginahambal Sir Josil kun mabatian kun tuman bala ka hanuot kag ka-close sang magrelasyon.
0: Mm-hmm.
1: A girlfriend, boyfriend or mag-asawa. Masaling baw, dosubay na lang kulang ba?
0: Dosubayan ko no, kasweet eh.
1: Mm-hmm.
0: So amo man na per se, ang sweet consumptions or sweets nga ginakonsumo nato, na mga matamis na ginakonsumo nato, kay baloka mong may relasyon ini, kung nga anang galala ang ato sininga asthma, kag nagaka-develop or nagasuffer kita sa asthma, Dok Leo.
1: Correct Sir Josil, magambal kita ng relasyon, tapos simplihon pagin nato, or connect. May koneksyon ang sobra nga kalamay. Ariya, tandaan nato na sobra nga kalamay.
0: Mm-hmm.
1: Kinang lang to man ang kalamay, Sir Josil. Pero ang sobra, dira sina nagasanga-sanga ang makomplikasyon kung may balatian ka na kag dira nag-develop sini ang balatian. Halimbawa, ining asthma, kung ay kapasang asthma, kay ang inistoryahan nato Sir Josil sa mga adulta,
0: oh.
1: Magambal kita adult Sir Josil, tidira ni sa mga 18-20 anyos pataas.
0: Mm.
1: Kati may mga kabataan nga daan nga asthmatic man niya mo,
0: oh.
1: Halin pa sa lapsag pa or sa gagmay pa, toddler, kids, damo gani sang ginatawag na considerar ang maginikanan sini.
0: Mm.
1: Kung nangyemo sini nga anak may asthma. Pero diri man Sir Josil sa ginatawag mga adult, kapin pa maning hambal blas ang kilala naton Sir Josil nga kung may edad-edad ka na, hindi ka bala gusto nga sawayon nung kaysa, kapin pa kung mas may edad pagid ang ginasaimo, ang ginasaway mo kaysa masunggod-sunggod pa na mo.
0: Mm-hmm.
1: Pilakadlaw kasi way sa pakanay mo kag dito yung pagiga sunlugon. Pero arigali no, sa aton mismo ko galingon kita malang nagahatag sa nisang binipiso o konperwisyo, depende sa aton sa ginahimo. Kasubong sang sobrang pagkonsumo naton sang kalamay, ang ginamin naton diri Sir Josil nga kalamay, ini kalamay balang hindi lamang sa ginakutsara naton kung magtimpla kita sang kape. Sa ibang dira especially sa mga mahiligon balang maginom sang gatas tapos kalamayan pagid, it is not healthy.
0: Mm-hmm.
1: Hindi gid siya maayo. Kung butang ta ko mag-inom, gid man ka mo sang gatas, inom lang ka mo gatas nga may kalamay. Hindi nyo pag i-mix per me. Ha? Kaya kapin pa kon may ara kasang hapo na nga daan, maglala pag yung dangin mo sa niya kondisyon.
0: Amo na yung iban, sa linya untati nyo na yung mga dairy products kung ginahapo ka mo. Pero actually, ang aton sini ginapanimbog-simbog da sa dairy product or products sa ginainom ta, kung kaysa mo pa na nagapalala. Kay delikado abi ang asma, ginatawag ko ng hapo eh. Ang hapo per se, bangod sang sobramos ning dalagan, normal na yung ginahapo, kita ginakulang ang oxygen sa ato sining lawas. Pero ang hapo balang, pamatsyagan mo kung kaisa bala ko nabuton sang hapo, yung hindi nakapasulod sang hangin sa iya sining baga, kung kaysa daw makasiling ikaw ang abaw na naluoy ako, siya daw mabugto ng iya sininga ginhawa. Pero ano kadelikado, anong nagakatabo sa sulod sa aton sininga lawas, Dok Leo, kung may hapo ikaw ako ng asthma, Dok Leo?
1: At talagang asthma ni Sir Josil, ti chronic disease niya siya.
0: Mm.
1: Ya kung sa diin ang alagyan sa aton sininga hangin, nagahubag. So kung maghubag ganit karon no kung nag-inflame sa Ingles, nagagamay sa ning alagyan sa isang hangin ang buho bla. Kiti nagahubag mo pagkatapos ang isa pagid sa nisa nagapabudlay pagid sa ton paginhawa kay nag-accumulate pagid dira Sir Josil ang mucus.
0: Mm.
1: Ti nagagamay nang adaan ng alagyan kay nagahubag agamay alagyan sa hangin dugangan pagid karon sang mucus nga nagakapol dira Sir Josil. Tuman kabudlay ang mabatyagan sini sang isa ka tawo nga may hapo sa iya sini nga pagginhawa nga literal bala nga mabatyagan sini sa may hapo masiling sila nga kun hindi asta lang sa dughan asta lang sa liog ang ila sa nga pagginhawa.
0: Oh, amo na nga kun mapag-examine ka mo just like for example sa mga doctors. Actually mabatian ninyo ini kun mo ulo anting pa inyo sini nga dulungan paghambal bala nga inhale ginhawa exhale pagwaa. So ang likod ya sini kon ituon mo imo sini nga dulungan mabatian imo siya ga ingaw eh.
1: Bisan pa galing Sir Jose long kaysa sa distance no may distance siya pa bala kon medyo gamay gid ang alagyan sang hangin. Mabatian mo ang pagpanihol sini sa iya sini nga paginhawa.
0: Kon sa mga manok paghagrak nga daw indi ka ginhawa. So delikado ini actually kon may mga stethoscope ka modus balay niyo. Kapos malang sinamo butang mo sa dulungan mo pagkatapos ituon tos bagaya bla pa inhale exhale sa lawig mabatian nyo na lain gid yang tunog ya sang may tawag naton asthma o ko ng hapo. Now kalabanan sini sintoma Dok Leo mo na nang wheezing nagaingaw ang imo sining likod ang imo sining baga pagkatapos ti dala na dang pag-ubo eh may sipon pa kon kaisa dala Dok Leo.
1: Correct Sir Josil kag hugot palang hugot imo sa ninga dughan kulabos gading imo sa ninga pag ginhawa kag ini kasi basta Sir Josel maka-exert sang effort ni ka basta-basta makapangabudlay hindi ka basta-basta maka-exercise ni kay madali gid Sir Josel magpinot ang imo sa ninga pagginhawa kag ari pagida ang iban sa ni Sir Josel hindi makatulog nga nagahigda.
0: Oh.
1: Ang ginahimo sa iban, sini, gaantos, gagwanta na lang, nagaduko na lang Sir Josil, ang agtang sini, dira sa bibi, sang lamisa, gapungko sa bangko, hasta maagahan na lang Sir Josil. Kaya kung maghigda, gani, budlay ang paginhawa, ginaatake sang pag-ubo, bangon naman liwat.
0: Ang iban sini, gasandig na lang gani, mo sa dingding, bangilan sa uluna ng likod, para lang gid niya matulugan pagkaaga stiff neck ikaw kay gadunglay ka magtulog
1: budlay gi kataman sitwasyon Sir Josil no.
0: Oo.
1: Pero ari bala kita budlay nang sitwasyon pero ang isa sini sang dapat naton bulubantayan ining mangayo ka lang gyapon Sir Josil sa mga cravings subala. Gusto mo imnon gusto mo kaunon sa pihak nga na medyo budlay naman ang imo sini gani nga experiencehan o kon mga symptoms nga imo sini nga naagyan pero pag mayad-mayad gani sa pamatyag mo, subong ulong pawan, tagamay, doon nami mag-inom sang naginabulubalhas sa nga.
0: Ice cold tawag nila bala.
1: Mm-hmm.
0: Pero, gakaon kita mga matamis, for example, labi Dok Leo, prutas. Ang guyaba no, matamis man na, pero may aslong. Ang apple, may tamis man na, may ulo aslong nga gamay. Pagkatapos, lansunis, tamis man na, may ulo aslong nga gamay. Ang mangustin, tamis man na, nga may gamay nga ulo aslong. So, sa Luisay, untata na to ng pagkaon sa mga katulad sina, prutas, Dok Leo?
1: Aton, Sir Josil, karon na tanawon, ang sahi sang sugar na ginapasulod naton sa aton sa ningilawas. Kaya kung magkaon kita sang prutas, may sugar man na ni. Actually, abis ang ibang prutas lang ang may sugar. Mga utanon may sugar man Sir Josil. May glucose, may sucrose ni sila, may fructose man na ni sila. Magluwas sa iba na nga nagiinom sang gata Sir Josil, ano? May lactose man na ni siya. Ang muna ganyan kung gabuto, di mo tiyan ganyan, masyadin sila, ay may lactose intolerance ka, hindi ka magsigiinom sa isang gatas. Tugon na kulangan sa lactase, dira sa sulod sa aton sa nga sistema. Pero ang bintaha lang sa sa fruits and vegetables, though may sugar sila, fructose, may glucose, may sucrose, ari iya ang bintaha kung nagakaon kita sang sugar halinya sa pruta sa gutanon. Kami ara sila Sir Josil sang fiber, may vitamins, may minerals, may antioxidants, may phytochemicals, bioactive compounds, kag may other nutrients sila nga nagabulig ya Sir Josil sa pagpabilin sang balanse sa sulod sang aton sa ring lawas nga hindi iya makahalit sa aton ang sugar halin diri sa ila.
0: Actually, kung pure sining tawag na to, sining just like the fresh milk. Kung wala ka malang allergic reaction, ha? Ang pag-inom mo sina without sugar actually, that could help man kay ti may mga makuha man ikaw da nga nutrients. Ang kape actually without sugar, somehow makabulig man ni sa aton basta sa insakto lang sini nga amount.
1: Tama.
0: Kag iban pagid sini nga mga ano bala, unsweetened nga mga pagkaon tani galing kiti mahilig gid ti tayo sa matamis. Na ang pamangko sini Doc Layo, tamis ang aton nga Santon gold coffee mix, ang premium D3 coffee mix matamis ina Doc Layo. Pwede pagkainom ang tao for example nga may arasang asma or nagatukar hambalin na Doc Layo. Why ko kabalo kon ano tukarya, where are you now, kon where do I begin,
1: basi instrumental Sir Jocel pro panihol
0: life dance instrumental ta
1: eh ginaagi ta lang slangas no, pero hindi Sir Jocel basta-basta kung may hapo kay. Bugat kayo ang pamatyag sini. Ang pinakapunto lang naton, dari kilalahon lang naton ang mga triggers. Hindi kabangdanan Sir Jocel sang hapo ang sugar at hagonta, ha. Hindi nga tungod nga nagakaon ka sugar mangin hapoon ka. Kung pinakapunto sini ginapataas mo lang emotion nga risk ang magdevelop pidi kag kung may hapo ka nga daan nagalala pagida mga symptoms. So kilalahon mo karon ang mga matamis nga ginainom mo, ang ginaminaton sa Sir Jocel, hindi alin sa natural as much as possible ikawan gid naton. Pero liba, magpangapi kita. Ako yung nag-discourage ako Sir Jocel kung liba medyo pinot gid imo sa ning paginhawa. Mag-inom ka sang kape nga may kalamay.
0: Oo.
1: Pero ti damo magpamati sa ton Sir Jocel, mas damo yung way sang asma kasi sa may asma eh. Nga nagainom gadiya sang aton tatlo ka variants ng coffee Sir Jocel. Kagari ha, take note ha, sa aton mga tagparamati, mga listeners naton, bisan kabataan Sir Jocel, kuha na yan mo, paborito, isa sa paborito nila yung aton sa nga Santon Plus Coffee Mix mo. Kati why yas yung caffeine? Pagkatapos may ara, payas ang lisutin yung nagabulig pa nami sa memory, ti kung kabataan nga dan Sir Jocel, iliskwila. Kinanglan nila mag-memorize, magbasa. Tibisan pa sa mga may edad-edad Sir Jocel eh. Ang iban sa ni nagamalipaton, magluwa sa iban yung ginahungod, gilman ang paglipat-lipat. Makabulig Sir Jocel ang lecithin. Ti ang aton sini Sir Jocel nga Santon Gold Coffee Mix. Manami mana siya kay magluwas nga nagabulig sa aton sini Sir Jocel nga ginatawag overall health kay damo sang sustansya nga makuha sa mga sangkap niya. Ara ang balunggay nami mana sa asma eh. Ara ang palaya. Ara man ang garlic Sir Jocel, makabulig man sa may mga asma. Though, wag kita nag-recommend yung pilito nyo gating nyo sa ginhawa mag-inom sa nikon may hapo ka mo. Ang namin naton sa mga nagpamati sa aton nga na-testingan na nga daan nila Sir Jocel. Kag sa mga manug-testing pala nga daw nagaduha-duha, primero bla, ang ginatawag paggamit o kung pag-inom sini, may ara sa Sir Jocel sang pampatamis. Matamis ganiya sa nga damil pero halin sa stevia. Amo man nga aton sa nga premium D3 coffee mix Sir Jocel, kasubong sang Santon Gold Coffee Mix, may stevia ini sila bilang pampatamis.
0: So sa mga katulad si Doc Layo, if we speak about too much sugar, kasi ang sugar, amo nang hambal naton triggers, isa sa mga nag-trigger sa malala naton sining or paglala sa ato sining asthma. How much is too much in terms of sugar intake, Doc Layo?
1: Direk kita Sir Jocel sini sa WHO no. Ang rekomendasyon sini dira sa mga sa kababaihan ha. Anom sini ka kutsarita.
0: Anom kutsarita ang gamay ha.
1: Kutsarita ha.
0: Kay may kutsara nga daan subong Doc Layo kung kaysa do gutok pas bamok na ko.
1: O may nabalaan ko sa Sir Jocel, isa mo ka hungit o madilok ka mo. O dumadunlan ka mo. Kutsarita ini siya, dira sa mga ginatawag 25 grams. Kag sa mga kalalakinhan Sir Jocel, dira sa mga up to 9 teaspoons. Ang sugar nga magamit naton. Ari Sir Jocel, sa ginagamit pa lang naton niya, like table sugar naton ha. Ang kumustaho naton karon ng iban pagid naton, sininga mga ginapasulod sa lawas. Nga may mga kalamay. Halimbawa, nagamit ka sa kalamay karon, dira ka na sa 6 teaspoons or 9 teaspoons abi sa mga kalalakinhan, 6 teaspoons sa mga kababaihan. Kung sa adlaw-adlaw sini magluwas sa kalamay yung ginagamit mo sa pangtimpla kung table sugar, kumusta naman ang emotion nga soft drinks?
0: chocolate.
1: Chocolate. Kumusta ang milk tea? Kumusta dira karon ang especially Sir Josiel ang energy drinks, powdered juice. Ang iban sa ni Sir Josiel matemptar yung pag-inom sang powdered juice eh, kahit prutas man kuno. Kabutang pag ini 100% vitamin C. Pero pagkatapos naghingo-hingo, nagtulo-tulo ang sipon. Tungod Sir Josiel sa added sugar. Tuwi palabot Sir Josiel may mga ice cream pa na, pastries, cakes. Kaga iban pa gid Sir Josiel nga may mga added sugar. So kumusta ang consumption ninyo sina magluwas iya sa limite lang sa aton kung tani ka dadlaw.
0: Just for the information of everybody, hindi taton matakos ang konsumo ta nga sugar kun ara na sa botelya kag liquid form nang inainom ta. Inainom liquid form gid na no. Kun liquid na for example, ang paborito naton nga soft drinks. Kay balo ka mo kun pila ka kutsara sang kalamay ang ara dira. Fructose sabi, maghambal kita. Pila ka kutsara sa sugar ara dira. Ang pinakanubo siguro dira 7 ka kutsara sa kada 12 ounce nga soft drink. And as high as ang iban sinigalabot pag gani more than 10 tablespoons, sa hindi ka teaspoon sa tablespoons. So amo na kadamo ang konsumo ta sa isa naton sinika padalenden nga mga ginainom ta just like for example soft drinks. Ti magluwas sina may kanon ka pa. Converted into sugar man ang iban sina. Pagkatapos may iban ka pa dara nga mga konsumo katulad abis ang tinapay, some of that will be converted into sugar. So tama ka sobra kung kasaga times 2 times 3 times 4 times 5 pa siguro sang ato sininga supposed to be daily intake lang sa sugar ang aton aktual nga ginapasulod sa lawas ta, Doc Leo.
1: Correct Sir Josiel, no? Kag kun nga ang madata Sir Josiel ang kunlap nagon ang consumption natin sa sobra-sobrang sugar. Kaya ito, bisan diin lang mo. Kag barato, bala Sir Joseph, baklo ining mga pwede natin mainom, pwede natin sininga makaon. Magluwas nga umpisahan pa sini ang pagkakita mo samtang gamay ka pa sa kabataan, makita na nga daan ng commercial, mabatian sini sa mga pasayod, makondisyon ng paminsaron, bala Sir Josiel. Nga bisan isa lang sa isa kabulan, makakadtog, gididobla, kung makainom, kung makakaon sa amo na nga pagkaon niya nabatian, Sir Josiel. Okay na kung may kaya balatian. Pero kung may ginabatya ka na specifically ining asthma, kagkuntra na sa imo sini, kapala nubra ng sugar consumption ni mo, di isa ginisang dapat natin alandaman kagbarantayan, Sir Josiel.
0: Sa aton sering nga mga kautura naganagana nyo lang inyo sering sugar and sugar intake especially kon may ara na kamungadaan pabalik-balik sining asthma o kon hapo.
1: Kag sa gidi kanan man Sir Josiel kay adult ang istoryahan na ton karon 18, 20 and above. Pero sa mga gidi kanan i-apply nyo man sa inyo kabataan na be. Hindi nyo man pagpagustuhin lang kung anong gusto nila. Kaya actually masiling ko Sir Josiel nga pinakaswerte ang mga kabataan nga may mga health conscious kag sa lugar ha. Sa lugar lang nga pagka health conscious nga mga ginikanan.
0: So amo na nga kon parisubong ginabawal ng soft drinks sa may eskwelahan. Pero gapang latas ang iban mahambal nga magwa ko dali lang gid sila kay may baklon ko to ay baligya sa canteen gali imo kay hingagaw ya katuro soft drinks dito sa gwa ka magsulod naman sa eskwelahan.
1: Kagang iban yung Sir Josiel lang gabutangit sa fridge nila sa panimalay gid mismo ha.
0: May unay para sa konsumo. So okay man ang ginatawag nato sa inyong panalagsa. Pero hindi lang pagsigi-sigi ha, because ang sigi-sigi nagadulot ina sang kalalat-an sa aton, especially kung mag-set ina ang mga komplikasyon. Kay kung i-relate pa nato ng sugar sa too much sugar ha, consumption sa asthma, Doc Leo. Anong ginahimo sang too much consumption sa sugar sa mga may hapo, Doc Leo?
1: So muning hambal na itong tagina, Sir Josiel, may connect bala. Sobra-sobra nga pagkonsumo sa kalamay, makalamay nga ilim ng tagkaranon sa aton sinibaratian o kung especially sa may asthma. Ang research, mga pagtuon, nagasarin Sir Josiel, may aragid. Nga ang sobra-sobra nga pagpasulod sa kalamay sa aton sinigalawas, nagapakita nga, nag-increase ni sang inflammation. Ano blang problema sa may asthma? Nag-inflame ang alagyan sang ila sininga hangin. Tinugangan mo pagid karon. Kumbaga may kalayo ng adaan, sulsulan no pagid sunludan gatungan mo pagid, gina-increase ang sugar ang inflammation, gina-promote sini ang obesity. Ang isa sang kausa kung problema Sir Josil sini sa mga may hapo, especially kung obese na, nagadugang pagid Sir Josil ka compress ang aton sa nga mga internal organs, nag-affect sa aton sa nga immune system nga kung mag-overreact. Ang aton sa nga immune system isa man sa mag-trigger sang hapo, nag-alter sa aton sa nga gut bacteria. Prone kita sa sa infection, kag isa sa ni sang aton halungan dra respiratory infection, kag na-increase man sa ning oxidative stress. Ini sila ang ining mga ginatawag resulta sang sobra nga pagkonsumo sa kalamay mahimo nga magdevelop ikaw sa isang asthma ukon kun asthmatic ka nga daan maglala pagid ang mga sintomas nga imo sini nga ginabatyag.
0: So amo ina ha ang aton sini nga pag-connect botambalon apektado ang aton recovery sa asthma kun sige kita take sa mga sugary drinks. Pagkatapos madasig nga tapikan kita ka-asthma kag nagalala kon magka-asthma kita kon pala inom kita sa mga sugary drinks or intakes. Dapat na to na panumdumon. And then with this ang sugar number one increases inflammation. Maghambal kang inflammation sini Dokleyo. Ining chronic ha? Inflammation Dokleyo ha. Chronic inflammation. Mm-hmm. We're speaking about chronic. Butamanan pabalik-balik. And isa pagiti kung sugar, sugary intake, kagpalakaon kabisang mga matamis, tisa dira, amuman gali na nagakos aton nga dasig kita magtambok, Dokleyo? Okay, obesity?
1: Nagasubra, sigasulubrang aton sa rin nga kabog aton. Kag nagasulubra man, Sir Jose, nagkadakuon sang aton sa rin nga lawas. Suppose, nga dira lang mag-match kung taning aton kabog aton Sir Josel sa aton man sa nga kataason kag sa aton man sa nga waistline kung tani.
0: Mm. Di ko jo imagine that apektado pati aton immune system.
1: Mm-hmm.
0: But ang malusin nga maaway pa man tani ta ang aton soldado pero ginhiluan tang soldado ta Dokleyo eh.
1: Mm-hmm.
0: Nagina mambal nga pagunta ni aton mga soldado but tamalun pagsikang lawas nila ginpaturos ta karon ka galingon rasang sugary drinks or tama ka matamis ni nga mga kagkinalamayan tikon ni nagluya sila dito pagsulod sa bacteria viruses kag fungi ay ginapukaw lang tanaka virus niya giyadan ako.
1: Mm-hmm. Do pros bala sang isa ka cancer Josel sang isa sini ka kampong ginpukaw lang sang ila sering official pag abot na.
0: Mm-hmm. Maila kon official magpukaw ang lain sila kung kontra magpukaw man. Bugtaw na pag bugtaw mo bla ayos ka timbog ka na
1: kag literally Sir Josel mo na ginahimo naton sa ton lawas kun mataas ang sugar consumption naton. Mm-hmm. Remember ang isa sini sa paborito nga kalanon sang mga ginatawag bad bacteria Syria, amo Sir Josel ang kalamay.
0: Mm.
1: So gina feed na to ng aton kontra. Yeah, instead gina feed na to ng aton sa so, defensa.
0: Oh. It's just like aiding the enemy.
1: Mm-hmm.
0: Tawag nila sina kung soldado ikaw ikaw eh. You're not loyal to the Philippine flag and to the constitution.
1: Amo ni balbal Sir Josel, balbal Sir Josel nga kun nakilala mo pa kung tanong imo sa inyo kontra, masobra na tani o kundira 50, masobra pa 50% nga may bintaha ka na. Oo. Sa patag-awayan.
0: Mm.
1: Pero since gina-feed na ito ng kontra Sir Josel, butang balon, hindi pa kita Wolvers. Hindi pa naton Sir Josel na detalye gid kung anong dapat na himon sa pagpabakod sa aton Sir Galawas.
0: Oo. Pero kung may ara ka na asthma or para nga makalikaw kita sa asthma, Dokleyo. Anong mga pagkaon sini? Masami dapat natun kanon pagkatapos ining available bala sa ato sini palibot, Dokleyo. Makabulig sa pagtapna para magka-asthma ikaw.
1: Actually, Sir Josel, ang mga kalanon sa mga pagkaon nga makahatag sang perwisyo ka benepisyo available gyud na sa aton palibot parehas.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Ang mga matamis available man sa aton palibot, readily available ka mga barato pa. Pero pwede magdi kita makakaon Sir Jose lang makapaayo sa lawas specifically sa may mga asthma like pagkaon sa isang mansanas, pagkaon sang orange, pagkaon sang kapayas, pagkaon sa isang bayabas, bauti dagaya gin sa vitamin C, pagkaon Sir Jose sang balungay, pagkaon sang ampalaya, kung may tangkong kamudra, may carrot kamudra, pagkaon sinisang beans ti sa mga nagakonsumo abisar Josel sang protein from animal source ti ara man ang karne ara man sini ang isda. So instead nga magkaon kita sang mga kinuyam kuyam sir Josel kun kinima kima sini sa aton sa nga carbohydrate source pwede naton kuhaon sir Josel sa complex carbohydrates ara ang mga ginatawag mga talangkunon ara ang kamote ara man sini gani sir Josel ang brown rice kun na ribwa gusto naton testingan kag healthy fats kinanglan man naton sir Josel na kuhaon din sa nuts sa seeds olive oil o kung VCO sir Josel o kung fatty fish pila lamang inisang mga maayo iya sir Josel nga pwede ka unon kung ang isa ka tao sa may asthma instead nga ginasigi na ton feed ang aton sa nga lawas sang mga makalamay nga kalanon kag mga ilim nun
0: instead nga mag-indulge kita sa mga bakery products kung may prutas man lang mas maayo nga sa prutas na lang kay mas madamo dira sang nutrients nga makuha kita Dok Leo.
1: Correct sir Josel.
0: So isa na sa ang kia or liabi kag ideya para sa inyo. And speaking about vegetables naman, Dok Leo, number one na rin mga kabuli, gidgali, iya balunggay, no? Para siya sa aton para hindi makadalawat kita asma, Dok Leo.
1: Kag kung may asma na, Sir Josel, makabulig mang din sa mga asmatic. Pero tagon na to na, hindi nga ginahapo kag nagasugong na paginhawata mo pa iya pagkaon tablunggay, ha? Kundi himuon na to nakabahin sa aton pang adlaw-adlaw, Sir Josel, nga ginatawag pagkaon bala nga kaon kita sang balunggay pirme para nga ma-maintain ang mayo naton sa nga pamatsyag kag hindi kita basta-basta sini pag-atakehon lain man niya Sir Josel ang plastada sina karon ho gina-atake na kita hindi na naya makapagarya ang balunggay Sir Josel. Kung dira ka na mismo onset nga nagapinot na imo sa nga pagginhawa but na to ng balon gakaon ka man na daw-adlaw gakaon ka man sa laswa kaon ka man prutas why not include mo ang balunggay sa imo sa nga pagkaon
0: amo niya kung may hapo ka mo gani masami sini nga ginahatag sa inyo sang doktor ang mga bronchodilator paghabal kita dilate amo ni nagapahawan bala gapadako sang buho sang to sini nga lagyan sang hangin pagkadto sa ato sining baga parang hindi magkipot kay delikado magluwas abi sa ginatawag nato sining you're suffering from asthma ang halungan ta lang ang mga makadala sang tawag nato sini allergic or allergy may allergic reaction kamo kay ti may asthma kamo kipot nang andan lagyan sang ato sining hangin pagkadto sa ato sining baga pagkatapos madugang paginang kipot ya kung magkaon ka mo sa mga pagkaon nga allergic ka mo Dok Leo.
1: Correct Sir Josel no pero siguro man hindi ka man siguro kabatas manginaon sa ni Sir Josel kung kasugong ginhawa mo ah. Pero may nakapointa sa ni base karon kung ginabot ka kung nagtukari mo sa ringa hapo because of allergic reaction gani sa ginkaon mo na sang nagligad sang uay ka pa sa ni ginhapo so dapat kinalahon ina Sir Josel.
0: So muna nga dapat dumdumon mo ginpermi kada kaon mo no ginkaon ko kahapon in short sa ni ang ipikto kung kaisa hindi man outright dayon-dayon kung kaisa sini it takes 12 hours, 20 hours, antes mag-set in ang inatawag sini nga allergic reaction sang lawas mo sa mga ginakaon mo kung kaisa Dok Leo eh.
1: Correct Sir Josel. Amo ganin na nga maubos pag ganin sang iba ng isa kalitro ganin yung soft drinks eh. Kag doon nami papamatsyag, buwas pa man na sa buton na.
0: Buwas pa man na subayan ihi mo ah. Kaya hindi man na actually nga pag inom subong dugay-dugay maupod na sa ihi mo. Hindi proseso pa na sa lawas ta.
1: Correct.
0: Pero speaking about balunggay, Dok Leo, dako ang bulig yun sini. Kung may haraman lang balunggay sa palibot ninyo, subong kamurong ka balunggay. Abi, luto ka mo sang utan bala, Dok Leo, nga pwede ninyo malangkay ang balunggay. Bisan pa paano, may makuha ka

0: sa nadira among quercetin nga nagabulig ni sa para nga ang aton bala nga histamine, Sir Jocelyn, hindi bala magsigi sa nika padayaw bala nga nagapinot pagid karon ng imo sa nga paginhawa dugang tungod may over reaction nga nagakatabo sa sulod. Mabuligan niya, Sir Jocelyn, nga mapakalma sang balungay sa sigi-sigi naton sa nga pagkaon kung may mo palang adlaw-adlaw.
1: Ang nagpalala actually sa aton sila nga hapo, amoning pag-release ang lawas tabla, uncontrolled nga pag-release ang histamine.
0: Mm-hmm.
1: Wherein ang masami sila ginareseta sa temporary relief is antihistamine.
0: Correct.
1: Pero may makuha kita dira nga pampapagar para nga hindi mag-inabusar man ang lawas sa sang release lang permis ang histamine. Gabusar in the sense nga kung kaisainin na sa kabasagid bala sang insakto nga signal. Mambala, oh, tagay ko na isa kikilos niya pila duha.
0: Mm-hmm.
1: Tihatagan niya ka duha, sobra na.
0: Mm-hmm.
1: Butang balo siya sobra ng histamine, may allergic reaction nga na most likely nga mabatsyagan.
0: Correct, Sir Jocelyn. Pero magluwas siya na may ara isang magnesium pagid ang balungay nga nagabulig paligwa sang alagyan sang hangin, Sir Jocelyn. Kati ang problema sa may mga hapo, pinuot nila sila yung paginhawa kaya nagagamay sa ng alagyan sang hangin.
1: Mm.
0: So nagabulig pa relax ang magnesium nga halindira sa balungay, Sir Jocelyn.
1: Okay, ang balungay ara man na Doc Leo sa Sunstone Plus Gold Capsule tamo. In oil form, ara man na sa Premium D3 Soft Gel Capsule. So ang pag-maintain naton inom abi Doc Leo, mga 1 to 2 capsules daily no sa Sunstone Plus Gold Capsule ka Premium D3 Soft Gel Capsule, dalontan lang abi ang Sunstone Vitamin C. That could also help us, Doc Leo, especially kung atakihon kita sang allergic reactions katulad abi kon magtaas ang humidity, Doc Leo, may resistance ang lawas ta sina.
0: May ara gid, Sir Jocelyn, kay manami igun updan gid ya sang puro nga vitamin C, Sir Jocelyn.
1: Oh.
0: Ang aton sa nga Sunstone Gold Herbal Capsule kay nga man ang puro gid nga vitamin C, may ara gid, Sir Jocelyn, iyang ginatawag mihura gid bala. Nga mabatsyagan. Kaya nga man, ang vitamin C nagabulig support ini sa asthma kay kasubo sa balungay. May ara man sa sigatawaga antioxidant benefit pero powerful antioxidant kay puro si Sir Jocelyn. Ngayon iya sa ginahimo nagabulig sa para ma-reduce ang histamine levels. Nga nag-aalalay man, Sir Jocelyn, dira sa balungay. Magluwas nga nagapabakod pagid sa aton sa nga resistensya. Tiko nagainom ka sa ni adlaw-adlaw, like for example, gainom ka sa Sunstone Plus Gold Capsule kag Sunstone Vitamin C adlaw-adlaw. Kasubong lagi na pasudlan mo, Sir Jocelyn, lagi mo sa nga lawas adlaw-adlaw sang utanon sa ginatawag pamaagi sa ni sa pag-inom. Kami ara sa sang balungay, may ara sang ampalaya, kag may ara sang puno sang sustansya nga spirulina. Kasubong man nga ginapasudlan mong lawas mo, Sir Jocelyn, sang Sunstone salin sa ni sa panit sang mangustin. Sino sa inyo makakaon sang panit sang mangustin? Kaya na andantam lang kaunon, Sir Jocelyn, iya sa nga kulamog, iya sa nga liso.
1: Mm-hmm.
0: Which is ang powerful nga antioxidant tira sa iya sa nga panit. Di makaon na ito ni Sir Jocelyn kung nagainom kita sa ni sa nga ton nga Sunstone Gold Capsule. Kag-amuman ang ahos. Abi, sino sa inyo ang mawilihon dira? Kag nanamian magkaon sang ahos adlaw-adlaw.
1: Galantaw TV ko usap ahos.
0: Pero kabalo ko, Sir Jocelyn, may ara nga kaya magkaon sana adlaw-adlaw. Pero kalabanan, Sir Jocelyn, ang masiling mo sana ako nang ila sa nang reaction kundi makahang malangto o kun mabaho o kun hindi gani nagasulab o kun nagahilab ang ila sa nang sulok-sulok. Pero kung nag-inom ka mo sa Sunstone Plus Gold Capsule, ara na ina, Sir Jocelyn, susulod sang kada kapsula nga ginainom ninyo. Kag-updan pagin sa vitamin C, isa ni Sir Jocelyn nga waigid sing uyang, ang iron halin sa utanon. Kung parisan mo sa Sunstone Vitamin C, ang iron nga halin dira sa mga sangkap sa Sunstone Gold Capsule, maproseso kung ma-absorb sa aton lawas, waay sing uyang, Sir Jocelyn.
1: In short, sini, ang pagkaon, for example, sang hilaw, hilaw ha, nga garlic o kunahos, is equal or with the same benefit, parehas las las ang benepisyo sang ahos nga makuha naton kag mapasulod sa lawas ta nga aral sa Sunstone Plus Gold Capsule, Doc Leo.
0: Mas may bintaha, Sir Jocelyn, kung hilaw kung tani.
1: Mm-hmm.
0: Pero sa ginatawag sa concern iya sang sabor bala.
1: Mm-hmm.
0: Sa kadam-an kag sa isa man, Sir Jocelyn, kag ginatinguha man sang iban hindi gani mairitar ang ila sa ringa tiyan kaya nagahilab o kung nagahapdos kung matupaan sang kakahang. Diri na ang paliwansan, Sir Jocelyn.
1: Oh.
0: Sa Sunstone Gold Herbal Capsule, kati ara na dira sa ni ang ahos. Nagambal kita nga binta, Sir Jocelyn, kati ano ba lang ang maglabuot ka lang sa ahos sa mo sa niya kusina.
1: Mm-hmm.
0: Anytime, pwede mo siya mausap kag ma-prepare. Pero tika balo ko, Sir Jocelyn, may sabat mo siya nang nagpamati sa ito. Tibintahan man, Dok, dira man

0: Army, naka-standby lang Santon Plus Gold Capsule. Kay Tibalani lang, isa sa makuha nila sa nadra nga sangkap, among natural antibiotic nga ahos. Kag isa pag yun sa bintahan mo sa Diyos, kung nag-inom ka sri, mapanubo ni mong risgo ni mo sa respiratory infection. Kaya serbi natural antibiotic ni ang ginatawaga ahos nga ra man dira sa Santon Gold Herbal Capsule.
1: So, ang pagkaon sang ahos per se, ang ahos mismo, if we speak about may anti-inflammatory action or effect sa ato sining ilawas, ang asthma is caused by chronic inflammation man. Nag-inflame man dito sa sulod per se. Ang ato sining mga alagyan sang hangin. So kung nakargado na nga daan kita sang nutrients sa linya sa ahos o so kung garlic, tani hindi mag-amo ina gid kalala ang paghubag sang ato sining alagyan sang hangin, Dok Leo. Sang sa wala gikita intake sini nga mga nutrients sa linya sa ahos.
0: Tama gid Sir Josel no, kay actually iti ang gina-mention nato andre pagabot sa nutrisyon mga utanon part lamang ina sa pangkabilugan Sir Josel. Way pa na labot kun ikaw sini ang may asthma pero gapanigarilyo ka pa. Way pa na labot kun ikaw may asthma way ka man to nagapanigarilyo pero may mga upod ka sa panimalay nga naga-smoke. Way pa na labot kun nagapangusina ka pa Sir Josel gamit mo sini is LPG, uling o kun kahoy. Ang buot lang nato ng balon kun may hapo kamutan especially chronic asthma. Hindi ka muna magsigi standby to kagluto sa dalapugan o kung sa kusina. Kaya hindi na makapaayo sa inyo, makatrigger ang fume, makatrigger Sir Jose lang aso.
1: Oo. So sa mga kauturan ta, samtang wala pa kamogin igo sang asma, samtang wala pa matrigger ang inyo sa ringa asma. Actually, we don't know sa aton sa ringa pangidaron, bisan tigulang na kita or may edad na kita. Pero there's a big possibility nga matrigger ang ato sininga asthma o kon hapo if in case nga hindi naton paghalungan ang ato sininga mga food intakes ang ato sininga ginapasulod sa lawas labi na gid kon sugary kag hindi lang hapo ang delikado kita ha kay iguon kita sa iban sininga mga komplikasyon iban sininga size ang infeksyon mas nagalala kon palainom kag palakaon kita sa mga matamisin ng mga pagkaon, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josel. Pwede man gid nato ni na malikawan. Ngayon, hindi kita magkaon, hindi kita mag-inom sina, kaya kabalo kita ang pinsaraw na ton, nga makapalala sa mga sintomas nga ton, sana posible batyagon.
1: So, amo na ang kinanglan na ton, on a daily basis, 1 to 2 capsules sa Santon Plus Gold Capsule, 1 to 2 capsules ang premium D3 soft gel capsule, kag 1 to 2 capsules ang Santon Vitamin C, alkaline-based nga vitamin C. So kinanglanon ginaton ina. Kon ginahapo ka Dok Leo, ang hambal nila sini, dapat untatan mo man anay ang mga makahalapo nga mga activities.
0: Dapat man gid Sir Josel no.
1: Pahuwayan mo gidapat, no?
0: Pahuwayan, panilagan naman ang iwan sa nga lawas.
1: Pero may ara sa mga napamangkot kita kag may nagamuno sa aton, sila niya nga ang may problema ako kag maintenance ako sa akon baga. Sila niya nga ang mas nag-agresibo sila kunodok, sexually. Sa ila, pag-inom sila, maintenance kuno sa baga.
0: Balan mo ito depende man Sir Josel sa mga responses sa aton sa ringa lawas ano? Kag balan mo ang iba niya may maintainan sa baga Sir Josel labid niya kung nano ginakargahan sila sa mga suplemento bala pakaon sila sa mga masustansya bala dira pala nga daan Sir Josel nagpa-agresibo na eh.
1: Ang pag-maintain na to sa Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, Santon Vitamin C, nagka-healthy man sa ato sa nga lawas, manotice nyo ina nga nagabalik ang pagka-agresibo. Natural na to nina sa mga lalaki. Ah. Sa mga babae, hindi wayuwa sila nag-display. Pero sa mga lalaki, nagabalikin ng pag-agresibo, natural ya sang lalaki. Minus-minus gidman ina samta nag-edad kita pero amo nang hambal nila sa lambalanon Padok Leo. Karabaw man ako noon yung tigulang.
0: Pero may nakapunto sa Sir Josel kung may problema kita sa baga. Doon na andan na lang naton bala nga impression bala naton. Pero tali why man sing strong scientific sa nga connection na dra. In fact, maluya kapag gani kay kulang ka sa supply sa isang oxygen. Kay problema dong imo sa respiratory system. Pero ang iba na biti, kung naliba may problema na sa baga Sir Josel, ang common na ton sining ginatawaga, ginahimo, kapin pa sa una Sir Josel, kung may tuberculosis ka, ang pinsar sa ibang sini sang una pag inyong panahon daw life sentence na ini mo. Ang asta na lang, hulaton mo na lang eh. Kung saan o ka na lang magpahuway. Pero na to kay Banser Jolson, samtang nagkalakat ang panahon, na kinanglan gali sa na dira is nourishment.
1: Oh.
0: Pabakuro na to ng aton sining lawas, aton sining baga sa pagkarga sa kinahanglanon sininga nutrients. Mga phytochemicals, bioactive compounds, vitamins and minerals. Nga isa sa resulta, Sir Jocel, ti mabinipisuan ng aton sining reproductive system.
1: Mm.
0: Muna nga ibanti nag-agresibo sila. Kung halimbawa, hindi man dayon dayon na sa sigi-sigi nila Sir Jocel sini nga pagtumar sa mga suplemento, pagkaon sini isang husto nga pagpreparar sa mga utanon sa piyak nga may ginabatyag sila sila sini nga respiratory system.
1: Pero advice lang naton, kung may hapo na ginman ka mo, suffer na ka mo sa asthma, kung pwede, abima, limit nyo lang inyong sining, katulad sina, sexual activity. Kaya basi balatod ko, nabuton ka mo sa hapon, yung kag hindi na bala ka mo maka, tawag na ito, hindi nakabangon bala. Kaya may nagpamangkot dari. Siling nga, ako may hapo man, pero siling nga, kung kaysa, dayon gidgi hapon, naturbuhan ko lang. Nga ton sini is, banaon yung sko galingon, yung basi ko ninyo, masarangan bala, dogle, yung mambal nga, dotamaan nga yung hapo, kag hindi nakamuginawa, blaw.
0: Pinakamanami, sinang himoon, kundi sunon gyud na ko galingon Sir Jocel. Hindi pag alang-alangon bala. Hambal bala sang kilala ta. Hindi gyud makadto kun mag-ayo ka haw.
1: Lawa ko mag-ayo.
0: Ikaw lang hapuon.
1: Oh. Pero ti ang turbo dietary supplement for many actually. Nagapabalik iniya sang gana sa lalaki sa sexual activity kag nagapa-agresibo because ginapanami iya pagid sini ang blood circulation.
0: Correct Sir Jocel no. Kag ti speaking of reproductive system Sir Jocel nga nourishment kag sa mga naghina bala ang ila sa sexual performance. Ang isa sang kabangdanan sa Sir Jocel nga makabigid na ton nga dako man ang iya sa relasyon sa performance nga naghina nutrition. Ang kakulang sini sa nutrition. Magluwas iya Sir Jocel sa psychological factors pagida kati ang stress akong stress ka Sir Jocel isaman mo nga nagapahina man sang imo sining sexual performance. Pero kung full of nourishment ang imo sining lawas kag kun kay isa tungod lamang Sir Jocel sa sobrang kakapoy may gamay nga imbalances kati hindi magin nato no perfect mo. Dira sa nga nagasulod ang papel kung ang role iya sang turbo dietary food supplement Sir Jocel. Sa pagbulig balik amat-amat sang balanse pero bala hambalo na gimana naton bisan no kabakod lawas to may mga time gadya Sir Jocel nga wai kita gana magkaon. Bisan no pa kanami isang pagkaon dira kapin pa hambal sa kilala ko siya kapin pa ko na mulan nadlaw-adlaw. So may paaman pa may pasibit pa. So ginadlaw-adlaw mo guro mo. Pero depende sa kapasidad sa tao sa ni Sir Jocel. Ang punto lang naton kung nalimbawa wai kita sang gana may mga pamaagi Sir Jocel nga matamat balik ang gana isa sini sang ginaubra sang turbo dietary food supplement ginaamat-amat siya pataas ang aton sa nangin libido amat-amat na pabalik sa aton sa nangin gana Sir Jocel.
1: Oh, may isa diri ka concern Dok Leo siling niya ako bala may hapo man halin pa nisang natubuan ko buhot siling niya may hapo na ako hambal ka nanay ko halin pa sang gamay ako natingala ko nga kon mag-abot gani siling niya bago bala ulan pagkatapos siya makasinghot lang ako siling niya sang scent sang amon siling habon gatukar na yun hapo ko.
0: May connect man Sir Jocel.
1: Oo.
0: At talibisan way gani sing habon eh. Posible nga magtukar magyapon ng imusunang hapo because of humidity. Because man Sir Jocel, kung nagamadlo sa hangin, base sa mga gilok na ginapalit, kagdalaman sa hangin, magluwas pa sa nagasulungaw sa duta Sir Jocel kung matupaan sa isang ulan. So ang himuon mo sa pili ka sang habon nga daw medyo kasaho yung emotion nga paginhawa eh. O kung ang emotion nga kagalingon nga hindi ka basta sa nga hapuon. Pero kung gusto mo, pwede ka makatry sa isang mild nga habon kasubong sang Santhon Plus herbal soap Sir Jocel. Kati may ara sa sang natural nga mga sangkap, kapayas, ara ang balungay, ara sini Sir Jocel ang iban pagid sini nga mga ginatawag antibacterial properties ug benefits sini nga mga sangkap kasubong sang bayabas nga makabulig parilax sa aton sini nga panit. May mga katol-katol ka dira mabuligan nga madasig man gani magpalit Sir Jocel. May body odor ka mabuligan man nga maremedyuhan tubtob masolusyonan. Pero nasiling masiling naton Sir Jocel depende ina sa ginatawag pagkasensitibo nimo sa mga ginabutang nga sangkap dira sa ginagamit sini nga habon hapon. Like sana andani mo, te, balaan mo ginahapo ka na dira. So, masiling ko siguro, Sir Josil, try abi, testingin man ang paggamit sa isang Santhone Plus Herbal Soap. Damo yung nakasaho sa ni Sir Josil, pero hindi mga asthmatic, ha?
1: Oh.
0: Pero mo kay concern mo kay may asthma ka, testingin lang anay.
1: Oo. Oh. Kati mild ang iya sining essente.
0: Mm-hmm.
1: Sang Santhone Plus Herbal Soap, kagsang Clear Skin Herbal Soap. Ang isa dari selling niya wala ko yahapo pero ginahakpo iya ko kugtas kay natingala ko bisan makututan lang ko subay nga gamay selling niya nagahubag dayon pagkasunod nga adlaw anong maayo
0: wala man nabutan sir Jose lalaki babae pilang iya sering edad so ang isa sa isang masuggest naton pwede ka makagamit sa isang Santhone Plus Herbal Soap ng Japan for your antibacterial protection sir Jose kagbasi no may mga imbalances sa sulod ng lawas isa sa insulin resistance makabulig sir Jose ang pag-inom sa nato sa ultimate trio Santhone Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, at Santhone Vitamin C, bisan twice daily lang. Kag-try mo lang, antes ka mag-tulog, try ka inom sini sang Santhone Gold Herbal Tea. Makabulig siya para panami sa aton sininga tulog. Kay ang kulang sa tulog, Sir Joshua, nag-affecto gan sa aton sininga gatawag insulin levels. Pero ang pinakamanami mong himuon siguro, especially kung nag-edad ka na sa ni 30 pataas.
1: Oh.
0: Tapos kung makututan ka daw ka oversensitive gan sa imo sininga panit, nagahubagid dayon. Pa-check abi sa laboratorio, pa-konsulta sa aton sa mga medical practitioners. Kay basi, bala nag-taas sa imo sininga blood sugar. O kung hindi gani, basi taas nga dani mo sa nga blood sugar, balaan mo na nga may amo kasi na nga problem. Though, why yaman mahambal dira Sir Josil, ano?
1: Why niya mamuno, abi?
0: Oo. Pero kung gusto kasi ni isang lifestyle modification, healthy nga mga kalanon, mga ilimnon, mayo, kombinasyon sa isang mga suplemento para sa imo, pwede man sa Sir Josil makakanto sa Yes to Health Wellness Center.
1: Oo. Pakonsulta siya sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building sa Yulo Street, Iloilo City. Diri sa siyudad sa Iloilo. Okay, diri sa aton sa Negros Island Region kag sa Panay Island. May clinic kita dari lang sa siyudad sa Iloilo eh. By the way, sa kutot ni sang subay, hindi gani iban pang sapat-sapat. Actually, pwede niya matry actually. Kung magtulog siya bala, kung gabi, paman yun sa sang Santhone Plus sa herbal oil, Dok Leo?
0: Pwede gid Sir Josil. Pero ara iya, more gid na yung Sir Josil sa hindi ka pa makututan. Kati hindi na makapalapit nga daan mo. Hindi na makapalapit, karante paano ka pa kututon. Pero ang isa sa bintaha, pag yun sa Sir Josil, no, hindi lang basta hindi ka mapalapitan. Kag makagat o kung makutot, kundi ang kadelikado, bala Sir Josil, sang dengue, bala subong.
1: Why kay balo, basi kung hanaan mo lang subay, gali mo, kay lamok nagkutot si mo, bala?
0: Correct, Sir Josil. Kapin pa kung ang kutot, perse sang lamok, ha? Balaan mo nga lamok, kida, nga alandaman, gid, sa mga inora sa aga, kag sa pahapon, pasirom, Sir Josil.
1: 6 to 6 na hambal nila, Dok Leo mo.
0: Yes. Dira na sila nagaldinagaw, Sir Josil, kang nagalaot na sila sa pwedin nila, siring ginatawag kuwaan sang dugo. For reproduction. Di para mapangandaman na ito ni Sir Josil, pamanyos na nga kita sa isang Santhone Plus Herbal Oil. Kag isa sa manami man, kati ang lamok niya Sir Josil, huwag man sisiling na sa adlaw o kung sa gabi, nagpamuyong na sila. Kundi may hambal sa kilala ko, ano siya, Dok, may shifting sila. Kasi buong may pang-adlaw na.
1: Uh-huh.
0: Pero ang adlaw na iya, ginasiling dira, dengue carrier.
1: No.
0: Pero sa gabi, Sir Josil, may ara lang yapon na, no? So, isa sang pwede natin mahimo para magmahamuok nga ton sa nga tulog, nga nag-disturbo sa ton sa nga insulin levels, nag-disturbo sa ton sa nga blood sugar levels, kung pigaw aton tulog tungod sa disturbo sa sapat-sapat, pamanyos ka na nga daan sa Santhone Plus Herbal Oil.
1: So, initanan mga quality products sa Yes to Health Incorporated. Actually, available sa mga butika, malapit sa inyo sa mga lugar. Kung hindi ka mag-istar, pamangkot lang ka mo. Kung wise ang stocks, pwede ka mo kapalapit sa mga branches ang Mercury, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, hindi gani sa All Green Pharmacy, or sa Generica, or sa Watson's Pharmacy. Or pwede gani ka mo ka-order dira sa TikTok Shop kag sa Shopee sa mga teke. Sa siyudad sang Bacolod actually, may store kita na kompleto ina ang ito sining mga produkto sa Yes to Health Store. Ang address ng Yes to Health Store is Lizaris Street, Barangay 39, Bacolod City. Kag dari sa siyudad sa Iloilo, may clinic, libreng konsultasyon, wala ka mo bayaran, kumpleto mandara ang mga produkto sa Yes to Health sa Yes to Health Wellness Center. Ara sa A, Young Building, Yulo Street, at tubangin na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper, libre dira ang konsultasyon. Bukas na from 9 o'clock in the morning. And isa pa gid rin, Dok Leo, ang mga asthmatic nga ini couple gid na as always, Dok Leo, ang tawag nato sa ni wheezing sa ubo.
0: Mm-hmm.
1: Kalabanan sini ano gid tatlo gid na mo hapo ubo kag sipon, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: May ara kun kaysa nali gani ubuhon bala gaturong ang mata, Dok Leo.
0: Mm-hmm.
1: Bahon do na wadan bala sang oxygen. So that could destroy actually sang aton sini nga mga kaugatan lapos man sa aton sini nga mata, iban sini nag-burst, nagalupok bala nga nagaresulta sa pagkabulag. Ina bangod, hindi na elastic ang ugat naton pagkadto sa ato sini nga mata, Dok Leo.
0: Correct.
1: Kulang sa suplemento. So kung suplemento sa mata ang ato sini nga ginapangita, sinasinyo ka lumboy da ako gani daw gapanam ko na ko lumboy kay daw tatlo nak tuig daw ko katinaw pag lumboy mo. Rich in zeaxanthin manina, may lutein, may beta carotene, amo nang kinanglanon nak tali kag vitamin E sa ato sini nga mata. Kun wala kamo sang kuwaan sa mga fruits, hindi ka mo pala kaon sa mga vegetables, inom na lang ka mo sang Vision X Plus, Dok Leo.
0: Correct, Sir Josil. Kapin pa sa may mga kaliwat na bala, Sir Josil, nga may mga cataract, glaucoma.
1: Mm.
0: Kag kung nag-edad ka, especially, 30 pataas, isagid sa pinakamanami na ito, nagpabor nga mahimo sa aton sa ring mata, amo ang pagtumar sa Vision X Plus soft gel capsule. Kapin pa, kung may manutara na kamo nga kung kaysa nag-blur ang inyo sa ring panulok, nagalabo inyo panulok, tapos duga-dugay maklear naman, tapos may mga adlaw nga malabo naman, isa sa pinakamanami na ito nga mahimo. So, tumar kita sa Vision X Plus soft gel capsule, bisan twice daily lang para maproteksyonan kita sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, kag vitamin E nga ara dira.
1: And speaking about this asthma, iban sini may mga ano pa na komplikasyon ka pala nakita lawas, sobra ka pala nakita sa lawas. Ang iban sina ginahilanat gani ka ginatrangkaso pa kon asmahon gahigda na lang. So kon daw indi nagig kamo kahulag pamatsyagan yung laki ng lanyo nagid imnan sang pain tawag nato sini for pain ha, pain relief. Siguro ti ang hambal na to sa inyo, stack lang kamo, baka lang kamo para ma-stack nyo sa balay ninyo sang cease the pain. Importante ina.
0: Correct, Sir Josil. Especially sa may mga kuan gid Sir Josil, may mga kondisyon na daan sa palanakit sa lawas bla. Like may mga arthritis, may mga rheumatism, balaan nila nga mag-amo ng tiyempo, matukar gid, balaan nila nga kung amo ng himuon nila, matukar gid ang pagpananakit, balaan nila nga kung anong kauno nila, ara gid.
1: Mm.
0: Pero why nato gina-encourage, Sir Josil, makinaon kamo sang bawal tungod nga may cease the pain kamo ha.
1: Oo.
0: Damo kay mo sini Sir Josil pero gina-discourage sugid. Kaya may kilala kung sige makaon kuya Limango, Dok, may cease the pain man ko mo. Why kuya nag-encourage na. Pero hindi man takapugong sa iban Sir Josil kung amo nila sir nga gusto. Ang punto lang naton dere sa hindi magwantahan yang ngut-ngut busog kag pananakit sa kalawasan aton mga kaunuran, mga luta-lutahan makabulig ang cease the pain.
1: Ang cease the pain is also a quality product sang Yes to Health Incorporated. Tay pulo pasensya gid kay daw alang-alangon kita sa tiempo sa ato sini nga pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Ang iban pa gid sini nga mga topiko para sa kasayuran ninyo tanan para maamligan ta ato ni kayong lawas sa masunod naman nga edisyon sa ato sini nga programa. Lastly ko antan lang sa iya sini nga parting words ang ato sini nga certified naturopath practitioner and consultant Dok Leo Amos, Dok.
0: Sa pagpabakod sa aton sini nga lawas para makalikaw kita sa balatian, isa makabulig sa aton punaan ng gamay sini nga mga kakulangan nga posible magkadto sa malala nga balatian kun aton mapabay-an. Gani og galion nato na pagtumar sang Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C. Kag aton tandaan sa pag-ayo sa balatian, disiplina ang kinahanglan. Sa kinaandan ng iya certified naturopath practitioner, nagapasalamat sa inyo pagsubaybay. Mayang hapon.

0: Salamat gid sa inyo pag-upod sa ato sa ning programa The Secrets of Health. Tub-tub sa masunod naman sa ning edisyon. Para sa XFM Panay Cagnegros, ako naman si Katrupang Joe Salbanias, XFM News.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tub-tub naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.
2: Mga katropa, exciting

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurine, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
6: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako Galis Elisa and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya mo.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Bibili sa mga butika.
11: Mga katropa, kinakalipay na mga ginbalik sa inyong palamatinan ang atong matahong nga drama na ginatiguluhan.
12: Endless Love.
11: Lunes, tubtob Biyernes. Last Jess, tubtob Last Jess Emerja sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon. X-FM.
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB
3: Sara Duterte, absuelto o convictado.
10: Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
14: Makalage na ko!
15: XFM.
16: Patropa mo!
17: Exciting!
18: Santon Gold, live testimony.
19: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mas laging namamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Saran yung pamamaga ng binti.
20: Mabibili sa inyong mga suking butika.
21: Santon Gold, coffee mix.
22: Ako si Ronald, sa Barangay Granada, isa ka sport enthusiast. May bago kong diskubre nga pang malakasan nga kape. Santon Gold, coffee mix. Sakto ang tamis, sakto gate ang isog, kaghimo sa gintingob na prutas, kagtanong nga mata sa antioxidant plus. May collagen, kag-brutatayon pa. Santon Gold Coffee Mix, ang super nga kape.
21: Santon Gold Coffee Mix, gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Santon Gold Coffee Mix, nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
23: Mabibili sa mga butika.
24: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
25: Vision Next! Marami na ang natulungan!
26: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision X Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
25: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
27: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
28: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
27: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
29: Pare. Psst, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
30: Celson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata

0: ka sa XFM.
1: Sang-una, wala kumayo may nabalaan.
0: Kun, mamati ka sa XFM.
1: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
2: XFM.
3: Patropa mo!
4: Exciting!
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng putas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
6: Pinagtibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
8: Bili na!
6: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Xanthone Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Ooh, wow! Gwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo, gwapa sa kun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Clota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo man kusina, ha?
12: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tiin tagali mabayad sa tuition mo.
11: Oh, gali. Diriyo.
12: Ay, dali na.
13: Sakit ng katawan? Mag-Xanthone Plus Herbal Oil.
14: Edgar, Elvan Buena. Ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Xanthone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
13: Xanthone Plus Herbal Oil.
11: Talagang maaasahan.
13: Xanthone Plus Herbal Oil.
15: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Xanthone Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Xanthone Vitamin C.
16: Xanthone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
13: Sister Pain.
17: Ako gali si Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis, sahit sakit, hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Dasig lang madula, daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa mga butika.

0: Diet na kubuasa.
1: XFM. Patroba mo! Exciting!
2: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga katrupa, exciting!

0: Oras sa XFM Philippines sa impunto last dos na sa hapon. Sa aton nga mga tag palamati dugudugay magasugod na ang day 7 para sa impeachment trial against kay Vice President Sara Duterte sa aton sila nga mga tag palamati and pamatian aton katropang John Ray courtesy ini sang Senate of the Philippines ang audio kag video nga inyo nga mabatian.
1: Panghelyo ngayong araw, ipinaalala sa atin ni Jesus na ang tunay na karunungan ay ipinagkakaloob sa mga may mapag-akumbabang puso. Sa pagpapatuloy ng mga pagdinig o paglilitis na ito, inihiling namin ang iyong gabay. Pagkaloob niyo sa amin, ang mga senator judges, ang karunungan na matukoy ang katotohanan, pagpapakumbaba na makinig ng may bukas na isip, at lakas ng loob na gawin kung ano ang tama ayon sa aming konsensya at ang rule of law. Palayain niyo kami sa pagmamayabang, prejudice, at lahat ng klaseng impluensya na maaaring magpalabo sa aming paghuhusga. Naway manaigang katotohanan, katarungan, at ang kabutihang panlahat sa bawat desisyong aming gagawin. Naway ang inyong espiritu ay gumabay sa amin na maglingkod ng may integridad, katapatan, at pagmamalasakit. Laging sinasaisip na ang pinakamataas naming responsibilidad ay sa sambayan ng Pilipino at sa katotohanan. Inihiling namin ang lahat ng ito sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen.
2: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage. The Vice President. Impeachment coverage. Absoluto o convictado.
3: The Clerk of Court will now call the roll.
4: Roll call of members. The Honorable Senator Judge Aquino. Senator Judge Cayetano Alan. Senator Judge Cayetano Pia. Senator Judge De La Rosa. Senator Judge Ejercito. Senator Judge Estrada. Senator Judge Go. Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson. Senator Judge Lapid. Senator Judge Legarda. Senator Judge Marcoleta. Senator Judge Marcos. Senator Judge Padilla, Senator Judge Pangilinan, Senator Judge Soto III, Senator Judge Tulfo Irwin, Senator Judge Tulfo Raffi, Senator Judge Villanueva, Senator Judge Villar Camil, Senator Judge Villar Mark, Senator Judge Zubiri, the presiding officer, Senator Judge Escudero, Senate President Gatchalian.
3: With 20 senators present, the chair declares the presence of a quorum. In accordance with the rules of procedure on impeachment trials, the chair now recognizes a duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court.
5: Thank you, Mr. Senate President. Before recognizing Senator Judge Padilla, chair would first like to dispense with the journal. If there are no objections, we dispense with the reading of the journal of July 15, 2026. Of the Senate sitting as an impeachment court and shall consider the same as approved. The Clerk of Court will please call the matter before the impeachment court.
4: Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
5: Appearances for the parties. Appearances for the prosecution.
6: FM. Good afternoon, Your Honors. Same appearance for the prosecution. We are ready, Your Honor.
5: Appearances for the respondent.
7: Good afternoon, Your Honors. Same appearance for the respondent accused. Thank you, Your Honor.
5: Noted. Senator Judge Padilla, sir, what is your pleasure?
8: Maraming salamat po sa ating tagapamahalang hukom at sa ating pong ginoong pangulo. Nais ko lamang pong basahin ng napakaigsing manifestasyon po.
5: The gentleman may proceed with his manifestation.
8: Maraming salamat po. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. aming mga kasama, ako po'y humihingi ng paumanhin sapagkat ito pong nakaraang linggo, lumabas po sa mga balita na may alegasyon na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge, ang masabihan na hindi sumusunod sa batas. Samantalang nung tayo po ay merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang atin pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klasing propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas. Isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigan, Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami. Na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming mga pagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami huwag husgahang kaagad na kami hindi sumusunod sa batas. Yun lamang po, Ginoong Pangulo at tagapangulong hukom. Maraming salamat.
5: Senators, Erwin Tulfo, Senator Judge Alan Cayetano, thereafter Senator Judge Tito Soto are recognized. What is your pleasure, Senator Judge Erwin Tulfo?
9: Mr. Presiding Officer, Senate President, ladies and gentlemen, this impeachment court was established to try the Vice President of the Republic. Ang punto ko po rito, kasi napapansin ko po ilang araw na nagagamit po natin ang impeachment court, ang oras po ng impeachment court sa pagpapaliwanag. Naintindihan ko po ang posisyon ng aking kaibigan, si Senator Robin Padilla. Yung kanya pong frustrations. Pero gusto ko lang po sana ipaalala sa ating presiding officer, sa ating pong Senate President, at matanong ano po ba ang ating ginagamit na rules ngayon? Po pwede po ba yung mga problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito? Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saloobin problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandiyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum. Not our forum here. Na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa session natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na presiding officer and Senate President, let us follow the rules. May rules po tayo. Kung hindi naman po patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa ikanga depensa o prosecution ng Vice Presidente natin, then wag na po natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the president, Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. Not waste our time kung ano-ano sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer.
5: Kindly wind up, Senator Judge Erwin Dulfo.
9: This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President.
5: The remarks of the gentleman are noted. Earlier, Senator Judge Allen asked to be recognized. Are you yielding in favor of Senator Judge Padilla? And thereafter, Senator Judge Soto, thereafter, Senator Judge Padilla, before the chair makes a ruling on the matter. Yes, Senator Judge Allen Cayetano is recognized.
10: Thank you. I'm happy.
5: You may proceed, sir.
10: I'm happy I finally heard Senator Judge Erwin Tulfo is concerned about the justice or injustice to Vice President Sara. That's good news. Regarding the waste of time here, sabi ni Senator Joker Arroyo, it is useless to argue a legal point with a non-lawyer. When Senator Marcoleta brought that up here, nagkaroon ng commotion. Senator Miriam stood up here many times and said, kaya ka nga nagfo 4 years na law school at nagbabar. So let me give my own interpretation. The impeachment court is formed with lawyers and non-lawyers. And we interact, and it's for everyone, and we're equal. But if there's an engineer here or a doctor and they talk about medical principles, I have to either study and argue on medical principles. Hindi ko pwedeng sabihin, hindi, ganito lang yan, eh, logic lang yan, etc. Diba? So, ang legal principle natin today is simple, integrity ng court. So, allow me to mention that to the people and help educate my colleague here. The integrity of the court and the justices or judges is always relevant. So if the Supreme Court or COMELEC, Court of Tax Appeals, Sandigan Bayan is being heard, and the judges are being threatened, you give them time. So we cannot take the impeachment out of context. May nangyayaring flood control scandal, may nangyayaring gulo sa Team Unity na hindi na united ngayon. We consider Senator Marcoleta and Senator Jinggoy political prisoners, weaponized yung Blue Ribbon Committee at weaponized yung ano. So Mr. President, hindi tama

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako po si Isel Komplikado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
7: Paaasahan
5: sa sakit ng katawan.
7: Samsung Plus Herbal Oil.

0: Suzanne is Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Sister Pain.
3: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid, ang sandigan, kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
2: Sister Pain, tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili
2: sa mga butika.
5: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Rowena Manuel sa San Carlos, Anilaw. Nagapasalamat sa XFM kang kay Dr. Emilito Oy sa akon nga natag-at nga 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
7: Makalage na ko!
2: XFM.
7: Patropa mo!
8: Exciting!
2: XFM.
8: XFM.
9: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin ang kinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, Si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
8: X-F-M. X-F-M.
4: Mga katrupa, exciting!

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Ako si Sander. Nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magkaulusir ako. Lagi masakit ang tiyan. Kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at magana ang kain.
3: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix 66 Antioxidant Compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santone Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santone Coffee Mix. Vision Next! Marami na ang natulungan!
1: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawalan na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
2: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking tigas, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas. Mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsan una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako ng bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa.
4: Mabili sa mga butika.
2: Premium D3 Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh? Ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa akon ay! Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo! Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala! Tingala ko naghuben ka!
7: Oo eh, ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiyang tagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit, diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Santhon Plus Herbal Oil.
9: Jenny Abelion, taga-Kitik. Dati, para dating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
8: Santhon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang sa puson.
8: Desminoria.
10: No
8: more. Santhon Plus Herbal Oil.
11: Mga katropa, kinakalipay na mong naging balik sa inyong palamatinan ang atong matahom nga drama na gratiguluhan.
12: Endless Love.
11: Lunes tugtog Biyernes, last jazz tugtog last jazz imedya sang aga. Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.
4: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll call. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
14: Chronic pain?
15: Ang sakit!
14: Mag-sister pain!
15: Muscle fever!
14: Acute pain!
15: Kahit ano pang pain!
14: Basta pain!
15: Mag-sister pain!
14: Kangkarang pain!
15: Fast and safe!
14: Sister pain!
16: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sister pain!
17: Mabibili sa mga butika.
18: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
19: Eh, Valera Dula, tagal Barangay Binalot, Alimudyan, Luilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy sa akong nga nadab-an na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
18: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
20: Madiet na kumuwas ah.
21: XFM.
22: Katropa mo!
23: Exciting!
24: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Ang oras sa XFM Radio Patrol, Iloilo, alas 7:07 na, mga katropa.
1: Heads up! Punto por punto nga diskusyon sa mga top stories of the day. Heads up! Upod ang mga top caliber reporters ng XFM Radio Patrol, Iloilo. Heads up! Komentaryo nga direkta sa punto. Heads up! Heads up! Diri sa nagapanguna ng News FM sa Iloilo, XFM Radio Patrol Iloilo, ang katropa mo!

Ang oras sa XFM Radio Patroller Iloilo, alas 7:08 na mangkabanan mga katropa. Nagapamati ka mo sa XFM Radio Patroller Iloilo. Nagabroadcast kita mangkabanan mga katropa dire sa Villa Consolacion, Barangay Tabok, Subaharo, Iloilo City. Ereng XFM Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyo mga radio pagi sa FM ba ng amon nga frequency 100.7. Amon ang frequency sang una sang Z100. Subong makabayanan mga katropa, ginapanagiyahan sang Yes to Health Broadcasting Network. Amon ang makabayanan mga katropa, nag-operate sang XFM 100.7 Iloilo mga katropa, mga kabayanan. Kamusta nato sa mga kautoran nato mga katropa? Yari kita mga kabayanan sa ika-20 adlaw sa bulan sang Hulyo. Kadasig lang sa panahon na, gagay sa sunod ka simana mga kabayanan, pag-abot Biyernes, tapos naman ang mga inadlaw sang Hulyo, no? Isa ka simana, mga dua ka simana pa mga kabayanan. Kagma pa naman, mabugto naman ang inadlaw mga kabayanan sang bulan sang Hulyo, kag ang entrada sang Agosto, Sabado nga adlaw. Padayon kayo mga kabayanan, gagay pa, mati diri sa XFM, Radio Patrol Iloilo. Batiyon kami sa inyong mga radio kag naka-livestream kami mga kabanan sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo. Kag ang amon nga account ang XFM 100.7 Iloilo. Pwede ka mo dira mga kabanan mga kabadala sa inyong mensahe kung mga informasyon. Lakipan ninyo mga pa-shoutout subong nga gabi. Tarangga celebrate sang ilang birthday subong nga adlaw mga kabanan. Happy, happy birthday. Kag tarangga celebrate sang ilang anniversary. Happy, happy anniversary. Papanamiya pa rin direk sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan, mga katropa. Alas 7:10 na mga kabayanan, mga katropa. Bauna gid nakachicken sa ato na program subong si Kagawad Rodrigo Montaño. Oy, ito kalaparanda. Ara dira si Kagawad Rodrigo Montaño sang Barangay Kalaparan Arribalo mayong gabi Kagawad. Kagsi mo dira nga mga pumuroyo sa Barangay Kalaparan Arribalo mayong gabi. Nagpamati ka mo sa XFM Radio Patrol Iloilo mga kabayanan mga katropa. Kamusta naton sini nga mga taxi patrollers sa mga drivers sang taxi naton mga kabayanan nga nagalibot subong sa siyudad kag probinsya sang Iloilo. Ang aton yang mga taxi patrollers sa sila ni mga kabayanan nga dulong sa aton sa nagapanguna nga mga balita kag mga impormasyon nga ila maagyan sa paglibot nila ya diri sa mga mayor na dalanon sa Iloilo lakip man mga kabayanan sa kabanuanan sa probinsya sang Iloilo mga kabdanan mga katropa. Alas 7:11 mga kabayanan mga katropa diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Madamo kita sa tarakayan mga kabayanan ng mga balita kag may informasyon na balita lokal, balita sa palibot sang pungsod Pilipinas, lakip mga kabayanan ng mga balita sa palibot sang kalibutan. Dagmahal naman mga kabayanan ang kuana ang presyo sang petroleum products bangod mga kabayanan sa padayon sining inaway dito ya sa Middle East. Nagabalos man ang Iran mga kabayanan sa mga lugar nga napamtangan sang US bases. Pagkatapos nga daw wala gyapon ni mas resolbar, wala gyapon matagan sang solusyon ining away makabayan sang Iran kag ang Amerika. Magod kay wala sila magkasugot pa ang mga tropa sang mga negosasyon. Kay mga demand mania ang Iran ati may mga gabalos man ang Amerika. Muna kun nga ang ati ang apektado sini mga kabayan na ang pumuroyo sa kalibutan mga kabayan mga tropa. Kaya ang tanan nga mga lagyan gaagi dira nga mga barko sa Strait of Hormuz. Amaning manipot lang ining nga dalan pa ay diri alagyan sang tanan nga mga mga tanker nga nagabakal sang petroleum products sa Saudi Arabia. Tindi kagi dito subong sa Strait of Hormuz. Ginsira naman mga tropa sang Iran ang Strait of Hormuz. May barko mga kabayanan nga dawalo ini ka mga barko ang naka-register sa Pilipinas. Nakalampuwas, no? Nakagwa dito mga kabayanan sa Strait of Hormuz. Apang masakit sining nga impormasyon mga kabayanan na dito naman niya sa Black Sea sa Ukraine na may isa ka barko mga kabayanan nga may sakay nga mga Filipino seafarers.
Ang naigo mga katropa sa drone strike sa Russia. Muna ko nga ang nagakangaba kita subong sa aton yung mga seafarers. Ilabit ka dito sa mga Black Sea nga may isa ka Filipino nga ginapangita pa subong, no? Kamay pa nga aral lang siya mga kabayanan, kagabakita lang siya, hindi lang matama, no? Kamay pa nga aral lang da mga kabayanan na kami isa ka, kuan ganim, isa ka Filipino na kuan ang na rescue. Pagkatapos mga kabayanan, sang 24 hours nga pag lutaw-lutaw, gamit mga kabayanan ang life boat sang barko nga iginang sakyan mga kabayanan mga katropa. Ang oras 3 sa XFM. Radio Patrol Iloilo, alas 7:14, mga gabi sa aton nga mga taxi patrollers. Salamat gid sa pag-upod diri sa aton mga kabanan sa aton nga pamanagan subong nga gabi. Gina-welcome naman ka mga kabanan sa aton nga programa Headshot. Headshot. Sa giyapon niyo katropa ko si katropang Phoebe Borns, Tibor Morales. Opdan kita ni katropang Alex Aspatob, tumalas 9 ang takna sa mga gabi. Lakipin mga kabinan ang aton sini ng News Center personnel. Opon kay katropang Bia Joyce Sobaldo, mga kabinan, mga katropa. Mainit karon ron istoryahan ang Day 7 sa impeachment trial. Batok niya kay Vice President Sara Duterte. Ini matapos mga katropa na pagwa sa isa karuling. Ang impeachment court may kang tanan si Makabanan sa manifest o kung gina-request sa prosecution nga isampina ang bank record, ang BIR tax record, nakita ng Makabanan ang anti-money laundering council record ni Vice President Sara Duterte kag ang iya siling gabana tinagpagwa Makabanan sa ruling ang impeachment court. Iba lang tamang kabanan ko ano ang mga significance rin sa padayon nga ginahimo ng impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte kay ang party sa bank record mga kabanan ang pag-istoryahan ang article number 2 ang unexplained wealth mga kabanan ang isa sini sa mga gina-investigar sa aton iyang nga mga senator judges. Kabrakod nga ang gina-request sa prosecution ang bank record ni Vice President Sara Duterte umpisa sa 2007 to 2011 mga kabayanan, mga katropa. Di, bangon siya yung mga kabayanan, di, may mga sidelights pakinaya sa Senado, no? Hindi matapos mga kabayanan nga dala ni Senator Judge Rubin Padilla ang parte para sa balita nga kundi ginpa-summon sila, no? Ginpa-summon sila makabanan sang ombudsman. May kaangtanan bala ini mga katropa sa tumalang pag natabo, tumalang nga pag may linupok tumalang sa Senado, sa Senate Building, nga nag-resulta makabanan sang may pagwa sang warrant of arrest bato kaya kay Senator Bato de la Rosa. Tingin akusaran mga kabanan si Senator Rubin Padilla nga isa siya sa nag-ubay o kung nag-panabi, nagpamaagi nga nagpanagyo rito sa Senate premises si Senator Bato de la Rosa. Timagod mga kabanan sini ang nag-investigar ang ombudsman. Diyos na karon. Ginapa-submit o kung ginapa-sabat sila, may kagtanan, mga kabayanan, sa akusasyon.

Ambal ni Senator Robin Padilla, siya hindi nag-gagin balita ang makabanan nga wala sa kuno makasubmit sa iyang counter affidavit. Tiko ni Ginsing, ito subong iyang adlaw nga impeachment hearing. Parte sa ngin kuwa ibang tinion nga siya tindihan hindi matuod na iyang wala kuya ka submit sa akon nga sa ako niya sabat account counter affidavit ah. Siya nakapadala ako to sa counter affidavit ko. Siya pagkagari pagkari siya ipakita itong papel nga mo ko ng original makabanan na nga gin-submit niya ang iyang counter affidavit. Tinagari ang makabanan si Senator Erwin Tulfo. Ang dia dapat kontani iya iniya nga proceedings nakapertiniser iniya silingya sa para kay Vice President Sara Duterte kay ti impeachment proceeding niya mo indi dia paglamuran iya sa ano paday nga mga nga bagay iyang irrelevant sa sining proceedings

address si President Bongbong Marcos. Amo man ang kabanan ang pag-resume sang lower house kag upper house ang Senado kag ang House of Representative magkabanan. Di nagpagbuwa sang ruling si Senator Judge Presiding Judge Chase Escudero ngay refer ini magkabanan na sa Senado magbukas sa masunod nga Lunes. Ang oras magkabanan diri sa XFM Radio Patrol Ilo, alas 7:20 na magkabanan mga katropa. Madayong kapagpamati diri sa Headshots, diri gyapon sa XFM Radio Patrol Ilo. Headshot!

Samtang diri sa balita lokal, mga kabanan. Parte ini sa natabo to sa Pontevedra. May isa ka pulis nga nagaranggo sa kapitan bao na tiruhan no sang suspect dito ya sulod sang video kihan sa isa ka barangay dito sa Pontevedra Capiz. Bao la gini kapiparar ang biktima. Golpe lang makabanan nga gin tiro siya sang gidatudlo sa ning makabanan nga suspetsado nga daw suspect ini kuno sang pagpagoldap man dira sa Pontevedra Capiz. Ato karon makabanan hibaloon kon ano gid ang natabo sini eh. Kung nga ang natiruhan siya, kaya ang report na kabanan, ngayon ang commander sa First Mobile Force Company na nabase dito iya sa Capiz. Nag-kwad ni Kuno, nag-kadto dito sa Bidyukihan sa invitasyon sa tag-iya sa Bidyukihan kay Manyapon. Tingol pilang ko naman kabanan nga may nabatian nga ang iya opo kay duwa sila mo tatlo sila duwa ang iya personal nga opo nga opod gulpin ako nun batian siya opod nga may nang kabala may nagkrang sang pusil tingin nagmuno gani ko nung iya nga opod sa tag iya sang video kayhan siya na may nagkrang sang pusil o, tumindog ini makabanan ang mobile force commander sang first mobile group dito iya sa probinsya sang Capiz at pagtindog ya pinusdakan siya yon. Igos dughan kag sa ulo why kamarutmot makabanan gindala ini sa Bailan Hospital apang ini makabanan ang gindeklarar nga dead on arrival. Nakalapot ini nga balita makabanan sa Campo Delgado may ara nga reaksyon ang Campo Delgado paagi makabanan kay Police Brigadier General Randolph Tuanio mga kabyanan mga katropa. Samtang ang duwa kaupod sining suspitsado, isa na dakpan, kag isa pa at large subong na recover ang motor nga gingamit kag getaway vehicle. Ibalo ang tabi kung ano ang pinakaulihing investigasyon mga kabanan sa Pontevedra Municipal Police Station. Hindi matapos kasubong gin lamang nga hapon, ginparelib nga hepe sa Pontevedra Municipal Police Station ang Chief of Police mga kabayanan mga katropa kay daw ang hambal sang Campo Delgado daw pigaw kuno ang kampanya sang Pontevedra Municipal Police Station may kang tanan sini sa nagadala sang mga pusil sa ilang lugar mga kabayanan mga katropa. Headshot. Samtang diri sa ato no naga problema gyapon ang halos sa kalabana no ining party bala sa mental health program sa mga kabataan isa ini ka problema no sang susudad naton makamutol sa dito sa Bohol dito sa Tacloban no ini matapos makabana ngati nagpanglutang tuyang duwa ka estudyante tindiri sa aton sa Iloilo may ada man may estudyante man grade 9 nga nagadala sang pusil may ganik ay nakita ya sang ano nakita ya sang akong grade 11 no nakita ya makabinan sang gwardiya na konpiskar ini ang isa ka 38 kalibre kay man ginagam kaya ko no preparasyon niya kay may

0: pagpabuli sa iyati mga komuna. Ti sagyapon makabanan ka mga problema ini ang mental health mga katropa sang aton sining nga mga sang mga kabataan subong. Ang nagagwa karon nga mga rason dito kay nasa coordination meeting sang Prime, isa ini ka programa magkabanan sang provincial government. Agod matutukan ini ang problema sa mental health bala. Bangod sang influensya sa social media kag ining artificial intelligence blang AI. Subong niya mo ning isa sa mga nag-giya sa atong kabataan. Subong, I don't know kung makasiling nato nag-giya. Ini kayo naghatag sa influensya sa kabataan. Subong, bumangkot ka lang sa computer, sabton ikaw sang AI to panggid ang insakto ginang sabat niya, pinakadlaw sa niya ang panguna sini sang mga workforce diri sa kalibutan, amo ang robot mga muni. Sige na, nagpatawag sa coordinating meeting ang Provincial Social Welfare Development Office pagi kay Mr. Quarte, mga kabayanan, amo ang OIC sa PSWDO, mga kabayanan, mga katropa. Ang oras alas 7.26 na, mga kabayanan, sa gihapon, kay isa mga katropa, nagkatabo ini ang problema. Ilabanagid kon may mga pamilya bala kita nga nagabatyag sang balatian. Kay man subong ya ma-hospital ka lang libog ulo mo kon din ka makuha sang imo ya pang down, kay nagarequire gid gyud ang mga private hospital nga ang down payment. Di timo pa batunon sang private hospital kon laka down payment. Although nga bay layi ini nga ginabawal ang pagsukot sang down payment, o galing kay tingin na-require gid sa mga hospital. Tiganibong ulo naton, kaya nabadagin ko na wala sang bakante sa mga public hospital. Ti ang kalabanan sini, hambal ang doktor siya. Ti ang open to hospital siya, private to. Ti may kami mo, kahit para lang masalbar ang imo sini nga himata. Para malikaw kita magkabanan sa mga balatian, labadagin ni mga viral kag mga bacterial infection, kaysa ni magkabanan sa mga problema subong, no? Kay subong, sipunon ka lang, ubuhon ka lang, digadugay. Pag pa-check up mo sa doktor ang result sa imo yung laboratory, pneumonia nga community acquired. Para ni malikaw kita makabanan sa mga balatian nga dala ining sang virus kag bakterya, maginom kita makabanan sang premium D3, kamanang premium D3 ginpa-epektibo sa subong nga panahon nga usong ubos sipon hilanat kag trangkaso. Indi naton papabayaan aton labas maigo sini nga balatian proteksyonan pinaagi sa paginom sang pinakabag-o kag epektibo nga premium D3. Ang premium D3 meres nga vitamin D3, virgin coconut oil kag moringa oil extract. Ang premium D3 may kapasidad sa pagguba, kapagpatay sa mga bakterya kag viruses sa aton nga lawas. Ang premium D3 mayra siyang anti-fungal kag anti-inflammatory properties nga maka bulig ini makamanan sa gakwan ba ng mga panit tablang gakororinot na. Dako sini mabulig gani sa premium D3 mang kabinan kay ini siya puno sang vitamina, minerals, proteina kamay 110 klaseng antioxidant. Kamaning nga delay sang aton nga skin aging kaya mag premium D3 na superior and powerful ultimate trio ang premium D3. Mga gabi kay Rodolfo Onasin Dilapos Jr. Good evening mga katropa, hambal ni Rodolfo ha. Aton sining taxi patrollers sa mayang gabi kay Rodrigo Montaño, mayang gabi Rodolfo Onasin Dilapos Jr. sang Hydra Taxi mayong gabi kag sa tanang nga mga kuno sa tanang nga mga drivers sang Hydra kag ang aton nga mga taxi patrollers mayang gabi kay Mamerica Cabar dira mangkabanan sa Florida USA kag dira man kay katropa vibes kana yunan na. Dira sa Leon, good evening katropang Phoebe. Pa-shout out lang kami diri ah. Sabay May Bukuan. Ay arakan na subong May May na okay. Nag-arakan man subong da no sa May May Bukuan. Kon mag-jogging ka mo, pangitaon nyo da si Vibes Kanayunan. dira sa May Mais Bukuhan. Kaya ako ya makapasiguradong matamis ang butong sang May Mais Bukuhan. Kay RB Chris Casiris may gabi. Kagkay Idna Puray, dira sa Ribalo mayong gabi. Salamat, Gid. Pagbalik ka ito magkabinan, ito ni Storyan, ning parte sa nangin ruling sa impeachment court. May kang tanan magkabinan sa manifestation, kag request sa prosecution, nga ang nag-presentar magkabinan, amo si Attorney Chel Diok, no? Nga nag-request sa pagpasampina sa bank record, tax record, AMLAC record ni Vice President Sara Duterte kag sang iya kabana. Disubong nga hapon magkabanan, nagpagbawa sang ruling ang impeachment court. Wala sa payan siya magkabanan nga ginadepensahan sang abogado ni Vice President Sara Duterte. Kagabi ginasite man sila ng mga provisions. Maginasite man sila ng mga jurisprudence. Agod nga pungga ng pag-release magkabanan sang bank record, sang tax record, AMLAC record, anti-money laundering council record ni Vice President Sara Duterte kagsang iya nga bana. Kaya tingin na hambal iyan ni Attorney Michael Poa, kamaring abogado mga kabanan ni Vice President Sara Duterte, ngati facing expedition ang ginahimo sang prosecution nga. Di wala sa wala ko nang specific kung anong mga record tong ilang ang ilang i-request. Kundi, inin makabinan ang ginahambalang nga ang mga tax record, including ang bank record, sang 2007 until 2021. Di ba yung mga gina-cite man ng mga jurisprudence? Si Attorney Chel Diok, no? Kag nagpagwa makabinan sang iyang ruling niya ang impeachment court pagi kay presiding judge Chess Escudero makabanan mga katropa. Kamay ara nga mga luwas ini nga mga request may mga gin-deny man ang impeachment court. Ano bala ini makabanan ang gin-deny sang impeachment court nga mga dokumento mga katropa nga gina-request man niya sang prosecutor. Ang gina-istoryahan din ang parte iya sa Article 2 ining agatawag magkabinan nga unexplained wealth kuno sunog magkabinan sa prosecution. Pagbalik nato na mga katropa ato ni Surihan dirigyapon sa ating pangalagad sa Hedja. Tang oras alas 7:32 na magkabinan mga katropa.
1: XFM. Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
4: The Secret of Health.
3: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Live Testimony.
5: Ako po si Rodelin Tacuya. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Noong una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko. Namuhay ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy na nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: The Secret of Health.
3: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa dalawang buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
4: Santon Plus Coffee Mix. May kapega na, may gamot ka pa, mabibig sa mga butika. The Secret of Health Santon Plus Gold.
3: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
2: Pangangati, panalakit ng mata at panglalabo ng paningin.
4: Mag-Vision X-Plus Softgel Capsule. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata. Ugaliing uminom ng Vision X Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-araw din ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Vision X Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to health.
8: XFM.
4: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Santon Gold Herbal Capsule.
2: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Amelia. Ipaydipagig ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Tamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
4: Hindi naman kailangang biglaan ang pagbabago para maging healthy.
10: Minsan, maliit lang, pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa, at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang, pero malaking tulong. Santone Coffee Mix.
11: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday.

0: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yugnutin at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula. Important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. VisionX Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
2: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Senten Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Senten Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Senten Plus Herbal Soap. Healthy beauty. Beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, ginatawag nila kong agi.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala ka tawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala ka kabayad sa motor mo?
7: Yeehaw! XFM!
8: Katropa mo!
6: Exciting!
9: Mga katropa, exciting!

0: ang prosecution, I don't know kung anong kinabdanan sini, no? Kung bala masugod na ang article number 2 sa alleged makabinan nga unexplained wealth. Nga muna ang gin-request, no? Sa prosecution, gin-manifest nila nga ipasomon o kung ipasampina ang bank record. I think that's traditional ibigay ka bank record, ka bangko, kag may 19 ka gin pahayag makabinan nga entities or corporation kag isa ka partnership. Kag amo ng record sa BIR, kag amlak mga kabinan, mga katropa. Ano na kung saan, o ini mga umpisahan ang article number 2. Kati laban-laban sinibuas, tapos na nai si NBI Director Melvin Matibag. Antes magpusin siguro sa kwanis sa unexplained wealth, kaman ng article number 2, mga katropa, mga katropa. Kati kung ipresentar buas ang officers ng land bank, diba si Konda na buwas umpisahan naman ang article number 2 kag ang masunod nga article makabinan na mo ini ang parte sa confidential fund. Diba nung tabi makabinan kay katropa ang Bia Joyce Obaldo kung ano ang sequence buwas sa pagpresentar makabinan sa mga witnesses. Kay naminsyon kay na si Director Matibag kag may naminsyon to nga duha ka mga officers ang bangko. Ano na niya yung pisahan ni buwas ang article number 2? Ano ni Flenda Wealth mga kabinan mga katropa? Kaya ang BIR record ginapasubmit ini by July 26. Kag July 30 naman ang sampina mga kabinan sa ang mga dokumento ang ginpasampina sa bangko. O saan mo ay hanumpisahan ang article number 2 kung masunod pag hindi ang mga article, no? Katropang Bia, may ang gabi.
1: Katropang Boards, sa pagsugod sang ikapito nga adlaw sang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, una nga nagpabutsyag sang iya kasubo si Senator Judge Robin Padilla angot sa reports nga wala ini nagasunod sa rules. Sunod kay Padilla, nga nag-comply man ini sa legal process, lakip na diri ang pag-file sang counter affidavit sa Office of the Ombudsman may kangtanan sa reklamo nga obstruction of justice. Dugang pa sini katropang boards nga hindi lamang siya magsunod kun ini ang ICC bangod wala siya sang plano nga magpasakop sa tribunal. Nagugat ang manifestation sang nasambit nga senador sa nangin pahayag ni Ombudsman Boying Remulyas nga napaslawan ini sa pag-sumiter sang counter affidavit sa obstruction of justice case nga ginfile batok sa iya. Sunod nga nagtindog si Senator Judge Erwin Tulfo nga kag nangabay sa mga kaangay nga senator judges nga kun mahimo hindi paggamito ng oras ang Senate Impeachment Court para sa personal issue bangod hindi ini ang proper forum para sa among butang. Sunod kay Tulfo nga ginbutang ang ining oras para kay Vice President Sara Duterte kag sa depensa agud ipakigbato ang akusado. Kada minuto, kada oras nga nagakauyang katropang boards ini ini ang isa ka injustice para sa Vice Presidente kag sa iya pamilya dugang pa ni Tulfo. Nangabay man ini sa mga kaangay nga senador nga magsunod sa Senate rules kag kun kinahanglan nila nga mag-explain kag ipakigbato ang ila kaugalingon, pwede nila inimahimo sa press conference sa diinyara man ang Senate media. Ginsabat naman ni Senator Judge Alan Cayetano ang nangin payag ni Senator Tulfo sa diinsunod rin ang mga issues nga nag-aapekto sa integridad sa impeachment court kag sa ilang mga miyembro ang importante man sa proceeding. Samtang sa pagpadayon sa trial, gindepensahan ni House Prosecutor Representative Chel Jocno ang request sa prosecution nga ipasabina ang financial records ni Vice President Sara Duterte sa diinsunod rin nga tuman ka importante ang mga dokumento sa allegasyon nga unexplained wealth sa articles of impeachment. Payag ni Jocno nga ang ilagi na request ang kinahanglanon agud ma-establish ang complete financial picture sa BC si Presidente. Ini ang nangin sabat sang nasambit nga mamalida sa concern ni Senator Judge Joel Villanueva ang request ang prosecution ang posible mangin fishing expedition. Dugang

0: pa ni Jock, no, katropang boards nga ang statement of assets, liabilities, and net worth of Consul-N ang nagahatag lamang sa snapshots ang mamanggad ni Duterte bilang isa ka public official, samtang ang income tax return ang wala nagapakita sa full extent sa financial transactions. Nag-oppose naman diri ang depensa bangod sa pagbawal sa pagpagwa sa among impormasyon, kagkakulangan sini sa direkta nga kaangtanan sa allegasyon sa unexplained wealth. Sunod ka Defense Counsel Attorney Michael Poa, hindi automatic nga katumbas sa manggad o net worth ang mga transaksyon sa AMLC records. Samtang sa dugang pangabalita, national gin-dispute ni Senator Judge Kiko Pangilinan ang interpretation ni Senator Judge Alain Cayetano sa impeachment rules. Sa diinsunod rin nga ang Rule 6 ang nag-apply lamang sa mattering involve ang ebidensya kag hindi sa privileged speeches. Ginpangabay man ni Pangilinan ang mga kaangay sini nga senador nga hindi pag-abusuhon ang liberality sang korte pinaagi sa pagdala sang issues nga wala sang kaangtanan sa impeachment trial. Sang ulihi katropang boards, ginrule ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero nga magpabilin sa record ang manifestation ni Senator Judge Robin Padilla sa din-ini ang pagatalakayan sa regular sessions ng Senado. Antas matapos ang ikapitong adlaw sa impeachment trial sa Vice Presidente, naghimo sang ruling si President o kon si Presiding Officer Chief Escudero sa din gin-grant sa ang motion sa prosecution nga ipasabpina ang bank tax kag anti-money laundering council records ni Vice President Sara Duterte kag sang banas ni nga si Man Scorpio. Wala din rin nalakip ang documents para sa foreign currency deposit accounts kag iban nga corporate entities. Sakop sa ipasabpina sa impeachment court ang bank records sa mag-asawa halin sa 2007 tubtub 2021. Buwas katropang boards, Hulyo 21, natala na nga i-present sa prosecution ang ila testigo nga si NBI Director Melvin Matibag. Samtang sa dugang pagid nga balita national, ipatuman buwas Hulyo 21 ang big time oil price high kasunod sang re-escalation sa tunga sa United States kag Iran sa Middle East. Sa sunod sa Department of Energy nga ang maximum nga permitted price adjustment sa subong nga semana amo ang mga masunod sa gasolina 3 pesos and 65 centavos per liter. Sa diesel, 10 pesos and 68 centavos per liter. Kag sa kerosene gas, 11 pesos and 77 centavos per liter. Samtang, sa dugang pagid nga balita, posible nga ipatawag sa National Bureau of Investigation si Senator Alan Peter Cayetano sunod kay NBI Director Melvin Matibag. Kunay baluan nga umpisa na nga nag-imestigar ang ahensya sa ginapayag anomalia sa 2019 Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee apang ginpayag ni Matibag nga inipa ang depende sa testimonya sang iban nga mga testigo. Samtang ginpayag man ni Matibag nga sila man ang mag-emeter angot sa ginaligar nga flood control project sa Taguig. Sa diinsunod kay Matibag nga sang 2022 mayari ini sa mga project nga posible related sa top 15 contractors. Dugang pa ni Matibag nga posible maihambal diri ang publiko angot sa timing apang si Senator Pan Philippine Lacson na mismo ang nag-raise ang issue sa NBI sa pag-umpisa sang ila investigasyon. So far katropong board sa muning mga balita national nga natipo nagikan sa XFM News Center. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo ko si katropang Bea Joy Subalo, XFM News.
1: VP Sara, absuelto o convictado. The impeachment coverage. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o convictado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Nakakaranas ng stress? Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ang brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
8: That song is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
9: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa iyo. Sunzone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
10: Sister Pain.
11: Si Michelle Nagali, isa ka sales lead, nakabatch out ko sa isa ka si Mama nga kapudloy sa pagpinto. So bagit ka sa klero sa mag-inom ko sa Sister Pain, minis na ginag-agi na katindog na kudayan diretsyo pag makalakas.
10: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mabibili sa mga butika.
13: Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
14: O si Bethany Estrid Siliero, sang Kalinong Iloilo, nagapasalamat sa XFM. Kagay Dr. Revelito Uy, sa ako niya nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon at XFM, libu-libong papremyo.
13: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa premyo. Intra na!
15: Purdue HCFRR permit number 0098 series of 2026.
16: Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
17: College na ko!
18: XFM!
19: Katropa mo!
20: Exciting!
21: Mga katropa! Exciting!

0: Agora sa XFM Radyo Patrol Iloilo alas 8:35 na makaben mga tropa. Tikay na may mga sidelight to iya ang impeachment proceedings mga kabenan. Ini matapos nga nagatindog iya si Senator Robin Padilla kag naghambal sa iyang hindi matuod ang gimpagwa kuno nga balita sa nini Ombudsman Rimolia nga wala sa kuno kasubmit siya sa iyang counter affidavit sa obstruction of justice nga gipasaka sa iya. Ini matapos man kami nga ginapahayag nga nangin parte si Padilla sa ginaligar man kami nang papapalagyo kay Senador Bato de la Rosa. Tigin pasabat ini siya, siya sa ombudsman kagin pahayag man kami nang makatropa ni Ombudsman Rimolia nga tiba na kuno iya maka wala kuno maka submit sang counter affidavit ini makabenan si Senador Robin Padilla. Tigin kwanto ginagin ginkuwa nga timpo ni Senador Padilla sa pagpatag yari makabenan ang statement ni Senador Padilla kag inisya ang ginsupo naman ni Senador Erwin Tolfo mga kabyanan mga katropa.
1: Merong mahal na saksi dito, pinaalala po natin sa kanya na harapin ang batas. Noong nakaraang linggo, ang atin pong kaibigan na ombudsman, ang sinabi po ng mahal na ombudsman na ako daw po ay hindi sumunod sa kanilang pasabi na mag-file ng aking counter affidavit. Nakakalungkot po ito sapagkat hindi po ito totoo. Inaamin ko po sa inyo, kung ICC lang, hindi po talaga ako susunod. Hindi ako magpapasakop sa ICC. Pero dahil ginagalang ko po ang ombudsman, dahil siya po ay aking kaibigan na itinuturing, dahil nagkaroon na po kami ng napakahabang kwentuhan sa aking opisina nung siya po ay kalihim ng hustisya, nag-file po kami. Ito po, hawak ko po ang original. Dahil sa akin po, importante ang original. Ito po ang original, nakalagay po dito. Nag-file ako. Nakalulungkot po na pati ang media ay nakikisama sa ganitong klaseng propaganda na ang isang senador ay hindi sumusunod sa batas, isang senator judge. Ito po, maaari ko po kayong bigyan ng kopya, mga mahal kong kasama, para mapatunayan na hindi ko po kayo ilalagay sa kahihiyan. Ako po ay nag-submit ng aking counter affidavit. At ganun din po, humihiling din po ako sa aking mga kasama, lalong-lalo na po sa aking kaibigang Ginoong Pangulo, na sa mga ganitong pagkakataon, hinihingi ko po na tulungan din po ninyo kami na maipaliwanag din po namin sa media na meron din po kaming pangapagkakataon na ipagtanggol din ang aming sarili at kami huwag husgahan kaagad na kami hindi sumusunod sa batas. Yun lamang po, Ginoong Pangulo at tagapangulong hukom. Maraming salamat.
0: Okay, nabatian magkabedan, nabatian si Senator Padilla. Sini ba toon na siyang mga ginbalita sa linya nga kaginhambal na nga wala ko yung kasubmit sa ako na yung counter affidavit ha? Siya ti Ariho, may papel ako na siyang gagapakita sa inyo. Gimbato, bagas kamera, siya aring original o. Tikibot ang tanan niya na wala, na irrelevant niya sa impeachment proceedings. Ang ginestoryahan. Kito yung ginadebatehan, ito yung parte sa impeachment sa mga dokumento kag mga ebidensya nga mga kag mga jurisprudence magkagtanan magkabinan sa ginabaisan kung bala ipasampina ang mga dokumento sa BIR, sa bangko, kag sa AMLAC. Tigol pa lang nga nag-dumdum yan ni Senate ni Senator Judge Presiding Officer si Secretary nga may kang tanang gihapon niya sa ginabaisan nga mga jurisprudence gali kay lain. Tibo to nga nagtindog iya si Senator Erwin Tolfo. Si tikanugon sang oras tadi nga gusto ta mapadali mangani sini niya ang pagresolbar sini sang kaso nga ini. Parti iya sa Vice President ari ang pagsabdong kay na kun pagwa man sang iyang ibubunot ni Senator Judge Erwin Tolfo.
2: Problema po labas sa impeachment court na ito o labas sa kaso ng Vice President ay dadalhin natin dito. Di po ba ang korte na ito na itatag para po sana kay Vice President at kay Vice President lamang? Mga ebidensya, mga testimonya, mga pahayag patungkol lamang po sana sa impeachment ng Vice President. Kasi dito pong mga nagdaang araw, Mr. Presiding Officer, Senate President, mga kasama, napansin ko po na nagagamit ang oras po ng impeachment court sa pagtatanggol po ng mga nakaraang araw ng sarili ng ilan sa mga kasamahan natin sa mga akusasyon. This is not the right forum and the right venue and not the right time to explain your situation. Kung gusto po ninyong mag-explika ng inyong mga saloobin problema, maaari naman po ninyong gawin yan sa labas po ng oras ng impeachment court. Maaari pong sa press conference, nandiyan naman po ang Senate media. Anytime po, nandoon sila sa Senate briefing room, press briefing room. Maaari din po sa Facebook o sa YouTube magpaliwanag. Huwag po nating gamitin ang oras ng impeachment court sa pagpapaliwanag o sa pagtatanggol ng ating mga sarili simula pa po noong nakaraang linggo. Because the time we waste here to defend ourselves, defend what we believe or what have you, is an injustice to the Vice President. Yung oras po na ito dapat ilaan natin sa pakikinig sa depensa ng Vice Presidente, sa mga akusasyon laban sa Vice Presidente, hindi po pagdidepensa sa mga sarili natin kung tayo inaakusahan ng kung anong mga ahensya, kung tayo po ay may mga kaso, may mga investigasyon. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum. Not our forum here. Na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa session natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na presiding officer and Senate President, let us follow the rules. May rules po tayo. Kung hindi naman po patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa ikang depensa o prosecution ng Vice Presidente natin, then wag na po natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang. Because every minute, every hour that we waste away from the defense or from the prosecution of the case of the president, Vice President, it is injustice. It is called injustice to the Vice President, to her family, yung anguish, yung kanyang sama ng loob, yung oras na nakabinbin ang kaso na ito. Let us do this impeachment trial as quickly as possible. If we have to clear the Vice President, then let's clear her. If we have to prosecute, then prosecute her with the evidence kung meron. not waste our time kung ano-ano sinasabi natin dito to protect ourselves, to defend ourselves. This is not the right forum, Mr. Presiding Officer.
3: Kindly wind up, Senator Judge Sherwin Tulfo.
2: This is not the right forum for us to defend ourselves. Bring it somewhere else. Bring it to the press. Bring it to the social media, but not here. Thank you, Mr. President.
3: The remarks of the gentleman.
0: Dapat yan magkabilan si Senator Judge Erwin Tulfo. May punto man siya, no? Kati, ina, yan magkabilan, nakarobe sila mo. Kagang katuyuan, sinaya mo ang pag tarakay sang impeachment complaint against Vice President Duterte. Sa plenary sila. Regarding pagkasuksok sila sa ngrob, kaya ginatawag sila ng mga senator judges. May punto man si Senador Erwin Tulfo, kaya nga, sa ligad to, eksakto ng pati-patihan niya, si Senador Alan Peter Cayetano, ito lang yung sabat itong bali yan ni NBI Director Matibag, siya nga investigaran ito lang parte sa cold drone. Ang malalang sa Southeast Asian Game to bala sang 2019 sa Pampanga to bala ang pinatong balor sang cold drone ng kaldero bala ang ginasinduta na bala sang athlete bala nga naghambal man siya to mga tineon si Senador Alan Peter Cayetano. Tikidag isunda naman ni Senador Robin Padilla kati niya parte sa ila yang sabat parte sa ginpahayag yan ni sang ombudsman. Remulya siya ti wala kasabat iya sang summon ini si Senador Padilla. Siya hindi naman tuo niya ang mga manang mga informasyon siya pati siya mga media na gaupod. Di, ano man abing source sa imo impormasyon kay ang gahambal may kabinan mo ang mataas ka opisyal sa ombudsman, di ba na? Na-resolve din kayo na nga ang pareho sila nga mga sitwasyon i-refer ini sa Senado sa tiyon nga mag-convene sila, mag-resume sila by July 27. Hindi na rin pag-ilakot yung mga ano-ano na yung mga istorya kasi para na iya sa impeachment trial mga katropa. Ang nagani sa ato ng mga senador dapat nga mag tabahay lang kita. Dapat nakafocus inyo sa inyong paminsaron. Kaya focus pero may paminsaron ninyo. Hindi ka man pa-blood. Kinagatalang ka mo sa inyo sa inyong mga script na kung magsagi ka mapahay-blood. Inom ka mo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Damon na nabuligan sa pag-inom sang Santon Plus Gold Herbal Capsule kag Santon Vitamin C. Tungod kay ini puno sang antioxidant properties yung makabulig sa tanan nga sakit labi na sa mga hubag-hubag, bukol, arthritis kag high blood. Limpyuan sang Santon Plus Gold Herbal Capsule ang aton nga dugo, gud makalikaw kita makabinan na sa mga kaning lain sini nga mga blatian, makabulig ang Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga sakit ng diabetes na may galing Santon Plus Gold Herbal Capsule sa mga diabetes na bala. Inom bala kamo sang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule mas epektibo kung upadan man sa pag-inom sang Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C mga kabianan, mga katropa. Kung kapangita ka mo sang kape nga namit na kag-healthy pa, inom ka mo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural makabulig sa tanan nga makalikaw kita sa tanan nga balatian. Kag labi na sa mga hormonal imbalances pala mga partner ninyo, nila mga Arab na Arabuton. Maimnabala sang Santon Plus Coffee Mix. Kag sa mga lalaki, pare sa aton, maramnikaw kita sa mga balatian ng game prostatitis, mag-inom kita sang Santon Plus Coffee Mix, mga kabiyanan, mga katropa. Ang oras, alas 8:49 na mga kabiyanan, mga katropa. Bawo sa buwan ng gabi, may ginapatigayon sining magipatigayon mga kabiyanan nga bypass ang Iloilo City Drug Enforcement Unit, no? Kwan ni ko, no? Ang nadakpan ko daw, isa ini ka instructor, ano man? Instructor sa din ni. Daw instructor kung sa crime ni ang tuod ni ang nakpan sa Dagbay Bus Operation dire sa Lapos area o. Oh. Mga milyon ang balor sa Cebu na recover mga kabanan sa sining Dagbay Bus Operation. Subong gid lamang gabi mga katropa dire sa Lapos area. Part-time criminology instructor ko ni dakop sa Dagbay Bus Operation sa Randone Street Lapos. Bao mga 200 grams ang nakuha sa iya ko nung Cebu gargabador sang 1.3 million pesos. Ang subject amo si Jen Marca, 37 anyos kag residente sang Randone Estate Lapos mga kabyanan mga katropa. Alas 8:51, it's Turbo Time! Turbo Dietary Supplement for Men. Gamitain ni 30 minutos. Antes maglabing-labing kay misis, ha? Magtumar sa isa kapsula, siguradong mas manami mabakod inyong relasyon kay misis. Kay man solid ka, kung nakaturbo ka, makabulig pa sa sex life. Ninyo nga mag-asawa, Turbo Dietary Supplement for Men. May gabi dira kay Migomar Sanio sa General Santos City. Kagadiraman sa kay Ryan Mundihar. Good evening, shout out lang sa Mundihar Ibrio family dia sa Maradjuna. Thanks gid, salamat gid kay Nyok Jinjin. Galantaw live si Noki Boy sa Puaw. Puaw katropang board sa Noki Boy. Kamusta? Way ka butwa Noki Boy yao. Taring kay Nyok Jinjin. Galantaw live si Noki Boy sang Puaw. Salamat gid kanya kispinaw sa mayang gabi katropang Phoebe Board. Shout out sa sawa ko Bingbing Pamati Subong sa programa mo. Salamat gid kay Bingbing da. Salamat gid kay Emily Altiliero mayang gabi Gapamati Subong sa aton nga program. Wala kita magkabihan sa panahon diri sa aton pangalagad sa headshot. Balik kita buhas diri gyapon sa XFM Radio Patrol Iloilo. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si katropang Phoebe Boards Tibor Morales sa XFM News.
4: XFM
5: mga katropa, XFM

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
2: Santon Plus Gold. Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
6: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat Vision X Plus.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
9: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman. Alert na alert palagi. Try nyo rin.
10: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
13: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses, at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni, at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
15: Pusiling yan ar buhat ng Delgado Street, Iloilo City. Papasalamat sa XFM. Kagkay Dr. Remilito Uy, sa ako nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Ganit kamuman, mag-intra man sa Santon kag XFM, libu-libo pa-premyo. Salamat niyo.
14: O, ikaw man katropa, may chance ka pakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong pa-premyo. Intra na!
16: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
17: X.
18: X.
17: FM.
18: X. FM.

0: Ito ang XFM, ang number one na pinakikinggan sa bahay, opisina, tindahan, terminal at public markets. XFM lang ang number one. Hindi nahuhuli sa mga nagbabagang XFM.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani gayon ko sang ordinaryo nga kape, gadu kang pagit pagkanervyoso ko. Ipatila ko sang akong ambyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kay wala akong kapalpitay. Kalmado git, firme akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
3: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Yung patilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kaya wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
4: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
5: Magsantol Plus Gold.
4: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santol Plus Coffee Mix.
6: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil.
7: Premium D3.
8: Woo!
7: For

0: pasugtan.
1: Magabalag na ang programa nga.
0: Phone pal.
1: Ako si Katropang Troy Tisoy.
0: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
1: Makaopen nyo as alas 12 sa tungang gab isang
0: July 20, 20 and 26.
1: Yambal man ang adlaw. Dulang ka.
0: Ikambal mo lang to. Nga man di.
1: Uli. O palusot mo kasi. Murong maro ka jugilawa. Daw ko nang abid, hindi pa sa malipaton ba? Sige, ay welcome tanan-tanan nga XFM radio station nga naka-tune in na sa bilog nga Negros Island Region kag sa Panay Island. Attendance check!
0: Check na check!
1: Hyper siya subong. Buhin na ka mula aircon ni Boy, butang ka mula 17 bala.
0: Kanami!
1: Nagapamati ka mo sa Iloilo. XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 na punta si Katropang
0: Jen Ray
1: Alex.
0: Kita mo lang.
1: Sa Kabankalan XFM 106.1 with Katropang
0: Paparodel.
1: Correct. Sa Kalibo, mabatiyan kita sa XFM Kalibo Aklan 96.5 with Katropang
0: Noel
1: Shamin. Sa Bacolod XFM 103.9 with Katropang
0: Chris
1: Judery. Sa Rojas, XFM 106.5 with katropang
0: Noel
1: Neil. Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
0: Kuya Jay
1: James Dean. Sa Canlaon, 101.7 with katropang
0: Baby Ron
1: Shooty Boy.
0: Paglisin siya,
1: sa San Carlos, 98.9 XFM with katropang
0: Supremo.
1: Correct. Mabatihan man kita sa Sagay, 87.5 sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29 via Star Cable Silay, Ibi Magalona, Victorias, Manapla, Kadi Sagay, Kagis, Kalante, Sitsi. Okay. Attendance check.
0: Check na check.
1: Pilay mo sala.
0: Sa akon sala. Sa akon sala. Sa akon dako.
1: Damo-damo sala. Sa mga gusto mag-intra sa mga gabi sa Jahon Tane, ay dial or i-save nyo na nga daan para pagbalik namon, maka-dial na kamurikta. XFM call and text line
0: 0912-0076-793
1: and 0915-8311-431. Ang phone palang programa, ginadulong sa inyo sang Turbo, Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
0: Tindog-tindog pa.
1: Oh.

0: Lanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Lanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Lanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Yomari, isa ka construction worker. Always bugat ang trabaho pero bisag kapoy, always ragya po night time para sa labing-labing kay misis. O sekreto na po, Turbo Food Supplement for Men. Believe kayo ko sa epekto pang long-lasting kayo. O si partner ni mo, tamis kayo ng yung kamong mga construction workers niya. Sulayin ninyo ang Turbo Food Supplement for Men. Ka-exciting dyan kayo.
1: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
3: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: XFM Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako sa Mikaela Delibri.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Kumplituhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sanzone Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sanzone Vitamin C.

0: Kaya daw ka pa.
1: Nagambal ko ah.
0: Balik na sa phone pala programa. Ubod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Katropang Dolphy lang ka.
0: Guwapo na LL pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix. May glutathione kag collagen sa magusto magwapa-gwapo. Makakape ka na, healthy ka pa.
1: Kag ginadulong man sa aton sang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nagasupriyar sa nanay sari nga balatian ang Santon Plus Gold.
0: Sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy and Watson's Pharmacy and Generica Drug Stores nationwide. May caller na kita sa line number 2. Timprano pa, may caller na dayo, no?
1: Hello, good evening!
0: Hello, good evening,
2: Troy.
0: Hello, good evening! Sino ni?
2: Si Rex ng Iloilo.
0: Rex ng Iloilo. How are you, my friend?
2: Okay, man.
0: Plan edad mo?
2: Mga 30 na, Troy, sa February.
0: Mga pilaluat?
2: Manog 30 sa February.
0: 30, Gidjaya. ma 30 ka na sa February.
2: Oo.
0: Ang pamangkot, makalabot ka pa, Ayhan.
1: Dawas, tama na na sa 28 o 29 February.
0: Amo gani pamangkot ko? Ang pamangkot, makalabot ka pa, Ayhan.
1: Kaya wala mo na 30.
0: Correct. Inugay, abala kayo pag-chichi, abala Rex. Starting ka naman.
2: Manog, hindi sa ano to, Troy, manog 30, tapos February 13.
0: Ako so sabi ko gani, kung February 13. Te, malapot pa na dang ginawa mo sa 13?
1: Tanigin, 14 mo na lang. si Valentino kadayon.
0: Sa din kasi Iloilo, Rex?
2: Manog, Troy, taganiway.
0: Aniway, hindi man ni si Rex Gatchalian, ha?
1: Si, hindi man ni si Rex Cortez?
0: Si Rex Bacas, akong classmate. Pati ka na.
1: O kung si Rex Gasapiak, ha?
0: O si Rex Kantong.
1: Mayong kapilan sa team mo, Rex, ha?
0: Okay. Nga nakatawag man, ano problema ni Migo Rex ang aniway Iloilo?
2: Mangita lang, Troy, ka mapidi ma-print yung mga pidi ma-migat, Troy, iya.
0: Ma-migat, gidya dayon?
2: Print lang na yung una, Troy. Tapos, tiri ko, suri, iti, punto gote, buruyot, eh.
1: Ah. Okay, sige, tistingan, taka kong kabalo ka, mga luyag, ha? Okay, Rex?
2: Hindi ko mapasalig, Dolphe, kung 100%.
1: Amo na gani nga, tistingan ka namon. Ti, okay lang?
2: Tisingan at dolo pa.
1: Oh, sige ah. Maano ka di sa balay, Rex?
2: Pwede ko ka pangaliyag?
1: Pwede man. Ay, saka gali. Ari man di si tatay. Tay,
2: sige.
1: Ara si Rex, tay.
0: Oh, ano naman na ninya ang imong ginaubra nga may lalaki naman na di ka saka sa balay?
1: Ay, ti, nagsaka malang saya kay abri ang pertahan.
0: Ah, amo gali. Tingala ko lang ako bati may nagapanuktok.
1: O, T-Rex, iambal na ko anong tuyo mo kay tatay.
2: To, pwede ko ka pangaliyagit bata mo to.
0: Anong mapasalig mo kung pasugtanta ka nga mga luyag ka kay... Sino ka ito kay ngalan mo? Si Ninya?
1: Si Ninya.
0: Kay Ninya.
2: Hindi mo ko matawag na may kwarta ko, Troy.
0: Hindi kuya si Troy. Si tatay kuya ni Ninya. Hindi kuya si Troy. Tadlo nga ang script mo.
1: Doon nagtito ka naman ito ganit sa kay tatay. Padayo na lang ang tawag tito.
2: Sige, sige. Hindi ko mapasalig. Ito nga 100%. Ito nga mga...
0: Hindi gani, hindi gani mapasalig. Pero ang imo panawag sa akon, hindi kay tito, kundi titot. Basi kun lisinsya ka lang sakon, dayon mo ka titot kay Ninya.
2: Hindi man to ah, may respeto sa mga babae. Pag may respeto sa imo to.
0: Correction, hindi sa babae, agi ni sa.
1: Abi ko script lang ni.
0: Si kabalo.
1: O, kabalo.
0: Kabalo siya. Kasi, sige ah.
1: O, ti, ari pagid, Rex? Rex?
2: Ano, Dol?
1: Ang sabton mo ko, pero ang talan mo kasabat sa akon, tot lang, ha? Okay lang?
2: Don't
1: ano?
2: Don't, Hindi ko pasalig na dalpaw.
0: Testing man lang.
1: Testing man lang ni.
0: Oo.
2: Sige, sige.
1: Oo, sige. Sabalay sang bok.
0: Tot.
1: Sabat niya tot.
0: Liwat.
1: O liwat. O liwat ha. Rex. O sige.
2: O sige.
1: Sabalay sang bok.
0: Tot.
2: Tot.
1: O. May nagakulori.
2: Tot.
1: Gulpi lang siya nag-O.
2: Tot.
1: Wala man tayong pag-I.
2: Tot.
1: Perfect.
0: Correct. At least siya, wala tayo nakasala siya. Yan ang ambalya. Mahala ka na yan.
1: Ikaw yan ang ambalya.
0: Ah, describe yourself, Pico, no? Kung mauyunan ka man sa mga uyab, magabamati sa mga gabi.
2: Ang Moreno, Troy.
0: Moreno? Moreno? Tarunga, bala!
2: Ang Troy, describe lang sa Moreno ko, Troy, tapos medyo dako.
0: Ang? Dako ang?
2: Lawas, Troy.
0: Lawas. Tapos?
2: Tapos, ano? Tapos, labak buhok, kaglabak bigote, Troy.
0: Sa babaw, sa dalom?
2: Sa babaw, Troy.
0: Sa babaw.
1: Kailan na ganyan edad mo?
0: 30.
2: Manog 30.
1: Oh. 30.
0: Klaro man ang pananawan?
2: Okay man, Troy.
0: Makakita?
2: Okay man, ah.
0: Kung medyo gaburon, mag-Vision X Plus ka.
1: Amugid.
0: Nakanubya?
2: Dati.
0: Pila ka tuig ang relasyon?
2: Two.
0: Nakaagi-i?
1: Abi ko masog pun pa.
0: Nga ginbulagan?
2: Ako nang bulag, Troy.
0: Kaya di ka ba lumag? I? Nga ikaw nagbulag, amo ka na ginakagwapo.
2: Hindi, Troy, kaya di may pamilyado to. Yung Troy ang tao, Troy.
0: Ah, may...
1: Pamilyado sa...
0: Ti nga nga gin... Unungan mo pa kay manan mo galing ka may pamilya na.
2: Si kay Troy, uri ko naman na balaan nga may banat ha. Baligin na ka 1 year na kami ng balaan ko. Tapos...
1: Bow, ha?
0: Kabalo siya magtago.
2: Oo. Si kay nandakpan ko. Sa gintugo ko sa mga labas sa bomba, blat, Troy. Tapos binili na cellphone yung nandakpan ko. Why, nagit ang password mo. Then nandakpan ko sa...
0: Bawhalit galing bomba mo. Eh kung wala lang siya ng labaw, wala gisa tani, nabuko nga may family siya.
1: So kabalo man siya magbomba?
2: Depende.
0: Depende man. Depende. Ikaw ang naka-experience. Oo. Sabi mo kami depende.
2: Kabalo man, Troy.
0: Kabalo.
2: Pwede. Sa that time na to, Troy, hindi ko tambok. Bubalin, iwan ko siya ang tambok. Ah. Pero tubong, hindi ko lang dako na ko, Troy.
0: Malnourish ka pa to mo to nga time.
2: Nagdamay ko dati.
0: Nagdako ka na, subong kayo, nag-matured ka na.
2: Oo, bali, tubong guro kilo ko, mas 60 plus guro.
0: Ah, patay gutom nga kilo ba? Kung sa artista, sa sino mo kalook-alike?
2: Doon sa artista, pero doon wala agay pro yung.
0: Ba, gwapo yun siya. Wala siya kalook-alike. Pero sa Kinarton, sino mo kalook-alike?
2: Ako, sa singer lang guro, Troy.
0: Sa, ha?
1: Singer?
0: Singer?
1: Sino?
2: Si, ngalan ko si Jose mo. Si, ang ano ko, si Jose Marichan, guro.
1: Ah? Ba, Jose Marichan? Tiintik ang chikon?
2: Hindi.
0: Jose Marichan? Tiintik ang chikon? Ha?
2: Nagkakanta, Troy, blas ang Christmas song na, Troy.
1: Amo na gani. Tiintik ang chikon?
2: Oo.
0: So, intik ang chikon ng mata mo?
2: Hindi mo lang.
0: Ah, kaya abi ko kung masabat ka huod o katsuri. Gani. Teka, balo ka magkanta sa mga Christmas song ni Jose Marichan?
2: Hindi, Troy. Hindi ko balo, gamate lang ko.
0: Ang arang ano bala? Ang arang
1: Christmas in our hearts.
0: So, wherever I see girls and gays, ceiling lantern, amo na, sakto no? The streets. Amo na bala ang kanta bala?
2: Hindi ko balay, bro. Hindi pati lang ko pina.
0: Ah. Let's sing na lang ta dayan. Sing with me, ah. Let's sing ilik mo. Na, ano mo na, hindi ka ba lumangara na sa uyabi kung pakantahon ka, hindi ka magkanta?
2: Hindi, si Troy, kasi ang nakanta ko, Troy, bali, ang nakanta ko, wala na, ang kay, ano ba, Troy, kay Saira, may singer lang, Silos.
1: Ah, Silos.
0: Sige, pabatian kami ko, Nobe.
2: Batian, libago ni Troy mo.
1: Sige lang, wala kaso, ah.
2: Sa tuwing nakikita ko na magkasama kayo, naiinis ako't nasisira ang araw ko. At di ko alam bakit ba nakakaganto. Sadyang nasasaktan kahit di rin naman tayo. Ang puso ko'y nagurubo at parang sumisi.
0: Daw disco man ang aging ubra mo, love song ako.
2: Sige, Silos, tayo matiyag ba? Kaya yung naging na yun ang narastig yung tayo mo.
0: Disco gani mo?
2: Oo, disco na ka.
0: Tingagin love song mo ya. Ano na revival?
1: New edition.
0: Sige na. I-describe na ang ginapakita mo sa isa kababae. Go!
2: Anong patakaran subong, Troy? Ang dati kung lain naman subong.
0: Ang lain naman subong.
1: Ang lain eh.
0: Ang mga hindi mapuslan, ano? Mga muna.
1: Oo.
2: Ang gusto ko sa isa kababae, may ilig mo party-party.
0: Mapaano? Magpanti-panti? Kapanti, gimana na sila?
2: Hindi, Troy. Party-party.
0: Party-party, gali.
1: Party-goer.
2: Tapos, ilig sa magsabay-sabay kung anong gusto ko. Mga joke. Kung mga joke. Tapos, lagaw. Kagun, ano, mga palakanta. Tapos, pag kung gasyat-chat pili man. Kag, kung lagaw sa mga diskuhan, kristahan na Troy. Tapos, mga ano, nagyang. Maskara pa si Bas Bakulod.
0: Amo na iya nga mga tirada. Amo na nga mong gusto sa isang caller.
1: Kagkabalo mag-i. Wala na sa tapato.
0: Oh, dahil lang, dahil lang. Ano number mo? Ano number mo?
2: 0930-16-07-202.
0: Isa pa?
2: 0930-16-07-202.
0: Eh, okay na, Rex. Solve na?
2: Pwede ko request, Troy.
0: Title?
2: Digi-digi-dong.
0: Ay, saot man na.
2: Oo. Pwede, Troy?
0: Ah, dali lang, kid. Ano, ang artist gani siya, nanday sino gani?
2: Ang Brazilian yan.
0: Hindi, ah, Brazilian yan man. Di ba Tagalog na?
2: Oo, di ba sinukanta na? Di ba Brazil na siya?
0: Hindi, ah. Ano gani na sila man, ano na gani ng mga artist na mga babae? Basi ka, ha?
2: Ayaw niya, balaw, ano na ang kito, ayaw niya, kung kita maawag ito nga, sinong artist.
0: Digi-digi-ding-dong man, ano man na iya man? Dogo-puno pa yung programming ko, pagkatas wala ka man kabalo kung sinong artist.
1: Bate konting aling ding-dong. Amo na?
0: Ah, oh, kita ko na sa mga TikTok. Ting-aling-aling, ding-dong.
1: Ting-aling-aling, ding-dong. Ting-aling-aling-aling-aling, ding-dong. Ting-aling-aling, ting-aling-aling, ting-aling-aling, ding-dong.
0: Na-play na yung request, ha? Bye!
1: Two minutes after 10. Nakanda mo ko
0: tinplano, papa. Mabalik pang phone, palo po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi Katropang Troy Lanka.
0: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Centrum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Centrum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centrum Plus Herbal Oil.
1: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sandown Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Sandown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sandown Coffee Mix. Sarap!
2: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: Balik sa phone, follow po niyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ginatulong na sa inyo sa Santon Plus Herbal Capsule sa may mga bukol-bukol sis kag tumor, magtumar sa Santon Plus Herbal Capsule.
1: Kag Santon Plus Vitamin C, pabaskugang inyo immune system, pinaagi sa pagtumar sa Santon Plus Vitamin C.
0: Ang mga produkto ni Boss Rem, sarang mabakal sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Sa mga gusto mag-join, tawag na sa XFM call and text line
1: 0912-007-6793
0: and 0915-8311-431. Caller, line number 2, good evening.
2: Sir Troy, mga gabi.

0: imo ano, yo mouthpiece kay kalaway si Mojo.
1: Gano kaga face mask? Hindi ka klaro pamatian?
0: Reynan.
2: Aranaw.
0: Reynan sang Banate, Iloilo. Iloilo.
2: Yes, Sir Troy.
0: Kapila ka na mabanatanda sa Banate.
2: So far, so good. Wala ka mong Sir Troy.
0: Away pa. So gusto mo banatan?
2: Oh, pero gusto mo sa city, Sir Troy, kay... Para magiging mag-city, kaya managamasahe ko mo.
0: Pa! Di ko magmasahe, kagamo ka mo na magambal. Okay lang na diri dapit, mama. Iduot ko pagin maayo, mama. Ha?
2: Kamu mo nambal ko. Sir, ah. Kailan na, sir?
3: Pa? Gabi ba?
0: Iya, yeah, kadiri ba?
3: Pero sa'yo, pagin.
0: Hindi na bala pagiging ano bala? Hindi na bala? Eh, bisan ka pa notbrush ka pa toot? Kung may ara imbornal sa'yo mo tinae, mabaho ina yung Japon niya.
1: Correct.
0: Di ba? Mm-hmm. Dapat, imugid. Ang sikreto si Narinan, para hindi kidya magbaho imuginawaan, pag toothbrush mo, hindi mo na pag itupra ang toothpaste, tunlon gi dapat.
2: Ay, hindi na sikreto, Sir Troya.
0: Oh, pati lang bala kay ako na niyang gambal, expert ko mo. Hindi ka gin magpati sa akon. Mapusangan kakaroon ni Dolpe among imo.
1: Bag ano, isunda ko bala nga pag ambal ko nga ini, masabat ka toothbrush ha, amo na ha, okay? Rinan.
2: Okay.
1: O sige, ini
0: toothbrush.
2: Toothbrush.
1: Na. Ini toothpaste. Amo na ambal mo ha. Ini
0: toothbrush.
1: Toothpaste ang gitong ipambal ko si mo.
0: Hindi brush ba lambal mo?
1: O sige, toothbrush na yung una.
0: O sige.
1: Ini
2: toothbrush.
1: Toothpaste na yun ha. Ini
2: toothpaste.
1: Oh, nan.
0: Anong connection?
1: Ha?
0: Anong connection? Na, no, do, hindi mo na. Amon mag-get sa'yo mo, joke man.
1: Amon lang sa. Sige na lang gani.
0: Walay, Rinan, walay, no?
1: Okay,
0: ikaw naman, joke, Rinan, ha? Kaya para kami makadlaw, ah. Kaya daw, wala na gini, ako nung punsumong doon, lalala na gini.
1: Araw-araw, team.
2: Siguran ni Troy, ah, kay nahangupan sa mananap.
0: O, joke mo, may joke ka da, may joke ka da, may joke ka da, may joke ka da, may joke ka da, may joke ka da. Nagambal pa sa gani, kasamo man sa. May joke ka da, wala.
2: Wala kasunan na balanya, Dr. Troy.
0: Ay na, ano mo na yan? Dapat niya kabalo ka na iya kung ang mga insubong sa mga jokes. Diba?
2: Meron, Sir Troy. Meron siya katawang nag-order siya sa restaurant, Sir Troy.
1: Yeah, Dason.
2: Dason. Ngam tawag ang waiter niya. Waiter! Magpalapit ka dre.
0: Baba.
2: Manambala, Sir Troy.
1: Yeah, Dason.
2: Ito naman sa waiter. Alia, sir, anong orderon mo, sir? Na, ito na nambal sang ano? Nambal sang customer. Ma-order ko gani lumi. Lumi, kung orderon niya sa Troy, lumi.
1: Okay.
2: Ito na nambal sang waiter. Kasi, zero talaga lang, sir, ah. Ito na nambal sang customer. Bawa na, naman na yung kapagkaon. Doon ka to, kaya malagot, tumulang ko pa. Ito na nambal sang waiter. Ambal sang customer, sir. Tapos hindi na sir. Ambal sang waiter, sir. Ambal niya... Malyari na, sir, oh. Yan ambal sang... Tawo. Na naman ningin niya lumi. Sir, may tike. Mano, sir, may tike. Tike ko lang, Sir Troy.
0: Nasiga ba lang kalawi, gaw?
2: Tapos ambal sang waiter. Ano ka man yung sir, man? Di kong tuko, tuko, liwatak naman. Kung di-birde kami.
0: Hmm. Da yun, din tong kaladlawan, dapet.
1: Makadlaw na ko.
0: Makadlaw na ko. Dito ka natlawan!
1: Oo.
0: Rinan,
1: sabat!
0: O, plug nung nanda number mo kay Way, kami kakadlaw, go.
2: Yeah, salamat sir Troy. Ano natin mo ngayong gabi ah. Tapos ako number para mga gusto ng pigment ako na. Kaya ako ang cellphone number 09-70-2964.

0: 8 4 lewat.
1: Oh, lewat.
0: 0970 7964 384. Mm. Request na ko lang ng Tertro, ya.
1: Ah, wala na kami ka-play request mo. Anong title?
0: Ano, Tertro, ya? Tahanan, ah.
1: Okay, bye.
2: ano request, ya?
1: Tahanan.
2: Ah, tahanan.
1: Ina, subong ang mga kanta.
2: Mm-hmm.
1: Oh.
2: May bagong version.
1: Ha?
2: May bagong version.
1: Ano, tagbalay?
2: Ha?
1: Tagbalay.
2: Bahay ko po. Tahanan man balayan.
1: Pero tuod may kanta giman nga bahay ko po. Pwede na siya sunuron ang tahanan una tapos bahay ko po sang hill.
2: Pwede.
1: Oh, halika na sa bahay kubo, ang iyaga tumbo, ginsalo sang toto.
2: Ginkaon ka toko. Amo na ang gambalan ng tanto ko na inga. Dako.
1: Dako.
2: Dako.
1: Pero gano'n.
2: Daku. Sa diin na gano'n sa una? Ako gali.
1: Are ay, sa ospital. Mm. Ay, hindi lang ako mag-joke. Basta hindi ka kadlaw-blaw.
2: Oh, sige na.
1: Basta siyahan mo pa ako blaw.
2: Sige na.
1: Paras man to Japon sa kay Rina na. Nga daw hindi kadlaw. Ano ba kung mag-gets mo niya? Teka, lugon ko lang.
2: Oh, sige ah.
1: Oh, doktor. Mrs., may mabuti at masamang balita ako tungkol sa mister mo. Oh. Sabat sang misis, ano po yung masamang balita, Dok? Sabat sang doktor, putol po ang dalawang binti niya dahil sa aksidente. Sabat sang misis, OMG! Ano naman po yung mabuting balita? Sabat sang doktor, may nakagusto po sa sapatos niya. Nabili ko ng 2,000 pesos. Nagadlaw ka?
2: Medyo.
1: Nagadlaw ka lang guro kay para hindi na kapagsuspindihon.
2: Ulita!
1: Why, Pulos? Mapapamusik na kami at tahanan ng bahay ko po. Bye!
2: Bye ka now.
1: Ate ka now. Balik ba ang phone? Balobod nyo si Katropang Tritisoy.
2: Kasi ka siya pang Tulfilangka.
1: Nagpamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
2: Excited!

0: the pain.
1: Si Siren, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Cess the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga buki ka.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Frisky and Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
2: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sa kape. Tungod binabat job ko sa akong heart. Ipalikaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sa kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, nasawaan ko gid. Patsyag ko gid nga relax akong kalawasan. Ibagid kong healthy coffee.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Santol Plus Gold, mas pinalakas.

0: We're back sa phone ba ng programa. Ginadulong sa inyo sa Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria.
1: Kaya ginadulong man sa aton sang Santon Gold Herbal Tea, himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark na tumanggid ka nami.
0: Bakal ka mo sa Mercury Drug Store, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Good evening kay June Mark Pedroso sa mga taga Malipayon Village sa Roa City, Capiz. Hi kay Char! Ang secret admirer ni Dolphy si Charles.
1: Wa pakita ka ba sa akon bala?
0: Araw sa Facebook.
1: Ano nga lang niya?
0: Charles.
1: Charles lang gidya.
0: Yes. Nga man. Imo naman buhina ni mo sweldo sa GCash.
1: Oh, yala sa totoo lang.
0: May pang Jollibee ka bala po. Basi naman hindi naman kami pakatilaw sa pang Jollibee mo.
1: Ano?
0: Basi diretso mo naman sa lalaki, ha?
1: Ay, ang bot na lang kita.
0: Imbis Jollibee baklon mo, ang ibakal mo sa mga manok, yung Krispy King.
1: Ha?
0: Imbis Jollibee baklon mo, Krispy King, ang manok, yung baklon.
1: Nalang sa, ano? Sa nalang sa cart na nga.
0: Ang arangunang kagat, harina lahat.
1: Correct.
0: Pagkagat mo, rina, laban lang. Wala naunod.
1: Wala naunod.
0: Tawag ka mo sa XFM call and text line.
1: Sir, 912-0076-793.
0: Tag 0915-8311-431. Do what? 0915-8311-431. Valdez, Febrero 25. Good evening. Si Janela, mayong gabi man. Michael Aligaya, 30 panubo lang Kuya Troy. Okay na mas nami nga magulang ko siya. Salamat. Sa bagay, no, mas manamigin man kung
1: magulang laki.
0: Magulang ang laki sa babae, no. Pero namigid ya kung paras-paras ka pangidaron na.
1: Oo, ah.
0: O, diba? Matira matibay dahil na.
1: Wala na gulo kaso kung sino sa inyo ang magulang o kung ano. Basta hindi lang tanto kalayo.
0: Pero manamigid ya kung paras-paras na ka pangidaron niya, eh.
1: O, kung sa bagay.
0: Eh, diray tagi dyan mabalaan, matira matibay. Ti, kung paras nabi, mas magulang ang lalaki. Ti mabalaan mo na iyang sa dalalayon niya ya mangluya gina iyang lalaki.
1: Depende.
0: Mayara gidya gani iya dulp bala babae nga gabiya sa lalaki kung hindi na magtindo.
1: Ha?
0: Pero mayo lang kay mayara na turbo dietary food supplement for men.
1: Amugid eh.
0: Kaya tumaran mo lang na iya. Ano-ano mo lang na ang punuan kabayabas man nga.
1: Nga ginay mo, tirador.
0: Ano pagkitaon mo, hindi ba lang sanga na gabi?
1: Gani.
0: Di ba magutod ka, di ba tiga-tik? Ginoo, bro, pa na kasing mo.
1: Ha?
0: Kasing ka, kilala mo nung kasing?
1: Ano kasing?
0: Ang trumpo, bla.
1: Ah, okay, oo.
0: Oo, na, di ba? Ang kahoy nga na, ano tawag siya na gani man? Basta, ginakorte do oblong, tapos lansangan, para matrumpo na siya. Oo, oh, di ba? Amo na siya. Ginaturno na ang termo. Turnohon para hiningi-hiningi ng ulo nga ang yakiningon. Ang yakiningon daw ulo-ulo.
1: Siling tingin daw.
0: Sige, alam ko ang alam sa kadaan. Kaya mo siya na ko. Oo. Di ba kita mo mga trumpo? Di ba daw umuhamugid mo?
1: Oo, ah, hiningi-hiningi na iya.
0: Oo, ang amot sa una.
1: Labi na kahit kong ginabutangan sila.
0: Ang amon to sa una pag elementary ya ginabutangan pag ginamon kurit sa tuwa-tunga sa ulo mo. tapos ang silak wala na naman niya ginapahining.
1: Ya ano lang gali.
0: Kita mo nang tagok gani nga rando ga bilog-bilog na. Ginamon na naman niya.
1: Nga butang da.
0: Oo, nga may rando may tagok siya pagkatapos may kurit diri sa tunga o.
1: Na. Daw ko na abinagwa.
0: Daw mo na gani kung magpabagyo ka ginabakal mo?
1: Ang?
0: Ashtray.
1: Daso lang kwan bala.
0: Kitchen.
1: Kung uso pa na siya ay ng ang tao lang ara sa sulod sang ano? Sang ano panawag siyang gani?
0: Isampot ka do kayo man nga pabinsar man.
1: Do ba nga ba nga ba nga may tawo ah? Do barrel. Barrel.
0: Barrel.
1: So pag pagkakas mo sa barrel, gamaha mo nang iya.
0: Kung kuoton ko biya kong barrel, kay itoon sa imo.
1: Ba? Kailan? Kailan?
0: Tapos paputukin ko yung barrel ko.
1: Ha? Ibang klaseng barrel.
0: Ay, nano man niya. Kadaw-kadaw na ito. Pero
1: order out.
0: Nakita ko sa balita ni ano ni Katropang Andro.
1: Oo.
0: Buwas may saka. May pagsaka sa ang diesel.
1: Gasolina naman.
0: Do 11 pesos, gidul.
1: Wow!
0: Dako, dul, no?
1: Ay.
0: Hambot ayon.
1: Nabalik na lang ta sa kalisa, magamon.
0: Makarosa na lang ta sini.
1: Amo na gani.
0: Mas tani, wala na lang itong gindula ang ano, ang kalesa itong hambal mo bala.
1: Oo eh.
0: Nga ang mode of transportation sang unagid way back in near 1960s, Dolph, 70s.
1: Mga 60s, may mas 70s may ara pa.
0: Oo, na nga, sa subong may ara pa man ga-exist, pero gamay-gamay na lang yun dyan. Pero manami kita ni kung wala tatong gindula, no? Nga wala tabala nagsabay sang sang technology, no?
1: Kung sa bagay.
0: Gin-maintain tatotani, kay magamit agit, kay natawa na blow. Magtaga magsaka na lang ang magsaka ni ang gasolina kay wala man Japan to natapos ang inaway to sa Middle East.
1: Kung sa bagay may Pinoy man nga nakadiskubre nga tubig lang gani
0: mapadala. Hoy tutuya hindi man tutuod.
1: Sino lang silingin
0: hindi tutuod? Ako ang naghambal gin mapati kay hindi dituya tuod.
1: Nga man.
0: Di na sabi subong kabalo ka kung sa din sa nagkadto.
1: Te, gintago na to siguro eh.
0: Ah, wala na tuya.
1: Kung daw na to guro eh.
0: Di si Nobi nagkuha sa iya being invention nga na tubig. May ara giman subong ano how. May sarakyan gidman nga ang ginatugong tubig.
1: Di siya yan naka-invento mo.
0: Hindi totoo siya.
1: Sige na lang. Hindi na lang ako. Kung ako sa inyo. kaya
0: hindi amo niyo tuod to siya pero wala na lang siya publicize na lang gid bala kaya nga
1: maperde ang ano mo
0: maperde ang mga negosyante nga nagakapital sa gasolina.
1: Correct.
0: Kaya iti siyempre do sa ano bala nga biskan ano lang tubig lang i karga mo sa makina mapinagusto na lang gid ya
1: eh?
0: Ilabi na gid kung taga Don Salvador Benedicto ka damo-damo to falls tapos
1: correct.
0: Damo-damo entry sang water
1: oo.
0: Chamba gid ya eh, biskan ano pa nga brands ng sarakyan, baklon ta. Galing kay ti, wala na lang ito sakyan gidol. Kay tungod nga, tani kung natigayon to, wala ta subong gagamit sing gasolina.
1: Tani eh, tubig na lang tani eh.
0: O, di ba? Ah, may aragid man nga, ano, may aragid man purpose ang tubig man nga makaproduce ang ginagamit naman sa aton nga day-to-day activities. Pareho sin isang kuryente. Oh, di ba? Tubig lang ang ginagamit para makaproduce ng kuryente. Na mo na.
1: Mga hydroelectric.
0: Ano bing spelling sang hydro?
1: Ikaw, da.
0: Itulo na.
1: Pero, sa China, bala, uso mo na diapo na ang, daw karito bala nga tao lang ang gadala
0: pagkita ka na. Sa ano lang na ya? Sa mga tourist destination lang na.
1: Kung sa nga,
0: bagay. Mabayad ka sa ila pagkatapos itour ka nila sa lugar nga may mga historical value man ng bla bla bla. Masakay ka gadya pagkatapos ang gadala sang kalesa, tao yung gadlagan.
1: Oh, correct.
0: Oh, kita mo gina. Kaya nakakadto kita nga daan dahil sa China mo.
1: Oh, correct.
0: No, tuod na.
1: Ang kabalamang ko nga nakakadto ka na
0: to. Tuod na siya. Oo. Eh, pero kung itry ko bisa imo, masarangan mo manayhan.
1: Ha?
0: Nga kapitan kung, kasing kalesa.
1: Kung ikaw yung masakaya, sarangon ko kitya. Isang taas.
0: Sige, tisingan tayo. I-vlog ko, be. Mapaaba lang ko sa imo. Alindari pa doon sa dalom.
1: Maaba?
0: Oo.
1: Ay, karito man?
0: Hindi, aaba. Gidya, ikay tibugat pag itgani na kung may karito. Gidya, gani.
1: Magamos siya doon. Sobra pala sa linog. Galapaon ko na gani sa...
0: Magagwa, guro. Imo ka magulangan nga.
1: Amo ko
0: basi magwa guro mga bago-bago mo nga mga balas nga wala pa nakagwa sang 1978.
1: Tutayan ka na kasi magapa sa naglikat.
0: Ako nagapagin ko na gani. klaro-klaro sa CCTV nga.
1: Gani, bakit? Nakita ko man to.
0: Naslide lang gani, pero kama ang gaman pro, no?
1: Correct.
0: Na, muna gusto ko nga, hindi na kuya magsaka-saka sa building, arang ground floor na lang tanan.
1: Tani eh.
0: Ground floor on the floor.
1: May harap mo na ano?
0: Ano?
1: Tahanan walang hagdan.
0: Ah, ano na yan ang tawag si ni gani man daw. Ano tawag ni gani? Ngarap lang mga ginapang rescue ng mga kabataan. Wala orphanage. Oh, orphanage.
1: Wala, oh, wala labot sila sa mga kwan pagin sa mga disabled.
0: Tahanan na?
1: Tahanan na walang hagdan.
0: Na ano man nagubra sila, kabalo naging sila nga wala na ganitil, ginubraan pa nila tahanan na walang hagdan.
1: Oo.
0: Mayara gimana?
1: Mayara.
0: Mamangkotong taton caller sa line number 2. Hello, good
1: Hello,
0: evening.
1: Good evening.
2: Dami nitang.
0: Si?
2: Dami.
0: Di, wala mo kami na mangkot sa ngalan mo.
1: ano labot na mangkot si Tami ka?
0: Si Sati. Wala pa kami ngayon na mangkot kung sino ni. Nagambal ka na yung ngalan mo. Excited sa ba? O, Sani. Tika diin ka.
2: Tika
1: diin?
2: Binignit.
0: Sa?
1: Sa diin?
2: Binignit.
1: Diin na sa?
0: Di nang binignit?
1: Oo.
2: Head na sa Buantang. Buantang.
1: Sa diin?
2: Binignit.
0: Ihambal na lang bala kung anong ngalan sa lugar nga makilalaan dayon.
2: Sa Gilngan.
0: Gilngan.
1: Gilngan.
0: Oh, okay. Gilngan, binignit Gilngan. Ara ka da subong sa Gilngan or ari ka sa Bacolod o kung sa diin man?
2: Binignit.
0: Ah, sa Gilngan gid ikaw?
1: Sa kuana no Oriental?
0: Oo. Oh.
1: Ah, batiyon kami da?
2: Batiyon pang.
0: Ah, batiyon eh, kaya siyempre, gapamati isa sa aton.
1: Sa bagay.
0: Nga nakatawag si Sunny, isang Gilngan.
2: Man, yung kata, uyad pang punara pang.
0: Tinga nga Ilunggo inyo hinambalan, hindi,
1: hindi Cebuano.
0: Cebuano.
2: Okay, itindin lang kung Ilunggo pang.
0: Ha?
1: Ha?
2: Ilang
1: kilo po kayo lumugod ang
2: tabo
1: sa Cebuano. Pero ano?
0: Pero Cebuano si ginadangin ang balan nyo?
2: Oo. Cebuano na pang, Cebuano.
0: Di ka balo man kami magambal, Cebuano? Hindi kami ka balo magsinibuano, ha?
1: Makamao man kami magsulti ba?
0: Sa mga gusto ni mo magsinibuano, ha, Taron?
2: At nga po, bilin mo kayo bao magsulti ba? Kaya mauwaw man sa magsulti ninyo at sagay, di ano?
0: Ay, dili, oy. Ang diri sa sagay,
1: kama, sagol man.
0: Fluent sagol. May musulti og Cebuano at the same time ka ng Ilunggo. So, diri sa mo asaksak sinagol o kung sa imuhang ginasulti diya sa Negros Oriental, makasabot rami kaayo.
1: Hmm.
0: Na, pero ka ng laom na gid kaayo nga Cebuano, murag magets po na mo, pero dili gid totaling masabdan na mo ang kanang buot silingon. Buot silingon. Buot silingan. Traidor nga silingan. Ganon. Pila na may imong edad, Sani? Sani, pila na imong edad? 27 years old. Unsa may imong trabaho dira sa Gilngan?
2: Nagtuanda ng umaratam.
0: Oh, pila pud ka hektarya imo ang umahan diha?
2: Ah, duwara pang.
0: Wala ka pangitag bayot nga katimbang diha. Nga kanang manog daro ba? Kanang tiguyo, tiguy-guy sa kabaw. Pwede ra? Okay, nga plano ba ni siya nga kanang gusto niya nga tabiran siya og ano?
1: Mm-hmm.
0: Og unsa gani na og
1: karusa?
0: Karusa oh.
2: Ah, karusa. Dagahan na gritan. Bawa na akong big one gritan. Kaya naman ko yung karabaw sa gutabo.
0: Siya gani mo bulo sa karabaw?
2: Muna ko yung karabaw. Kaya pag-uyuro na ko yung karusa.
0: Na, kamao ka mo guyo yung karusa?
1: Ha?
0: Kamao ka mo guyo yung karusa?
1: Kinsa man nagsakay?
0: Siyempre, ikaw mo guyo. Nga mo sakay, ikaw ang gamiton ng karabaw.
1: Amo na gani si
0: i-pull out nato ang karabaw, ikaw ibulo sa karusa.
1: Oh, pwede.
0: Oh, ang pangutana, madaog nimo ang karusa.
1: Sa tawo lang sakay. Sa tawo lang sakay.
0: Wala pa ka nakanubya, Sani?
2: Ah, wala pa kay yung time kung babae rin sa bukid yung pangrot.
0: Gamay ra mga bayi diha. Naatanan sa city?
2: Naman sa city, good. Na bukid niya kaayo mo, ha?
0: Bukid na gyud kaayo. Pilaman kilometro, gikan dira sa inyo pa doong anak sa Giolngan City proper?
2: Wala ko sa estimate, anak pa ko. Layo ka mo gito.
0: Asa man mo ga paninda na nga part? Asa mo ga kumpra?
2: Kedit ka. Ay, doldol na mamadaling doon. Amay, pinda niya.
0: Sa asa?
2: Binabista
0: sa Giolngan po.
1: Layo.
0: So once in a blue moon na di ay kamu adto sa Giolngan gyud nga proper.
2: Talaga para ko adto nga tawo. Patudlo ko at ya mo age gyud.
0: Unya paano og manaay kay makuha nga ka-callmate or ka-textmate diri sa among program, if i-invite ka nga muadto sa ilang location, example, adto ani mo?
2: Oh,
0: may na kamao na po kamo gamit og GCash og mangayo ang babae GCash. Wow,
1: may GCash siya.
0: Sana all. Mga pila po dang imong ihatag.
2: Indis pangayo.
0: Kana.
1: Dol, pila ko no?
0: Depende pud ko no, pila ang panginanglan.
1: Ba?
0: Oh.
1: Pakilala ta ka kay Bernadette.
0: Te, gusto ni mo nga ipaila-ila ka namo kay Bernadette? Sige, be. I-describe sa imuhang self. Describe yourself para sa ato ang tigpaminaw nga mga babae nga gusto magpabukid.
2: Guwapo, galing kay Butan lang. Dito. Ayun, matinalang gaon.
0: Wow. Unya-on, sa po di mong ginapangita sa usa ka bayi?
2: Bisag. Kuwanda, bili na Butan. Basta ko na, naarapod sila ba?
0: Kanang lamion po, ibutang po kanang lamion. Kanang gaduga-duga, git ba?
1: Oo.
0: Na. Lamion, niya ko nang gaduga-duga, gyud.
1: Kanang, dako, lagay.
0: Iya, nang lagay. Ang lagay kay sa lalaki man, di mo na sa babae.
1: Mao ba?
0: Kanang dako muna eh. Nga tinapay ba? Muna itong kaunon every morning. Nga parisan sa tuang Santon Gold Coffee Mix.
1: Correct.
0: Kanang saw-saw ba, anak? Mauna siya. O niya, ang sama number ni mo, Sunny?
2: Ako na lang ilawag, Troy.
0: Sige, sir. Go ahead.
2: 09-09-055-11-85 09-09-055-11-85
0: Isa pa.
2: 09-055-11-85
0: Salamat, Sunny. Good luck.
1: Salamat,
0: eh. Mayong gabi, eh. Daging salamat, mga taga-Giolngan. Labota sa Giolngan.
1: Gani.
0: Negros Oriental.
1: Mm-mm.
0: Pero matingala ka, no, nga ang aton nga lugar is konektado gid ang tanan-tanan. Kay kung nalabyan mo na, Dolph, ang Giolngan, may lalapsan na siya sa Isabela, Negros Occidental.
1: Oto?
0: Yes.
1: Daan sa doon sa Madromage?
0: Hindi mo na siya maagyan. Example, labi kung gusto mo mag-tour between Occidental kag Oriental, hindi ka din mag-agi sa coastal area nga rang malabay ka sa San Carlos, sa mga ano na diganing area, digani, oh. San Carlos, pababaw, mga Ayungun, nan. Sa Giolngan, mayroon na shortcut nga lapos sa Isabela. From Giolngan, gid, sa Ilanga Plaza, din police station. Sa Atubang sang police station, may intersection na dira, may dala na da. Kung halin ka sa San Carlos, maliko ka patuo. Kung halin ka naman sa Dumaguete, maliko ka pawala. Tapos diretsuhon mo na ang dalan. Dugay-dugay, Isabela, Negros Occidental ka na.
1: Ba?
0: Nagmi pa ang view.
1: Gani.
0: So, may ara naman maps. Basi kung gusto nyo da mag-agi. Si Katona Isabela na sa Sikatona ka malapos. Oo. Wala ka pa nakagi?
1: Wala pa.
0: Pues, itorta ka dira.
1: Kabay pa.
0: Oo. Kung makadaog ka na sa loto. Nabisay mo pa? Ako pa kasulinahon mo?
1: Nagambal ko, wow.
0: Ako pa madrive pagkatapos, masightseeing ka lang?
1: Nagambal ko?
0: Ikaw bala ang bata sang CEO?
1: Oo. Oh. How I wish.
0: 8 minutes after 11 o'clock. Balik pa ang phone, walobod si Katropang Troy
1: Tisoy. Kang si Katropang Dolphy lang ka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo!
1: Exciting!

0: kalikawad lang o pagbiyahe ang Cess the Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inobis ang Cess the Pain.
1: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Pagbili sa mga butika.

0: ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.

0: It's 28 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, Katropa Mo.
1: Excited.
2: Nagtinundo to di pala sa radyo. Bation to pala sa Toledo City, Cebu.
1: Wow!
2: Naka,
1: yes.
2: Naka-tune in ron ako ang friend yun niya. My long-lost friend nga gikan sa United States of America.
1: Kinsa man na?
2: Ako ang friend nga si Dennis Barowa nga taga San Carlos. Tua siya ron sa Toledo City, Cebu.
1: Uy, may maestra ko bala sa unang Barowa.
2: Wala mo ko namangkot.
1: Sige, Barowa. Barowa man iya, pinito.
2: Naminaw ron ako ang friend nga bagong abot gikan sa USA.
1: Wow!
2: Naana sila sa Toledo, padung na sila sa San Carlos. Kay tabukunon man na ang Toledo, padung San Carlos. Di ba? Musakay tag barge or roro from Toledo para makasulod na punta sa Negros Occidental.
1: Yes.
2: Nakadto na ka Toledo no or Cebu?
1: Wala pa.
2: Wala pa kadto Cebu? Ah, Cebucao.
1: Cebucao.
2: Banago. Cebucao, Banago. Klaro kayo ta sa Toledo. Sige lang kay pag muandar na gyud ang San Carlos nga final na gyud. Mas klaro pag yud ta sa Toledo, bali magbungguanay na ang signal sa XFM Sagayog, XFM San Carlos.
1: Yes.
2: Na so Toledo tanan ang tapon, so kinanglan jud nato nga kanang magsibuano-sibuano pudta kay para dili man maulaw atong mga
1: listeners,
2: atong listeners nga mga Cebuano pod. Pero kamaota mo musulti, di ba? Kamao gay mo sup-sup, sulti pa ko.
1: Parang sulti lang gin.
2: Padayo kita sa phone pal ang ininga programa ginadulong sa inyo sa Santon Vitamin C. Pabasko kayo mo immune system pinagi sa pagtumarsang ascorbic acid. Santon Vitamin C.
1: Kagandulo man sa aton sang Clear Skin Herbal Soap. Kutis porcelana na, kutis artista pa.
2: Bakal ka mo sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Grabe no, kanindot dahil sa itong mga tingog no, og magabiin no. Kaya mga kanang na, ang mga nagtululog, ang mga tululog, tapos nagamonitor sila sa... May aragin man tao, Abidolp, nga... gusto nila may nagatikaw-tikaw, may nagagahod ba lang? Biskan mahinay lang. Pero biskan mahinay lang ng ilang radyo, naka-tune in sa aton nga magulpi lang kita kadlaw, sigurado gid kong ila espiritu mabugtaw.
1: Correct!
2: So dapat mga amo na mga inuras, hindi na kamo manawag para hindi kami kakadlaw.
1: Dapat amat-amat na kamo ano? Parikotot
2: or hindi gani pa-tune yung inyo radyo hindi yung pag-tune in sa amon. Kay makabugtaw gid kamo ya mamurag-muragan gid kamo sa amon opisyo di
1: nya may ingon man sila nga mingaw man mi
2: mingaw hindi oy akong kay isa gani matingala ka lang nga magulpi man lang tadi singgit nga darna.
1: Correct, yeah.
2: Ding!
1: Ang bato!
2: Tiga o kung ang na-pulverize na.
1: Napakiti na.
2: Ay, tawag na kamo kung gusto nyo pa mag-intra kay Mayara na lang kami half hour. Para sa among na program. Ang among nga XFM call and text. Actually, wala rin siya galain-lain. Muma na ni Japon, nasama sa ulo or ma-memorize nyo among na mga numero. So, kung gusto nyo mag-tawag, ang among na smart is
1: 0912-0076-793.
2: Kag 0915-831-1431. Do what? 0915-831-1431. 8311431. Kanami gidya sang aton kamera subong no do iya gidya bala ka ano kamanggaranon gid nga kamera. Kay may nakita ko to kaina kay ti di ba nang postering ko kaina upod kong OJT sang TOP. dito kami sa Old Sagay kayina, nagmunong, ay ikaw gali si Troy Tisoy. Nga nga lain ang imo itsura sa Facebook. Guwapo ka gali sa personal.
1: Wow, wow.
2: Oo, mo nang hambal.
1: Wala ka mang gal sa bangko.
2: Pero gingaan ko sa iya 100 para mahambal yung guwapo ko sa personal.
1: Sadasod mo na. Sadasod mo na tayo. Intra ka din sa santo. Kahindi lang na 100, imo mabato.
2: Sige, pero gipindutan ko rin. Hindi na damang meet lang kung ano nga law ay ngambalanan. Ari 100 do. Oh. Pabatian lang ang tao sa palibot ng ginambalan mo kung nga gwapo.
1: Oh,
2: 100.
1: Oy.
2: Oh, diba? Di ano pa ng 100, subong man?
1: Oo ah.
2: Makabakal ka na na sa Santon Gold Coffee Mix. Ha? Santon Gold Coffee Mix. Correct. Nga dala na ininit kag Styro Cup.
1: Templado na ah.
2: Templado na. Mm-hmm. Ininit na lang gini dugang.
1: Gani.
2: Makabakal ka pa na tinapay.
1: Oh,
2: oh pila man lang naman. Oh, di ba? Ikaw, wala ka naman gabakal tinapay. Kaya ara man si Tita, ano na di ganyo?
1: Tita Sweet.
2: Si Tita Sweet. Hindi na panagtag naman lang ganyan. Tita Sweet ang yung loaf bread.
1: Correct.
2: Tapos gilutuan ka pa sa palaman nga langka ni Sinoto?
1: Ni Connie.
2: Ni Connie.
1: Oo.
2: Na ginambalan ko, Connie, wala umanto ginwisikan sang imo nga laway.
1: Oy, kapamati. Nagsalbato mo. Wala na talaga tulog kung hindi sa katapos.
2: Hama ko din na, Dolph. Halin, Dolph, yung mga palaman nga lang ka. Dolph, kamalya aging luto ni Connie sang pagpuli ko sa bakulod. Hama ko, hindi lang ko na magkaon kaya basi kong ginlawayan ni Connie. Kaya basi bala kung maluyag ko kay Connie kung magkaon ko siya nga palaman nga lang ka. Namit man, Dolph?
1: Namit.
2: Ah, magaling.
1: May bana naman na sa...
2: O gani. Di siyempre... Kung lumayon ka blaw.
1: Sa bagay.
2: Di ba? Ikaw kapila ka kaagi nga gin lumay.
1: Ako ya ang gapang lumay.
2: Aba. Tinga ang imo lumay wala gid kasaler sa ako na.
1: Madot lang ka pa lumay. Hindi ka naman guro dapat nga lumayon.
2: Ha?
1: Hindi ka naman guro dapat nga lumayon.
2: Nga man.
1: Ha?
2: Nga man.
1: Inda ba ko sa iyo pare?
2: This guy in love with you, pare. This guy in love with you, pare.
1: Diba?
2: Bading na bading. Ganon. Pero, asa subong hindi mo gidya malipatan ang ano yan?
1: Ang
2: laway ni Tristram sa imo.
1: Ang ano?
2: Ang laway ni Tristram.
1: Next question, please.
2: Gagang kilala ko pa yung taga-Bacolod.
1: Sino nga taga-Bacolod?
2: Iambal ko? Iambal ko, subong?
1: Initial, B.
2: Ha?
1: Initial.
2: It starts sa iyang first name with letter C.
1: C?
2: Yun eh.
1: Ah! Sino ko no? Natawa yung sa camera kaya katulog sa sako na. Amo niya, sin. Ah!
2: Aga-start ang iyang pangalan sa letter C.
1: Gaensa?
2: Ha?
1: Gaensa, ano?
2: Why?
1: Oh, sige, ah.
2: Si?
1: Ha?
2: Si? Ihambal ko.
1: Si Cory?
2: Gagi! Intersection na yung bangga ko rin. Ano yan sa may nakuli?
1: Diyan kami gagi!
2: Ay, sa mga taga, ano na taga, ne? Bangga Kore, no? Bangga Kore, no?
1: Bangga Kore.
2: May gabi na, sa mga taga Bangga Kore, labi na ginang aton da, ng mga, ano, mga tricycle driver nga nagahulat sang pipila ka mga pasayro.
1: Yes.
2: Especially ang mga sa call center, bala nga papuli, subong, na 24 hours na dang tricycle, di ba?
1: Oo, 24 hours na dang.
2: Oo. Kag sa gasolinahanda sa tubang, mayong gabi, salamat yun sa pagpamati. Ang oras, 11:37. Indo naman tagali.
1: Oo, ah, nga, wala naman tagali po.
2: Nga nagpalawig-lawig pa tayo istorya. Di yaman. Thank you so much sa mga tech on duty sa mga gabi. Sa tanan ng XFM radio station sa Panay kag sa Negros Island. Salamat gid sa mga station managers nga nagapulo-pahuway na subong kag sa amon nga boss yung CEO Dr. Rimilito Uy and Madam Olivine Uy. Madam, huwag nga salamat kag see you tomorrow 9 to 12 midnight sa PhonePal. ako si Katropang Troy Tisol.
1: Ako naman si Katropang Dolphy Langka.
2: Adios, amigos, amigas.
1: Muchas gracias.
3: XFM.

0: Santol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santol Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
2: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santol Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santol Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santol Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Di intagali mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, gali. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santol Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santol Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santol Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
8: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Marilo.
10: Sa aking call center agent.
9: Burmig, hindi ako nagkaka-migraine. Pungod sa pulaw sa trabaho. Ibang gajetek ko siya kung sa Sister Pain. Nasigda, sige na madulang pagsakit sa akong ulo.
8: Sister Pain. Panggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika.
4: Pa-diet na kubuwas ah.
8: XFM.
12: Patropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Cole.
1: Ko si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Sihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
4: Balanced diet? Check! Regular exercise? Check! VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Santone kag Vitamin D3.
2: Ako si Franz ang panitang kapis. Nervyoso git ko. Basta gani kayo nung kusang order yung kape, gato kang pagit pagka-nervyoso ko. Ipatila ko sa akong abyan sa Premium D3 Coffee Mix na mian git ko kung wala akong kapalpitate. Kalmado git, pero may akong lawas kag utok. Premium D3 Coffee Mix lang git ang kape ko.
1: Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Santone kag Vitamin D3 ka pa. Mabibili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix, Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imukutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: ba may hangin sa tiyan?
1: At masakit sa pakiramdam?
0: Kabag yan!
1: Mag Xanthan Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
0: Xanthan Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
0: na all-in-one.
1: Sa presyong
0: magaan.
1: Xanthan Plus Herbal Oil.
2: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Xanthan Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upang tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
6: XFM.

0: ako si Hobensyo. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lainbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katamison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang ma-recommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na. Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
4: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi siya na. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
4: Santan Plus Herbal Soap.
5: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong balas akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santan Plus Herbal Soap.
6: Nanamigin!
4: Santan Plus Herbal Soap.
7: XFM.

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Xanthone at vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
1: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
3: Bili na!
1: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Xanthone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthone Gold Herbal Tea.
5: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
6: Ha?
5: Oh? Ma? Ikaw na?
6: Oo. Gwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
6: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko nag-huben ka.
6: Ay,

0: OA, ako paya. Kabalo kayo ng Claire Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo mang kusina ha?
0: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Di yung tagali mabayad sa tuition mo?
1: Oh, galit. Diriyo.

0: marketing. Pabalik-balik lang. Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
1: Kung vitamin C, tandaan. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Cellphone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Sister Pain.
3: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Eggs.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Sample Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Sample Plus Gold.
0: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Sample Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix, natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix, ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin, mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus, Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3, para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men, para sa mga lalaking tigasin.
1: Handong mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
2: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap. Excellent.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. BB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Supple Plus Gold.
2: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Maswakit sa akong palabor. Di ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglot. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
4: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus VisionX Plus. Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
5: XFM.

Katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Ang oras sa Pilipinas, 10 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 4 sa aga. Inay. Mayang aga Pilipinas, mayang aga Western Visayas, ini ang exciting Pilipinas. Pizza 21 kita sa bulan sang Hulyo. It's the second day of the week, the second working day of the week, mga katropa. Pizza 21 na kita subong. Ang bulan sang Hulyo may 31 dias. So pizza 21 kita subong. Napulo ka tulog na lang. Magasayon na kita sa bulan sang Agosto, no? Ang July amo ang ikapito nga bulan sang tuig. July 21 subong, Martes nga adlaw. 2026, mga katropa, ini ang palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Isa ka oras kagtunga nga pagdala naton sa inyo sa mga exciting informasyon, exciting nga mga balita, exciting nga mga istorya. Diri sa 100.7 XFM, ang Radyo Patrol Iloilo. 100.7 na sa mga lilisuan sa inyo nga mga radyo. 100.7 MHz on FM band. Makita kag mabatian ninyo kami sa duha namong ka mga Facebook pages nga amo ang XFM Iloilo 100.7 kag XFM Radio Patrol Iloilo. Mahimo kamo makapadala sa inyo sini nga mga opinion kag comments sa mga issues nga talakayon naton. Pwede man kamo magka shout out sa inyo nga mga kapamilya, katropa, kapuso kag iban pa sa kunanano man nga okasyon. Mga abyan, atong pagpagalagad, pangin kabuylog naton sa technical side si katropa nga Alex Saspa. May iban man kita nga mga reports nga magasulod sa dili gilamang malugay sa pagkumpleto sang aton nga presentasyon karon nga adlaw July 21 sa palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Mga abyan, diri sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kada Martes na kay balo naman kamo kung may price adjustment sa petroleum products, either maganubo o magasaka. Bantayin ninyo sa mga dugay-dugay kung pila ang igasaka sa presyo sa mga petroleum products per liter. Kay sige-sige pa ang bumbahanay dito sa Middle East. Sige pa palupdanay sang mga drone missiles sang Amerika kag Iran. Madumduman ninyo, isa ka chief engineer ng Filipino si Ferrer ang missing tub-tub subong. Sumong nga aga, may nabatong kita nga ma-report nga madamo gali nga mga Pinoy na ipit dito mga abyan sa Strait of Hormuz. Dugay-dugay hatag ta sa inyo detalye ha. Mapulo pa mukaw tanay sa mga katrupa ta, no? Bugtaw kag magbangon na kag magtimpla sang inyo paborito nga kape nga among Santon Plus Coffee Mix. Marami nang nakabugtaw ka na pero nakabangon ka na kag nakapulo pa ngapi ka. So, ang Santon Plus Coffee Mix mga abyan, among pinaka perfect nga kape nga pagkaimno ninyo sa sini nga mga tinion. Wala nagahilab ang inyo sulok-sulok bisan wala ka mo sang tina kinan-an. In other words mga abyan, bisan wala ka mo makakaon pa, Santon Plus Coffee Mix mga abyan ang inyo nga imnon. May moringa, may mangustin kag may soya powder drink mix. Ang soya powder, amo ini nagadugang pananam sang sabor sang Santon Plus Coffee Mix kag amo ini nagaserbi nga pamangil sa inyo sini nga sulok-sulok. Sa mga kababinhan nga kulang ang ilatulog, bangod mga abyan sang ila sini nga ginasufrir nga insomnia, nga amoy ining pila ka mga manifestation kung ang isa kababae nagaminupos na nagakulang ang iya sleeping hours. Hindi pala makatulog ila yun sa gabi. So pagbugtaw sa aga, medyo irritable. Kung mamuna na gani ang senaryo, paim na ninyo sila sa Santon Plus Coffee Mix. Kaya ang Santon Plus Coffee Mix, may mga properties nga makapabulo balance sa ginatawag nga hormonal imbalances. Sa mga kababinhan nga naghahana ng mag-menopause, kung yara naging sa menopausal stage nila, bala, may mga hormonal imbalances na sila eh. So paim na ninyo sila sa Santon Plus Coffee Mix. Kaya may hormonal balancer eh, ah, ang Santon Plus Coffee Mix. Paimnan nyo sila para hindi sila magnagi pangakig la. Ba mo may mood swing na sila eh, no? Hindi mo mapaktan la ang dalagan sang pinsar nila kung nag-menopause na. Simple man lang na. Santon Plus Coffee Mix lang katapat sa sila. Do hinay ang akon background katrabang next okay lang. O ang akon nga earphone. Mga biyan ang aton sila pagpangalagad, pasiplat kita na sa aton nga kasaysayan. Bangod mga biyan, kita diri sa XFM Radio Patrol Iloilo, nagapati nga ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makakarating sa kanyang paruroonan. Pagpasipla sa aton nga kasaysayan, naghatag sini sa aton sa mga maayong pagtulunan, no? History, ang experience, no? Maghatag sa aton blasang manami kag maayo nga pagtulunan nga mahimo naton ma-apply
sa karon kag sa palaaboton. Naikabalo kamo sa tung 1954 ang Southeast Asia Collective Defensive Treaty ang ginagdaan sa Manila. Nga nagtukod ini sang Southeast Asia Treaty Organization agud mga byan nga mapahaganhagan ang communist existence sa rehiyon. Nan. Kag sa tung 1974 mga byan, nakaibalo bala kamo sa tung 1974 July 21 amugid sining adlaw. Sa 1974 July 21 ang ika-23 the 23rd Miss Universe pageant ginhiwat mga katrupa sa Folk Arts Theater sa Manila. Ang Folk Arts Theater nga ini isa ini sa mga cultural center nga gintukod sa idalom sang rehimen anay ni Pangulong Ferdinand Marcos sa pag-inspire ni anay First Lady Imelda Romualdez Marcos, no? Ang Folk Arts Theater mga binamo ang lugar nga ginhiwatan sang ika-23 nga Miss Universe Beauty Pageant. Amuyad to ang pinakauna nga international pageant nga ginhiwat mga katrupa sa bilog nga Asya. Grabe, no? At that time, gali mga katrupa, medyo sikat naman gali ang Pilipinas, pinagi sa pag-host nato sa mga cultural events, mga international events, mga byan. Kagkay balo ka mo, sa itong matinun katrupang Alex, July 21, 1974, ang nagdaog ng Miss Universe, ha? Kaya balo ka mo kung sino? Si Amparo Muñoz sa Espanya. Amoyad itong nag-daog sa 1974 Miss Universe Beauty Pageant. Grabe, no? Kung kisa pa si Platanta kasaysayan, tagarami man pamatian. Sa itong 1949 naman, July 21, si President Elpidio Quirino naglagda sa Executive Order No. 246. Formal nga nag-establish mabiyan sang municipality sang Maria Aurora sa province of Aurora, Quezon. Tama na, ang mga pila kami importante nga mga events mabiyan, mga napagkit sa aton nga kasaysayan nga mahimo naton pagakwaan sang pagtulunan. 18 minutos na ang nakaligad sa takna nga alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. Maying aga sa mga katrupa naton nga mga street sweepers aga pa nagbitbit sang ilang silhig kag dustpan kag ginpanglimpyuhan naton nga madalan. Kapisan sa mga street sweepers to, no? Rain or shine ini sila mga byan, wala man log in, wala man log out, pero makita mong resibo sang ila trabaho. Pagbugtaw ta sa aga, masanag ng kalibutan, makita ta limpyo ang aton nga mga dalan. Palakpakan ta sila sa mga street sweepers naton nga mga mapisan. Wala niya sila gagamit sang mga time-in card, mga log-in, wala niya. Ang ila lang niya, makita lang ang performance. Sa dalan, makikita ang kanilang mga performance. Paring masubo nga balita, subong mga katrupa, oh. Amunikon kay isab lang, ba ang mga pamilya sa mga seafarers ni Blas, samtang aktibo pa, no? Ang inyo sining nga mga himata nga mga seafarers kun gani nga mga OFW, samtang sige-sige pa aktibo pa sila sa pagtrabaho, supot gid kamo sang kwarta nga ginapadala nila. Indi kamo magpangabuhi nga daw rich and famous, bla. Porque may OFW kamo nga miyembro sang pamilya, porque may seaman kamo nga miyembro sang pamilya. Kay hindi tanan-tanan nga panahon mga byan maayo ang ila sini nga sitwasyon. Pareho lang sa mga seafarers naton, no? Iban mga katrupa, hindi man tanan, ha? May ara ya katrupa ng Alex nga bag-o pa lang gani ka sa kayo bala. Ha, pagkitang gilas dayon uuna nga utangon sa lakyan. Ha? Pagpanaog embargo sa lakyan. Kay balo kamo subong ko, no? May bag-o nga pagsulundan ang mga seaman bala. 4 o 5 ka bulan ang sakay katrupa ng Alex. 5 ka bulan man ang standby. Oo. Doon mo na ang ginapaligban kag ginasakit sang buot sa mga nagabaton ng blasang remittance. Nami ya kung ikaw asawa o kung ikaw ang nagabaton sang remittance, no? Nami matsag mo, no? Gawalat ka lang sang pagpa-update sa bangko, no? Nami, guru batsagon kung nagabaton ka, no? Pero mga katrupa, dapat ang mga may OFW nga mga pamilya, samtang nagatrabaho sila, hindi nyo pagastuhatan na ang ginapadala nila sa inyo. No?
hatagid kamo sang tinion o kung tagaan nyo gid sang importansya ginapadala nila. I-save ang iman. Oh, support gid para sa ila future. Kaya balo ka mo damo-damo ang mga ginikanan ng OFW bala. Samtang nagkatrabaho sa luwas, ubos padala ang kwarta, ubos padala ang sweldo. Hoping, nga pagdalag ko sa kabataan mga professionals, pagpauli sa ginikanan, nga medyo guramaak na sila naman mabulig sa ginikanan, mga kabataan naman, pero hindi gali. Maling akala sa iba nga ginikanan, kagiman nga mga OFWs, ala samtang nagkatrabaho pa, hatag lang at tanan, hatag. Why problema? Tapos na, maging professional ka mo. Ako naman, mapauli sa Pilipinas. Saguran ninyo ko, pagpauli sa Pilipinas, alaw balon. Alaw sinuptan. Sakto lang, labay-labayan sa mga kabataan. Damo na na ang mga experience katulad siya na. No? Aryo, may balita kita mga katrupa nga ang migrant worker secretary nga si Hans Kakdak nag-report sining ulihi lang. Nagikan sa aton nga news department nga duha ka mga Filipino si Ferris Mabian ang napatay sa tion sang ginpatigayon ang drone strikes sa barko nga nag-operate Mabian dito sa Northern Black Sea. Kaya balo ka mo, maglosa sining duha ka mga Filipino nga gin-report nga nagkalamatay, may ara magid mga dusik ka mga napilasan nga mga Filipino si Ferris. Kag may ara pa katrupang Alex ng isa kamising. You see? Nami man pamatian. May siman ka nga bata, siman nga bana, pero iban sini wala makarealize kung paano kabudlay ang mangin siman, ang manangin crew members ng isa ka barko. Tisuno sa kay Kakdak Mabian sang July 20, kahapon lang. No? May lima o kung may siyam ka mga barko nga kalabanan sini nga mga barko, mga katrupa, nag-unod ukon may ara nga mga crew members nga Pinoy, mga seafarers, no? Gin-report mga byan nga gin-attack samtang naga-transit ukon padulong sa port area sang Southern Ukraine didto mga byan sa norte nga bahin sang Black Sea. Ang Black Sea kay balo kamo gina-considerar ini nga high risk mga byan kag makabing ini nga warlike zone sang International Bargaining Forum kag sang Department of Migrant Workers. Suno sa report nga nabato naton, high risk mag-agi kada. Pero ginakonsidera man sa iban nga mga seafarers nga kung high risk, may ano bala, may double pay bala ka trupang Alexaw o basi triple pay pa, no? Pero ti aanhin mo pa ang pera bala kung wala ka na, no? So hindi ini maayo nga balita sa mga adlaw kay duha ka mga seafarers gidingin report ni Secretary Kakdako nga napatay gino. Tapos may ara dusi pa ka mga seafarers nga Pinoy ang nagkalasamaran kag may isa kamising. Sabay pa mga katrupa nga madalagi layon ini sila sa mga ospital, siyempre, no? Gina-treat ini iban gani sini katrupang Alex kung sa tunga-tunga lawod ginakuha sa helicopter mo. O kung may mga aksidente sa barko, halimbawa may mga sunog, halimbawa may mga aksidente ba sa barko samtang nagdalaga ng barko, nga kinanglan gid nga ipo-hospital ang crew, ginaano ni sa mga nami ang

sa atong pagpangalagad ng oras, 25 minutos na nakaligad sa takna alas 4 sa aga sa palatuntunan Exciting Pilipinas. May aga sa mga katrupa naton, dira mga byan sa Batuda, Bacow Tricycle Owners and Drivers Association, sa Kanday Boy Alahas, Boy Loto, Michael Ardino, Joel Oro, Tutong Uga, kagsuba man sa kay Tutong Guardian, kag kay Papang Ray. Nga nagapamati sa aton sumong sakay, Elmo Castañeda alias Nano alias Abdul Jabbar. Subong adlaw mga katrupa, Martes, amo ini ang adlaw nga ginapatuman ang price adjustments, either mag roll up o mag roll down. Isa ka kumpanya sang langis mga byan, dealer, ati ang Shell, daw ang Shell daw amuning may pinakataas-taas gawang presyo katrupa ng Alex naman, notice mo no? Ang Shell, oh, ang petro niya, okay lang niya. Ang Shell Philippines magkapatuman sang staggered o kon amat-amat nga price adjustment so good subong adlaw. Hindi ni gali madala sa isa kahugnat lang, do tatlo kahugnat ni mo. Ah, kaya kung isahon mo na, medyo mabulubog at sa bulsa. No, magkapatuman ang Shell mga abyan sang staggered o kon face price adjustments para sa diesel kag kerosene. So good karon nga adlaw. Ang gasolina. Ang gasolina mga byan magataas ang bali 3 pesos kag 60 sentimos. 3 pesos and 60 centavos per liter sa gasolina ha. Subong adlaw ini as far as Shell Philippines is concerned. Igi na ba siyang talang ini kay ti ang Shell medyo mataas-taas ang presyo nila eh. So expectaron naton sa iban nga mga gas dealers basi kon mas manubo-nubo pa. Pero ang ginatag talang sa inyo mo ning medyo mataas bla. July 21, ang gasolina magkataas per litro 3.60, 3 pesos and 6 centavos, 60 centavos per liter. Ang diesel, baw, sakit-sakit gawa. 8 pesos kag 20 centimos, mga katrupa. 8 pesos and 20 centavos ang igasaka sa presyo sang diesel. So good karon nga adlaw. Ang kerosene, 8 pesos and 10 centavos. Amo ni mga byan, ang bag-o nga price adjustments nga ipatuman sugod karon nga adlaw, pero hindi lang ini magasugod kag magatakop karon nga adlaw katro mga Alex, buwas may ara pagid staggered mo, hindi lang kuno paggulpyon para hindi magkalalipong ang mga motorista. Kay balo kamo buwas pagid mga katropa pamati. July 22 buwas nga adlaw sa gasolina, wala gawa, steady pulso lang gasolina ha, steady pulso lang. Sa diesel, buwas, idugang pagid ang 120 nga increase. Oo, 120, 1 peso and 20 centavos. Sa kerosene naman niya, 230, 2 pesos and 30 centavos. No? Bala mo, tatlo ini ka faces eh. Tatlo ini kahugnat. Kaya kung himuon lang isa kahugnat, basi magkibot kita, tanan nga mga motorista. Tiyan mo na, ang strategy sang iban nga mga petroleum products dealer. Okay? Sa July 23 naman iya, sa gasoline, 120. Sa diesel, sa gasoline gali para buwas, wala. Steady pulso lang gasolina. Diesel, 120. Kerosene, 120. No? So kung tutalon mo katrupang Alex, ang average nga pagpasaka sang presyo sang petroleum products nga magasugod subong sa gasolina iya mga katrupa 3 pesos and 60 centavos ah. Ang diesel malang medyo masakit eh. Kung tutalon ta ang diesel sugod subong buwas kag sa July 23 nga pasaka ay sang presyo nila una 8.20, ikaduha 1.20, ikaduha 1.20 pagid pero na to katrupa nga next 10 pesos 11 pesos 8.60, 10.60, no? An average of 10 pesos, gid mga abyan, ang igasaka sa presyo sang diesel, no? Pero gin tatlo-tatlo nila kaugnat, ha? Tatlo kaugnat para hindi masakit, bla. Di ka balo ka mo, kalabanan sa ato, hindi mga abyan, diesel fuel, gid kalabanan sa ato na gagamit. Bisan pa mga private nga salakyan, SUV, mga pickups, no? Kalabanan, gid diesel ang ginagamit. So, mas damo ang nagakonsumo sang diesel. Plus the fact nga ang tanan-tanan gawa naton nga mga transportation system, mga public transportation units naton,

0: either conventional nga mga jeepneys kag mini buses naton kalabanan sini ni gagamit gid sang diesel fuel, no? Ang aton nga mga industriya, mga machines naton, mga industrial machines and equipment naton, puro man diesel ang ginagamit. So medyo masakit ini, no? An average of 10 pesos, 1060. Suma total 1060 ang average nga ipasaka sang presyo sang petroleum products. So, kun sa diesel subo nga semana. Ang sa gasolina yati 3 pesos and 60 centimos lang. Ang sa kerosene mo man now 10 pesos man. Do pare-pareho ang increase sa kerosene kag sa diesel. Amo ini mapya ang kapalaran naton subong nga semana pagpasaka sang presyo sang mga petroleum products. So good na subong ha. Buwas kag sa Miyerkules. Ah, Martes, Huwebes, Martes, Miyerkules, Huwebes gid, no? Di, hindi ka mo matingala kung nga may lain naman nga presyo sa mga pumping station, sa mga gasoline station, subong. Oras, mga katrupa, 31 minutos na nakaligat sa takna ng alas 4 sa aga. Ang inyong bahay na ginadulong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Timing gini, timing gini. Kung dugsing-dugsingon mo si partner mo sa takna ng alas 5, subong pa lang daan, tukon mo na ang Turbo Dietary Supplement for Men. Dapat 30 minutos antes ang inkwentro eh, antes ang derbibla. Para nga makita kag mabatsagan yung ginang efekto niya. Tekon alas 5 ang inyong inkwentro, ang championship bout, alas 5. Titama-tama ni subong, 4:31. Tukon mo na ang Turbo Dietary Supplement for Men para magpanumbalik ang nagkakayabang performance sa kama. Kung luyag ninyo ibalik ang mabakod nga panindugan, kung luyag ninyo maglawig ang standing ovation ni Junjun, kung luyag ninyo nga ipapangsyonon pa ang isa pagid ka pangsyon ni Junjun. Kaya nalipat ng iban sa aton, abin nila panghihi lang pangsyon ni Junjun. Bala, may isa pa na ka-pangsyon. Kung masami nga nag-ado ko, wala na nag-atin sa flag raising ceremony, ano tabla? Dukla? Paim? Tumarka sang Turbo Dietary Supplement for Men. Tuntood na. Gabalik ang nagkakayabang performance sa kama. Nga daw iya sang oramentado nga kabayo. Kag daw iya sang rabbit nga desperado. O kundi gani daw iya sang ano gani mapintas na? Ano gani mapintas ka itong pangalik sa tawa? Ha? Ang mapintas bla? Lipat na ko. Mapintas bla samtang nagalabing-labing na gana. Mabalik lang na kanas paminsaron na. Daw hurumintado nga kabayo. Daw rabbit nga desperado. Kag ang pato bla kung mag love making pato gano'n nga. Ano gani nang mapintas nga samtang nagalove making ano gana. Mamangkot ka tublas dalom la. Pagbalik ko, mabalanta na kung anong pato mag-love making. Ginakusok-kusok, ginalapak-lapak si Blana. Amo na, ang Turbo, mga katropa, luyag ninyo. Ha? Ang Turbo Dietary Supplement for Men, may mga kakaklabuas kay. Amo na yung mga ingredients siya, mga bin, nga makapabalik gidya sa performance sa kama. Available ini. Ang Turbo Dietary Supplement for Men sa Mercury Drugstore, sa Rose Pharmacy, sa TGP, South Star Drugstore, sa All Green Pharmacy, kag sa generika, no? Kaya sa Turbo Dietary Supplement for Men, may halayan ka na, may salabitan ka pa. Bisan basa, pangatoalya, kayang-kaya. Amo ina ang abilidad sa Turbo Dietary Supplement for Men. Bisan ipamangkot mo kay Loring, kag kay Pidring. Dugang ang mga balita lokal, nasyonal kag internasyonal, mga katropa, mga balita nga mabasahan ninyo sa mga pamantalaan lokal kag nasyonal karong adlaw apang inyo na mabatian diri sa atong pagpangalagad sa palatuntunan ni Exciting Pilipinas diri sa 100.7 MHz sa mga lilisuan sa inyong mga radyo. Sa mga motorista nga nagabiyahe subong, maghalong gid kamo sa mga dalanon. Dapat nakatumar kamo sa Vision X Plus nga may lutein, bitakarotin kag zeaxanthin kay amo inimabyan ang nagapugong sang eyesight deterioration naton. Kapin pa sa mga nagamaniho sang salakyan. Dapat masanag gid ang atong pananawan sa dalan kay tuman ka delikado kun indi klaro ang pananawan mo sa mga dalanon. You have to remember mga abyan nga ang tawo nga may masanag sang pananawan may masanag man. nga buas damlag. Visionix Plus, may lutein, bitakarotin kag may vitamin E Plus. Sa bata kag sa digulang puidigid, ang mga kabataan sumungtuman ka exposed sa radiation. Bangot adlaw-adlaw nagagamit sang ilang mga gadgets kag cellphone. Hindi mo man mapunggan, hindi mo man ma-avoid nga nisal pagpagamiton sang cellphone. So agod mapahagan-hagan na lang ang epekto. Nga epekto sang radiation mga abya nagikan sa aton nga mga cellphone kag iban pa nga mga gadgets. Pungganta pahagan-haganon tang epekto niya pinaagi sa pagtumar sang Visionix Plus. Kabataan sumong damo. Bata pa halamharon pang edad nagasuksok ng antipara. Ah, bangod din na mga abya sa 2 months ka exposed sa radiation. So tumar ka mo sang Visionix Plus. Sa mga nagadrive git subong ha, delikado abi mo kapin pa kun mga nagaulan-ulan, da nagatupa-tupa ang mga ulan sa windshield ninyo. Kung kasi naga double vision kamo, magamo na gani, hindi niyo na pagpalalaa pa ang inyong kondisyon sang mata. Dapat iminti na ron ninyo pinagi sa pagtumar sang Visionix Plus. Oras 36 minutos nang nakaligad sa tak ng alas 4 sa aga, dugang pa nga mabalita, exciting nga may informasyon, exciting nga may istorya sa ating nga pagpanubalik. Pagkaligat lamang sa mga importante nga mga panumdum.
1: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Tila ba may hangin sa tiyan?
5: At masakit sa pakiramdam?
4: Kabagyan!
5: Mag Santone Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang,
5: tanggal agad ang kabag.
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one.
5: Sa presyong
4: magaan.
5: Santone Plus Herbal Oil.
6: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
7: Sister Pain.
8: Ako si Nani, isa ka bus driver. O kung tubig sa lawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko na daan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Bili sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santone and XFM, libu-libong papremyo.
11: E, palira, dula, tagal, barangay binalot, alimudyan, luilo. Ang pasalamat ako sa XFM, kagkay Dr. Remilito, oy, sa akon na nadabhan na 3,000 pesos cash. Gani, kamo mag-intraman sa Santone kag XFM, libu-libong papremyo. Thank you.
10: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi pagkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Produce CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Maka-college na ko!
13: XFM.
14: Katropa mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa Pilipinas, mga katropa, 40 minutos na nakaligat sa tagna alas 4 sa aga. Ang ini nga bahay na nadulong sa inyo, sang Santon Vitamin C, ang alkaline-based nga vitamin C. Ang Santon Vitamin C, mga katropa, aga pa mahimo na ninyo ini nga matumar kay alkaline-based ini. Bisan wala pa kamo makapamahaw, pwede na kamo makatumar sang Santon Vitamin C. At like sang una, sa kinaandan, dapat gid may ara kita kinanano. Kung nakapamahaw kita, may unod ang tsanta para hindi mag-hapdi. Ang Yes to Health Incorporated nag-produce sang Santon Vitamin C, ng alkaline-based. Agudtong bisan timprano pa sa aga, protektado na kita batok sa mga virus kag bakterya nga nagaresulta sang pag-angkon naton sang trangkaso, sipon, ubo kag iban pa. Ilabi na sa pagbaylo-baylo sang aton nga temperatura. Sa mga kabataan kag sa mga adults, agud nga aga pa protektado na kita bisan wala pa kita makapamahaw magtumar sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Maying aga sa kay Mr. and Mrs. Jobin Caballero dira sa Lunok Itiri, sa kay Ma'am Mary Ricabar, sa kay Maria Crespo, sa kay Baka Baka Vlog dira sa Palag-on sa Pabia Iloilo, sa kay Punong Barangay Nestor Groy, Nestor Anuel Groy sa Palag-on Pabia Iloilo, sa RN Frozen, Frozen Food. Maying aga, grabe ning ilang presyo, budiga price. Nubo-nubo, bagsak presyo, damo pagkakuha, daga-order, taga-antike, taga-ruhas, kalibo. Oo, sa RN Frozen Food, tira sa Palag-on, Pabia, baratong presyo. Damo-damo stocks. May bago naman kunugin deliver to. Gahiligda lang to mga freezer mo. Wala, kaka lang ha, kaka ang iban to. Deliver to sa, kan, sa mga ginasuplayan niya. Pagpangulikta, wigit ang wallet. May pulos. Nadumduman ko na katropang Alex ang epekto sang Turbo Dietary Supplement for Men. Oo, kunluyag nila nga magbalik ang gakayabang performance sa kama. Adaw iya sang hormentado nga kabayo. Kagdaw iya sang rabbit nga desperado. Kagdaw iya sang sadista nga pato. Magamit sang turbo. Kita nyo mag love making ang pato katropang Alex. No? Ginala sa klasak niya, no? Pinakasadista gali ang klase sa pat ni kung mag-mating, no? Si katropang Febi Burs Morales, naka-standby na kay may report nga ang Provincial Social Welfare and Development Office kag mga guidance counselors sa mga kolehiyo nag-meeting. May kang tanan ini sa problema sa mental health. Kay balo ka mo mga katropa, ining mga kabataan subong, kung madumduman pa ninyo sa itong nagligad nga mga binulan, sud-asud, sunod-sunod nga mga krimen nga may involvement ang mga kabataan. Sa report nga nabato nato ng mga kabataan subong, kun ma-stress kag dakpon sang depression ang ila option mga binamong pag-suicide, no? Ining wala bala sila sang outlet sang ila sining emosyon. Kapin pa kun masubo ang ila sining sitwasyon, daw kahapos na lang sa ila mag-surrender. In other words, mga biyan, dapat may mental health advisor sa mga eskwelahan nga sami nga ang mga kabataan nga ini daw dali lang sa ila mag-surrender. Dapat may intervention diri nga aton mga biyan nga mga mental health expert, no? Kung paano pakigbatuan sa mga kabataan nga ini ang mga problema katulad sang tuman ka stress, may depression, problema sa eskwelahan, problema sa relasyon sa pamilya, problema sa relasyon sa ila sining mga kaabyanan. Di pamatayan nato ng report ng katropang Febi Burs Morales. Katropang Burs.
1: Coordination meeting sang prime gipatigayon sa Provincial Social Welfare and Development Office sa gintabungan sa mga guidance counselors salin sa Central Philippine University, John B. Lacson Foundation Maritime University, University of San Agustin, West Visayas State University, Iloilo Doctors College, Tawili Foundation, kag Simbahan Katoliko ang coordination meeting sa PRIME. Ginpangunahan ni Provincial Social Welfare and Development Office sa OIC, Mr. Rani Melvin Quarte, ang meeting nga ginhiwat sa Session Hall sa Sangguniang Panlawigan last 10 sa aga Hulyo 20. Ang agenda sa coordination meeting amo ang challenge sa mental health ilabi na sa improvinsya sa social media kag AI. ginpresentar sa mga nagtambong nga guidance counselors kag ila representative ang programa sa eskwelahan nga mabatuan ang challenge sa mental health sa mga estudyante. Ang prime programa sang Iloilo Provincial Government agod tamdon ang mental health sang mga pamuluyo ilabi na sa mga estudyante. Si Governor Arturo Defensor Jr. naghimo sang prime helpline program sa sining nga paagi mahimo makapangayo bulig ang mga nagasuperer sang mental health sa pagtawag sa masunod nga numero 0968-855-0997 kag 0966-241-8133.
2: Subong ang inibo natin nga program.
3: Sini nga aga, no? Nagkanda kita sa coordination meeting sa aton mga partners. Ini sila sa aton programa, no? Especially sa Iloilo Provincial Government ni Gov. Toto Defensor nga ang prime program nato, no? Program for Resilience of Iloilo in Mind and Emotion. So, series of activities ang aton ginkandak. So, inisubong ang aton nga in-coordinate amo ang aton na mga guidance counselors kag social workers sa nagakalainlain na university diri sa Iloilo.
2: Ano sa agenda sa coordination meeting?
3: Ang agenda gid naton sa coordination meeting paano kita makabuligay, no, ang Iloilo Provincial Government kag ang school man, no, sa mental health kag sa wellness sang aton nga mga estudyante kag kabataan. So gina-look forward naton nga maka-partnership kita sa ila kag mapapag-on pagin nato ng aton nga coordination sa mga school-based diri sa Iloilo City.
2: Una ni sir na coordination meeting ang ginhiwat nato?
3: May ara kita nga coordination meeting man nga ginhiwat pero ato sa mga hospitals naton, mga mangin future partners naton. Hospitals,
1: si Mr. Rene Quarte ang OIC sa PSWDO. Ang ini nga balita nga dulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3, kag Turbo Dietary Supplement for Men para sa XFM 100.7, Radio Patrol, Iloilo. Ako siya Topang Femi Borges, Tibor Morales.
2: Okay, sharing program sir na Prime.
0: Nagdala sa aton oras, mga katropa, 48 minutos na ang nakaligad sa atak na nga last 4 sa aga sa Palatuntunan Exciting Pilipinas, July 21, Martes ng edisyon sa atong Palatuntunan. Bugtaw-bugtaw kag magbangon na, mga abyan, magpamati sa mga balita, exciting nga mga balita, exciting istorya, exciting nga mga informasyon diri sa XFM, mga Radyo Patrol Iloilo. Ay ini nga bahin ang inadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, ang food supplement para sa healthy body kag stronger immunity. Ang Santon Plus Gold, almost perfect ang pag-proportionate sa mga ingredients katulad sang mangustin nga may 350 milligrams, ampalaya nga may 50 milligrams, malunggay nga may 50 milligrams, garlic nga may 50 milligrams, spirulina 50 milligrams. Almost perfect nga pag-proportionate, mga abyan, sang mga ingredients. Amo ina nga gintawag siyang Santon Plus Gold. Ha? Kay isang kapsula lang, sold na ang inyo kinanglanon nga mga vitamina kag food supplement sa bilog nga adlaw. Available sa mga butika malapit sa inyong malugar. Maing aga sa Kairinante, sa Nova, na nag-upod sa aton, pinagi sa aton nga Facebook page, mga abyan. Sa mga OFWs naton sa nagkalainlaan nga bayan sa kalibutan, maing aga, maing uto, maing hapon, maing gabi sa inyo. May masubo nga balita kita, katrupang Alex. Ang leksyon nga makuha naton subong sa mga otoridad bla, no? Parespeto gid kamo kapin pa sa mga pulis. Isa abi ka police official mga abyan na tiruhan sa isa ka karaoke bar. Kulo karaoke, kulo karaoke lang na inyo kuntani pro lingaw-lingaw lang pro. Bala mo kun pulis ka mo bisan off duty pa kamo para nga magpabilin ang respeto sa inyo. Ining impression bala nga an officer and gentleman. Avoid ka mo sa mga lugar katulad sini, no? Hindi ni para sa inyo, ha? Kayman may isa ka ginamo dito, may isa ka KTV bar sa Pontevedra, Capiz, mga abyan. Wala man gid sa may ginamo nga natabo sa isa ka KTV bar dito sa Capiz. Nga ang isa ka suspect, mga abyan, hinali lang nga nagbunot sa iyang armas lutang kag gintiro ang isa ka police captain. Wala man gid sang mga provocation at first, no? basta nga do kursunada lang sa isang suspect. You see? Kulo kursunada, pero puro isa ka kabuhi, isa ka police officer ang nadula. Ha? May mga balita nga wala man sang kinagamo pa sang damlag lang sa sulod sa isa ka KTV bar sa Barangay Binuntukan, Pontevedra, Capiz, nga kun sa diin mabing gintiro patay ay isa ka police captain. Nga si Police Captain Rian Fuentes Ampuyos. Kulo karaoke lang ni pro uyat-uyat lang ni sa microphone tro. Iban sini mga byan kutos bala. Nga wala sang may makita nga bastante nga rason. Basta lang maniro lang sila ya. Do kulo kursonada do tripping lang bala. Tiko ni kau imo ya. May puturo ka patani. Ha? Police Captain ka imo ya. No? Matiruhan ka lang da, sang iban. Sa tripping-tripping lang. Suno sa informasyon nga natipo naton, no? Bangod sa kamatayan ni Police Captain Rian Fuentes Ampuyo sa isa ka KTV bar, hindi man gid ni high-end nga KTV bar daw. Kung sa panan awan gani naman ni katropang Alex ni daw, do pipit yugil. Galing kay may microphone kag may ano bala, may karaoke machine, no? Now, suno sa informasyon nga natipo naton mga byan, nagatilitindog sa iyang ginapungkuan si Ampuyos, no? Si Police Captain Rian Fuentes Ampuyos, no? Head ini siya mga byan sang First Provincial Mobile Force Company sa Capiz. Gapungko ini siya tapos dugay nagtilitindog kay i-check mga byan. Agod i-check niya ang isa ka informasyon nga naghalin sa waiter nga may ara ko naman customer. Ha? Sa ilalikod nga daw nagkasabalas ang pusil niya. No? So bilang isa ka police officer o kon police personnel mga byan, daw instinct ina sa imo eh. No? Kaya ang inyo yung trabaho ya to serve and protect mo. No? Sa mga civilian. So the instinct na ina sa pulis, kung may informasyon kang mabaton nga may naga-bit-bit armas lutangi sa kasibilyan, kung isa ka individual, kapin paginsugid sa imo, ti-check mo ina. Now, ang natabo, mga byan amon eh. No, ang natabo. Undi, ginsugid sa iya sang waiter, niya sir. May ara double ang customer kami, dito sa ulunhan, no, sa likod-likod niyang, nagakulukasas ang iyang pusil. Di kundi nagtulitindog man si Police Captain Rian Ampuyos. Ha? Police Captain Rian Fuentes Ampuyos. Pero pagtindog kag pagatubang ni Ampuyos, maabyan, sus Maria kagusip. Wala asang kuna na mga provokasyon. Ha? Pagtindog kag pagatubang ni Police Captain Ampuyos sa direksyon sang posisyon sa ginapungkuan sa mga suspitsado, gilayon nga gintiro sa nawala nga bahin sang dughan si Ampuyos sang suspitsado nga ginkilala sa kay William Dio Campo. Sus Marius. Nagahana pa lang nga magpalapit si Police Captain Rian Ampuyos mga abyan sa ginasugid nga nagkasasang iya armas nga si William Dio Campo. Ginunahan daw ni Dio Campo tiro si Police. Naigo ang biktima sa dughan, sa nawala nga bahin sang dughan. Wala makabalo si Police Captain Ampuyos mga byan kag wala man nakapreparar ang upod niya nga duha pagid ka police may upod gali sa katropang Alex. Wala man makapreparar ang upod niya nga police tungod nagakanta sa video kay gawiyat microphone samtang isa pa ka police ang yara sa dalom sang KTV bar. Timing gitabi ang upod niya lain ginoy. Lain ang ginauyatan. Gauyat sa microphone. Te, paano niya to? Alang lang lampusan niya to microphone ng suspekto. Ha? Balaan mo, iyan na sa upo dyan nga tukay. No? Request sa guro to. Nagkuha sa guro papel. Gin-request sa number sang kanta. Kagpag-play to, ti iyan na tukay. Timing man. Nga iyan nga senior officer to. Ginapulokpa na sang armas lutang. Ti wait na nagkaprepara ng upo niya. Nag-uuyat ka microphone, isa ka-upod ni Police Captain Rian Fuentes sa Ampuyos. Te, alang-alang niya ito, pungkuyon. Pungkuyon sa microphone. Ha? Sus Mariusip, nagkapalaran ni Police Captain. May puturo pa ni Tani si Police Captain, ang puyos, oh. Ti, ang panaysayon sang tagiyasang KTB Baramone, antes ang pagtiro, mga byan, sa pulis, sunod sa tagiyasang KTB Bar, may gindulong ang inyang ngawiter sa piyak ng lamisa sang nakita niya nga nagkakasasang pusil si Liu Campo. Ang waiter gali naggasugid sa pulis, eh. Kay man, pagdulong sang waiter sang in-order ni William Liu Campo ang suspitsado, dito magali kag nagkasasang iyang armas. Tignan report sang waiter niya, sir, oh. Ang isa to ka customer na ako, nagkakasato sang iyang armas, oh. Ahay, to serve and protect tani, pero tianhon mo, naunahan siya sang suspitsado. Ginunahan siya sang suspitsado, mga byan. Now, ano na tabo? Lunsay may pusil nga dala ang tatlo suno sa tag-iya sang KTB Bar. Tatlo galing upod ni William na Diu Campo ni. Dugang pa niya nga una nga best nila nga nakita kag nangin customer sa Diu Campo kag ang duha pa niya ka mga kaopdanan. Nagpukutay ang tag-iya sang KTB Bar kag si Diu Campo, mga byan, para lang nga mapunggan nila nga makapalagyo kag makuha ang pusil sa iya. Ang duha naman ka mga pulis nga nagaranggo police staff sergeant kag ang corporal, ginlagas ang duha ka mga suspitsado nga nagpalagyo. Nagtiniruhay pa ang pulis kag suspect samtang ginalagas ang duha pa ka mga kaopdanan ni Diu Campo. Kay balka mo si Diu Campo ang nakastiguhan sa ibabaw sang KTB Bar sang mga customer nga iban pa. Nadakop galing ni siya. Gindala sa ospital si Ampuyos ang biktima, mabyan, pang sama subo nga palad. Gindeklarar ini nga dead on arrival. May puturo patani ni si Police Captain Rian Fuentes Ampuyos, ha? Ining si William Diu Campo nga suspitsado nga nagkasauna sang armas luthang niya nga customer man sang among KTB Bar, mga byan, may mga background gali ini siya nga hindi mayo, may mga criminal history ini siya, no? Si Diu Campo gali katrupang alis madamo na ni sang kaso. Tinga alaman ko nga daw ka baskog sang gas na sinamaniro sang pulis. Sang March 17, 2017, nakuhaan man galit ni siya sang pulis sang armas luthang. Oo. May history ni siya, may mga criminal history galit ni siya. At that time, March 17, 2017, nakuhaan man siya sang armas luthang sa President Rojas. 9mm pistol ang ginkuha sa iya. Nga ang may mga pusil ni siya man. Sa tung December 2, 2022, involved man ini siya sa robbery hold-up sa Pontevedra. May history ganis na siya. Hindi gali mayong klase tao ni. December 12, 2022, may kaso si Diu Campo nga robbery kag-involved man sa shooting incident sa Lawaan, Rojas City. Napadpad man abi dito si Police Captain Rian Ampuyos, eh. No? Dito man siya napadpad, kadamu-damu sang... ilimnan kong tani, dito pa siya napadpad sa Pontevedra nga ginkadtuan man ni Diu Campo sa pagkamalas man, ha. Sa tung November 8, 2025, ining si William Diu Campo involved man sa robbery sa Dumaraw, Capiz. Tinga ka damo-damo sa mga involvement siya sa mga criminal activities nga nga. O ini siya mapriso, ha? Ang investigasyon sang pulis. Sunod sa kay Police Captain Mark Anthony Garcia, officer in charge sang Pontevedra Municipal Police Station, may ginamong natabo sa lamesa ni Diu Campo kag sang duha pa niya ka mga kaopdanan. Gani. Ti paano ni nga ang hilwa? Subong na priso siya. Oo. Ti nga ang sulod guwa ni sa ano, sa prisoano. Malas lang ni Police Captain Ampuyos, no, kay amoning mga naupod diya sa ano blas sa lamisa. Di, lesson learned ta sini, hindi basta-basta kamo, ha? Kamay pa nga magapabilin bla ang ginatawag natin nga high respect, high regard sa aton sini nga mga kapulisan, no? Kay kamuya ginatanaw nga as a police officer and gentleman, an officer and gentleman, di blada mo ng kalabanan nga impresyon natin sa ila. Di, magkato ka mo, magliwaliwa, wala man na problema, mag-chill-chill ka mo. Pero piliin ninyong lugar, bla nga daw makapabilin, bla, makapamaintain bala sang integrity ninyo. Makapamaintain bala sang good image ninyo, no? Pili-pilian nyo man lugar nga kagtuan nyo, natuan nyo lugar nga kagtuan nyo, do iya man nakatambayan. Huwag man sa pagpangikay, ha? Hindi niya pagpangikay, pag-remind lang niya sa mga amigo at ang polis, ha? Sa mga, hindi man gid high-end, pero medyo... disinti man blang lugar, no? Ining may gwardya, may kudal. Amo tani na mga lugar. Galing kiti kung pulis ka, masiling ka. Ako pa, may dalaman ko di. May bakal man ko di nga dala, no? Kaysa bala, sobrang salig ta. Sobrang bala nga salig ta man sa kagulingon ta. Kaysa aga ka-disgrasya man tara, eh, no? Oras, eksakto, 5 na saga. Ang ining bahay nga dadulong sa inyo, mga katropas ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap, among ini maabyan ang may glutacogic, may virgin coconut oil, nga habon. Nga kun adlaw-adlaw mo pagagamiton, nagahamis ang inyong akutis kag nagaputi ang inyong apanit. Basta adlaw-adlaw ha. Wala ini sang side effects. Wala ini maabyan sang chemical reaction sa inyong lawas. Kay habon ini, external use ini. Pero double action ang resulta niya. Nagapahamis ang kutis, nagapaputi sang panit. Pwede sa babae kag lalaki. Sa babae, mahimo maghamis ang kutis, magputi ang panit. Sa lalaki, pwede nga maghamis ang kutis. Ini nagahamis lang blang kutis, no? Kay law ay man ang lalaki kay mo ya medyo puti ka pa sa partner mo babae bla. Kung maputi ka gid man katama ang lalaki pa kakapin pa kun guya. Daw alam na this eh. Sa mga kababayanhan, bata o tigulang, dalaga, laon, biuda, binayaan, mga naanald na ang kasal. Sa mga DC, 15, 16, 17, pwede gid mo magkagamit sang herbal beauty soap nga Clear Skin. Clear Skin Herbal Beauty Soap. Kaya nagapa 10 years younger looking ini mo. Nagapugong balas ang madasig na pagyukot-yukot sa inyong apanit. No? Ang Clear Skin Herbal Beauty Soap. May glutacogic kag may virgin coconut oil. 10 years younger looking kung gamito ninyo adlaw-adlaw. Iba niya nag-arisgo pa, gape injection, iba nag-atumar pa sa mga tabletas, kapsula, sandom nga magputi ang panit, maghamis. Sa Clear Skin Herbal Beauty Soap, external use, wala side effects, basta adlaw-adlaw lang gamiton. Nagapahamis ang kutis, nagapaputi sang panit. 2 minutos na ang nakaligad sa takna ng alasing kusaga. Dugang pa nga mga balita, mga byan, kaya bulo ka mo medyo masandukot subong ang mga national news, bala. Galing iban sini, mga byan, medyo natakana, bala, kiti sa impeachment trial against Vice President Sara Duterte. Okay man nga matigayo na initanan, no? Mapresentar ang mga ebidensya kag madepensahan man ang Vice Presidente. Pero ang kinatanaw sa ibang sini mabya na mubla ang hindi paggamit eksakto nga oras bla. Nga kung tanay ng impeachment trial nga ini para lang ni sa presentasyon sa mga ebidensya sang prosecution kag ang pagpresentar man sa mga argumento sang depensa, no? Kaya may impeachment trial gani, no? Galing may iban kita nga mga senador nga daw ginalakta nila blas ang mga labay-labay. Hindi man gid labay-labay, pero mga issues bala nga hindi na nahanungod sa impeachment trial. Ang ilaya ang ginasalot nila di kung paano nila matumok ang iban nga senador kag paano nila pangapinan ang ila sining nga mga imahin. No? That is why mga byan, bramo ka mga netizens nato nagapakamalaot sa iban nga mga senador. Siling sang iban, abid naton purely impeachment trial lang ina, halin Lunes hasta Miyerkules. Abi namon, dibatihay lang ina sang mga abogado, sang prosecution, kag defense, Lunes hasta Miyerkules na nai. Kaya ang kagang Webes, may ara sila nga mga committee hearings. Bala. Amo ina ang regular nga trabaho sang senador. Kag kun Friday, siyempre may ara man nag-attend, may ara man nga wala. Kaya ti amo ina ang adlaw nga nagabilibisita sila sa ila sining nga mga constituents sa bilog nga Pilipinas. Ti from Monday, Tuesday and Wednesday amo na masandukot nga pagbailohan sa mga legal points sang prosecution panel kag sang defense panel ang pagpresentar sa mga ebidensya sang prosecution kag ang pagpresentar sang argumento man pag cross-examine sang mga abogado sa defense. Ti iban mga senador mabyan mga judges di sila. Doon ang gagawa ang ginasalot pa nila, ilab lang ang mga punto de vista nga hindi na nanungod sa proceedings sa impeachment trial. No? Di, sa siningakang tanan, manilag lang kita, no? Gina live broadcast ng XFM Radio Patrol Iloilo ang proceedings maabyan sa Senado para masatuman gininyo bla ang nagkalarabo, no? Pero subong, mapin kay balo ka mo, duha na ka mga kahit ano brother sa mga inkwentro anay. Kundi nakita nyo sa mga nagliligad ng minadlaw, kahit ano, kahit ano siblings nag-aapinay, no? si Pia Cayetano kag si Alan Peter Cayetano, mga senador, nag-aapinan nila nga doa. Kay balok mo, may isa pa gid ka Cayetano nga doa magakontra sa si isa pa gid ka Cayetano. Cayetano versus Cayetano naman ni mga katropa. Ha, bantay ninyo kay balok mo. Utod na gid ni Peter Cayetano. Nagagawa bala subong sa Senado daw ka orais no kay kay Senador Peter Alan Peter, Alan Peter Cayetano kontra ya si Lacson. Kontra ya man si Tulfo. Sige sige siya nga vlog Facebook daw vlogger na ni saya subong. Daw damo hambal ya sa Facebook Facebook niya. Labisan sino lang tiraw niya si Sirwin si, si Lacson, tiraw niya man si Irwin Tulfo. Ti subong. Ang matira sa iya utod niya. Ha? Ang iya nga utod nga si P ano ni PTB4 station manager nga si Lino ka Lino Cayetano magapaimbestigar mabyan nagwa siya. Siya kuno ang magatestigo batok sa mga ghost projects sang utod niya sa Tagig. Nagbuilta ang utod ni Alan Peter Cayetano nga si Lino Cayetano siling niya sa Tagig damo-damo to ghost projects sa Tagig. Dapat pag-aimbestigaran ni sang Blue Ribbon Committee. Ah, sang ining uli hilang mabyan, may katapat na si Alan Peter Cayetano. Ang utod niya mismo nag-question nga dapat imbestigaran sang Senado sa pagpanguna sang Blue Ribbon Committee bangod mabyan sang madamo na nga mga ghost project kuno dito sa Tagig. Kay daw na init na ni sayo Lito Cayetano, Lino Cayetano. Utod ni Alan Peter Cayetano, aling mo ano na imo baradman so sige mo nga tira sang administrasyon. Ang imo digani sa Tagigo damo ni ghost project ko. Init ulo naman ni Alan Peter Cayetano, kita mo subong din ni sa pamarbas. No? Sako na sa pirmi sa vlog sang una daw limpyo pa sa clean cut pa sumuli ni mga vlogging niya. Daw wala sa pamarbas, no? Siling sang ibang senador Blue Ribbon is back. Opisyal mabyan nga ipa abante ni Senador Irwin Tulfo bilang bagong chairman sa Blue Ribbon Committee ang investigasyon sa mga gina-report nga ghost project sa Tagig. Kapatid versus kapatid na ni subong ang balantayan. Ang pinakauli nga report mabyan nga mismo nag-request sa investigasyon sa mga ghost project sa Tagig si Lino Cayetano ang agot nga utod ni Senador Alan Peter Cayetano. Kaya balo ka mo, pila ang involved na kwarta sa ginareport, ginaligar nga mga ghost projects sa Tagig, mga abyan, nga amo ang distrito ni Alan Peter Cayetano. Kaya balo ka mo kung pila. Suno sa Kailino Cayetano, mangod ni Alan Peter Cayetano, 6 billion pesos. Amo ni galibog ning ulo daw dasig magtigulan ni Alan Peter Cayetano hindi na makapamarbas kag daw ni medyo gainit na pirmi ulo ya bangod nga ang utod niya mismo mangod niya mismo ang magatestigo sa Blue Ribbon Committee sa ginaligar nga mga ghost project sa Tagig sa distrito mismo ni Alan Peter Cayetano ang Tagig. Oo, 6 billion pesos no, 6 billion pesos ini ang kantidad sa mga infrastructure projects kag mga flood control anomalies sa Tagig. Halin sa tung tuig 2022, mga byan tub-tub tuig 2026 at 2025. No? Ang witness, from 2022 tub-tub 2025 nga 6 billion projects sa mga ghost projects sa Tagig, mga byan. Ang witness, wala sang liwan ang manghod ni Alan Peter Cayetano nga si Lino Cayetano. Kay madamo sang may nabalaan ini si Lino Cayetano nga mga dokumento ginauyatan subong ni Lino Cayetano nga magapamatuod sang yesini nga claim nga may mga ghost project ginman sa Tagig nga amo ang ginarepresentar nga distrito ni Alan Peter Cayetano, no? Magaserbi ini si Lino Cayetano mabel nga resource person batok sa kaugalingon nga utod. Dugang ang libog ni Alan Peter Cayetano kagbasi wala na ni sasang timpo pa nga magpamarbas. Damo siya kontra subong. Si Ping Lacson kontra niya. Ginakusara niya si Ping Lacson nga nagduble ang yaman ang manggad ni Ping Lacson. Ti hambal ni Ping Lacson. Wag ni kuya gakuha sa nga akon nga pork barrel. May mga negosyo, kuya. May consultancy, kuya. Amo man si Erwin Tulfo. Huling nga, imo, Erwin, nagdublema ng kwarta mo. Tiyarambal ni Erwin Tulfo. Ay, why pa kuya nagsinador niya? Damo na akon nga mga negosyo. Ma-real estate, kuya. Si Tito Soto, kontra man ni Alan Peter Kitano, no? Hindi nga, hindi ka mo yung abogado yan. Tamaran kung magdibate sa hindi abogado, hambal ni Alan Peter Quetano. Sabat si Tito Soto, hindi mo ko yung abogado, pero sa bastante ko yung experience yung kontrasi mo. Sino? Bisan sino lang gining balik na ni Alan Peter Quetano, kontrao niya. Tisubong utod niya, kontrao niya, utod niya, kontrao niya. Paman, bantayin ninyo, brother, sa XFM, Radio Patrol Lililo, kung paano maging kwintro na yung mag-utod niyo. Oh? Kaya kaya balo ka mo, no? Ari, oh. Hmm. Sining ulihi lang abigin na pilit gid ni Alan Peter Quetano, ang senador bla. Nga ipagwa mabian si impeachment nga inaat nga ang iya sini nga ipalabas abi nga kuno wala gid ya sang dapat nga atubangon ang impeachment nga ni kay hindi ini importante, no? Tabunan niya ang mga issues, no? Siling niya ti daw usik ko na sang panahon, pero kay balo ka mo ang impeachment proceedings ni Senador Alan Peter Quetano. Amo ni ang nagahatag sang hustisya sa kay Vice President Sara Duterte para hindi kita makakonclude bala. Ang general public hindi makakonclude nga may sala si Vice President Sara Duterte. Kay allegation pa man namo, no? Impeachment ni amo ni ang paghatag sang due process sa aton nga vice presidente para makasabat, makahumlad sang iya sini nga mga argumento kag mga testigo nga wala sa sang sala, nga wala nga gingasto ang minilyon-milyon nga kwarta sang DepEd secretary pa siya sa sulod sang ing napulo kadlaw nga hundreds of milyon sa gasto niya. Nga gud nga dipinsa niya man ko galingon niya kun sa di naghalin ang mga kwarta niya bala, no? Ang mga bilyon-bilyon nga kwarta niya nga nagasulod guwa sa iya sini nga mga bank accounts supod ang banan niya. Amo na nga mga bagay ipatag man sa vice presidente ti ang ining impeachment trial bilang due process ini para makasabat ang vice presidente. Hindi man nagakulugan nga kun ipaidalom kasi impeachment trial guilty ka na gid hindi man, no? Plastara na sa ebidensya ini mo, no? Amo ining mga bagay-bagay mga bian nga nakasiling kita nga nagagasto extra ang gobyerno sini. Pero kinanglan gid due process sa isa ka demokrasya nga panginahom sang gobyerno. Kung sino man ang ginaakusaran, dapat tagaan sa sang due process. Tagaan sa sang kahilwayan o kung tagaan sa sang tinion nga makapanagang, no? Hindi na basta-basta os garanta lang. Amo ina ang pinaka-bottom line mga bian sang impeachment trial. Hindi natun pag-us garanta yun ang vice presidente. Tagaan ta siya sang tsansa nga pangapinan ang iya kaugalingon batok sa mga aligasyon kontra sa iya. Ang paggastos sang nawala nagakaigo nga millions of millions of pesos sa iya pang ginahom bilang DepEd secretary. Ay kaduha ang pagsulod gwa sang billions of billions of money sa ilang bank accounts, no? Kagi katatlo amo ng grave threat pamahog sa pagpatay bisang presidente. Amo malining tatlo ka mga major issues, articles of impeachment nga pamatud-an sang prosecution nga nakumiter sang vice presidente. Te, kung hindi ang vice presidente magatubang sa Senado, okay man lang na kay may mga abogado man sa mo. Pero manami kung tani, no? Kung naaragid sa personal black. Kaya kaybalo ka mo sa body language pa lang, sa mga gestures, kag sa mga reaction pa lang. Kita nga publiko, bisan din naman kita judge. Maka, ano black kita? Maka binag-binag black kita? Wala man kita sang poder nga magusgar, eh, no? Kundi nga itong sinadaya nga sa election bala. Sa aton nga pagbinagbinag kun bala nagakadapat pa bala ini sila nga mga politiko nga butuhon naton sa masunod nga election sa muna nga pamagi, no? Kay ang magausgar man lang sini actually ang mga senador, eh, no? Kay bala man kamo mga senador may ara man gid nga nagabase ang ilang desisyon sa ebidensya, pero may ara man nga mga senador, eh, nga nagabase ang ilang desisyon bangon sing ilang political affiliation. Hindi naton na sila mabasol. That is why, kung sino man nga masenador sa pagbinag-binag din nyo, nagabase sa ilang desisyon bangon sa ilang political affiliation, ti alam na this sa 2028 election. Pero may ara man nga masenador judges nga nagabase sa ilang desisyon, base mabian sa presentasyon sa ebidensya, ti okay na iya. Ha? 15 minutos na nakaligat sa takna nga alas 5 sa aga, ang ining abahin mga katropa, ang itadulong sa inyo, sang ano pa tong baligya ta? Premium D3. Ang Premium D3, amo ini mabian ang pinaka premium food supplement batok sa mga viruses sa bakterya. Kay balo kamo ang Premium D3 may virgin coconut oil, may malunggay oil extract kag may vitamin D3 with 200 IU. Ining vitamin D3, bitamina nga makuha naton lagikan sa direkta nga silak sang adlaw. Di wala kita sang panahon sina. Kay ang manami kuno nga sunlight agutong makuha naton ang eksakto nga vitamin D3 halin last dish to 12 katro mga Alex. Di wala ta chance. Nadlok iban mabian magbilad sa adlaw kay nadlok magitom, no? Pero sa iban nga mga foreign nationals, kita mo iban nga mga Amerikana, mga German, magka-tourist Pilipinas, nag-sunbathing, mga muna oras, no? Pag-alas 9, hasta alas 10, hasta alas 11. Kaya mo galiin na ang pinaka-the best nga vitamin D3 ang makuha ta, no? Tidri sa Pilipinas, siya, tropical country kita, no? Kita mo mga babae tadi magwa gani, di papayong pa. Pero ang mga foreigners gani, magka-tudri, mga Amerikana, ah, oy sila gapayo nga nagasulay sa init, gusto nila magpula-pulang panit nila. Kaya nagapati sila nga ang direkta nga sunlight, amo ina ang vitamin D3. Pero sa aton okay man lang na kun di ka mo magpainit. Total ara naman sa kapsula eh, ang Premium D3 nga may vitamin D3 na putos sa mahumok nga kapsula. Ah, so hope gel capsule ang Premium D3, no, na putos sa mahumok nga kapsula. Ginpabag-oy ni, ginpa-epektibo sa karon nga panahon sa ubos, sipon nilanat kag trangkaso. Hindi ginaton pagpabayaan ang atong sinilawas nga may igo sa sininga mga pamalatian. Proteksyonahan pinagi sa pag-inom sang D Premium D3. The ultimate trio, ang Premium D3, may vitamin D3, may BCO, kag may moringa oil extract, may monolaurin, may monocaprilin, kag monocaprin sa Premium D3, may kapasidad sa pagguba, kag pagpatay sa mga bakterya, kag viruses sa atong lawas, kag may ara man ini antifungal, kag anti-inflammatory properties. Ang moringa oil extract sa Premium D3, puno ini mga biyansang vitamina, minerals, protina, kag may 110 kaklase sang antioxidant, no? Nga maga pa-delay sang skin aging o kun yukot-yukot, pagkulorinot, pagkuris-kuris sang inyo nga panit. Ang oras, mga abyan, 18 minutes after 5 o'clock sa aton sininga pagpangalagat sa Palatuntunan Exciting Pilipinas. Gakalalak with dila ta, Palatuntunan. Dali lang ba, higop tanay kapita ba? Dali lang gita, dali lang gita. Ang time check, mga abyan, 18 minutes after 5 o'clock.
4: Ooh.
0: Lain gidang kape nga nanamitan mo bla, no? Ang kape bla, mabing nga nasawaan mo na ang imnon kon aga bla. Ang Santon Plus coffee mix. Kay ka suabi. Bisan mo, kapag kapamahaos ni. Namit. Seban pa nga mga balita, mga katrupa. Balita nasyonal, mga balita nasyonal nga inyong mabasaan sa mga pamantalaan nasyonal subong. Pero inyo na ini mabatian mga biyan sa Palatuntunan Exciting Pilipinas. Ang talatapan ni Pangulong Duterte sang siya pang presidente, nagpasulod sang 15 billion pesos sa SEA Games Organizing Committee ni Cayetano. Sunod sa pinakauling findings ni NBI Director Matibag, sang tinumpo pa ni Ane Presidente Rodrigo Duterte, ginpasulod mga biyan ang amount nga 15 billion pesos sa Organizing Committee nga ginapamunuan ni Alan Peter Cayetano, Senador Subong. Bao, dako gawa ni Paldo ni 15 billion pesos, ha? 15 billion pesos. Ginpahayag sining uli hilang ni National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag nga nagpasulod sang 15 billion pesos ang talatapan ni Anay Pangulong Rodrigo Duterte sa Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee nga ginapamunuan sa ito mga katrupa ni Alan Peter Cayetano, Senador, ha? Para sa 2019 nga Southeast Asian Games. Suno sa findings ni Director Matibag, kay balo kamo kun anano. Mismo ang anay senador nga si Richard Gordon ang nag-imbestiga sa nasambit nga isyu kag naghimo pa sang iya nga report. Dapat at that time nga bian ginpailalom man ini sa Blue Ribbon Committee hearing. Sa diin, ang anay Senador Gordon, siya ang chairman sang Committee on Blue Ribbon, no? May ara pa sila nga ginhimo nga report suno sa kay NBI Director Matibag, no? Kay man pinagi sa privilege speech mga biyan ni Senator Risa Junteveros, Kag may ara pa sadto nga ginmention nga si Senator Ping Lacson ang naga-question pa sadto nga matinon. Ha? Apang bangod sa mga rasones nga wala may baluan, wala madayon mabe ng hearing sang sining dako nga gastos sa pag-host ng Pilipinas sa tung Southeast Asian Games mga abyan nga giniwat na sa Pilipinas bala, no? Sa tung 2019 bala. Dako yan itong sport event eh, no? Nga kiwatan, ti Pilipinas na ghost sa to. Ti may mga substandard kag may mga gin-report nga wala makaagi sa bidding, no? Ang pagpatindog sa mga sports facilities nga ini. Ti 15 billion ini mabyan, no? Ti ginapa-imbestigaran ini sang NBI. Magluwas sa talatapan sang presidente may araman mabyan nga naghatag sang donasyon nagikan sa mga pribado nga mga kumpanya kag pribado nga individual sa timpo anay pa ini ni anay Pangulo Rodrigo Duterte, no? 2019 eh, nag-host ng Pilipinas eh, sang Southeast Asian Games, no? May ara man nga dako nga ginpain para sa confidential and intelligent funds sang among pundo. Suno sa NBI, ti hindi man gid kinala mag-gastos kita sang dako sa intelligence fund kay hindi man ini security related nga event, no? Hinampang niya, no? Suno sa kay matibag ang NBI director kun tan-awon kuno naton may iban pa nga mga private donors nga nagpasulod sang kwarta nga wala ma-account, no? Ini allegation pa lang ini kag gina-verify sang NBI. Lakip drimabian kung paano gingasto ang 15 billion pesos na gikan sa talatapan sang presidente para sa komitiba nga ginauyatan ni Anay Congressman at the time, Senador Alan Peter Cayetano bilang chairman mga abyan sang organizing committee. Drigagi ang wawart katrupang Alex mo. Tisubong kontra naman ni Senador Alan Peter Cayetano si Director Melvin Matibag. Kontrao niya naman ni sa vlog niya. Kontrao, tirao niya naman nila. Misan, postahan ta. Tirao naman ni Senador Alan Peter Cayetano si Director Matibag. Kaya ti, imbestigaran sa NBI mo. Ha? Sang mga hindi eksakto nga paggasto sang 15 billion. Ha? 15 billion pesos. Nga gintigana to sa pag-host ng Pilipinas sa Southeast Asian Games sa tung 2019. Si at the time congressman pa si Senador Cayetano. Congressman sa to, no? Si Alan Peter Cayetano. Ga-expand si Alan Peter Cayetano sa tung matimpo. Siyang chairman sang organizing committee. Nag-expand ng baglakat na nag-distansya ang siko niya sa lawas niya. Expand gani, tawag siya na. Ga-expand. Sino kontra sa mong ni Senador Cayetano? Kontra ya si Tito Soto, si Ping Lacson, si Erwin Tulfo, si utod niya nga si Lino Cayetano, subong si Melvin Matibag naman. Lima na kontra. Oras mga abyan, 24 minutos na ang nakaligad sa takna ng alas 5 sa aga. May 2 minutos pa kita nga nabilin nga oras mga abyan may aga sa aton nga mga katrupa sa mga riders tada nga katrupa sa grupo ni paring Jubin Caballero sa Lunok Itiribla may mga riders da ang cast riders ha 24 hours galing ni sila eh, no? Dira sila nagapark para bala sa convenience ang mga call center agents nga nagatrabaho dira sa Strata nagatrabaho sa Injap Tower, no? Dako man ini nga bulig ining mga angkas riders naton nga nagapulaw man ano. Ang ilang nga mga customers mga call center agents. Kay balok mo iban nga mga call center mga byan agents nagalakat-lakat lang sa tuyo lang nga maka-exercise aga pa pero galing kay kadelikado. That's why iban nga mga riders da may ara man na sa apps eh na kilala nyo man da para sa for safety reason bala no. Pero kalabanan sila mga mabuot na da sa tubang sang lunok ha. Kaya ti mga kilala da sang kumpare ko na.

0: no sa Bacau. Ang mga drivers tara nga aga pa man nagabulog taw. Bacau Tricycle Owners and Drivers Association. Nag-apalo pang-apis sila na kinapag-labay ta. No? May nga gasa kay Elmo Castañeda nga nagapamati sa aton, pinagi sa sining cellphone nga keypad. May pang cellphone ni Nano nga keypad, klaro pang signal sa XFM Radio Patrol Iloilo. Oo. No? May nga aga lang da. Upod sa kay Mormor Jupinis nga nagapamati man sa aton, nga bugal sang Di La Paz, Banati, Iloilo. Ang grupo ni Papang Ray, ang grupo sa mga panday, ang panday, anak ng panday, dugo ng panday, kag ang alalay ng panday. Nagapamati sa aton subong kay may ginatira sila da nga balay sa Tupad Balay. Why na kita sang panahon, no? Sino pa ding na nagapatami sa aton? Sa kay Mark Alayon, Mark Joy Arevalo Alayon, salamat gid sa pag-upod man sa aton. Sa kay Roderick Villagracia, maing aga nag-upod man sa aton sa sining mga tinion si Roderick Villagracia. Kay Sir Renanti Chanova, Ma'am Mary Ricabar, pamati man sa aton. Sa kay Maria Crispo, pamati man. Sa kay ano pagida, sa Wonder Mama, sa Palagon Blada. Pabiyang ni nag-best in swimsuit Blada, maing aga. Budle-budle di kuha. Anong best in swimsuit pro sa mga contest, beauty pageant? Kuha yan mo. Overtime na kita, 27, pangot na gali kita, 27 minutes after 5 o'clock, mabi na itong oras. Salamat kasi inyo, pag-upod kag pagbulog. Magabalik ako sa Express Balita Saga, upod sa kay Katrupang Era Espinosa. Upod ko, diri mabi yan sa atong technical department. Katrupang Phoebe Burs Morales, salamat gina. Upod ta sa technical side, si Katrupang Alex Saspa, para sa XFM Radio Patrol Iloilo. Ako si Katrupang Alvin Dennis Arabang. XFM News.
1: XFM. Mga katropa, excited!

0: ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama pong muli ang iyong malingkod. Ito po si Sir Michelle Hinas. At welcome na naman po sa ating pong panibagong edisyon. Magkakasama-sama naman tayo at

0: Kakarinigan at magbibigay naman tayo ng mga kalaman kung paano po natin papangalagaan ng malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Samahan po kami din sa atin mong programa sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong mga text messages. If ever meron kayong mga inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. At ito pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At syempre sa programa po natin, makakasama po natin ang isa sa ating certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre ang ating celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw din sa lahat ng ating mga kababayang taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome pong muli sa ating talakayang pangkalusugan. At syempre, pinag-uusapan natin dito yung mga hahalagang punto na pwede makapagbigay sa atin ng idea kung paano tayo magiging healthy gamit ang natural na pamamaraan lamang. Samahan po kami sa ating talakayan at matuto ng mga simpleng kaalaman na magpapalusog sa ating pamilya. Thank you. Ako po si Doc Algy.
0: Sa mga kababayan po natin, ha? Samahan po kami dito sa programa po natin. Meron kayong mga katanungan, text lang po sa ating numero. At inayahan po namin kayo na i-follow and i-like ang ating Facebook page. I-search lang po mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para updated kayo lagi sa ating mga promos, sa mga launching ng bago nating mga produkto, pwede rin kayo mag-post dyan ng mga katanungan po ninyo or experiences ninyo, no? Mga naranasan ninyo sa pag-inom ng ating mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Pwede niyo pong i-post dyan, mga kaibigan. I-share niyo po, ano? Mga naranasan ninyo, ha? At huwag kalimutan, pumunta po, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para makapagpakonsulta ng libre at mabigyan kayo ng complete health assessment. Pwede rin kayo maka-avail ng mga produkto natin, no? Dyan sa atin mga Yes to Health Clinic.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, 2nd Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
0: Puntahan, bisitahan ang ating mga Yes to Health Clinic para sa libreng konsultasyon at para mabigyan ng complete health assessment ang inyo pong mga pangangatawan.
4: Secret of Health, Health Info.
0: Health Info po na tayo, mga kaibigan. Dagdag kalaman kung paano po natin iingatan ang ating kalusugan. Dahil yan nga ang sabi, tanging yaman po natin. At kaisa-isa lang po yan, mga kaibigan, no? So atin pong pag-uusapan itong isa na mga karamdaman. Isang problema, mga kaibigan, sa ating pangangatawan, itong problema sa pagtulog o itong karamdaman po na insomnia. Ano po ba, Doc? Itong karamdaman po na insomnia.
1: So itong insomnia, no, most commonly kilalang-kilala ng ating mga kababayan, halos karamihan po ay nakakaranas sa kanilang buhay na minsan ay nagkaroon sila ng insomnia, no. Ito po yung tawag sa sakit kung saan nararanasan natin yung hirap sa pagtulog o di kaya naman madaling malimpungatan sa kalagitnaan ng ating pagtulog. At yung mga may insomnia, hindi sila nakakaranas ng mahimbing na pagtulog. At alam nyo, ang kakulangan sa pagtulog ay dulot na nga nitong sakit na insomnia. Maaring makaapekto po ito sa maraming aspeto ng ating pang-araw-araw na gawain. Mm-hmm. Pwede ito makaapekto sa ating pong mental, physical at emotional health. Na nakikita yung impact nito, for example, lagi kayong hindi nakakatulog, makikita yan sa resulta ng iyong performance sa pagtatrabaho, yung inyong relationship sa inyong mga katrabaho, dahil pag naapektuhan na yung emotional na aspeto ng kalusugan, dahil nga, alam mo, pag hindi ka nakakatulog, partner, ang tinatamaan nito yung nerves natin, nervous system. At yung pinaka-worst nito, yung central nervous system, yung kasama ng brain natin pag hindi tayo nakakatulog. Kasi ang pagtulog ay napaka-importanting bagay na gawin para ma-recharge yung ating energy, ma-repair ang lahat ng ating mga damage sa katawan, at yung utak natin mag-recuperate sa sobrang dami ng stress na dinadala nito, because every movement of the body, dala ng utak, yung thinking, decision making, performance, yung mga reflexes natin, utak ang nagdadala niyan. So, kailangan ito ma-refresh. At ang nangyayari pag may insomnia tayo, pwedeng ito'y panandalian lamang dahil yung trabaho nyo, pumunta kayo sa isang lugar kung saan hindi kinakatulog na maayos. Mm-hmm. So, nagkakaroon kayo ng temporary insomnia. Meron naman mga tao na ilang araw na hanggang ilang linggo. Linggo. Kaya naman, pinabalitaan ito, buwan. Oh, hindi nakakatulog ng 6 months.
0: Grabe.
1: Just imagine that. Meron nga akong alam na case, almost 15 years hindi nakakatulog. Ano yun? 15 years old na pero mukhang parang baby pa yung tao. Mm-hmm. Kasi may matinding problema. So, possible yun na mangyari na pwedeng makaapekto sa overall health and wellness condition ng isang pasyente.
0: Mm-hmm. Mga kababayan po natin, na nakakaranas ng ganitong karamdaman, Dok. Kanila pong tinatanong, paano ba nabubuo, Dok, yung karamdaman na insomnia? Yung pagtulog ba ng isang gabi na hindi ka makatulog is considered na yun as meron kang insomnia?
1: Hindi naman. Ang insomnia kasi, meron kasi tayo sa katawan na tinatawag na circadian rhythm. Na ito ang nagmamanage sa balance ng sleep and wake cycle natin. Ngayon, kung isang buong magdamag di kayo nakatulog, tapos kinabukasan, aantokin kayo at makatulog naman kayo na maayos, hindi yun insomnia. Yeah, ang insomnia kasi, isang uri ng condition kung saan merong kondisyon talaga na hindi balanse doon sa ating sleep mechanism, sa ating katawan. So, ang mga kaso ng insomnia, maaaring dulot yan ng yung stress, yung tinatawag na traumatic experience. Mm-hmm. Gaya halimbawa ng pagkawala ng trabaho, o pagkamatay ng ating mahal sa buhay, o yung iba, paghiwalay sa asawa, o iniwan ng jowa, di ba? Ganon. Yun ay nagkukos ng trauma sa ating pong emotional health, na kung saan, kahit gusto na nating matulog, yung trauma, yun ang nakaka-apekto sa ating utak. Minsan, yung iba nagkakaroon ng nervous breakdown that causes insomnia. Yung iba pang karamdaman na pwedeng magdulot nito, alam ba, may cancer ka, o merong campaign na nararamdaman sa iyong sistema, or may pamamaga, can cause this insomnia. May mga kaganapan sa paligid natin, sobrang maliwanag ang paligid. Nangyayari yan sa mga subdivision. Sa isang research na nabasa ko, tinanong yung mga tao sa quality of sleep nila, depende sa kanilang location. Yung mga nandun sa mga province na kung saan minimal lang yung ilaw sa paligid nila, nagsasabi sila na mas masarap ang tulog, pero yung mga nakatira sa mga condominium, sa mga city, sila yung kalimitang may problema sa tulog. No. Bakit? Kasi yung liwanag, yung ingay ay nakaka-apekto sa pagtulog. Ganon din yung matinding init o matinding lamig.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Anything that affects from external sources can affect us. Minsan naman, may mga iniinom tayong gamot na pwedeng nagkukos ng epekto sa ating pong pagtulog. May mga ganyan. Pwedeng yung pagbabago sa nakasanayang oras ng pagtulog.
0: Mm-hmm.
1: Especially, for example, ikaw ay taga-Pilipinas, pumunta ka sa Amerika.
0: Mm-hmm.
1: You will temporarily experience yung tinatawag na shift sa iyong geographical location. Ang tawag nila dyan, nagkakaroon ka ng jet lag.
0: Oh.
1: Oo, kasi tatawid ka sa isang lugar na kung saan sa pinanggalingan mo, araw, tapos doon gabi.
0: Gabi.
1: Mm-hmm. Oo, so medyo magsiship yung katawan mo. Sabi ko nga, di ba, mayroon tayong circadian rhythm mm-hmm. na kailangan mabalanse. Pwede rin depression o matinding pag-aalala dahil marami kang bayaran, maraming mm-hmm. bill, due date.
0: Nako.
1: O kaya yung bahay mo, anuhin na ng bangko.
0: Mm-hmm. Hirap
1: yun. Yun ay matindi. Kahit gusto mo matulog, mm-hmm. it can affect you. Saka yung sobrang pagkain sa gabi.
0: Ayan.
1: Alam niyo po ba na ang brain and gut is highly connected to each other. Mm-hmm. Ang gut, yun yung gastrointestinal natin. Na kung saan kapag masyadong loaded yung tiyan natin, hindi relax yung brain natin. Eh pag gabi, nag-slow down lahat ng process natin, partner eh. Yung pag-digest, supposed to be sa gabi, hindi yan gagawin ng katawan natin in regular full time.
0: Mm-hmm.
1: Kasi kaya pag gabi, hindi pwedeng kumain ng sobrang madami, it will cost you something.
0: Mm-hmm.
1: Pag inom ng mga inuming may mataas na level ng caffeine at alcohol, okay? Yung iba nagsasabi sa akin, Dok, bakit ako? Pag nagkakape ako, hindi na ako tinatablan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nandun ka na sa point na natotolerate na ng katawan mo. Pero it's not for long.
0: Mm-hmm.
1: May consequences yan, partner, ha? Kaya yun po, yung mga pwede magdulot ng insomnia. Pero ito namang lahat ay pwedeng maiwa. Ang insomnia is completely curable.
0: Mm-hmm.
1: Huwag po kayo mag-alala. Paraan at ano ang gagawin natin, yun lang po ang ating pag-uusapan. Mm-hmm. Paano?
0: So, sa mga kababayan natin, dapat malaman po natin kung ano ang gagawin po ninyo. Ano? Once na nakakaranas po kayo ng problema sa pagtulog, kasi napakaraming affected, mga mm-hmm. kaibigan. Once na hindi mo makuha yung sapat na tulog mo, iba do, kahit nakahiga na, kahit nakapikit na, ano pa rin, gising pa rin yung diwa.
1: Pagtunog yung yung cellphone. Gigising ka. O kaya nga, di ba, sabi ko nga, hindi advisable na katabi natin yung cellphone natin.
0: Nako, ayan.
1: Lalo na kung matutulog.
0: Mm-hmm. At itong insomnia, mga kaibigan, wala pong pinipiling edad po ito o kasarian. Ano? Eh, kahit sino, pwede po makaranas ng problema ng insomnia. Tulad ng nabanggit ni Doc, once nagkaroon ng imbalances, dun sa rhythm ng atin pong pagtulog, yung sleeping rhythm po natin. Pagka nagka-problema po doon, hindi nyo talaga makukuha yung sarap ng tulog at yung himbing ng tulog na gusto po ninyo, mga kaibigan, no? Pero ito pong problema ng insomnia, Doc, ay mas napapataas ang posibilidad na magkaroon ka nito kung ikaw po, mga kaibigan, ay isang babae, lalo na pagka ikaw ay umedad na ng 60 years old pataas.
1: Mm-hmm.
0: So mas prone ka sa pagkakaroon ng ganito pong uri ng karamdaman, no? Kung meron po kayong mga sakit sa brain area, no? Lalo na kung kayo po ay nakakaranas ng depression, merong yung iba, Doc, pagka nagkakaroon ng dementia at nagkakaroon pa ng ibang problema sa kanilang brain area.
1: Oh.
0: Yung iba, bipolar, ano? At iba pang karamdaman sa brain area, mas prone ka sa problema sa pagtulog, mga kaibigan. Kung yung trabaho mo naman is pabago-bago, Doc, ano? Minsan na night shift ka, minsan naman day shift ka. So mas prone ka rin sa ganitong problema o karamdaman, ano? At yung nasabi nyo nga, Doc, yung pagpupunta kayo sa ibang lugar, ano? O kung madalas ka nagpapa-US, Doc.
1: Mm.
0: Eh, yan. Yan talaga.
1: Kailan kaya yun?
0: Nababago-bago talaga yung sleeping rhythm po natin, mga kaibigan, no? So mga kababayan po natin na prone sa ganito pong uri ng karamdaman, ano po, Doc, ang maipapayo po ninyo para maka-cope up naman yung kanila pong pangangatawan?
1: Obviously, kailangan mong i-correct yung mga causes.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yun naman kasi, yun lang naman yung ano eh. Kasi sabi ko nga, meron tayong circadian rhythm
0: mm-hmm.
1: na naapektuhan ng mga pinag-usapan natin kanina. So ang gawin mo, as much as possible, minimize all the causes
0: mm-hmm.
1: na kontrolado naman natin yun eh. Halimbawa, yung iyong trabaho, hindi mo makontrol,
0: mm-hmm.
1: kailangan mong kumita. At least man lang sa ibang bagay, meron kang gagawin na pamamaraan. So, may mga pwedeng gawin kayo, ha? Yung kung maliwanag at wala kayong choice, dyan lang yung bahay mo, takpa mo lahat ng, ng source of light na pwedeng pumasok sa room mo. At saka, i-minimize ang noise na pwedeng na-receive mo. At alam mo ba na pwede kang makinig doon sa, maglagay ka ng headset dito sa iyong, meron tinatawag na God frequency.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Hahanapin mo yung frequency na yun. Pag-uusapan natin sa sumunod na mga araw yun. Na papakinggan mo siya to relax your brain.
0: Mm-hmm.
1: Yun ay may automatic reflexes, yung tinatawag nating energy medicine.
0: Mm-hmm.
1: Nakakatulong yun. And also, kailangan mo din na uminom ng supplement na pwede makatulong sa inyo kasi may mga tao na nakakailangan na talaga ng suplemento.
0: Mm-hmm.
1: Yung mga pinaka-the best yung mga tryptophan. Ang tryptophan, isang uri ng supplement, sustansya na ang role niya is tumutulong sa production ng serotonin na isang mood stabilizer at ganoon din yung production ng melatonin na siyang nagre-regulate naman ng ating sleep pattern. O yung niacin or vitamin B3 at yung nicotinamide, ano, na known also as vitamin B3, napakaganda niyan sa ating pong pagtulog. Kasi nabibenepisyohan niya yung nerve, yung brain, and also yung hormone that can affect also yung ating pagtulog. So, ang mga sources ng mga pagkain na yan, ng tryptophan, ay yung oatmeal, yung whole wheat product, like mga whole wheat bread, o instead of kumain kayo ng white bread, whole wheat bread ang kainin nyo. Mm-hmm. Yung mga nuts, naku, napakagandang mood stabilizer at sleep enhancer ng nuts. At saka mga seeds. Ano yung mga nuts ba na kilala natin? Mga walnuts. Yung mga seed naman, yung mga sunflower, di ba?
0: Pumpkin seed.
1: Yan. Maganda yan sa pag-stabilize ng tryptophan supply. At yung pagpapainit, kaya di ba pag pumupunta ka sa dagat, tabing dagat, nainitan ka, mas masarap ayon sa pag-aaral ang tulog mo sa gabi. Because of its effect doon sa ating pong serotonin production at melatonin production. At ganun din, very important yung D3 kasi ang sunlight, nag-work yan sa ating sistema na nagko-convert ito ng D3 from the body. Kino-convert niya ang cholesterol para maging D3. D3 is very important sa maayos at mahimbing na pagtulog. Kaya kung wala kayong makitang ibang suplemento, I highly recommend itong premium D3 natin dahil meron itong active vitamin D3, meron pa siyang moringa seed oil at meron pa siyang essential fatty acids mula po sa coconut, ano, na nakatutulong sa napakaraming function ng ating katawan.
0: Sa mga kabayan po natin, ha, na nagkakaroon ng problema sa pagtulog, yung sikat ng araw, napaka-importante po niyan, mga kaibigan, no? Sa pag-boost ng production ng serotonin sa atin pong pangangatawan, no? At pag mataas kasi yung serotonin, Doc, diba? Tulad yung nabanggit nyo po nakaraan, Doc, na dapat balance, no? Uh-huh. Yung serotonin level and also the melatonin level sa atin pong pangangatawan. Dapat hindi sila nagkakabaliktad.
1: Oo. No? Kasi pagka, yung isa, ang tawag doon, partner, yung melatonin is hormone of darkness. And yung isa naman, serotonin is hormone of light.
0: Yan.
1: So, dapat balance siya. Hindi pwedeng paggabi, serotonin yung mataas sa'yo.
0: Nako.
1: Hindi ka makatulog. Sa umaga, mataas yung melatonin. Ay, di antok ka. Hindi pwede yun.
0: So, dapat hindi magkakabaliktad po, mga kaibigan. Ano? Kasi once na nagkaroon po ng imbalances dyan sa mga hormones po na yan, or nagkabaliktad yung secretion niya sa atin pong pangatawan, eh talagang magkakaroon kayo ng problema sa pagtulog, mga kasama, ano? So yung mga nabanggit ni Doc kanina na mga pagkain na pwede po makapagpataas, makapagpa-enhance ng production ng mga hormones po na yan, mas maganda isama po natin sa atin pong diet and then take supplementation, especially yung atin pong premium D3 na nakatulong po ito ng malaki para ma-regulate yung atin pong sleeping rhythm, mga kaibigan, no? At pwede kayong pumunta sa atin pong mga Yestral Clinic. Meron po tayong mga supplementation like melatonin supplement and other supplement na makakatulong para enhance yung atin pong nighttime sleep, mga kaibigan. Para makuha natin yung himbing ng tulog. Kasi talaga nakakaano, Doc, yung
1: parang nabablanko ka, no? Pag hindi ka nakatulog sa gabi. Kaya nga, di ba, yung mga staycation, yung mga bakasyon natin sa mga beach resort, sa mga any resort, lalo yung malapit sa Gubat. Tapos na feel natin yung nature, yung kasi ang mga ambience ng mga bakasyonan, hindi sobrang maliwanag, eh.
0: Yes.
1: So, bakit ang sarap ng pakiramdam natin? Bakit iba yung feeling natin? Because of nare-relax yung ating brain, nare-relax yung nerve. So, it will induce better sleep.
0: Yun. Yeah. At very frustrating na problema yan. Pagka hindi mo makuha yung sapat na tulog.
1: Kasi wala kang pera, hindi ka makapakasyon. Laking problema yun.
0: Laking problema. Kasi yun yung mga tao na kulang sa tulog, Doc. Mainitahin.
1: Oh, totoo yun. Oh. Kasi meron nga siyang impact sa ating psychological, mental, and physical health.
0: Tsaka sa moods.
1: Madali magkasakit. Pag napuyat ka, sipunin ka na, tatrangkasuhin ka na. Kasi nga, connected yun, eh.
0: Ayun.
1: Sa isa't isa.
0: Kaya sa mga kaibigan natin, mahalaga. Napakahalaga po, mga kaibigan, ng pagtulog. At dinisenyo nyo talaga yun ng Panginoon para sa atin pong benepisyo, para sa atin pong pangangatawan.
1: Ay, libre na yan, partner, eh.
0: Oo.
1: Diba? Eh, sa ibang bansa nga, meron pang binabayaran para matulog lang.
0: Oo, meron nga nakita yan.
1: May nabalitan, diba?
0: Oo.
1: Eh, anuhin na natin. I-maximize na natin.
0: Mm-hmm. Ayun na, sa mga kababayan po natin, kung meron kayong mga karamdaman related sa ganito pong pinag-uusapan natin, pwede kayong bumisita sa atin pong mga Yestral Clinic para bigyan po ng solusyon, mabigyan po ng kasagutan ang matagal nyo nang iniinda ng mga karamdaman.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
4: Santon Gold, live testimony.
5: Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po. Matagal na po akong user ng Santon Plus Gold. Before po ako mag-take ng Santon Plus Gold, marami pa akong karamdaman. Una po, mataas ang aking blood pressure, borderline pong aking diabetes. Tapos po, masakit po yung aking mga ugat-ugat. Saka sa kamay. Una-una po kasi ang iniinom ko ay yung Santon Coffee. Yeah. Ay nung wala pa po yung Santon Coffee, yung ano pa, soya. Yeah. Tapos nung nagkaroon na ng Santon Coffee, Santon muna po ang iniinom ko. Sinasabay ko yung Santon Plus Gold. Pag-inom ko. Bali, 3 times po ako umiinom ng coffee. Wala naman po kahit sobrahan, wala naman pong ano yun, over the dose, di po ba? Malaking bagay po, malaking ang naitulong sa akin kasi lahat ng nakakaramdaman ko noon na hindi pa ako umiinom ng mga ganyan, nawala po lahat ngayon. Talagang naniniwala po ako sa lahat ng produkto ng Yes to Health po. Tapos po ngayon, dahil napabuti po yung kalagayan ko, pati po yung mister ko, kasi 4 na beses po siya na-stroke. Kami pong dalawa, maintenance na po namin yan. Sana po sa lahat ng ating mga kaibigan, kababayan, gumamit din po kayo. Try nyo pong gumamit lahat ng produkto ng Yes to Health. Makakabuti po sa ating katawan ito. Mapapaganda po ang ating katawan na ang ating kalusugan. Aurora Donna po ng Paranaque, 66 years old po.
4: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, natin pong napakinggan si Ma'am Maria Donna, isa po sa mga kababayan po natin na natulungan at napasaya, no, sa pag-inom ng atin po mga dekalidad ng mga produkto at lalo na sa pag-bisita sa atin pong Yes to Health Clinic. Kaya sa mga kababayan po natin dyan, kung meron kayong iniinda ng mga karamdaman, katulad po kay Madam, no, ay sadyain, ano, ang atin po mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta doon, ano. At ano po ba, Doc, ang ma-benefit sa mga kababayan natin once na bumisita sila sa atin pong mga Yes to Health Clinic?
1: Pwede kayong magpa-health assessment. May ginagamit tayo yung tinatawag nating ARDK machine, mm-hmm, no? Automatic Reflexo Diagnostic Complex, na ito ay isang high-tech assessment na kung saan malalaman natin ano yung mga weaknesses and deficiencies na possible na nararamdaman natin. Kasi minsan yung mga tao pare-pareho lang nararamdaman, mm-hmm, huwag na nating hintayin lumala. Kasi pag ang sakit nag-develop, nag-diagnose na halimbawa na ultrasound kayo, na ECG kayo, na may problema, eh ano na yun? Sakit na talaga yun. Pero may paraan para mahadlangan ang development ng sakit sa pamamaraang natural, preventive. Kaya gumagamit tayo ng ARDK para malaman natin yung dati parang ninenervyos lang tayo. Ano kaya itong kondisyon ko? Pero makikita natin yung pinanggagalingan once na tayo ay magpa-ARDK. Meron tayong mga nutritional treatment, meron tayong detoxification program na kung saan, alam mo, ang mga tao, partner, minsan ang problema lang nila sa katawan, toxin. Na yung mga toxin na yan, napakahirap alisin kasi everyday, almost yung kinakain natin, nagpapasok sa katawan natin ng toxin.
0: Mm-hmm.
1: O kung maingat naman kayo sa pagkain, alam mo ba na ang katawan natin nagpuproduce din ng toxin na pwedeng ito yung nakaka-apekto sa atin. So using detoxification program, mga cleansing program,
0: mm-hmm.
1: Natutulungan natin yung mga pasyente na magkaroon sila ng much better quality of life. So kung halimbawa, meron na kayong cancer, meron na kayong diabetes and hypertension, nagsabay pa, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Ano bang gagawin natin? Detoxification is one of the most important program in naturopathy. Nakikita namin, once na ma-detox yung pasyente, nag-iiba yung kanilang healing na kung saan bumibilis ang recovery ng isang pasyente. At isasabay pa yung iba't ibang uri ng sustansya na makukuha natin sa iba't ibang suplemento na dun lamang sa ating wellness clinic pwede namin i-provide. Ano? So, consult any branch of Yes to Health, meron tayo sa Santiago City, sa Mindanao at Visayas, meron din po tayo.
0: Mm-hmm. Yes, mga kaibigan po tayo na gusto kong bumisita, gusto kong pumunta sa ating pong Yes to Health Clinic, i-grab niyo po yung opportunity ano, na makapagpa-consulta po doon mga kaibigan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Especially mabigyan kayo ng guide about your diet kasi isa sa napakahalaga sa pagpapanatili at pagpapa-improve ng atin pong kalusugan yung pagbabago sa atin pong mga kinakain. Napakalaki kasi ng role, Doc, ano?
1: Uh-huh.
0: Ng mga kinakain po natin sa atin pong pangataon. At halos lahat ng mga nararamdaman natin nandyan na kapaloob sa kinakain natin, ano?
1: At yun naman talagang bumubuhay na literal sa atin.
0: Tama po.
1: Kung ano yung kinakain natin, it will fuel up yung ating sistema. Ha? Kaya kung ang inyong problema sa katawan, nanghihina kayo lagi, sakitin kayo lagi, may diferensya yung diet ninyo.
0: Mm-hmm.
1: Yun naman kasi, parang sasakyan lang yan.
0: Tama.
1: Kung ano yung fuel na ginagamit mo doon sa sasakyan mo, yun yung nagpapatakbo sa kanya.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung mali ang fuel, for example, di gasolina,
0: mm-hmm.
1: nilagyan mo ng krudo, anong mangyayari? Di ba hindi tatakbo?
0: Mm-hmm.
1: Ganon din sa katawan natin. We need to basically know ano yung fuel na dapat ipasok natin sa ating katawan para maging healthy siya. Hindi kumbaga sa ano eh, hindi kakarag-karag ang sistema natin. Everyday na lang tayong masama pakiramdam.
0: Mm-hmm. So, yan ha. Sabi nga, we are a living machinery. So, kailangan yung i-fuel up natin sa katawan natin, yung angkop sa atin pong design. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kung ano yung nakadesign sa'yo. Katulad sa sasakyan, kung nakadesign nyo yan for diesel, yun lang yung dapat mong i-fuel up, mga kaibigan. No? So, para maparatili na malusog ang katawan natin, we must choose wisely, mga kaibigan. No? Yung wag nating i-sacrifice yung sarap, yung sustansya doon sa sarap ng pagkain. Kumbaga
1: yung kalidad ng ating kinakain, hindi yung kantidad o quantity.
0: Ayun.
1: Kaya nga, ganyan ka-importante yung food supplement kasi alam naman natin, lahat tayo, minsan pasaway.
0: Mm-hmm.
1: Diba? Kung ano yung dapat natin kainin, hindi natin kinakain. Kung ano yung mga junk food, yun ang kinakain, paborito natin. That's why supplement can give us the nutrients na hindi natin makukuha sa regular diet because of marami scarcity of supply.
0: Mm-hmm.
1: Minsan wala tayong budget, di ba? Minsan nahirapan tayo sa isang lugar dahil hindi yung trabaho natin is alanganin.
0: Mm-hmm.
1: So if you have supplement like Santon Plus Gold na merong 5 sangkap na multiple yung benefit niya, panalo tayo pag in terms of nutrition and yung tinatawag na wellness.
0: Mm-hmm.
1: Kaya yun yung pinopromote natin dito. Kung meron kayong karamdaman, mag-take po kayo. Kung wala kayong sakit at gusto nyo makaiwas sa sakit, maging kondisyon ng katawan, lalo tayong iinom ng supplement.
0: Mm-hmm. So yes, mga kabayan po atin. At yung mga products natin yan, pwede mabili sa ating pong mga Yes to Health Clinic. Yan na rin sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Paano, Doc? Napakabilis ng oras natin.
1: Aha.
0: Baka may pahabol ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
1: O, syempre, lagi nating pasasalamatan ang inyong walang sawang pagsubaybay at pagtangkilik. Lalo na sa ating mga produkto. Sana po'y nakatulong kami kahit papaano sa mga impormasyon na pwede nating pagkunan ng pamamaraan upang manatiling healthy. Kasi alam nyo, sa mundong ito, ang pinakang best wealth na dapat nating i-maintain ay ang ating kalusugan. Maraming salamat po. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla, mula po sa Yes to Health Media Center. Hanggang sa muli, God bless you with good health.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga avid listeners ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Nagkasambuli mga kaibigan, magkasama-sama po tayo at magkarinigan dito sa atin pong programa. Ito naman yung likod, Sir Michelle Hines. Pagsamantala ng kapaaram, hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo dito sa atin pong himpilan sa ganitong oras din mga kababayan. Ang ayon po yung dalangin ng Panginoon na ang magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
3: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes to Health!
7: X-F-M.
6: X-F-M.
8: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupuso kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Jesucristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan, sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkaluuban po sila ng ginintuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkaluuban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
6: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Oras sa XFM Philippines, XFM 100.7, ang Katropa Mo Station, Lisais, Siete.
1: Adlaw-adlaw may nagkalatabo sa aton palibot. Mga balita nga dapat sa aton makalambot. Kaganuman kadasig ang lakas ang panyempo sa karong. Hindi ka dapat maulihi. Dapat una mo gid nga masagap ang mga balita. Sumong diri sa XFM. Express Balita. Express Balita sa Aga.
2: Express Balita sa Aga.
3: Express

0: Mayong aga Pilipinas, mayong aga syudad, kag probinsya sang Iloilo. Ning Express balita sa aga Martes, Hulyo 21, 2026. Kami ang inyong mga tag balita, Katropang Era Espinosa.
1: Katropang Alvin Dennis Arabang.
0: Sa headlines, sa mga nagapanguna nga balita o nakita sa balita lokal, Police Captain Poyos patay sa natiruhan sang magresponder sa komisyon sa ilimnan sa Pontevedra, Capiz.
1: Wala sang bayad ang pagsulod kung pag-apply sa Bureau of Fire Protection sa nasakay Fire Chief Superintendent Edwin Vargas.
0: Mag-asawa ang senior citizen nga napatay matapos na o kung matapos nga natiruhan sa Barangay Salngaan Pasig City na lubong na.
1: Driver sa motorsiklo nga nakabunggo sa ido sa Dumangas na capture sang CCTV.
0: Kaga basura nagatambak o kung kaga payout sang uplift program sa DSWD ginpatigayon kahapon masobra 250 ka mga benepisyaryo sa Iloilo nagkabaton sang cash assistance.
1: Basura nga nagatambak sa igarsang kasada sa Barangay Buhang Haro.
0: Headlines naman, Balita National, Senate Impeachment Court gin-grant ang request ng prosecution nga ipasabpina ang financial documents ni Vice President Sara Duterte.
1: Senator Padilla ginpahayag nga hindi ini magpasakop sa ICC sa pagbuka sa ikapitong adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Duterte.
0: Paghamba sa impeachment court ni Senator Padilla sa mga aligasyon nga iya ginatubang gin-kontra ni Senator Erwin Tulfo. Tulfo nagtaas ang tingog kag nagpabutyag nga injustice sa Vice Presidente ang paggamit sang oras sa impeachment court sa pagprotesta kag depensa sang kaugalingon.
1: Senator Joel Villanueva ginpamangkot ang relevance sang evidentiary weight sang tax records ni Vice President Sara Duterte rason nga kinahanglan nga i-issue ang subpoena.
0: House Prosecutor Attorney Shell Yocno gindepensahan ang concern ni Senator Judge Joel Villanueva nga ang request ng prosecution ang posible mangin fishing expedition.
1: Depensa nag-upos sa paggamit sang AMLAC records bangod sa kakulangan sa kaangtanan sa aligasyon sang unexplained wealth.
0: Senator Pia Cayetano gin-question kung balang pagpasabina sa records ang makabing na fruit of the poison tree doctrine.
1: Senator Judge Kiko Pangilinan gin-dispute ang interpretasyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano sa Rule No. 6.
0: Senate Impeachment Court, trabaho ang mangin patas kag mangi o kuna kaga magdesisyon bilang isa ka o kuna bilang isa ka partido sa kaso.
1: Suna ni Pangulong Bongbong Marcos mangin simply apang dignified sunod sa kayo si Claire Castro.
0: DPWH Secretary Dizon, kampante kag klaro ang konsensya awit sa ginaligar nga anomalia sa 2019 Southeast Asian Games. Sariin siya nag-oversaw sa construction sa sports facilities.
1: Senator Alan Peter Cayetano, posible nga igapatawag sang NBI angos sa investigasyon sa 2019 Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee.
0: Investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee, magapadayon kung ang komitiba ang mag-reconstitute na sa Hulyo 27.
1: NBI ginklaro nga si Director Matibag ang nagasabat sa indi sa kunkay sino nga interest kundi sa iya sang publiko.
0: Balita sa negosyo, big time price hike, ipatuman sa mga adlaw, Hulyo 21. Balita International, death toll sa nagluntad ng linog sa Venezuela yara sa masobra 5,000.
1: U.S. Secretary Rubio nagpabutyag na ginagamit sa Iran ang Strait of Hormuz bilang leverage sa nagkapadayon ng Middle East conflict.
0: Entertainment news. Yesi Presman, kag ang migusini nga si Camarines Sur, 2nd District Representative Luigi Villafuerte, engaged na.
1: Ano oras? Kag sa sports, Alex Yala liwat nga makaupod si Venus Williams sa doubles tournament sang Mubadala DC Open. Kag Spain, 2026 FIFA World Cup champion, nagdaog batok sa team sang Argentina.
0: Kag sa extra wow balita, ginikanan sa China, ginbatikos bungod sa mukbang contents sang ila anak. Tatlo ka tuig nga bata nga babae, malapit 35 kilos na ang kabugaton.
2: Express, balita sa aga.
0: Lasa i-stress sa mga katropang oras sa XFM, mga oras ginadalong sa inyo sa Sunthone Vitamin C. Ang Sunthone Vitamin C, alkaline base ng vitamin C ni magsulab ang inyong sulok-sulok, ini mag-asam ang inyong atiga. Produkto sa Yes Wealth Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. Mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building, Yolo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at ubang sa Midtown Hotel. Mabakal man sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mabakal man sa Shopee kag sa TikTok Shop, i-search ang Sunthone Vitamin C, pangitaon ng maitatak na Yes to Health, i-add to cart kag i-check out. Lasa 6:14 mga katropa sa karon sa detalye sa mga nagapanguna nga balita lokal. Dead on arrival sa ospital ang opisyal sa ang opisyal nga pulis ang gintiro sa ilimnan sa barangay Binuntukan, Pontevedra pasado las 11 sa gabi isang Hulyo 19. Ginkilalang biktima kay Police Captain Ryan Ampoyos, 48 anyos, residente sa barangay Suwa, President Rojas, kag naka-assign sa CAPI's 1st Mobile Force Company sa Pontevedra. Samtang ang suspect sado nga nagtiro sa opisyal ang ginkilala kay William Diocampo, 38 anyos, residente sa barangay Hulungahog, Pontevedra. Base sa inyong siyang impormasyon, nagresponder si Ampoyos sa komosyon nga natabo sa ilimnan sang natiruhan sang sospetsado. Nagkagom sa pila sa dugan kag ulong opisyal nga nagresulta sang iya kamatayon. Arestado ang Diocampo, kung na-recover man ang caliber 45, lakip na ang magazine. Para yun pa imbestigasyon sa Pontevedra Municipal Police Station sa insidente.
1: Ginpanumdum naman ni Fire Chief Superintendent Edwin Vargas ang Regional Director sang Bureau of Fire Protection Office No. 6 sa mga aplikante nga wala sang bayad ang pagsulod o kung pag-apply agud nga mangin miyembro sa ang among ahensya. Inikasunod sang ongoing of Fire Officer 1 recruitment sang among bureau. Patag sang opisyal nga ang recruitment ang nakabase naman sa kwalifikasyon, competence kag compliance sa prescribed requirements sang mga aplikante. Dugang pa nga 141 ang alokasyon sa Western Visayas para sa tatlo ka mga operational assignment nga ginalakipan sang Special Rescue Force 41, Emergency Medical Services 16, kag 83 naman para sa Fire Suppression Operation. Nabaloan nga magatapos sa karon nga adlaw ang recruitment kag tubtublas 12 karon sa tungang gabi ang pagbaton sang application pinagi naman sa e-hire system sang Bureau of Fire Protection.
0: Lesa 6:16, samtang nalubong na ang mag-asawang si Rufo Sobredo, 82 years old, kag Arcida Sobredo, 62 years old, sa Barangay Salangan, Pasay City. Gintambungan sa mga pamilya kag kabyaran ang lubong sa mag-asawa. Matandaan ni Hulyo 5, nasapon ang mag-asawa sa guwa sa Ilapulian nga patay na kag may igo sa pagkatiro kag lampos sa mga biktima. Tubtob sa subong, wala sa giyapon na dakpan ang suspect sado. Para yun nga nagasinggitan sa hostisya ang pamilya sa mga biktima.
1: Lasa 6:17 na ang aton nga oras, mga katropa, sino ang may sala? Driver sa motorsiklo nga nakabunggo sa Edo sa Dumangas nakapture sang CCTV ang aksidente nga natabo sa Barangay Dakutan, Dumangas, Iloilo sang nagligid nga Sabado, Hulyo 18. Makita sa video ang pagpahuyab nga pagpadalagan sa motorsiklo kag ang Edo naman nga nabunggoan sa tunga sang dalan. Na yud pa sang driver sa motorsiklo ang nabunggoan nga Edo kadungan sa iya sininga pagkatumba. Nakaagom sang kabilasan ng driver sang motorsiklo tungod sa among aksidente. Wala may baloan ang extent of injury sang Edo kay nagdala ganman nalagyo.
0: Lasa 6:17 mga kitropa sa piyak nga bahin, ginpatigayan ang labing unang payouts ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o kung uplift program sa Department of Social Welfare and Development para sa mga poor, near poor kag low income household sa Iloilo City sa Hulyo 20 sang aga kung kahapon sang aga. Naglabot sa 254 ka mga beneficiaries ang nakabaton sang 2,000 pesos nga cash assistance para sa first tranche out of 6 tanan ka mga tranches sang programa. Sunod sa DSWD nga tinutuyo sini nga mahatagan sang dugang nga suporta kag mabalik ang purchasing power sa mga beneficiaries samtang nalakip man sa makabaton sa mga cash pro kun sang makabaton sang cash assistance ang mga miyembro sang 4-piece kag walang gutom program. Apang sa paglaro sang DSWD nga one time 2,000 pesos kang cash ukon nga cash assistance ang mabaton sa mga miyembro kag sang 4Ps kag wala sang gutom program sugod sa Hulyo 21. Sa kabugusan 2,198 ka mga beneficiaries nagiin sa Panay kag Guimaras Islands ang target sa ahensya nga mahatagan sang ayuda. Sa nigsa data sang DSWD magluwas sa Iligan City 731 ka mga beneficiaries ang nahatagan sa Haniway, Iloilo, 503 sa Bonavista, Guimaras, 241 sa Banga, kag 64 sa Caliwo, Aklan, 205 sa Dumalag, Capiz, kag 200 sa San Jose, Antique.
2: Yung uplift po natin ay unified package for livelihood, industry, and food and transportation. Sa matandaan po natin, yung ating uplift ay nag-start noong time na nagbigay tayo sa mga transport sector natin. So tapos na po tayo sa ating transport sector and at this point of time, nandito po tayo sa tatlong kategory, no? We have the group 1, ito po yung ating beneficiary na kinabilangan ng ating 4Ps and the same time walang gutom beneficiaries. In yung group 2 natin, ito yung mga beneficiary natin tinatawag na near poor. Kumbaga, isang shock na lang sa kanilang pamumuhay, automatically mag-slide down sila automatic sa poor status. And ang pangatlong grupo, ito yung ating mga beneficiary na low income families being identified by our SSS. No? Nakapaghulog sila ng dalawa o tatlong hulugan sa ating SSS and they identify the low income beneficiaries. Now, in terms of objective nitong ating programa, itong uplift kasi, ay nagbibigay dagdag tulong doon sa ating mga beneficiaries na alam naman natin na naapektuhan ng itong emergency crisis natin. So, dagdag ito sa kanilang spending na alam naman natin dahil sa pagtaas ng mga bilihin, pagtaas ng fuel, ito ay nagbumawas sa kanilang kita. Kaya itong uplift ay nagbigay kadagdagan o nagbigay additional para itong ating implementation ng uplift ay mabigyan ng halaga o mabigyan ng dagdag nakita yung ating bawat kabahayan.
0: Nabatian ang kabahin sa pagpahayag ni DSW 6 Director Jose Lito Estember.
1: Sa iban pang mga balita lokal, madamo ang nagapamangkot kung saan o pamahakot ang basura nga nagatumpok sa higad sang karsada sa Zone 2 Barangay Buhang Haro. Sunod sa uploader sang among Alaragway, kabahin man sang mapumuluyo sang Barangay MB Chanoba ang nagahaboy sang mga basura. Hindi talambakan sang basura ang lugar, rason nga nagahingyo ang uploader sang Laragway nga kung mahimo, mahakot na ang mga basura.
0: Lasa is 21 mga katropa oras sa XFM, balita lokal ngayon yung nabatian, ginadarong sa inyo sang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix si Megastin, Moringa kag Soya Powder Drink Mix, ang kape nga manamit na healthy pa, ang kape nga magkabulik sa atin ikayong lawas, ilabi na sa pagprotekta sa atin immune system, batok sa mga masakit, epektibo, safe imnon, FDA approved and health certified, available sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar, mahimo mo order sa Shopee kag sa TikTok Shop, available sa Yes Wealth Mall Center, sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City, at Gubang sang Midtown Hotel. National News. Lasay is 21 sa karon sa Italia sang nagapangunang balita national. Ginaprobahan ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Cheese Escudero ang motion sa prosecution ngay pasabina ang bank tax kag anti-money laundering kon AMLC records ni Vice President Sara Duterte kag bara sininga si Attorney Man Scarpio. Wala nalakip diri ang documents para sa foreign currency deposit accounts sa iban pang mga corporate entities. Sakop sa pasabina sa impeachment court ang bank records sang mag-asawa halin sang 2027 2021.
3: The impeachment court will now resolve the prosecution's request for the issuance of subpoena dated July 6, 2026, directed to the Commission on Internal Revenue. At the outset, the presiding officer reiterates and adopts by reference the court's citation of applicable rules regarding the issuance of subpoena to Sistecom, which forms an integral part of this order. The foregoing standards are deemed reproduced and shall govern the court's disposition of the present subpoena requests. After examining the records sought, the court finds that the requested documents meet the requirements set forth. They are reasonably described, readily identifiable, and prima facie relevant and material to the allegations under Article 2. However, the court, similarly, requests, insofar as it seeks the records of JTC Group of Companies, Philippines Inc., and Pikimong Philippines Corporation. The prosecution failed to establish a prima facie nexus between these entities to either the respondent or to her spouse. The records sought, therefore, do not at this time satisfy the requirement of prima facie relevance under Rule 21 of the Rules of Civil Procedure. The court also resolves the respondent's objection to the requested period from 2007 to 2021. They anchor their opposition on the Supreme Court's pronouncement in the 30.
0: Nabatihan ang pagbasa ni Presiding Officer Cheese Escudero sa desisyon sa pagpasabina sa mga tax o kunsang tax, bank kag anti-money laundering council records ni Vice President Duterte kag sang banan niya nga si Attorney Man Scarpio.
1: Sa pagbukas ng impeachment trial, batok kay Vice President Sara Duterte, nagpabutyag naman si Senator Judge Robin Padilla nga hindi siya magpasakop sa ICC. Inimatapos ang iyaman ng inpayag nga sang weekend, may nagalapta ang mga aligasyon nga wala siya nagasunod sa lay, kag ini ang iya ginakasubo. Ginakasubo man ni Padilla nga naghambal si Ombudsman ni Sos Crispin Limulya nga wala ini nag-file sang iya sining counter affidavit bangod ini ang wala sang kamatuoran. Suno pa sa kay Padilla nga kun ang ICC lang hindi siya magsunod apang bangod nga iya ginerespeto ang Ombudsman, nag-file siya sang DE o kun nag-file siya sang iya sining original nga kopya sang iya nga counter affidavit. Dugang pa ni Padilla nga iya man nga ginakasubo nga pati ang media ang nagaupod sa amo nga propaganda.
4: Soon. Na ako daw po ay hindi sumusunod sa batas. Ito po ay nakalulungkot para sa isang senador, sa isang senator judge, ang masabihan na hindi sumusunod sa batas.
1: Ang kabahin sa pagpapayag ni Senator Judge Robin Padilla.

0: sa kagalingan sa iban pang mga senador sa mga akusasyon. Ang impeachment court ang hindi insakto nga forum venue kagtion para diri sunod kay Tulfo Sariin kung luyag sa mga ininga mag-explicar sa ilang mga nabatsyag mahimo nila himuon sa gwa sang oras sa impeachment court. Mahimo ini pagwaon sa press conference, sa Facebook o kung sa YouTube. Paglaro ni Tulfo nga iya na intindihan si Padilla sa iya mga frustrations apang luyag lang niya ipahanumdum kun bala mahimo nga ang mga problema sa gwa sa impeachment batok sa Vice Presidente ang inipagdalon sa impeachment court. Sa diin ang mga korte ang gintukod para kontani kay Duterte sa diin ang istoryahan diri amugid lamang ang mga ebidensya kag pahayag angot sa impeachment. Dugang ni Tulfo nga ang oras nga ginagamit sa impeachment court sa pagdefense ng kaugalingon ginapatihan ang kuna kag mga ginapatihan ang injustice para sa Vice Presidente. Ang oras nga ginagamit diri ang kontani gamiton sa pamaagi sa depensa sa Vice Presidente kag mga akusasyon batok diri. Naghingyo si Tulfo sa pagsunod sang pagsunundan sa impeachment court sa diin hindi man angot sa Vice Presidente ang hambalon o kung sa persecution hindi na lang pagpasugtan ang paghambal sa mga Senator Chavez.
1: This is not the right forum, Mr. Presiding Officer, Mr. President, Senate President. This is not the right place. This court was established, was created, the impeachment court, for the Vice President and Vice President only. This should be her time. This should be her forum. Not our forum here. Na ilabas natin ang saloobin natin, mga sagot natin sa mga akusasyon, mga kaso laban sa atin. And this is not also the time, Mr. President, Mr. Presiding Officer, na hanapin yung mga kasama nating nawawala, nakakulong, dapat po doon sa Senado natin, sa session natin, and not here in this court, Mr. Presiding Officer, Mr. Senate President. Kaya pakiusap ko lamang po sana sa ating mahal na presiding officer and Senate President, let us follow the rules. May rules ho tayo. Kung hindi naman ho patungkol sa Vice President na sasabihin natin, hindi naman po patungkol sa ikang depensa o prosecution ng Vice Presidente natin, then wag na ho natin payagan na magsalita pa po dito because nasasayang.
0: Nabatian ang kabahin na isang pagpahayag ni Senator Erwin Tulfo.
2: Saban pa ang mga balita nasyonal, 29 minutos na ang nakaligad sa takpang alas 6 aga. Ginpamangkot naman ni Senator Joel Villanueva kung ano bala ang relevance sang evidentiary weight sang tax kag bank records ni Vice President Sara Duterte kag sang iya siningabana nga sa Attorney Man Scarpio agud nga sila ang mag-issue sag sampina. Sabat naman ni House Prosecution Chael Jokdo sa nasabat na inisad to ni Presiding o Presiding Judge Jose Ponce Enrile sa tiun sang corona impeachment sa diin. Ang resolusyon sang korte amo ang pag-authorize lamang sang isyuan sang sabpina kag whether ang mga ginapasabpina nga ebidensya ang admissible evidence sa diin ini ang nag-appear nga in violation sa existing laws ang question nga kinahanglan nga resolbahon sa due course. Pakigbahi ni Jokno nga ang ginahingyo lamang sang prosecution amo ang pagpagwa sang ebidensya apang wala pa nag-abot sa punto kung batunon sang impeachment court ang amo nga ebidensya. Sabat naman ni Villanueva nga kung ang amo nga distinction ang eksakto, mamintinar pabala sang defense ang pag-issue sang sampina ang by itself prejudicial sa respondent bisan pa nga ang korte ang wala naka-ruled angot sa admissibility o kung bugat sini. Nagasabat naman si Defense Counsel Attorney Michael Poa nga nag-agree sila sa ginapahayag sang prosecution nga wala pa man ginaistoryahan ang admissibility apang ang ilagid lamang nga ginakwestiyon amo ang sampina mismo sa diin sa idalom sang jurisprudence may requirements antes nga maka-issue sang sampina agud nga ini ang mangin valid sa diin ang twin requirements diri amo ang definiteness kag relevance.
0: Lasayis imedia mga kitrapang oras sa XFM samtang gindepensahan ni House Prosecutor Representative Ashel Yocno ang request sa prosecution ni ipasabpina ang financial records ni Vice President Sara Duterte sa diin. Sunod diri nga tuman kay importante ang among mga dokumento sa allegasyon nga unexplained wealth sa articles of impeachment. Payag ni Yocno nga ang ilagi na request ang kinahanglanon agud nga ma-establish ang complete financial pictures ng Vice Presidente. Iniyanangin sa bat sa na-summit nga mamalida sa concern ni Senator Judge Joel Villanueva ang request and prosecution.

0: Expedition ang posible nga mangin fishing expedition. Dugang panindyok nung ang statement of assets, liabilities and net worth ang nagahatag lamang sang snapshot sa manggad ni Duterte bilang isa ka public official, samtang income tax return ang wala nagapakita sang full extent sang financial transactions.
1: We want to see the entire picture. Kaya po namin hinihingi yung BIR records, pati yung mga bank records and even the Anti-Money Laundering Council records para makita po natin yung buong story as far as both the abilities and net worth are concerned and the lawful and if there is unlawful income acquired by the respondent.
0: Nabatian ang pagpahayag ni House Prosecutor Representative Shell Diokno.
2: Lasa is 32 sa ngatun nga oras sa ining bahin ni nadulong sa inyo sang Santon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Nagupos naman ang depensa sa request sang prosecution sa paggamit sang Anti-Money Laundering Council records mao sa pagbawal sa pagpagwa sang among informasyon kag kakulangan sini sa direkta nga kang tanan sa allegation sang unexplained wealth. Sunod sa kay Defense Counsel Attorney Michael Pua, hindi automatic nga katumbas ang manggado kun net worth ang mga transaksyon sa AMLAC records. Sa piyak nga bahin, nagpanindugan naman si House Prosecutor Congressman Shell Diokno nga hindi dapat mangibabaw ang pagka-confidential sa mga records batok sa mga salabton sa impeachment trial. Sunod naman sa kay Diokno nga hindi rason ang confidentiality sa mga subpoena sang korte. Lakip na diri ang impeachment court.
3: Subpoena and a search warrant are very much similar in that both are compulsory processes. No? So, yes, hindi tayo papasok sa bahay ng isang tao o ng nasasakdal, but it will be intrusive because we will be opening up all the financial transactions for, sabi nga dito, almost 20 years of the respondent. Kaya po, katulad ng isang search warrant, the things that we are asking for through a subpoena must be particularly described. Kanina po, nabanggit po ng aking kagalang-galang na opposing counsel na particularly described na po yung kanilang naisulat. However, the defense does not agree with that proposition because if you look at it, tama naman po, nakasulat po dito ng hinihingi nila ay account opening and maintenance records, KYC documents, information files, signature cards, all account and transaction records, ledgers, journals. Basically, Your Honors, this is everything. Ibig sabihin, ni-specify lang nila ang nilalaman ng lahat ng bank records ng respondent. So, in our view, Your Honors, while they took pains to specify each and every document, the truth of the matter is, they're asking for everything. Ngayon, pagdating sa subpoena, and even in the case they cited, yung Rocco versus Contreras, no? Nakasulat po doon that for a subpoena to be validly issued, when we talk about particularly describing yung kung ano yung hinihingi, it has to be evidence that is both relevant and material. So ang tanong namin, saan ba dito yung relevant or material? Kasi lahat na po ng records hiningi eh. So, and this bolsters, no, our theory, of course with all due respect to the opposing side, na kaya namin tinatawag o kaya namin natawag na fishing expedition ito. Kasi lahat na ng records hiningi, pero hindi naman matukoy which would actually be relevant, which would actually be evidentiary to the accusations they have made under the articles of impeachment. So, pero dito...
2: Ang kabahin sang pagpahayag sang defense counsel na si Attorney Michael Pua.
0: Samtang ginpamangkot ni Senator Pia Cayetana sa ikapitong adlaw sa impeachment trial, batok kay Vice President Sara Duterte kun bala magkabing a fruit of poisonous tree o doctrine ang ginapangayo sa House Prosecution nga bank, tax ag Anti-Money Laundering Council records ni Vice President Sara Duterte kagbana sininga si Attorney Morn Scarpio paagi sa subpoena. Sabat ni House Prosecutor Shell Diokno nga lain ang konstekto sang search warrant kag subpoena nga ilang ginapangayo para sa record sa Vice Presidente. Sunod kay Diokno nga ang search warrant ang ang masugot nga may limitasyon bagod mahimo ini nga mahatag sa magataatag sang dalan sa pag-alughog sang lugar samtang ang sabina naman ang para lang sa pag-submit sang particular nga dokumento. Dugan ni Diokno nga hindi mahibaloan kun bala mayar gid man sang unexplained wealth si Duterte kun hindi pagbuksan ang bank records, AMLAC kag tax records sini.
4: Kung walang basihan yung paglabas ng ebidensya na yon, it is the fruit of the poison tree, then you cannot use it. So yun yung importanteng-importante dito kasi I'm sure nakita nyo na sa korte kahit sabihin nyo pong sa mga legal drama na na-throw out, the case is thrown out because na-violate ang due process. So that's the discussion I want to have. I want to hear both, ha? Wala akong kinikilingan dito. I'm just explaining na yun yung argument ng defense na walang due process, kulang, at why prosecution would you say na nasusunod yung due process. And before I give the floor to the parties, yung sinabi kong kaso na Stonehill versus Diokno, very interestingly, involves the esteemed father of our colleague, Congressman Prosecutor Chel Diokno. In the case of Stonehill versus Diokno, the father of Congressman Diokno was the Secretary of Justice. And in this case, the government through the Secretary and other prosecutors suspected that Harry Stonehill and his associates and several corporations that they controlled were violating central bank laws, tariff and customs laws, internal revenue code and the revised penal code. So nagsampa sila, nag-request sila ng issuance of search warrant. At ang gusto nilang tingnan is books of accounts, financial records.
0: Nabatian ang kabahin sa pamangkutan ni Senator George Pia Cayetano.
2: Lasa is 38 na ang aton oras. Gindispute naman ni Senator Judge Keiko Pangilinan ang interpretasyon ni Senator Judge Alan Peter Cayetano sa impeachment rule sa diin sunod diri nga ang rule number 6 ang nag-a-apply lamang sa matter nga involve ang ebidensya kag indi sa privilege speeches. Ginpahayag ni Pangilinan ang mga katulad sini nga senador nga indi pag-abusuhon ang liberality sang korte pinaagi sa pagdala sang issues nga wala sang kangtanan sa impeachment trial. Sang ulihi ginrule ni Presiding Officer Francis Escudero nga magapabilin sa record ang manifestation ni Senator Judge Robin Padilla sa diin ini ang pagatalakayon sa regular nga sesyon sang Senado.
5: Senator Judge Cayetano,
6: I think the presiding officer ruled that we will take it up later on, but if Senator Judge Pangilinan will insist, then I have to object on a point of order. Rule 6 says, the last part, the provisions of the rules of the Senate and the revised rules of court shall apply suppletory whenever applicable. And in the rules of the Senate, whenever the senator feels threatened or anything happens, whether pinatayan ng aircon, whether may nakatutok na barrel or sinaran ng pinto, he can rise on a point of personal and collective privilege. We didn't do that para umikli. Now, if we're going to argue today rather than ask them about due process, with a simple manifestation from Senator Padilla na hindi totoong binabastos o binabaliwala ang ombudsman, registered mail lang, kaya hindi pa nadagdag. So, hindi kami ang nagwe-waste ng time. We can have a caucus, we can talk about it. You wanna debate that now?
5: With the permission of Senator Judge Pangilinan, to abbreviate the proceedings.
7: May I just, Mr. President, because I was alluded to, Mr. President. May I just very quickly, Mr. President, Rule 6 on...
5: You may proceed, sir.
7: Thank you, Mr. President. Rule 6 of our impeachment rules, Mr. President, which was quoted by Senator Cayetano as being suppletory, Mr. President, that refers to evidence. Rulings on evidence in the impeachment trial. It does not refer to privileged speeches. Therefore, the suppletory nature of the rules of court as well as the Senate rules refer to matters pertaining to evidence and no other, Mr. President. But in the spirit of liberality, we will allow that. That's precisely why we did not object when he spoke last week. But let us not...
0: Nabatian.
2: Ang kabahin sa pagsabtanan ni Senator Kiko Pangilinan kag ni Senator Alan Peter Cayetano.
0: Samtang nagkabigan sa impeachment court bilang isa ka motion ang duha ka gain file sa prosecution kag separado ini nga pagadesisyonan sa kay presiding officer Cheese E. Scudero. Suno pa diri nga dapat tungaon ang motion bangod trabaho ini sang korte sa pagpabilin nga patas kag indi magdesisyon bilang isa ka partido sang kaso. Sabat ini sa palamangkotan ni Senator Judge Joel Villanueva kun bala mahimo nga kuntunan kag ukon nga tunan kag separado nga pagabotohan ang kada ginahiyo nga relief sang motion angot sa legal kag factual basis ini sa bylaw na nga kabigon ini nga all or nothing nga istorya.
2: Ginpamangkot naman ni Senator Pia Cayetano sa kapitong adlaw sa impeachment trial bato kay Vice President Sara Duterte kung bala makabig nga fruit of the poisonous ang doctrine ang ginapangayo sa House Prosecution ng bank tax kag sumuman ang pila ka mga records nga ginapangayo sini. Sa Pia Cabayan, dugang pa nga mga balita nasyonal. Sa oras nga alas 6:42, kabigon sang impeachment court bilang isa ka motion ang nasambit nga balita nagikan sa kay Senator o kon Senator Judge Pia Cayetano. Dugang pa nga mga balita nasyonal, sa iban pa nga mga balita ang iningabahin nga nadulong sa inyo sang Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix may moringa oil extract kay mangustina. Nagpanindugan si Department of Public Roads and Highway Secretary Vince Dison nga kampante siya kag matinlo ang iyang konsyensya angot sa ginilgar nga anomalya sa government spending sa 2019 Southeast Asian Games. Sunod sa kay Dison, nga handa siya sa pag-comply kung mayar agidman nga iga-issue nga subpoena ang National Bureau of Investigation bilang parte sa ilisin ng investigasyon. Naibaloan nga si Dison Sato ang chief sang Basis Conversion and Development Authority nga nag-oversaw sang konstruksyon sang sports facilities. Ginpayag pa ni Dison nga ang mga aligasyon ang naka-address na Sato matapos nga may nag-file sang reklamo batok sa iya kag pila kay iban pa nga maopisyal apang na-dismiss sang tung tuig 2021. Apang kung mayara sang investigasyon, nagpabutyag ang opisyal nga siya ang magakopera. Sang damlag lang sang nagmando si Ombudsman Jesus Crispin Rimolya sa mga investigador sa liwat nga pagtan-aw sang ginaligar nga irregularidad sa konstruksyon sang sports facilities para sa 2019 Southeast Asian Games, lima ka tuig matapos nga ang kaso ang gindismiss bangod sa kakulang sang mga ebidensya. Ini nga mando ni Rimolya ang kasunod sang pahayag ni NBI Director Melvin Matibag nga mag-aimbestigar ang Bureau sa ginaligar nga mga maanomalya nga construction.
0: Na 6:43, samtang mangin simple apang dignified sa Secretary Claire Castro ang State of the Nation Address ni President Ferdinand Marcos Jr. Ginpay ni Castro nga wala sila sang celebrity directors nga kuhaon og A-list personalities gikan sa entertainment industry. Sunod kay Castro nga sa subong nagapaday ng preparasyon para sa sona nga schedule sa Hulyo 27. Pagpay ni Castro nga mayara na ang presidente sang luya ga magkanta sa national anthem apang wala pa siya wala pa inisang panugot sa pag-mention sini. Ginaexpektar si Marcos sa Hulyo 27 sa pag-report sa accomplishments sa administrasyon kag outline sa mga prioridad para sa nabilin nga tuig sang iya termino.
2: Posible nga ipatubag sang National Bureau of Investigation si Senator Alan Peter Cayetano sunod sa ka-NBI Director Melvin Matibag. Nabaloan nga nagsugod na nga imbestigar ang ahensya sa ginapahayag nga anomalya sa 2019 Philippine Southeast Asian Games Organizing Committee o kun ang FISGOC. Apang ginpahayag ni Matibag nga inipa ang depende sa testimonya sa iban pa nga mga testigo. Samtang ginpahayag ni Matibag nga sila man ang mag-imbestigar angon sa ginaligar nga flood control project sa Tagig sa diin sunod sa kay Matibag nga sang 2022 mayara ini sang mga proyekto nga posible related pa sa top 15 contractors. Dugang pa ni Matibag nga posible may ihambal diri ang publiko angot sa timing apang si Senador Panfilo Lacson na mismo ang nag-raise ang issue sa NBI sa pagsugod sang ila nga investigasyon.
8: Investigating kasi noong 2022 meron siyang 11 proyekto dyan na somehow related doon sa mga pinangalanan na top 15 contractors. Investigan namin yan. Kaya lang, since tinanong nyo, baka sabihin yung timing na naman. And anyway, public na naman yan dahil sinasabi ni Senator Lacson. So, I think we should mention it.
2: Kabahin sang pagpahayag ni NBI Director Melvin Matibag.
9: Express, balita sa aga. Express, balita sa aga.
0: Sa dugang balita nasyonal, magaparay na investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee kung iniang formal nga married constitute sa pagparayan sa Congress sa Hulyo 27. Iniangin pahay ni Senator Erwin Tulfo nga mo ang chairman sa nasambit niya komitiba. Paglaro ni Tulfo nga ang komitiba ang hindi magkapatayin sa hearing, tubtob nga ang membership ang ma-finalize sa opening days ang bagong session. Sunod kay Tulfo nga sa Hulyo 27 nga mo ang adlaw sa State of the Nation address ng Presidente. Ilang nga iga-organize ang Blue Ribbon Committee sa rin ila padayunan ng investigasyon sa anomali nga flood control projects apang sila mag-focus sa mga pag-unga leads. Pagkibayin sa senador nga ang komitiba ang mag-adopt sa bagong procedures, lagip na ang mas strictong screening sa affidavits kagpag dumili sa surprise witnesses in kaso nga ini ang opisyal na nga ma-organize. Dugang ni Tulfo nga ang flood control scam ang nangin blessing in disguise bangod ini ang nag-exposed kung nga ang pagbaha kag road problems ang nag-persist.
2: Sa iban pa ng mga balita nasyonal, nagpagawa naman sa Sabat ang National Bureau of Investigation ang usapahag ni Senator Alan Peter Cayetano nga si NBI Director Melvin Matibag Minyon. Base naman sa statement sang Bureau nga sila ang nagatrabaho lamang base sa ebidensya, dokumento kag salay sa diin ang mga ini ang hindi matublag sa name calling. Pagklaro sa NBI nga ang Direktor ang wala nagasabat sa interes ng isa lamang katao kag yara sa publiko. Ang pag-imbestigar angot sa financing sang 2019 Southeast Asian Games ang binuksan bangod sa rason nga nag-aapir nga binilyon ka public funds ang na-disburse sa gwa sang ordinaryo nga safeguards kag competitive bidding sang government audit kag ang mga Filipino ang may kinamatarong sa pag-ihibalo kun sa diin nagkadto ang binilyon nga kwarta. Nagpanindugan naman ang NBI nga ang ilang investigasyon ang impartial, evidence-based kag grounded sa squarely sa ila mandato sa ilalom sang kasunod. Suguan. Dugang pa sang Bureau nga si Matibag ang magapadayon sa pagtrabaho sa kung anano ang ginaexpektar sa mga Filipino sa diin iniman ang tawgon sa madamo nga pangalan siya ang hindi mangin pariho sini.
0: Lasa 6:47 mga katropa na batian ang detalya sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Balita nasyonal ng inyo na batian ginadulong sa inyo sang Premium D3. Premium D3 was a version coconut oil, malunggay oil kag vitamin D3 nga produkto sang Yes Wealth Incorporated nga mabakal sa mga butika nga malapit sa inyong mga lugar. May himo mo order sa Shopee kay sa TikTok Shop available sa Yes Wealth Wellness Center sa Ayang Building, Ilo Street, Barangay Arroyo, Iloilo City at Ubang Sumedan Hotel.
9: Express Balita sa Aga. Business News.
0: Sa Italia, sa ating balita sa negosyo, ipatuman sa buong adlaw Hulyo 21 ang big time oil price hike kasunod sa re-escalation sa tunga sa United States kag sa Iran sa Middle East. Sunod sa Department of Energy, kung DOE ang maximum nga permitted price adjustment sa subong simana amo ang mga masunod. Ang gasolina magasaka sa malabot sa 3 pesos and 65 centavos kada litro. Ang diesel ang posible nga magasaka sa 10 pesos and 68 centavos kada litro. Ang kerosene ang magasaka sa malabot sa 11 pesos and 77 centavos kada litro. Lasa 6:49 sa karon sa Italia sa mga nagapanguna nga balita international. Naglabot sa 5,069 ay na-record nga napatay sa paglinog sa Venezuela sang Hunyo 24. Matanan nga twin earthquake nagluntad sa among adlaw kag sariin ini ang 7.2 kag 7.44 o 7.4 magnitude nga linog. Samtang ang numero naman sa mga nagkalapilasan ang sa gihapon 16,740 sariin kadamaan sa mga ini ang na-discharge na sa ospital. Ginpag ni Interim President Delcy Rodriguez nga ilan ang natap ang $346 million gikan sa IMF para sa reconstruction. Ginkompirmar ni MF Managing Director Kristalina Georgieva ang pag-release sa pondo. Yara sa 20,000 ka mga individual ang nadulan sa puloyan bangon sa linog kag sumong temporaryong nagatener sa mga camps nga ginakulang sa water supply kag hindi intakto ang sanitation systems.
9: Express. Express.
2: Balita gyapon sa luwas ang pungsod, nagpabutyag naman si US Secretary of State Marco Rubio na ginagamit sa Iran ang Strait of Hormuz bilang leverage sa nagapadayong konflikto sa Middle East. Ginpayag ni Rubio nga kinanglan sa iban pa nga pungsod nga mag-step up sa pressure sa pagprotekta sa global shipping. Para sa kay Rubio nga klaro nga may pila ka mga individual sa Iran nga luyag i-control ang strait kag gamiton nini bilang leverage batok sa kalibutan. Suno pa sa opisyal nga himuon sa United States of America ang tanan nga mga kinahanglan nga tikang sa pagprotekta sa global shipping apang may iban pa nga mga pungsod nga nagakinahanglan pa sa pag-step up kag pag-provide siniman nga hardware o kung finances sa pagbulig sa paghakwat paghatag sang solusyon sa nga mga problema. Dugang pa ni Rubio nga ang US ang nagapabilin nga bukas sa diplomatic solusyon sa diin ini ang ila nga natistingana sang makapila ka beses kag ini ang ila sidi nga pagapad dayunon.
0: Las 6:51 sa Ilocita sa Italia sa ngatong balita entertainment. Engaged ng aktres nga si Yazzy Prezman kag boyfriend niya nga si Camarines Sur Second District Representative Luigi Villafuerte. Ini ang ila ginanunsyar paagi sa pagpost online. Nagpost si Villafuerte sa Instagram account angot sa ila engagement amuman si Prezman sa diin. Siya ang nagpost lakip sang videos kag litrato. Kung madumduman nga sila nag-umpisa sa pagdate sa 2023 kag ilagin kumpirmar ang ila relasyon since 2024.
2: Express Balita Saga. Damo artista mahilig sa politiko. 52 minutos na nakaligad sa takna nga la sa isaga kagkaron sa ato nagapanguna nga balita sa sports. Alex Yala liwat naman nga makaupod si Venus Williams sa doubles tournament sang Mubadala DC Open. May detalye si katrupang Jansen Crisostomo.
10: Liwat nga makaupod ni Filipino tennis ace Alex Yala si US icon Venus Williams sa Mubadala DC Open nga patigayonon sa Washington DC sa Amerika. Lakip si Yala kag Williams sa star-studded nga doubles lineup. Kaupod ang 18 ka Grand Slam doubles kag mixed doubles champions sang ATP kag WTA Tours. Matandaan nga una nagkaupod ang duwa sa Bad Homburg Open sa nagligad nga bulan kun sa diin ilagin dominar sanday Alexandra Osborne kag Catherine Harrison sa first rounds ang torneo. Napaslawa naman sa naiyalak nga makuha ang kampiyonato matapos ang ginlutos na Olivia Nichols kag Teresa Mihalikova sa quarterfinals. Ang Mubadala DC Open ang magasugod subong asimana halin Hulyo 25, tubtub Agosto 2. Ang ininga balita nga idulong sa inyo sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol, Iloilo, ako si Katropang John Zin Crisostomo. XFM News.
9: Express Balita Saga. Express Balita Saga.
2: Dugang pa nga balita sa sports sa ikaduha nga kaygayunan, liwat nga nakuha sang Spain ang FIFA World Cup Championship title. Ini matapos nga ilagin luto sang Argentina sa score nga 1-0. Ang naghatag sa Spain sang nag-iisanon nga punto, agud makuha ang kampiyonato amo si Ferran Torres. Napaslawan nga mapunggan sang Argentina ang offense sang Spain, ilabi na sang ginhatagan sang red card si Enzo Fernandez sa stoppage time sa second half. Ang pagpagwa kay Fernandez sa hampa ang naghatag sang dugang pang advantage para sa Spain. Samtang maglo sa championship title, nakuha man sang Spain ang nagkalain-lain nga pagpasidungog. Ginpasidunggan si Unai Simon sang Golden Glove matapos nga makarecord sang pito ka mga shoutouts. Si Rodri ang ginhingadla naman sang Golden Ball bilang pinakasagad nga player sa torneo. Kag si Pau Cubarsi naman ang ginkilala bilang best young player. 2010 sang ulihi nga nakuha sang Espanya ang ilalabing una nga World Cup title.
0: Las 6:54, balita sa hinampang inyo na batian, ginadalong sa inyo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Turbo Dietary Supplement for Men. Himo sa mga kakaglavo was ka, basko ga ko nakaturbo ka, 100% natural, safe, and effective. Available sa mga butika nga malapit sa inyo mga lugar. Mahimo mo orders sa Shopee kag sa TikTok Shop. Available sa Yes to Health Wellness Center. Sa Ayang Building, Ilo Street, Parangay Arroyo, Ila City, at Tubang sang Midtown Hotel.
11: Next extra. Wow! Balina!
0: Las 6:55 sa karon sa Italia sa ngatong extra wow balita. Isang mukbang trend sa pinaka-controversial nga cultural phenomena nga natabo sa buong 21st century. Sa mga hindi papapamilyar sa ginatawag nga mukbang, iniamong pag-video sa kaugalingon samtang nag-account sang tuman kadamo nga pagkaon para sa entertainment sa ina mga viewers. Apang magluwas sa entertainment purposes ni isaman kung isa man ang mga trend sa mga rason sang pagdaliwan sang madamong ang mga mukbang vloggers. Gani ginakatingalahan subong sa mga netizens ang pagpasugot sa mag-asawa sa China ngayon nga content ang ilatatlo katuig nga bata nga babayi. Base sa news reports, ang bata nga si alias Pecky ang nagdako kung sang halos 35 kilos matapos ang inhimo siya nga mukbang star sang ila ginikanan. Makitaan sa mga videos ni Pecky ang pagkaon niya sa mga unhealthy kagtuman kadamong pagkaon. Nalakip sa mga ginakaon ni Pecky ang mga high-calorie foods kangay sang fried chicken. Kag mga puno sang tambok nga mga karne. Ginapost sang ginikanan ni Pecky ang iya contents sa Douyin platform ukon mas kilala bilang TikTok sang China. Nibaluan nga ang normal range para sa mga tatlo katuig nga bata ang hindi kinahanglan maglapaw sa 15 kilos. Depensa naman sang ginikanan nga big baby na si Pecky halin sa ginbata ini nga may 2.25 kilograms ang kabugaton. Sunod sa mag-asawa nga healthy appetite lang gid ang ila na kag ginapanginwala nga ginapwersa nila ini para sa content. Sa subong ginbana sang platform ang account ni Pecky kag gindelete na sang iya ginikanan ang ilang social media accounts bilang sabat sa panawagan sa mga netizens.
2: Child abuse ni. Ginapamukbang mong bata for your own benefit ba?
0: Yes.
2: Siyempre, nangin content creator na kag gindemonetize, no? Isa man ini kasay isang unhealthy eating habit mo, no? Dapat ganin eh, ban in isang Facebook eh, no? Ni Meta, no? Bisan ano lang ipakaon mo sa tao para lang bila makahimo sang content, no?
0: Yes.
2: Nga, hindi ka man makakuha din sang moral lesson eh. Wala man sang moral lesson, Dre. Wala ka man benepisyo kung
0: ba't ano ka lang, eh. Makrave ka lang.
2: Oo, kag tudloan mong tao bila sang pagkaon sang hindi na kalanon sang isang normal nga tao.
0: Mm-hmm.
2: Kalanon na sang baboy, ya? Mm-hmm. Yung pagkaon nila, oh. Di ba? So, gina-discourage na iban, mulumukbang-mukbang, kulukuntin-kuntin lang, iba't hindi na makahatag sang benepisyo sa inyo.
0: Mm-mm. Yes. Kag Katapal, binabal nila, gloto ni isa scene ko, no?
2: Ah, syempre, oo. Oh. Ara na eh. Daw, katulad ba ni isang pagkadalok? Greediness, no?
0: Yes.
2: O galing niya sa pagkaon
0: ni sa pagkaon, oo.
2: Ang greediness, sabi, tanan, bunggit urot niya eh. Pagkadalok sa puder, pagkadalok sa kwarta, pagkadalok sa propiedad, pagkadalok
0: sa
2: relasyon, tanan-tanan, no?
0: Extra wow balita mga katropa nga inyo na batian, ginadulong sa inyo sang Clear Skin Herbal Soap.
9: Express balita sa aga. Express balita sa aga.
0: Mga katropa, nabatian ang kabugusan ng pagbalita sa Express Balita sa Aga, Martes, Hulyo 21, 2026. Good morning sa ating mga katropa listeners, kag solid supporters, mga members sa ating fans club. Din man nga parte sa kalibutan, good morning sa inyo tanan mga katropa. Mayong aga gid kay Ma'am Mary Ricabar, good morning sa kay Sir Renny Santisas, kay Ma'am Maria Crispo, good morning. Kay Ma'am Marilu Vargas Pedroso, mayong aga gid. Good morning gid kay Ma'am Angelo de Monteverde, kay Sir Arvi Cris Caceres, kay Sir Katropa Vibes Kanayonan. Good morning sa inyo tanan mga katropa. Kag sa iban pagid naton nga mga katropa nga nag-upload sa atin this morning. Good morning and happy Tuesday mga katropa, keep safe. Sa mga katropa naton nga nagabiyahe na pagkada sa ilang mga eskwelahan, ilang mga trabaho, pag ilang mga transaksyon, keep safe mga katropa and happy Tuesday sa inyo tanan. Bantayan ang masunod nga pagbalita sa Bullseye para sa XFM 100.7. Radyo Patrol, Iloilo kami ang inyong mga tagbalita. Katropang Era Espinosa.
2: Katropang Alvin Dennis Sarabang.
0: XFM News.
12: XFM. Mga katropa, excited!

0: XFM. XFM.
1: Yes, to have.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ikaw ba ay nakakaranas ng pagbigat ng iyong mga binti na may kasama ang pag-umbok ng mga ugat? Marahil ay simptomas na yan ng varicose veins, isang karamdaman na nakakaapekto sa iyong mga ugat. Pakinggan natin ang sikreto ng isa sa ating mga kababayan kung papaano nila nasolusyunan ang ganitong ori ng karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nalikumin sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, mga kaugatan ko, kinasolve lang ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Yun po, naramdaman ko. Tinutuloy na, wala na. Subok sa akin yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Means, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ang sikreto ni Sir Daniel ay ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sa pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, nawala ang mabigat na pakiramdam at mga pamamaga sa kanyang paa. Kaya maging ang kanyang asawa ay napainom na rin ng Santon Plus Gold. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong karamdaman? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na triterpenoids na mayroong medicinal properties na anti-inflammatory na tumutulong sa pagpapahupa ng pamamaga at pag-umbok ng mga ugat. Ito rin ay tumutulong upang i-regulate ang blood pressure at isaayos ang sirkulasyon ng dugo sa katawan upang maiwasan ang pagkakaroon ng varicose veins na karamdaman. Ang hindi nasusolusyon na varicose veins ay maaaring magdulot ng mas mapanganib na problema gaya ng pamumuo ng dugo sa mga ugat at pagbabara nito sa malalaking daluyan ng dugo. Huwag nang hintayin na lumala ang ganitong ori ng sakit. Uminom na ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw at ito po ay mabibili sa inyong suking mga butika.
2: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
5: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
2: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika!
3: Napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Dito nakadepende ang sakto, pulido at maayos na trabaho ng isang tao. Ngunit papaano kung ang ating mga mata na ang nagkakaroon ng problema? Huwag ipagpaliban ang gamutan, kaibigan. Para maagapan ang mabilis na pagkasira at paglabo ng paningin, uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay naglalaman ng mga malalakas na antioxidant gaya ng lutein, zeaxanthin, vitamin E at beta-carotene na nagsisilbing proteksyon sa ating mga mata laban sa mga mapanirang liwanag dulot ng sobrang sikat ng araw, mga blue light at mga artificial light. Pangalagaan ang iyong paningin o galiin ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Huwag ikompromiso ang kulusugan sa lasa ng iinumin mong kape. Pwede namang magkape na masisiyahan ka na at mapapalusog ka pa. Siyempre, sa Santon Plus Coffee Mix mo lang yan makakamtan. Dahil ang sarap at sustansya ay pinag-isa na sa isang pakiti ng Santon Plus Coffee Mix. Kaya hindi ka lang basta nagkakape, naggagamot ka pa. Kaya pagdating sa kape, choose wisely. Choose Santon Plus Coffee Mix. Ulitin ko po, para mas malusog, mas malakas, at mas masigla na pangatawan, huwag kalimutan ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom po ng Visionix Plus Soft Gel para magkaroon po tayo ng healthy eyes at ang paghigop ng healthy at delectable na Santon Plus Coffee Mix. Itong lahat ay mabibili po sa malapit at suki nyong mga butika. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Dr. Remy Litooy. Antabayanan muli, antabayanan po muli ang ating programang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Yes to health!
6: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti. Pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako. Sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Wednesday!

0: 5, 6, 8. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Samsung Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan na kape, pero laingidyang sa borsang Samsung Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaiso, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akon panlasa. Samsung Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties. Silasang mangustin, moringa, spirulina, garlic, kag may collagen pa kag glutathione.
1: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.

0: Marami na ang natulungan.
1: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kumbala si Sheena Andres.
0: Vision X Plus. Epektibo. Mabigli sa mga butika.
2: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino. And the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milian Podorsky. Congratulations to all the winners!
6: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Happy!
7: Everybody is happy! Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Pare. Psst. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Yan namigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
13: 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos. Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
14: Wednesday.

0: 5, 6, 8.
1: Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
2: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
3: Oh.
2: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Suntone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Suntone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo.
5: FDA approved supplement.
6: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Suntone kag Vitamin D3.
7: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo. Sige ko inom sang ordinaryong kape, pero sige man sakit sa akong ulo. Dapatian ko ang Premium D3 Coffee Mix kag gintilangan ko man. O kag gadya bala kay wala na nagasakit ang akong ulo. Ani kamo, kon may migraine man kamo, amo ni dapat kape nyo. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Suntone kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
8: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Suntone Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Suntone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Suntone Gold Herbal Tea.
9: Madiet na kubuwas ah.
10: XFM.
11: Patropa mo!
12: Exciting!
13: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

Orosa XFM 100.7 Iloilo alas 7:22. Mayong aga sa inyo tanan mga suki ginaton nga mga tagpanamati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na pala tuntunan Bullseye upod sa gihapon sa inyo sa ringa katrupa katrupang Josel Banias. Manayanaya nga Martes sa inyo tanan subong adlaw July 21, 2026. Sa ato sa ringa pagparagad sa gihapon upod ato sa ringa mga katrupa reporters, magadulong kami sa inyo sa nagapanguna sa ringa mga balita kag informasyon. Kon panahon na paghahambalan dari karon sa siyudad sa Iloilo, manayanayang pagmuklat sang haring adlaw sa sining matinan mabatsyaganan ato ng pagbiti sang init nga nagatupa sa ato sa ringa panit. Abi pa init-init kita gamay para makadalawat kita vitamin D para sa ato sa ring bones para magpaguna ng ato sa ring tulan. Pagkatapos, manayanaya pang mudo mo kung makapainit-init kagamay mo. And then, ang sunod sina, makabulig para sa mga naga-jumping jack ng ila sa ring blood sugar, bala. So, painit-init kita gamay, bisan pa paano ha, sa mga kauturan ta. Pero kung hindi ka mo makapainit-init, problema, tadira ang vitamin D. So, kinanglan tagid ang premium D3, kag premium D3 coffee mix. Kung hindi ka mo sang premium D3 soft gel capsule, premium D3 coffee mix ang inyo sining mangin partner sa inyo sining pagbugtaw sa aga, nakagawian ta magpangapi sa managapangapi, make it a habit nga premium D3 coffee mix ang inyo sining kapari sa inyo sining pagbugtaw sa aga. Sa ato sining pagparagad sa nagapahuna nga mga balita kag informasyon, hambalanta ni karon ang party sa impeachment on its seventh day sang impeachment trial against the Vice President Sara Duterte. Pero dire kita anay sa nagapahuna sining mga balita international, ang mga nagapahuna nga balita sa palibot sa pungsod, naga-escalate ang tension karon dito sa Middle East, labi na gid sa Strait of Hormuz ang away sa tunga sang Iran kag Estados Unidos. May mga naga upod na karon sa Estados Unidos just like ang gina-atake kagamon ni ginabalusan sang Iran. Hindi kabalo sa Iran, di kalabot ang ilang intercontinental ballistic missile dito sa US mo. So ang ginabalusan nila ang mga kaliado sa US sa Gulfo. Katulad na bisang Oman, Bahrain, Qatar, pagkatapos sa Kuwait, pagkatod na rin sa Saudi Arabia. Amo nang ginahambal nga ginasumbag sang wala ginabalusan sang tuo sa Iran mo, ha? Kahit hindi sila makabalos direkta sa Estados Unidos, kundi ang ginabalusan nila amo ang mga kaliado sa Estados Unidos kalakip man ang mga intereses sang Estados Unidos. Ginakusaran karon sang US ang Russia kag China nga amo nag-aid, amo nagabulig sa Iran. A good to identify ang mga interests sang Estados Unidos nga mo ning ginaatake ya sang Iran right now. Pero may dako sining pagpangatake ginhimo ang Estados Unidos kag isa sa mga pinakadako sini nga istaka sang missile kag drone sang Estados Unidos military hardware that includes ang ila sining mga radar ang napalupok sang Estados

Houthis amon isubong ang Saudi kay ginapatian sa Saudi Arabia nga nag-igo sa ila sa nagligad nga missile hindi halin sa Iran kundi halin sa grupo sa mga Houthis. So nag-expand nga nag-expand karon ang mga pungsod actively participating sa giyera sa Gulfo. Tanong resulta ya dari saton gadagho kita eh. Ha gadagho kita why? Today ladies and gentlemen, bangod sa problema sa Strait of Hormuz. Even though may makaagi nga mga tanker pero limitado, ginaiskortan sang Estados Unidos ang mga tankers nga pwede makaagi, pwede makagwa especially kag makasulod kay ginaatake man sang Iran. Today ladies and gentlemen, sobra na pulo ka pesos ang ginsaka sa presyo sang diesel diri sa Pilipinas. It's 10 pesos and 68 centavos ang insaka sang presyo sang diesel kag ang gasoline 3 pesos and 65 centavos. You see ladies and gentlemen, gagiera dito ya sa Iran kag Estados Unidos together with Kingdom of Saudi Arabia, upod man ang Israel, ang Kuwait, Oman, Bahrain kag kaiping pagitsining mga kapungsuran nya kaliado sa Estados Unidos dito yang inaway pero kita ya gadag daghe magambal ka blaga daghe blaga si de ka bla ha kay ti way pagani matupan mo grabe nga power sa inaway dito ya sa Middle East amo nang ambal ila daw may ara kuno sang power katulad bala sa mga short dramas bla makitaan mo Chinese Koreans de bla katropa Alex Japanese nga pwede nila ya ma-control ang inner force nila bla nga without touching the object pwede nila ya padaghe kag pwede nila ya mapahulag mo ta mo ning resulta diri sa aton gadaghe kita ite mano kita sini ladies and gentlemen gatulok sang masinulubon sa presyo sang diesel sa presyo ya sang gasoline kag presyo sang kerosene not that man sa kerosene kay why not may naga gamit subong Petromax eh. Why not may nagagamit gawat ti sulo? Ha? Magluwas lang kon manulo, ikaw katropang Alex, sa tunga sa lawod kung kaysa gadala pang iba na mitsa, pero kalabanan subong, solar lights na lang dala nila. Ha? So mo ini ang masubo nga kahimtangan ta diri sa Pilipinas, ladies and gentlemen. Now, right now, may mga movement diri sa aton sa Asia. Amo ning ginakabalakan ta, kay laban-laban masalawid naman kita. Buta malo sini masandaran bala. Kaya nga, may ara karon sang consolidation of forces nga monitor just like sang Japan, sang Australia, kagama kaliado pagid sa Estados Unidos. They are preparing for the possible escalation sang conflict sa West Philippine Sea. Kita niya lang, halin dito ya sa Gulf of Oman, halin dito sa Strait of Hormuz, pakadto sa Arabian Sea. Ay, gaus-us na pakadto diyak natin sa Asia ang konflikto. Ina mga abyan, bangod kay, well, konpatihan ta ang ginahambal sa Estados Unidos, nga ang China kag Russia amo nagabulig sa Iran. Te, kon magamuna ang inaway subong base kon mag-us-us dari sa aton. Secondly, nga ang Estados Unidos through President Trump nag-akusar sa China nga nag-interfere sa electronics election sa Estados Unidos. Te, kita ya. Daog ka sa counting sa electronic counting, di ba? Oh, pero kung isipon mo manual ba si Pierre, di ba? Bangod kay kung ma-hack gani, kag ma-influensyahan ang resulta sang electronics way of voting sa Estados Unidos nga grabbing ila sa rin mga ginatawag web security kita pa diriya sa Pilipinas. So amo ini ang mga factors karon nga ginatanaw that could possibly escalate tensions between US and its allies with China. Tang China, known ally niya subong, Russia. They have common interest. Ang common interest nila dira, they have a common enemy in the name of United States of America. Tikita diri sa Pilipinas, ano labo tayo man? We are not G.I. Joes. Diba? Hindi kami yung mga soldado sang Amerika. Galing kiti, hambal sang una, sang chimpong gamay, pakubla ka tropang Alex. Ang Pilipinas, kuno kagang nagdumala sa Pilipinas, base tuta sang Amerika. Maghambal ka tuta actually came from papi. Maghambal ka bla papi ng bata sa ido bla.

0: Papi, ang tawag mo sinakon sa Tagalog pa, tuta. Ti ano kitay gamay nga ido sa Estados Unidos. Gamay nga ido ha. Ti mayo pagani hambal nila sini ano gani nang gamay Japanese speech. Kay ti expected mo niya katropang Alex so gadako mo. Pero kung tuta gani until forever tuta ka na lang gid. Mapatay ka kung may kagi sa sinol tiro. Tituta mo. Di ba? Amo nang akusasyon diri sa Pilipinas. Kag actuality ano man ang ato na bidepensa? Sa aton sining kaugalingon, sa aton pungsod if in case. Ang inaway subong wala niya sang face to face, wala niya sang actual combat. Kag ma-notice nato nini sa Estados Unidos anong ginahimo nila sa Iran haw? Anong ginahimo sang Iran haw? Anong ginahimo sa Israel haw? Anong ginahimo sang Hezbollah haw? Anong ginahimo sang Houthis haw? Wala. Tumok-tumok na lang kabuton, patay tao. You see, kung ano ka-sophisticated na karon ng inaway, wala na. Kinanglan nga ma-achieve mo ang inatawag na superiority in terms of, intelligence. Tang intelligence sa subong hindi niya mapadala. Kato ka tawag sini CIA ang Estados Unidos, may human component. Mapadala ka CIA, pero pilagi bilog man. Parehos din sa ito sa Pilipinas, we have 7,107 islands and islets. Padalan mo din pila. 5,000? 3,000 ka mga tawag na ito, CIA agents. Tingin yung ibang sini, base kon Filipino by blood, US by interest, blau. Buta ba lo sini, base ang ibang sini nga manag-aid sa CIA, at Pinoy man eh, Pinoy tago, Pinoy tudlo eh, baliktas simpo hapon. Problema lang ya subong kay hindi mo na makilalaan kung sino pa ang mga tawag sini gani katropang Alex with interest na to defend the Philippine flag but to defend the flag of other nations just like the US. Sa una ya mga makapili sa tiempo hapon ya ginapasuksukan sa libon kay ginabuhuan ang ilong kagang mata para kaginhawa pagkatapos ang mata makakita parang itudlo ya kung sanay sino ang mga tao nga nag-entra sa revolusyon sa KKK. Diba? Grupo ni Andres Bonifacio kag ni Emilio Aguinaldo. Ti mga makapili tawag sa to, ginapasuksukan libon para hindi makilala. Ti subong way na suksukan ay libon, way na gani iyasang maskara. Diba? Sometimes, mga tawag na ito, sir, ganyan katropa Alex, mga sinaligan mo pa, kung ikaw biara sa administrasyon, mga sinaligan mo pa, gali kay ang reporting nila, 50% say mo, 100% ospiyak. That's it, ladies and gentlemen. So, may human component, pero ito isubong why na. If you cannot see superiority in terms of intelligence gathering, you have the control dito iya sa kahawaan. Satellite, drone and other sophisticated equipment that could monitor even the tiniest thing diriya sa kalibutan, diriya sa Pilipinas. Mapalupad lang sila ya drone, pagkatapos iya, mamonitor lang sila via satellite. Ay, balaan nila ya kung nagapasiar si katropang Alex. Balaan nila ya kung nagataksi ya si katropang Alex. Balaan nila kung diin ikaw nagapauli, di ba? Subong gani without with the aid of satellite Google lang gani balaan mo kung ano gakatabo to sa balay mo sa ugsaran sa balay mo kita mo kung ninga parking sa nakyan mo kita mo kung ninga parking ang motor mo with the aid of Google lang gid how much more ang mga military equipment that could monitor even the brand of your cigarettes while smoking while up there thousands of meters high above. With that, ladies and gentlemen, why kita tanti amuran nga kapasidad? In short, sini, mapailo-ilo dalang kita ton. Tipili kita din kita mapailo-ilo sa China o kon mapailo-ilo kita sa Amerika. Hindi kon tani mag-amuna ang ato sa nga sitwasyon. Kon we have an independent foreign policy, nga pwede man lang kita gani, pangamigo mo. We can be friends with common interests. Diba? Galing kay ti amo nang ginatawag nga nag-surrender, not really surrender, but we strongly allied ourselves with US. Why na tamimimoy? May US forces na dali sa aton, di ka China, bi karon. ngang iban siningin na palupad, nga naga lupok dito sa imo sining intereses, missile man or what? Kung dari sa Pilipinas maghalin, ano, dalo-daloon mong Pilipinas nga, oh, come on, my friend, let us all be planned. Debla? Hindi, laban-laban bumbahan mo man eh. Hindi dalasa kita dari ya. Amo ina nga masalawidan gigitag China kon mag-escalate ang conflict with China and US sa West Philippine Sea. Sino may interest sa West Philippine Sea? Sino ang kaliado sa US karon nga masiling kita nga may pwersa ang US nga could be possibly a target of US enemy? Pilipinas. May mga GI Joes dari. May mga HMAR equipment na kita rin. Maybe missile and missile launchers dari sa Pilipinas that could reach China and China's interest. Just like their military installation in the West Philippine Sea. You see, ladies and gentlemen, nangin unwilling participant kita sa giyera kung may giyera gin man. Or sa subong konflikto, nangin unwilling participant kita. Diba? Hindi natin gusto because we do not have firepower. We cannot defend ourselves. But mapailo-ilo sa Amerika, tikaron kon masalawidan na kita dari. Mano ikaw katropa Alex, mambalik ka nga, mabayaw kita ka Philippine flag. Ang Philippine flag ta instead of blue, red, yellow, and white, butangan ta na lang tanan sang puti. Mapalupad na lang kita kag ibutang ta sa flagpole ta lampin nga puti. Ha? Hindi gani, putos ang arena nga puti, kay masurrender na kita iya, kay why kita iya itlabot? No, we cannot do that. Because we cannot read the minds and we cannot measure the interest of US enemy, just like ang China. It's already 7:38 sa ato sa ring pagparaga dari gihapon sa palatuntunan Bullseye sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning gidara sa may bukuhan ha. Sa kaikatrupa vibes kada yun na good morning gid. Selenya Josel pa shout out lang kami dari sa may bukuhan, may kuryente na kami dari. Bao congratulations gid ha sa may bukuhan. Ya basta may buko basko kayo. Upo dang XFM. Salingya pa siya. Shoutout lang din gali kay Ronel Andia. Nga manugbukas ang buko kag si Jeremy Calambro. Ah. Good morning, gida, ha? Oh, aga naghanan nyo lang hanot kung kaysa sang buko. Kay ba si kon tigbas blaw? Sayang ko no ang butong. It's 7:39 sa ato sa ringa pagparagad. Now, dari kita sa impeachment against the Vice President. Ano karon ang pinaka-issue? Ha? Liyugob na katropa Alex, ato si rin guest guests or guest and resource person. Ginpasampinan, grant sang impeachment court through the presiding officer's ruling. Number one, pagpasamon sang 19 years of bank records of the vice president. 19 years, 2025, buta malun sa ni 2006 up to 2025. 19 years of tax documents. Bow! Files from Anti-Money Laundering Council. Records from 9 different bank branches. Nga may deposito kunong Vice Presidente kagbanan niya. Kag documents involving 19 corporate entities. Nga believed to be may ara sang interest si VP Sara Duterte kag ang iya sininga bana. Amo ini ang mga subject sa grant sang impeachment court nga ipasamon. Botamalo sini, it's a summon party sa mga documents, ha? Bank records lang. Pero may ara sang dako ka piro. Pero ang iban nga mga impeachable offense kung may ara gid man nga matalupang dan aside from enumerated sa articles of impeachment cannot be used. Hindi. Pari sabi may masandadan sila dito nga sila nga ops impeachable offense ini. So no, sa ruling sang impeachment court hindi pwede magamit kundi ang pwede lang mapursu ang nasaad sa articles of impeachment, ang na-enumerate lang. We have right now, sa ato silingan ninyo, ang pinaka-in-demand right now nga resource person across the Philippines. kay buyan mo hasta maghapon, hindi ka pahuway, pero ti, gapasalamat kita sa iya for sharing his time dari sa aton. Agud to makahatag sang kaklaruhan sa mga bagay-bagay nga gusto nato sila maklaruhan, parte sa impeachment. We have former 5th District Congressman, nakaagi si ni lead prosecutor during the corona impeachment, former Congressman Neil Junjun Tupas. Congressman Junjun, si Katrupang Jose Albania sa XFM Ilino. Good morning, sir.
1: Yes, good morning sa aton nga viewers, sa tagpulamati, sa mga programa, Katropang Joseph.
0: Salamat gid sa tempo ini and unas tanan na Congressman Jun. Thank you very much in behalf of XFM. Ngawa ikaw gakataka sa aton sa nga hingyo, Congressman Jun Jun.
1: Welcome again, all the time.
0: Kabay pa, hindi maglawig ini. Kiti ba si maglawig pagidining pag-inop na nito? Okay, Congressman Jun Jun, may mga legal questions. An isa dari ka kyu nga nakita naton kahapon among manifestation ni Attorney Sheila Sison. Saying among others, we want a certified true copy of the court's decision granting subpoena to bank records, AMLAC records, tax documents, corporate documents nga may interest allegedly ang VP, si VP Sara Duterte. The way we look at it, basta gani mangayo sa certified true copy. ang ginabatsyag nato si Congressman Junjun, among you lawyers, may padulungan ina Congressman Junjun?
1: Of course. And, you know, mabalik kita, Katropang Josiel, Article 2, just like in the Corona Impeachment Article 2 as well, Sal and Unexplained Wealth, is really the strongest article sa impeachment. It is the easiest to prove. And once may ara ka na ng mga bank records, AMLAC report, and BIR records, mas mahapo siya i-prove, no? Wala kong hinahambal nga ma-prove na dahil isang prosecution because ang defense niya mahulat mo lang na eh. Pero point is, para sa akin, this is always the strongest article in an impeachment. And of course, kung mga yun na isang certified true copy, there's always a possibility na masaka gini sa Supreme Court. But ang punto talang di sa Supreme Court naman, ako naman, I think the Supreme Court should be cautious nga mag-intervene sa amuning mga bagay. Because remember, the Senate sitting as impeachment court is the sole judge to try and decide all cases of impeachment. And remember, Katropang Josiel, the members of the Supreme Court are themselves subject to impeachment. So kabay pang ining prinsipyo nga ginatagaan ligwa ang impeachment court to issue subpoenas sa bank records, tax records, and AMLAC reports from the corona. Kaya kahapon, puro corona man to eh. May precedence. Actually, ang iban to yan, necessary na itong kalawig. Kaya na desisyon na ito sa corona. I hope that the Supreme Court respect this principle.
0: Okay. But we cannot read the minds, no, of our justices, Congressman Junjun. And basi would in today, mayara na ni siguro sang petition before the Supreme Court. Inaya, tanaw pa lang nato ni Congressman Junjun. But most likely sa mga amo na mga cases, kung mga yun na gani certified true copy, that would mean they are entertaining a possibility of illegal action, Congressman Junjun.
1: Yes, no, because tama ka kwan eh. Mas madamo ni Subonggin Pangayo. You know why? During the corona impeachment, 1 week lang or 2 weeks na kami nag-prepare. Iniiya, duwa na katuig. So nakakuha na sila sa AMLAC report dito sa Dalum pa lang sa House Committee on Justice. And nakita nila ang mga bank records, mas madamo. Kami due tayo ang bank records nga nakuha namon sa primero. So medyo, kung ako ang defense, syempre siguro ako, pag I will think about going to the Supreme Court as well. For a TRO or a preliminary injunction.
0: May isa diri, Congressman Junjun, ka natalupang dan kita kahapon ining question about coverage sang mga records sa ginapangayo ang documents. Kay sang 2025, ang Supreme Court at the time nag-declarar void ab initio because of technicalities na ang impeachment case against the Vice President sang 2025. Yes. Ang isa sa mga sentence dito nga nabutang nga ang impeachable official is only liable during sang term niya being an impeachable public official. So with that, Congressman Junjun, kay ginaprubahan sang ano ha, kag ang ruling sang presiding officer kag sang impeachment court to summon 19 years of bank records, 19 years of tax documents and so on and so forth, Congressman Junjun. Do you think this could be possibly a pregnant source or decision abi nga pwede ma-question sa Supreme Court, Congressman Junjun?
1: I think probably amo naguro ang isa sa mga pinaka-importante nga question nila sa Supreme Court. Let's say sa defense, no? I'm sure amo na no gusto nila i-limit lang sa within the term of office of the impeachable officer pursuant to the Duterte Mr. House of Representatives 2025 case. But of course, ang corona impeachment very clear adto nga pwede ka may ara kang ano eh makakailan may ara kang starting point. So kailan makuha mong pattern. And kabalo makita katropang Josiel nga ang Supreme Court decisions ano lang siya binding siya sa same facts and same issue. And Duterte versus House of Representatives ang issue sa to ya ang 1-year bar rule. So ang mga due process, so in fact sa original decision gani may mga original pa tong decision niya inatuluan pa nila ang ano gani ang Congress no ang House of Representatives kung ano himuon eh and upon MR gindula man to nilang iban nga requirements and ang obiter dictum I think no with all due respect sa defense I think obiter dictum na to yang iban nga ginhambal sa Korte Suprema as outside of the 1-year bar rule sa Duterte versus House of Representatives.
0: Oh, this time as a lawyer, Congressman Junjun, ining ginatawag nila nga we are trying the vice president.
1: Yes.
0: But ang mga subjects sa mga documents sa ginpasomon, that includes a private citizen husband niya.
1: Yes.
0: Paano isegregate ini, Congressman Junjun, ang documents that could expose, kag could possibly violate the individual right of a private citizen married to an impeachable public official, the vice president this time, Congressman Junjun, kay hindi mabukaran ang iyaman sining mga records unless otherwise nga attentive ang presiding officer to subdue anybody that could raise the possibility of exposing ang mga sensitive information niya about a private citizen just like the vice president's husband, Congressman Junjun.
1: Well, the mere fact na husband siya, no. May property sila nga nag-govern sa ila, hindi ba? And kahapon, correctly, minambal dito ang absolute community of property. So, hindi ka collateral siya. Hindi tama separate ang husband with respect to the properties. Kahit tanan yung properties after the marriage, brought into the marriage, ang presumption is ilang aduwa eh. So, kulang taon din na. I think ang property lang to, kag ang mga documents, kag ang tax records lang, carefully thread dapat ang impeachment court. Ang ginahamba lang to ang sa lawyer. Kay syempre ang sa law firm, let's say may ara itong confidential, let's say kung ako si Attorney Carpio, kung ang akon nga bank records, may ara man na yung confidentiality kung kliyente ko. So, ma-involve ang iban nga private individuals. Pero kung si Attorney Carpio lang ang husband, I don't think makahimuo niya ng defense.
0: Oh.
1: Pero kung madalahig, for example, ang kliyente, ang other private individuals, amo na lang ang right ma ang right to privacy nila will come in, but not to him.
0: In short, sini nagadepende ini sa presiding officer kung paano yan itimunan, kag paano ya kontrolon that could not expose sa mga sensitive informations of a citizen just like Attorney Man Scarpio ya Congressman Junjun. Otherwise, basi kung dire naman masangal ining problema, kag makalabot naman sa Supreme Court, Congressman Junjun?
1: Correct, no? Kay kabalo kang iban to sa iyanay kwan, sa iyanay, let's say ang tax records
0: no.
1: On July 30. So ang order is sa iyanay kanto sa presiding officer. and the previous welding officer, with the presence of the council of both parties, ma-decide siya kung ano ang i-release sila sa impeachment court, sa public na pwede i-try.
0: Mm.
1: So, mindful man ang impeachment court with respect to the rights, no, of other private individuals. Not the husband of the president, kaya very clear ang governing property arrangement nila under the law sa family code. Pero with respect siguro sa other private individuals.
0: Mm. Pero sa impeachment, Congressman Junyon, kay di rin adutlan si Chief Justice, the late Chief Justice Corona, sa sining asal, and Congressman Junyon, and the properties. Yes. Yeah. Oh, ano importante ining mga documents nga covered subong sang ginpa subpoena, just like bank records, tax documents, AMLAC records, records from bank branches nga may deposito allegedly Vice Presidente, including mga documents sa mga corporate entities nga inibilid to be may interest ng Vice Presidente. Ano ni ka importante, Congressman Junjun, sa impeachment trial?
1: Okay. Kung if we compare it sa tao, let's say we have the other organs of our body, that's the heart. These bank records, ang ining mga tax records, AMLAC, will be the heart of the evidence that will be presented with respect to the unexplained wealth Article 2.
0: Mm.
1: So siya mismo, amuna ka importante.
0: Mm-hmm. Okay. But tambalon sini, Congressman Junyon, right now, without these documents, in short sini, short of facts to establish sang pag-ilinangot sini tanan that the Vice President accumulated ill-gotten wealth, that the Vice President was not able to declare sang tanan niya mga interese siya sini nga salin, in the absence of these documents siya ginpasomon right now, on hand, and ara sa korte, Congressman Junjun?
1: Again.
0: Yeah. In short, wa ay sang mga documents nga makatahi-tahi sang argumento nga the Vice President may wa ay sa gin-declare sa salin niya, pagkatapos may wa ay sa gin-declare nga mga intereses niya nga ara karon sa impeachment court na. In short, sinikinanglan nila ini sang prosecution para maangot-angot tanan ang ila sining mga allegations party iya sa na-declaration sa Salen sa iya sining mga intereses sang Vice President, Congressman?
1: Definitely. Mm-hmm. Without these bank records, AMLAC report, and tax records, you cannot prove Article 2 of the VP Sara impeachment.
0: Mm-hmm.
1: Sigurado na iya. Ganun, may difference niya. Mas may difference ini sa Corona impeachment. Ang article sa Corona impeachment is truthful, wala yagin declared truthfully and accurately.
0: Mm.
1: So inference lang to ya. Conclusion na lang to ya sa mga center judges, ang presumption of ill-gotten. Because we were not allowed at that time, Katropang Josil, to prove ill-gotten wealth. Wala kami ginalaw. Because sobra ka picto si Juan Ponce Enrile, presiding officer at the time. Pero iniya, kinanglan i-prove nila ang unexplained wealth, ill-gotten siya. So in a way, bisan wala niya ma-declare sa Salen, hindi siya basis diapon nga ma-convict siya. So mas mataas niya ang bar nila, subong mas mataas ang threshold, unlike sa Corona.
0: Mm-hmm. Ang kinalain lang at the time during the Corona impeachment, nagpagwa gito sa isang waiver, no? Party sa isang yung bank deposits sa Congressman Junjun?
1: Yes, pero nagpagwa siya waiver. Pero at ang Corona impeachment, pagpagwa yung waiver, last day na lang to sa trial ni Corona.
0: Hmm.
1: Kag nakakwa na kami. Because ang AMLAC nakwa na namon. That's why ang AMLAC report, ang AMLAC report sa Corona, gin-submit ko to as evidence and it was admitted by the impeachment court.
0: Mm.
1: So actually, settled na yung mga AMLAC. Settled naman to dapat sa Corona impeachment at mga bank records. Ang BIR, yeah, if you were very observant kahapon, hindi ba naghambal ang presiding officer si Chief Escudero, nga preliminary pa lang na yung aton nga subpoena sa BIR. Because Piling niya, ang natabo sa Corona impeachment, may tatlo exceptions sa Internal Revenue Code. Kag ang natabo sa Corona impeachment, ginsubpina ang BIR. Pero ang BIR, yan ang ayos ng authority sa presidente, and the presidente gave the authorities. So, amo maniguro matabo sa Duterte impeachment. Mangayo maniguro ang BIR authority or order from the president na buksan kay ihatag ya ining tax records, which I don't see any problem.
0: Ginpabalik abi itong mga tax records, tax documents sang impeachment court, and after yung ginpabalik nila, gi-subject naman nila sa summon right now, Congressman Junjun.
1: Yes, kaya pero basi I don't know eh, kaysa itong time, hindi pa si... Itong bago pa lang biya ito eh, itong pagpabalik nila.
0: Aha.
1: Pwede man actually nila ito yung Kapitan Langanay, and they decide now. Pero I don't know nga yung pabalik nila ito.
0: Balikan ko ining parts ng decision sa Supreme Court way back 2025. Okay. What would be the effect on this, on the phrase that says, impeachment must be for the acts committed during the current term? Congressman Junjun, that's the part of just a phrase of the entirety of the decision sa 2025 impeachment case man against the Vice President Junjun.
1: For example, unexplained wealth. So it is subsisting, nila. So broad biyang assuming a ratio dissidente na ang busing sa ratio dissidente. That's the reason. That's the heart of the case, no? Buti yung binding siya. Assuming a binding in ang statement, pero broad man siya. Diba? That it relates to the current term. So, let's say, for example, unexplained wealth. Diba? Ang unexplained wealth is also subsisting. So, pero, to prove unexplained wealth, it is settled, especially in the impeachment sa corona, na pwede ka kabalik to prove mo ang starting point sa iya deposit. Kung ang starting point sa iya salen. So, amo na guro ako kung paano talang iya, no, ha? Pinanglan mo iya, no, eh. Para hindi mag-conflict.
0: Uh-oh. No?
1: Ang ruling, subukan ang ruling man sa Supreme Court. Assuming a binding da siya, pero sa akin, with all due respect, hindi siya be ang heart ng case. Ang due process. Ang heart ng case to is 1 year bar.
0: Okay. Ang isa diri ka mayor sining naintindihan na kun Congressman Junjun ha sa ruling sang impeachment court nga okay bukaron ta ining mga records, bank documents, AMLAC records, tax records and so on and so forth, Congressman Junjun. But whatever thing nga ara dira that could possibly constitute an impeachable offense nga wala ma-enumerate sa impeachment case or articles of impeachment could not be used against the Vice President?
1: Yes, that's clear.
0: No.
1: That's clear. Kaya di siyempre, ma-surprise na eh. Na-file na eh.
0: Oh.
1: So even without that statement, any evidence, for example, na unnecessary, irrelevant, immaterial sa apat ka articles of impeachment will not be entertained. Ginhambay lang to for emphasis lang na katropang Josil. Because do may worry, para siguro, I don't know nga agin include na, no? Kaya without even saying that should be the rule.
0: Oho. Amo nang hambal nila, what is excluded is definitely not included, no? Congressman Junjun?
1: Yes.
0: And
1: correct.
0: Other way around man. Isa pa gidiri, ang ihimplo si ni Congressman Junjun. Joint bank accounts sang VP and sang bana niya. For example, may joint bank account sila. The amount was deposited for Manscarpio kay he is a lawyer. Dako man naman ang kliyente niya is a lawyer. Pagkatapos, whatever discrepancy to the amount deposited sa bangko joint account sabi nila ni VP Sara, but for Manscarpio particularly, that could be used against the Vice President?
1: That could be used. That's why part siya sa subpoena. Pero ang catch na is what if halina sa mga kliyente ya, and there's also lawyer client confidentiality Diba?
0: Oh.
1: So, amo itong ginahambal mas ang presiding officer. May ara mga statement kahapon in the ruling itself na subject na to lawyer-client privilege information.
0: Mm. Mm.
1: That's why mauna anay to kadto sa ano eh, ihatag anay na sa presiding officer because ang questions na paano mo na mag-